0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. May po ay napapanood at napapakinggan sa atin pong Facebook page, sa ating YouTube channel. And then, tayo naririnig sa Himpapawid sa Capital 104.3 FM. Yan po ang unang araw ng buwan ng Oktubre. Yung araw ng Webes, samahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa ating palatuntunang
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bing 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, at tanggapin muna natin ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. House Leader, pinuna ang mga pahayag ni Mayor Baste Duterte na wala siyang kinalaman, wala siyang alam sa procurement ng kanyang tanggapan sa GenCorp Incorporated. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Pinuna ni House Deputy Speaker Paolo Ortega V si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kawalang alam nito sa issue ng procurement at GenCorp Incorporated. Imposible anyan na hindi niya alam na si Vice President Sara Duterte ang shareholder ng kumpanya na nakakuha ng 19 na kontrata sa City Hall. Ayon sa mambabatas, hindi maaaring naisi ng isang opisyal ang kapangyarihan at pamamahalang, ngunit pagdating sa mga irregularidad ay magpapanggap itong walang alam. Punto pa ng kongresista kaakibat ng mataas na posisyon ang tinatawag na command responsibility. Narito ang pahayag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
3: Ang accountability dyan, ang measure mo dyan is syempre meron kang pananagutan bilang head ng LGU. So 'di ba, may command responsibility ka, kasi kung ginawa mo yung command responsibility na yun, hindi mo hinayaan na may mangyaring irregularities diyan. Doon ka nag-violate ng command responsibility nung wala kang ginawa at hinayaan mong tuloy-tuloy 'yan at tuloy-tuloy na nanalo sa bidding, nakakuha ng marami na kontrata at tuloy-tuloy ang paggamit na 'yan. Even if alam mo na kahit dinideny niya na hindi niya alam na nandoon yung kapatid niya sa GenCorp, parang napaka-imposible actually paniwalaan.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Paano ka lang magpapalawak sa Legal Assistance Fund para sa mga OFWs lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara? Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9462 o paano kala magpapalawak sa paggamit ng Legal Assistance Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa ibang bansa. Ayon sa sponsor ng panukala na si House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Brian Revilla, layunin itong palakasin ang legal protection ng mga Pilipino at OFW na nahaharap sa problema sa ibang bansa. Aamyandahan ng panukala ang Section 26 ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act at Section 14 ng Department of Migrant Workers Act. Sa ilalim ng panukala, maaaring gamitin ang Legal Assistance Fund mula sa investigasyon, pagkakaaresto o pagsasampa ng kaso hanggang sa paglilitis sa kapila. Palalawakin din ang paggamit ng pondo upang makatulong sa paghahain ng labor complaints laban sa abusadong employer at pagsasampa ng criminal cases. Sa parang ito ay paiigtingin ang proteksyon legal sa mga OFW at magiging mas malinaw ang paghahati ng tungkulin ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa pagbibigay ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Permanenteng sistema para sa climate resilience, panawagan ng Pilipinas sa international community. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan ng Pilipinas sa international community na maglaan ng predictable at pangmatagalang pondo para sa climate adaptation, partikular sa pagpapatatag ng early warning systems. Sa Solutions Dialogue on Financing Adaptation, sa United Nations Headquarters sa New York, binigyang diin ni DNR ang Secretary Attorney Analiza Rebueltate na hindi dapat nakasandig lamang sa mga short-term projects ang early warning systems. Ayon sa kanya, kailangan ng multi-year at predictable financing para matiyak ang operasyon, maintenance, data collection at system upgrades hanggang sa magkaroon ng malinaw na domestic budget support. Binigyan din niya ang pangangailangan na matiyak na mga babala ay agad na masusundan ng angkop na aksyon sa pamagitan ng nakahandang pondo, tamang impormasyon, mabilis na pagpalaganap ng mga babala at paghahanda sa mga komunidad. Sinabi ng opisyal na hangad ng Pilipinas na lumipat tungo sa isang permanent at nationally owned systems of resilience para matiyak na mga early warning ay magiging maagap na aksyon para maprotektahan ang buhay, kabuhayan at mga developmental gains. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang Bureau of Immigration, mas pinaigting ang border security sa bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco. Ibabalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoco.

0: Viber and hop in to our community.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
0: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738
0: AM.
7: 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Nagpapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Bureau of Immigration, mas pinaigting ang border security sa bansa. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilalakas ng Bureau of Immigration o BI ang border security at immigration processing sa bansa sa pamamagitan ng digital technology at automated passenger screening. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o yung APIS, Electronic Gates at APIS Operations Center na nagbibigay daan para masuri ang impormasyon ng mga pasahero bago dumating ang kanilang flight sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nakatutulong ang digitalization para mapabilis ang proseso at mabawasan ang manual intervention sa immigration screening. Umaabot sa 5 hanggang 15 segundo ang clearance ng mga kwalipikadong pasahero gamit ang e-gate sa normal na operasyon na nakakonek konekta na rin ang APIS sa 449 airlines na sumasaklaw sa halos 69% ng international flight operations sa bansa. Kinilala rin ng international level ang modernization program ng BI patapos ang implementasyon ng nasabing sistema ng Pilipinas na International Border Management and Technology Association. Batay naman sa 2025 Interpol Annual Assessment, nanguna ang Pilipinas sa Asia-Pacific at pang-anim sa buong mundo

0: pagdating sa database screening efficiency. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, DENR Express Permitting on Wheels at Hatid Titulo Program isinagawa sa Baktotan, La Union. Ang ulat niyan mula kay Albert Gawile ng Radyo Pilipinas sa Go-O.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kabuang 43 land titles ang naipamahagi sa 43 kwalipikadong benepisyaryo sa isinagawang hatid titulo program ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 sa Baknotan, La Union. Idinaos ang aktibidad kahapon September 30 kasabay ng DNR Express Permitting on Wheels 2026 at Project Penrose sa public market ng Baknotan. Layunin ng hatid titulo na mailapit sa mga benepisyaryo ang kanilang mga patent at titulo sa lupa bilang paggilala sa kanilang karapatan sa pagmamay-ari at para makatulong sa seguridad at kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Kasabay nito, naghatid din ang DNR at mga katuwang na ahensya ng iba't ibang frontline services kabilang ang mga serbisyo para sa environmental permits, land management technical assistance at iba pang transaksyon. Isinagawa rin ang Project Penrose, isang health and wellness initiative ng Penrose La Union, katuwang ang Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC. Katuwang ng DNR sa programa ang LGU Baknotan, Registry of Deeds, Bureau of Internal Revenue at iba pang ahensya. Ang aktibidad ay bahagi rin ng paggunita ng 126th Philippine Civil Service Anniversary at Handog Titulo Month. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Mamahagi ng fuel subsidy coupon sa mga tricycle driver at operator sa Borongan City, Eastern Samar, ibinalik matapos ang suspensyon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang ulat niyan mula kay Maria Socorro Aberia ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na isinasagawa ng LG Borongan noong Martes, Setyembre 29, ang pamamahagi ng fuel subsidy coupons pagkatapos kanselahin ng Commission on Elections, COMELEC, ang naunang atas na nagbabawal sa mga lokal na pamunuan sa pagpapalabas ng pundo kaugnay sa ipinagpaliban na barangay and sangguniang kabataan elections BSKA. Sa kasalukuyan, naabot na sa 1,073 ang bilang ng rehistradong motorized tricycle operators at drivers kasama ang rehistradong pump boat operators sa lungsod ang tumatanggap ng 100 pisong ayuda sa mga araw ng Lunes hanggang Sabado sa pamamagitan ng pamamahagi ng tatlong fuel coupons na nagkakahalaga ng 200 piso bawat isa na ginagamit sa pagbili ng gasolina sa 6 na gasoline station sa lungsod na akreditado ng LG Borongan para sa implementasyon ng fuel subsidy program. Samantala, abot na sa 41,515 ang kabuang bilang ng fuel coupons na naggamit ng naturang mga benepisyaryo na katumbas ang halaga sa 8.3 million pesos mula nang ipatupad ang fuel subsidy program noong Hunyo 12 hanggang Setyembre 18 nang pansamantalang itigil ang implementasyon sa pagsunod ng atas ng COMELEC. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Punuan Bukid National High School sa Dagupan City, Pangasinan naghahanda na para sa iba't ibang aktibidad kaugnay ng selebrasyon ng National Teachers Month. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihahanda na ng North Central Elementary School dito sa Dagupan City, Pangasinan ang mga programa para sa pagdiriwang ng National Teachers Month 2026. Sa panayam kay John A. Aquino, Master Teacher 2 at Assistant to the School Head Designate ng Paaralan, na ihanda na ng mga komite ang kanikanilang gawain para sa isang selebrasyon na isasagawa ngayong ikalawa ng Oktubre 2026. Isasagawang aktibidad pagkatapos ng klase upang hindi maapektuhan ang pangunahing tungkulin ng paaralan na nakatuon sa pagkatuto at pag-unlad ng mga mag-aaral. Kabilang pa sa mga nakalatag na aktibidad ang mini-program ng mga guro o advisor na pangungunahan ng Supreme Elementary Learner Government o SELG, makikibahagi rin ang Parent Teacher Association o PTA at ang Local Government Unit o LGU sa pagsuporta sa programa para sa mga guro. Sa pamamagitan ng maagang paghahanda ng mga komite, layunin ng paaralan na matiyak ang maayos sa pagsasagawa ng National Teachers Month Celebration sa North Central Elementary School. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Maraming salamat, Ricky Kasipit. 25 mga bata sa Legazpi City, Albay, sumailalim sa confirmatory testing para sa G6PD deficiency ng DOH Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa nakalipas sa 24 oras sa kapagtala ang Fibok sa Bulkang Mayon ng 15 volcanic earthquake ayon sa ulat ng ahensya ngayon October 1. Umabot sa 950 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa...
1: Ligan natin ang ulat niya ni Paul Hapin

0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. 3.37 milyong pisong halaga ng shabu at baril na kumpiska sa drug bust sa Estancia, Iloilo. Ang ulat na yan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Makumpiska ang 495 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 3.37 million pesos isang baril at tatlong bala sa buy-bust operation sa Barangay Botongon, Estancia, Iloilo. Kabilang sa mga naaresto ang dalawang high-value individuals at anim na street-level individuals. Nasa BNP Pideo watch list ang isa sa mga HVI. Nakuha sa operasyon ang ilang sachet ng shabu kabilang ang buy-bust item. Gayun din ang isang homemade 9mm caliber revolver na may tatlong bala. Pinanguna ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 ng Iloilo Police Provincial Office ang operasyon kasama ang iba pang units, Pideya 6 at Estancia Municipal Police Station. Ayon sa Police Regional Office 6, isinagawa ang operasyon matapos ang limang buwang surveillance, intelligence monitoring at target validation kaugnay ng illegal drug activities sa 5th District. Municipal Police Station ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Oras po natin, 30 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang patungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, tanggapin pa natin ang mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. DAPRDP Scale Up, sinuri ang katayuan ng mga farm-to-market road project na ipinatutupad sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Sinuri ng DAPRDP Scale Up ang katayuan ng pagsunod sa mga kinakailangan ng Social Environmental Safeguards o SES ng 8 LGU na nakatanggap at kasalukuyang nagpapatupad na mga farm-to-market road project sa Zamboanga Peninsula. Ang pagpapatupad ng proyekto ay hindi lamang sumusunod sa mga technical na pamantayan kundi nagbibigay rin ng wastong proteksyon sa mamayan at kaligasan na maapektuhan ng proyekto. Dumalo sa assessment ang mga SES personnel at grievance redress mechanism o GRM focal persons mula sa PLGU ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, pati na rin mula sa mga MLGU ng Binsisusagun, CI, Talusan, Naga at Itay, subalit hindi nakadalo ang kinatawan mula sa MLGU ng Siopon, Zamboanga del Norte. Ayon kay Minyo Folgo, hepe ng SES unit, nais ng DAPRDP na sinusunod na mga nagpapatupad na LGU ang mga rekisito ng SES dahil kasama ito sa mga kailangang isumite sa bawat billing ng kontratista. Isa rin si Folgo sa PPBA sa SES monitoring checklist upang patunayan kung nasunod ang mga safeguard sa site. Tinitiyak din kung ang site ay may SES corner na kasuot ng personal protective equipment ang mga manggagawa at ang batching plant ay nasa tamang lugar at hindi nagdudulot ng panganib sa mga kabahayan at komunidad. Inaalam din ang kalagayan ng mga may-ari ng lupa na apektado ng right-of-way kung nailakad ba ng LGU ang mga kinakailangang dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Tatlong pong mga manging isda sa parang sulu sumailalim sa post-harvest training. Ang ulat niyan mula kay Norida Salip Hulkiram ng Radyo Pilipinas Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay ang 30 manging isda sa barangay Bagsak, Parang Sulu para mapahusay ang kanilang kaalaman sa wastong pagpapatuyo, pag-iimpake at paglalagay ng label sa mga produktong pangisdaan. Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang pagsasanay nitong September 22 hanggang 23, 2026 sa pamamagitan ng Fisheries Post-Harvest Marketing Division na Section. Kabilang sa mga kalahok, ang mga miyembro ng Gahandilan at Sahaya Association na naturuan sa tamang pamamaraan ng pagpapatuyo, paggamit ng angkop na packaging materials at wastong paglalagay ng impormasyon sa produkto. Nagkaroon din ng mga demonstration at actual na pagsasanay upang maisagawa ng mga kalahok ang mga itinurong pamamaraan sa paghawak at pagproseso ng isda. Bahagi ng aktibidad ang pagbunita sa Fish Conservation Week na nakatuon sa pagpapabuti ng post-harvest practices sa pagbawas ng pagkalugi at pagpapahusay ng kalidad ng mga produktong pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Nunida Salip Chulkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
0: Samantala, MMSU at Rotary Club sinure ang mga paaralan para sa Bio-Intensive Gardening Program. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nagsagawa ng site validation sa apat na paaralang elementarya sa Batac City ang technical team ng Mariano Marcos State University at Rotary Club of Lawag Sunshine para sa gender-responsive and culture-based bio-intensive gardening program. Ayon sa MMSU Extension Directorate, magkakatuwang ang Universidad, Rotary Club, LGU Batac City, DepEd, Department of Agriculture at Provincial Agriculture Office upang gawing vegetable garden ang mga bakanteng lote ng paaralan para masiguro ang food security, nutrisyon at kabuhayan ng mga estudyante. Kabilang sa binisita ng technical team ng Mariano Marcos Memorial Elementary School, Kiling Elementary School, Hilario Valdez Memorial Elementary School at Tabog Elementary School na siniyasat ang lupa, tubig at paligid nito upang ibatay sa pinal na disenyo ng taniman at mga itinanim na gulay. Kasunod nito, maglulunsad din ang mga ahensya ng mga pagsasanay para sa mga magulang upang magbigay ng dagdag na kabuhayan at matiyak na tagumpay ang pagsasagawa ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: BFAR, pinalalakas ang bangus production at processing skills ng mga mangingisda sa Catanduanes. Ang ulat niyan mula kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinalalakas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kasanayan ng mga mangingisda sa produksyon at pagproseso ng bangus sa Karamuran, Catanduanes. Isinagawa ang bangus culture management and fish processing training para sa mga miyembro ng Mabini Fishermen Association sa Mabini Karamuran, Catanduanes sa ilalim ng BFAR sa Phase 2 program. Tinalakay sa pagsasanay ang wastong pag-aalaga ng bangus kabilang ang pagpapakain, pagpapanatili ng kalidad ng tubig at pagsubaybay sa kalusugan ng mga isda. Ibinahagi ni Antonio Burak, technical staff ng Palnab Brackish Water Demonstration Fish Farm and Nursery, ang mga praktikal na pamamaraan sa mas maayos na pamamahala ng produksyon. Itinuro rin ang pagproproseso at value adding ng bangus kabilang ang paggawa ng bangus tocino, marinated bangus at demoed bangus. Layunin ng training na mapalawak ang kasanayan ng mga mangisda at magbigay ng dagdag na pagkakakitaan sa pamamagitan ng mas mahusay na paggamit at pagproseso ng kanilang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Mga benepisyaryo ng Uplift Program sa GOA Camarines Sur, malaki ang pasasalamat sa pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Ronnie Hufantra ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Malaki ang naging pasasalamat sa gobyerno ng mga benepisyaryo ng Uplift Program sa bahay ng GOA Camarines Sur. Sa isinagawang Uplift Assistance Payout, sinabi ni Erna Delfino, isa sa mga benepisyaryo ng programa na malaking tulong sa kanilang pamilya ang programa kung saan tumanggap ito ng 2,000 pesos na ayuda na pwedeng magamit sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, pagkain at iba pa. Layo ng aktibidad na tulungan at proteksyonan ang mga mahirap, near-poor at low-income na pamilyang Pilipino dahil sa naging epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Binigyang din ni Delfino na ito ang unang pagkakataon na makabilang siya sa ganitong programa ng gobyerno na target na matulungan ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Sa kabila nito ay malaki rin ang kanyang pasasalamat sa DSWD at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa inisyatibang tulungan at suportahan ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
0: Mga kawani ng NFA Region 1, pinarangalan sa ika-54 na anibersaryo ng ahensya. Ang ulat niyan mula kay Leste Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hinawaran ng parangal ang 18 kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng National Food Authority Region 1 bilang pagkilala sa kalalatangin dedikasyon at serbisyo sa ginet na ika-54 na anibersaryo ng ahensya. Ipinagkalob sa mga miyembro ng NFA Region 1 ang mga parangal na Maagap Awards, Maagap Hall of Fame at Maagap Silver Awards bilang pagkilala sa mga empleyadong patuloy na nagpapakita ng kahusayan na higit pa sa inaasahan sa kanilang tungkulin. Nasa 11 ang Maagap Awardees, 3 ang Maagap Awardee at 5 naman ang Maagap Silver Awardees. Ayon sa NFA Region 1, ang mga binigay na parangal ay hindi lamang simpleng pagkilala kundi pagpupugay sa mga taong nasa likod ng pang-araw-araw na operasyon ng ahensya mula sa pagpapanatili ng maayos na butega, pagtiyak sa kalidad ng mga butil at pasilidad hanggang sa pagbibigay ng tapat na serbisyo sa mga mamayan at stakeholder. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: DTI, pinamumunuan ng Zamboanga City Industry Summit, mga lokal na industriya sa lungsod, pinagtibay. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakipag-ugnayan ang Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office sa City Agriculturalist Office sa paglunsad ng 2026 Zamboanga City Industry Summit. Nagtipon sa naturang aktibidad ang mga ehensya ng pamahalaan, industry stakeholders, academe at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin ng summit na pagtibayin ang lokal na industriya sa pamamagitan ng mga kolaborasyon, inobasyon, teknolohiya at mga oportunidad sa merkado. Nagsibing platform ang aktibidad para magkaroon ng palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga stakeholder, tuklasin ang mga umuusbong na trend at magtatag ng mga koneksyon upang mapaunlad ang mga MSME at mga prioridad na industriya sa lungsod. Itinampok sa booth ng mga nakilhok na MSME ang samut-saring mga produkto, serbisyo at inobasyon kung saan ipinapakita ang lawak ng potensyal ng entrepreneurial sector sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Samantala, 15 volcanic earthquakes na itala ng FEVOLC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang FEVOLC sa Bulkang Mayon ng 15 volcanic earthquake ayon sa ulat ng ehensya ngayon October 1. Umabot sa 950 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakauling monitoring ng ehensya nitong September 30 at namataan din ang banaag sa bulkan. May taas na 250 metro mula sa crater ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran-Timog Kanluran. Naitala rin na panandali ang pag-impis sa bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ang anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanin din ang ahensya publiko sa posibilidad ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si AJ Ignacio. Pilipinas, sinalubong ang mga ASEAN tourism ministers at delegado sa makulay na pagtatanghal ng kultura at pamana. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, sa kinakapatid namin yan, malingit na sinalubong ng ating bansa ang mga tourism ministers at delegado mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa isang espesyal na pagtitipon na pinangunahan niya ng Department of Tourism. Sa nasabing pagtitipon, kinakapatid namin yan, tampok ang makukulay na kultura at mayamang pamana ng Pilipinas sa pamamagitan ng musika, pagkain at mga kwentong naglalarawan sa kulturang Pilipino. Sa unang Immersive Maritime Heritage Museum ng bansa, binigyan pugay ng Philippine Madrigal Singers ang mga programa sa pamamagitan ng mga miti ginanap sa iba't ibang wikang ASEAN. Kabilang din sa mga inaing pagkain at ang inasal na isda, chicken adobo at iba pang mga Filipino food na tiyak na ipinagmamalaki ng ating bansa. Bilang bahagi, ito'y bilang bahagi ng pagtitipon ng pag-host ng Pilipinas sa Second ASEAN Tourism Ministers Meeting. Kinakapatid na alyan mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Oras po natin, 47 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, ilang mga paalala muna mula po sa ating himpilan.
19: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
24: Magazine.
19: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
25: Ang taging
2: Pagdating ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan,
3: pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Podcast.
3: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Mampong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito pa mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa ating mga reporters, sa ating mga network stations, sa iba't ibang panig ng bansa. Nia Asibo, pinalakas ang mga kahandaan sa sakuna ng mga kawani sa pamamagitan ng Gender Responsive Disaster Preparedness Activity. Ang ulat na yan mula kay Cyrilan Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalakas ng NIA Albay Catanduanes Irrigation Management Office o NIA ASIMO, katuwang ang Ligao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang kahandaan ng mga kawani nito sa pagtugon sa mga emerhensya sa pamamagitan ng Gender Responsive Disaster Risk Reduction, Hazard Awareness at Typhoon Flood Preparedness Activity sa NIA ASIMO Compound sa Tuburan, Ligao City, Albay. Ayon sa NIA Bicol, layunin ng aktibidad na mabigyan ng mga kawani ng napapanahong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagtugon sa mga medical emergency, bagyo, baha at iba pang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng gender-responsive approach sa kahandaan sa sakuna na isinasaalang-alang ang magkakaibang pangangailangan ng mga individual sa panahon ng emerhensya. Ayon pa sa NIA Bicol, isinagawa rin ng refresher at hands-on training sa CPR, emergency response procedures, hazard awareness at basic life-saving interventions upang mapalawak ang kakayahan ng mga kawani sa aktual na pagtugon sa emerhensya. Dagdag pa ng NIA Bicol na ipinapakita ng inisyatiba ang pagsisikap ng NIA ASIMO na palakasin ang kultura ng kaligtasan, kahandaan, pagiging inklusibo at katatagan sa lugar ng trabaho, pati na ang kahandaan ng mga kawani para sa pagpapatuloy ng serbisyo publiko, lalo na sa panahon ng bagyo at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Cyrilan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Presidential scholar mula sa panglima, Estino Sulu, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa handog na educational assistance. Ang ulat na yan mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Hulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Malayo ang mararating ng 20,000 pesos educational assistance na natanggap nitong Miyerkules, September 30, 2026 ng 60 barangay scholar mula sa bayan ng Panglima Estino sa lalawigan ng Sulu sa ilalim ng Social Civic Project Fund na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga tumanggap nito ay si Jeneline Isnaji, 4th year BS nursing student ng Sulu State University. Aniya mula sa pang-araw-araw na baon hanggang sa pambayad sa maraming gastusin nila ngayong taon, matutugunan ng natanggap na allowance. Tulad din ng ibang scholar sa bayan, hindi naging madali para kay Isnaji na may pagpapatuloy ang pag-aaral, lalo walang kolehiyo sa kanilang lugar, subalit hindi ito naging hadlang upang bumangon araw-araw at masuklian ang sakripisyon ng kailang mga magulang. Kaya naman, bilang ganti sa suporta ng pamahalaan, ipinangako ni Isnaji na pagbubutihin pa ang pag-aaral upang tuluyang makapagtapos na siyang hiling din ni Pangulong Marcos Jr. sa halos 210,000 presidential scholar sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
19: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Yung Thursday morning, unang araw ng Oktubre, taong kasalukuyan. Maraming salamat po kay Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez at Miss Ellen Buena. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na kasama pa rin ang ating kasamahan si Miss Tess Ramirez. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
19: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Mga makabagong hakbang para mabilis at maayos na sistema sa border management, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Immigration. May ulat si Alvin Baltazar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Bureau of Immigration o BI sa border management ng bansa sa paraan pagtingin ang paggamit ng mga makabagong sistema para sa mas mabilis, maayos at ligtas na immigration process. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o APIS, Electronic Gates, Automated Passenger Screening at Airline Data Connectivity. Sa sistema ng APIS, na ipapadala ng mga airline companies sa immigration ang kailangang impormasyon ng mga pasahero bago pa man dumating ang kanilang flight dahilan para mas maagang nagkakaroon ng background ng mga otoridad sa mga biyahero na malaking tulong sa border security. Samantala, kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang implementasyon ng APIS ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang mga serbisyo ng gobyerno para sa kaligtasan at ginhawa ng bawat Pilipino.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Arias Doctrine, hindi absolute sa issue ng GenCorp contracts ni Mayor Baste Duterte. Ayon po yan sa House of Prosecution. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
19: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Iniit ng House Prosecution Panel na hindi otomatikong magiging sagot o depensa ang tinatawag na Arias Doctrine upang lusutan ang issue ng 19 na kontrata sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Davao at ng GenCorp Industry Incorporated. Sinabi ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na bagamat kinikilala nila ang doktrinang ito, hindi raw ito absolute o lubos na naaangkop sa lahat ng pagkakataon. Ibinaliwanag naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Partilist Representative Terry Lidon, maaaring ikonsidera ang Arias Doctrine kung napatunayang walang kaalaman ugnayan si Mayor Baste Duterte sa negosyo at mga may-ari ng GenCorp. Dagdag ng mambabatas na kasalalay sa Senate Impeachment Court ang pagsusuri sa mga testimonya kung angkop ba ang Arias Doctrine sa alkalde. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
11: That you can make that excuse. You can even say that there is an Arias Doctrine. But ultimately, the question will be, okay, Arias Doctrine kung walang intimate relations na na-establish eh. Hindi ba? Okay yun. Kung hindi naman pala kayo magkakasosyo talaga, kasama ng kapatid mo. Eh, hindi ganun yun eh. Hindi po ba? So, I think these are questions that the Senate Impeachment Court ultimately will have to look into and decide on. kung meron pong bigat, ito pong mga naitala na mga ebidensya.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pagtalakay sa mga panukalang amyenda sa 2027 National Budget, sisimula ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARCING ngayong araw. May ulat si Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Simula na ngayong araw, October 1, ang pulong ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARCING para talakayin ang mga panukalang amyenda sa 2027 General Appropriations Bill. Ayon kay Health Secretary General Cheryl Villacarria-Grafil, magsisimula ang BARCING proceedings alauna na hapon at ila-livestream sa official platforms ng Kamara. Layunin nitong matiyak ng transparency at mabigyan ng publiko ng direktang access sa deliberasyon sa mga panukalang amendments sa pambansang budget. Sinabi ni Grafil na lahat ng inaprubahang amendments ay ilalahad line by line para makita at masubaybayan ng publiko. Sa pamamagitan ng livestream, masusundan din ng media at publiko yung mga talakayan at mga pagbabagong inaprubahan ng subcommittee. Matatandaan na kabilang sa mga ipinatupad na reforma ng Kamara sa budget process ang pagbuwag sa small committee at ipinalik na itong BARCING. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Quezon City Health Department nanawagan ng suporta ng mga magulang sa school-based immunization. May ulat si Mary Ann Bastasa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Umaasa ang Quezon City Health Department sa pag-iisa ng mga magulang sa nalalapit na school-based immunization activity sa mga paaralan mula Oktubre hanggang Disyembre ng 2026. Katuwang ng QC Health Department, ang Department of Health at ang Schools Division Office sa pagbibigay ng kadagdagang proteksyon sa mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Target na mabakunahan ang grades 1 to 7 para sa measles, rubella at tetanus, grade 4 naman sa HPV at grade 5 para sa HPV catch-up vaccination. Isasagawa ang programa sa lahat ng pampublikong paaralan dito sa Metro Manila, gayon din sa mga pribadong paaralang itinalaga ng mga lokal na pamahalaan para sa bakuna eskwela. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Net and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, pilotin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
25: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
26: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim?
1: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Para sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga.
5: Leslie Bukopo.
6: Leslie Bukopo.
5: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
6: Leslie Bukopo.
5: Live. Kasama ang Batikang Kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ngalan po natin kasamang si Mr. Leslie Bukopo. Ako po si Tess Ramirez. Kakasama nyo sa kabuuan ng programa ng Leslie Bukopo Live. Ngayong unang araw ho ng buwan ng Oktubre, taong 2026. Kumusta na po kayong lahat? Napakapalad po natin this morning sapagkat ang ating panauhin ay isang undersecretary at the same time siya pong executive director, mga kaibigan, ng Philippine Fiber Industry Development Authority. Under po yan ang Department of Agriculture. Siya po ay magbabalita sa atin tungkol sa pagle-level up ng fiber industry dito sa ating bansa. Talagang lumelevel up talaga. Ito po ngayon sa studio si Yusek Arnold Ali Atienza. Yusek, good morning po at welcome to the program, sir.
7: Magandang umaga, Ma'am Tess, at sa lahat po naman nakikinig at nanonood, maganda umaga po sa inyo.
4: Yes, at ayan, babalitaan po tayo ni Director, mga kaibigan, tungkol po sa kanilang e-market linkage platform na Natural Fiber Link PH. Kung akin nung natatandaan, Yusek, ito po'y inilaunch nung buwan ng August, di ho ba?
7: Yes po. Actually, natapos namin yung, well, ever since I arrived the Philfida last year, nakita ko po yung isang problema na marami po sa ating mga processors o mga gumagawa ng mga bagay, hindi nila alam saan ibebenta. In fact, even the buyers, when you go to, let's say, Aklan, gusto mong bumili ng fiber products. Kaya lang, hindi mo alam saan ka pupunta. So this is an initiative na ginawa namin na gumawa kami ng isang platform na para bang Lazada, parang Shopee, parang Alibaba
4: online.
7: Na online na kung saan kung gusto mong bumili ng isang bagay na made of Philippine fiber, pwede ka pumasok dito sa platform na to, and at the same time malalaman mo kagad kung saan ka pwedeng bumili, because we have to understand a lot of mga processors natin are backyard industries
4: Yes.
7: Na nasa bahay-bahay lang yan.
4: Opo.
7: Na ang nagiging problema nila is wala daw nagma-market sa kanila. Of course, wala sa amin yung mandate of marketing.
4: Mm-hmm.
7: But promoting Philippine fiber is still our mandate. So doon natin dinadaan ngayon. No? Ito po, labor of love na lang. Kasi wala namang budget talaga dito. However, siguro nagkataon dahil programmer din naman ako. We were able to get programmers also in Philfida.
4: Yes.
7: Nag-gumawa tayo ng platform. Tapos na po to. Ang kailangan na lang ay malagyan ng laman. And I'm targeting, of course, January. January next year, because ito yung time na kumukuha tayo ng mga permits. All the processors are getting permits from Philfida. So, aside from getting the permits, ilo-launch na natin to para yung mga produkto nila ay mailagay dito sa platform na to, that we can market not just domestically.
4: Yes.
7: Ang gusto natin ma-market internationally, because I know for a fact we have more than enough raw materials and we have more than enough demand, both local and international.
4: Mm-hmm.
7: So, kailangan na ito, may link lang natin
4: Oh, hindi man talaga yung mga fiber natin, di ba?
7: Yes. And actually, the whole world is looking at sustainable, eco-friendly, and biodegradable products.
4: Opo.
7: And napakaswerte ng Pilipinas. We have all the raw materials.
4: Mayaman tayo niyan.
7: Ang yaman-yaman ng Pilipinas. And ang kailangan lang natin talaga is, one, to process it in the country. Number two, to market it outside.
4: Mm-hmm. So, base dyan sa tinatanaw nyo na yan, sa palagay nyo po, makukuha naman natin. Ano na pong status ngayon, sir, after nung soft launching?
7: Yung software, actually, we were testing it now. No? In fact, kaya may soft launch kami. We did it in Region 6, kasi sila yung kompleto fiber. No? Lahat, from abaca, silk, cotton, meron sila, pineapple. So para mabuo namin yung sistema. Of mm-hmm. course, alam naman natin every system that we develop, meron pa mga bugs yan, may mga problema pa yan. But the way to do it, kasi since programmer naman ako dati, I understand the system, is to put in products already.
4: Mm-hmm.
7: So we soft launched it, but at the end of the day, ang talagang launching niyan will be January. So iniimbitahan po natin yung mga processors natin, no, na to be part of it, because at the end of the day, Philfida will be marketing it. Sabi ka, lalagay tayo sa mga airports, mm-hmm. seaports, lahat ng port na pwede paglagyan, including municipal offices.
4: Lahat ng pwede. Lahat ng pwede. Natin.
7: And tourist spots. Para number sa ganon, kung ikaw ay gusto mong bumili, mm-hmm. you have a way of knowing that there's an app, there's a platform na pwedeng gamitin na dun may kita. Naka-GPS yan, para alam nyo.
4: Uh-huh.
7: So, unang lalabas dyan, kung anong nasang area ka, pinakamalapit sa iyo. Para sa ganun, alam mo kung saan ka pwedeng bumili.
4: Ayun, isang click lang, lalabas na lahat ng impormasyon na yes. kailangan, di ba, Director? Ayan po mga kaibigan, napakahalaga nitong Natural Fiber Link PH at target nga po sa isang taon pa by January ay talagang mailunsad na po ito. Pero ngayon pa lang, Director, dapat malaman ng ating mga tagapakinig, ano-ano pong mga produkto ba o natural fiber yung maaring i-market o i-feature dito sa ating Natural Fiber Link PH? Lahat po ba ng klase talaga?
7: Ito ay lahat ng produkto na gagawa sa fiber. Number two, pati yung fiber mismo. We will link the farmers to the buyers para direkta na, para mas maganda kikitain nila, because alam naman natin, no, the system is always may mga traders sa gitna.
4: Yes.
7: As much as we need them, yes, kailangan pa rin, pero pwede nang dumirekta, because I heard this from Cebu.
4: Mm-hmm.
7: Marami sa kanila gustong gumamit ng Philippine fiber, ng abaca especially. However, hindi nila alam saan sila bibili.
4: Mm-hmm.
7: Pag dumaan minsan sa trader, napakamahal. Pero nakakalungkot dahil yung farmer maliit ang kinikita.
4: Opo. Yung nga yung sinasabi nga, Director, na nagsasamantala, di ba yung mga traders na yan, yung ilan po na ano nagsasamantala. So, paano po maiwasan yung ganung bagay sa pamamagitan po nitong Natural Fiber Link PH?
7: Well, ito naman, no, not to remove the traders,
4: natutan
7: kasi kailangan pa rin.
4: Uh-huh.
7: But on the other side, kung kayang dumirekta sa farmer, I would rather do that. Kasi yung farmer palaging nasa loose end, eh. Sila yung palaging kawawa, eh.
4: Yes. I mean,
7: hindi lang sa Philippine Fiber, in every single agricultural products silang kawawa, eh. But linking them straight to the buyers, mas magandang income nila, because pwede nating tulungan sila, and of course knowing seeing all the data, pwede nating ayusin yung mga pricing nila.
4: Because
7: at the end of the day, ang focus natin is the farmer. Because without the farmers, there's no industry. Without the industry, there's no Philfida.
4: That's right. Opo. And Director, paano po yung kalidad naman ng produktong ipapakita dito? Paano natin ho matitiyak?
7: Ito maganda dito, no. Yung sa system namin, like I said nga, parang ano yan, yung mga platform na nakikita natin ngayon.
4: Yes.
7: Buyers are going to rate the farmers and the processors. The processors and the farmers will rate the buyers also. Para magkakitaan.
4: Okay.
7: Of course, I will be,
4: transparent na transparent, yeah, po yan.
7: Kailangan, eh.
4: Mm-hmm.
7: Kailangan meron tayong way of seeing whether yung buyer ba totoo o hindi. On the other side naman, yung farmer ba or yung processor ba, binibigay ba yung tamang quality o hindi. So, with that, medyo yung magagaling, lalabas.
4: Mm-hmm.
7: Makikita na lahat yan. And at the same time, of course, gusto ko i-clarify, no, I will not be part of the payment process. Ayoko ma-issuehan, eh.
4: Dapo.
7: So, pero at least there is a way of knowing kung saan ka pwedeng bumili. At yung bibili, saan pwedeng bumili.
4: Kumbaga, ilalapit yung mga producers doon sa consumers, di ba?
7: Correct, correct.
4: Oo, malalaman nila at lahat ng impormasyon nandun po available sa platform.
7: Yes. And maganda din, no, kasi ako, I see the demand. There's a huge demand, no?
4: Uh-huh.
7: Like I saw a letter one time, and then nag-meeting kami, asking for 100,000 bags.
4: No.
7: Yung isa, 1 million bags.
4: Ganong karami.
7: Saan mo naman po produce yun?
4: Uh-huh.
7: No, backend industry can produce that much.
4: Mm-hmm.
7: But ngayon, we're organizing everyone. Kaya if you notice, no, yung Philpida ngayon, in every region, every province, we are training people how to make bags.
4: Mm-hmm.
7: And we're asking the mayors and the governors to buy it.
4: Oh.
7: Para yung buong value chain nandun na muna.
4: Uh-huh.
7: Until such time that there's quality. Pag may quality na, ilalabas ko sa international yan. And we can organize all the farmers. In fact, ang target namin, asawa ng farmer.
4: Ayun.
7: Kasi kung yung farmer, turuan mong gumawa ng bag, bakit di na mag-farm? Pero pag yung asawa nila,
4: gagawa nila ng
7: bag. Gagawa ng paraan yan. Alam naman natin, no, Philippines is a very matriarchal country.
4: Yes.
7: Kahit na sinasabi natin na masigay yung mga lalaki, pero pag sinabi ng asawa, sumusunod pa rin yan.
4: Commander pa rin.
7: Nanay pa rin ang nasusunod.
4: At ako, Yusek, baka may mga nakikinig sa atin na interesado na makapagsanay. Di ba, paano ho kayo nangunguha, naghahanap ng mga beneficiaries, at yung nabanggit nyo na asawa ho ng mga magsasaka, sila lang po ba yung maaring mag-train?
7: Actually, in a lot of areas, we have trainers of the mayors and the governors and the congressmen. So what we're doing is training of trainers, and we're monitoring, closely monitoring it, kasi gusto namin na pag yung tinuruan namin, magturo sa labas.

0: gumagawa ng transparent bags para mas madali yung pag-inspect. Diba? Dun sa mga things ng estudyante. Sa ganun paraan, makakatulong rin po ba?
1: Well, yung alam niyo,
0: kasi ang sabi naman ng iba, baka ang mas mabilin, di ba, yung mga transparent bags na yan, paano kaya yung ibang class?
1: Well, we are not going to create transparent bags kasi may pa baka majority, of course, depende sa lugar, no? Yes. May mga lugar na mas maraming pineapple, may lugar na mas maraming cotton.
0: Yes.
1: So kung ano yung meron sila, we will use it. In terms of that, hindi ko na pakikialaman yun dahil sa educational system na yan.
0: Mm.
1: But ako, what I see in that is, one, ang laki ng problema ng Pilipinas. Hindi pa tayo nakakalabas nun sa ano eh. After pandemic, after, ngayon may gera pa, hirap na hirap ang maraming Pilipino. So we are trying to look for livelihood programs wherein they can get extra income. Doon na muna ako. Yung extra income lang hinahabol natin because at the end of the day, alam naman natin, pag ang tao gutom,
0: opo,
1: gagawa ng kalokohan. Pero kapag ang tao, kahit pa paano may kinakain, maayos ang buhay, they will try to be as peaceful as possible.
0: So talagang itong Filfida, talagang tumutulong sa mga mamamayan para magkaroon ng additional income, di ba? Source of livelihood. Kasi importante po yan.
1: We're also looking at high value, high volume products.
0: Mm-hmm.
1: Kasi at the end of the day, yun ang talaga magpapakita sa Pilipinas eh. So, one is paper.
0: Yun.
1: Where can you get abaca paper? Only in the Philippines yan. Paginawa natin.
0: Mm-hmm.
1: We are able to make plywood out of abaca.
0: Okay.
1: The most sustainable plywood in the planet na alam natin may marketing, not just domestically, pati international meron yan.
0: Uh-huh.
1: We've already added the abaca to plastics.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga composites, nasa market na ngayon yan, lumalabas na.
0: Yes.
1: And of course, last time pinakita ko bulletproof vest made of abaca and pineapple.
0: Yun, maganda
1: which is,
0: yun.
1: Alam natin, no? Kailangan,
2: lalo na may gera kasi kung bansa, that we can actually use. Of course, what we're doing is we're trying to look for investors now.
0: Mm-hmm.
2: Because at the end of the day, it shouldn't be government doing that business. Dapat yung private.
0: Opo,
2: and
0: opo.
2: We are more than willing.
3: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya.

0: teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Leslie Bocobo.
10: Leslie Bocobo
4: live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Back dito po sa Leslie Bocobo live, kasama pa rin po natin si Executive Director Ali Achen sa mga kaibigan, at ang ating paksang tinatalakay ay tungkol sa Natural Fiber Link PH. Bago mo natin ipagpatuloy, tanggapin muna natin ang report ni Mary Ann Bastasa. Bureau of Internal Revenue in-update ang EBIR forms para sa micro-taxpayers. Mary Ann, good morning. Please come in.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
7: Report.
12: Mas pinadali na ng Bureau of Internal Revenue ang pag-avail ng mga qualified micro-taxpayers sa one-time abatement program. Kasunod ito ng pag-update sa offline EBIR forms package na kapaloob sa inilabas na bagong Revenue Memorandum Circular. Available na ang offline EBIR forms package na may bagong ATC codes para sa individual and corporate micro-taxpayers. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-avail ang mga kwalipikado micro-taxpayers na may covered basic tax liabilities at penalties na hindi lalampas sa 80,000 kada taon sa pamamagitan ng pagbabayad ng 5,000 abatement fee kada taxable year. Kasama rin sa bagong EBIR forms package ang ibang systems correction sa piling BIR forms. Ayon sa BIR, hanggang December 31, 2026, maaaring i-avail ng mga micro-taxpayers ang programa. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Samantala, agarang pagtugon ng mga pulis sa insidente sa isulan sa Sultan Kudarat, pinuriho ng Philippine National Police Chief. Sa detalye, pakinggan natin si J. Mark Dagala. J. Mark.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
7: Report.
13: Buset, pinuri na ng Philippine National Police ang mabilis na pagtugon ng nauhan ng pulisya sa Sultan Kudarat matapos ang isang malakas na tunog na nagdulot ng alarma at nakapagkama ng putok ng baril dyan sa Isulan National High School sa Isulan Sultan Kudarat. Ang kapitente si Pulisya na Luzon Belasio Natasas Jr. agad na nagtungo ang mga lokal na yutit ng pulisya mula sa Isulan Municipal Police Station at Sultan Kudarat Provincial Police Office upang tiyakin ang seguridad ng paaralan at isagawa ang mga kinakailangan safety procedure matapos matanggap ang ulat tungkol sa insidente. At sinabi ni Natasas na agad na nagpatupad ng lockdown ng mga tauhan ng Isulan ng Municipal Police Station isinailalim sa inspection ang paaralan sa Barangay Kalawag 1 nang malaman ang tungkol sa insidente. Kalaunan, Kinumpirma ng pulisya na wala nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan at ang malakas na tunog na narinig sa campus ay dulot ng sirang electrical wiring. Ayon din sa mga tumugon na tauhan, walang nakuhang bala o ammunition at walang naitalang nasawi o nasugatan sa isinagawang investigasyon. Binigyan din ng PNP chief na nanatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawalin ng paaralan. Sinerte niya sa pamilya na sa mga pamilya na patuloy na tutugon ang PNP na mabilis at matatag sa anumang naiulat na banta. Para sa Bagong Pilipinas, si Martina na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Alam sa iyo, J. Mark Dagala. Meron na tayong 29 minutes. Makalipas po ang 9 o'clock. Tingnan natin yung pagtalakay tungkol dito sa e-market linkage platform nitong PhilFIDA o Philippine Fiber Industry Development Authority sa pamamagitan nga po ni Executive Director Ali Atienza. Ayan, Director Ali, ano po yung mga karaniwang problema ng mga producers natin na naisong tugunan itong Natural Fiber Link, PH?
5: Marami sa ating mga processors, ang problema nila is how to market their products.
11: Mm-hmm.
5: Magaganda naman, pero kung walang bibili kasi, tutigil din yan eh. So,
11: yes.
5: Itong inisyatibong to is to really help them market it. Malaman ng lahat where they can buy it. Kasi nga, ulitin ko, backyard industries karamihan to.
11: Mm-hmm.
5: However, I see a really huge potential because the whole world is looking for all these products. Makikita mo, all the name brands now are using natural fiber. And we have so much of it.
11: Mm-hmm.
5: In fact, swerte natin, we are still top-notch. No? 87% of the world market of abaca is coming from the Philippines.
11: Mm-hmm.
5: However, what I see is we are only utilizing about 10% of what we have. And ang kailangan natin ma-maximize because we have the most sustainable plant in the planet.
11: That's
5: dapat
11: right.
5: Dito i-harvest ang i-harvest.
11: Opo.
5: And sa nakikita ko rin, iba kasi kami dun sa regular agricultural products.
11: Mm-hmm.
5: Kasi normally, like say bigas, what you plant is what you harvest. Ito, he don't need to replant.
11: Mm-hmm.
5: Nandyan, buong eastern border of the Philippines as abaca.
11: Oh.
5: So all we need to do is to maximize it. And mas gusto ko sana ang ina-export natin is not the raw material. We export finished products.
11: Mm-hmm.
5: And itong Fiberlink PH na ginagawa natin, ito yung magmamarket din. Kasi we need to connect yung mga backyard industries to the buyers.
11: Mm-hmm.
5: And to make sure na yung buong value chain nandyan. And at the same time, yung demand to meet also what we have right here.
11: Yes. Ayun. At Director, paano po ngayon na meron po tayong kinakaharap na isa pang problema? May kinalaman sa panahon. Itong malakas na El Nino na inaasahang magtatagal rin ho, di ba? Early next year. Ano po yung paghahandang ginagawa dito ng PhilFIDA, sir?
5: You know, actually, ako, I do not see much of that El Nino problem. No? Especially with abaca.
11: Mm.
5: Because you have to remember, abaca is growing most of the time beside the mountains, yung mga
11: yes.
5: shady areas.
11: Opo, opo.
5: Yung mga walang araw. Doon siya lumalaki talaga. Doon siya nag-thrive.
11: Uh-huh.
5: So, what we're doing now is actually more than thinking about El Nino or La Nina or whatever, is really harvesting of what we have. If you look at yung mga areas ng abaca, ito yung mga areas na binabagyo palagi. Yan, Catanduanes. Basta eastern border of the Philippines.
11: Yes.
5: Kung saan malakas ang bagyo, nandun siya. Para bang, kaya siguro, one of the reasons why it has become the strongest organic fiber. Kasi doon siya talaga sa mga binabagyong area.
11: Resilient talaga, yeah. Di ba? Pero aside from abaca, yung ibang klase ng fiber natin?
5: Well, of course, pineapple, we're trying to find ways now on fixing yung nothing. Kasi alam nyo, kaya mahal ang barong Tagalog.
11: Napo.
5: Kasi isang buwan ginagawa yan. Isang buwan binubuhol, no? One strand after another, para lang maging barong.
11: Mm-hmm.
5: And we're trying to find ways para ma-mechanize yung nothing at mapabilis.
11: Mm-hmm.
5: If we can finish it in one day, then better. Of course, as of now, wala. For the longest time, walang gumagawa ng nothing machine.
11: Napo.
5: That can help the farmers also not the strands of fibers.
11: Kaya, importante po sana yung parami yun, di ba?
5: Actually, it's the same problem as abaca.
11: Mm-hmm.
5: We have so much pinya, so much pineapple fiber.
11: Mm-hmm.
5: Kadalasan tinatapon lang yan. But if we can actually mechanize getting the fiber, then mamamaximize din natin what we have.
11: Mm-hmm.
5: Again, we have so much of it. Sobra-sobra. Ang kailangan lang, and we have the demand also because everyone needs to have a barong Tagalog at least.
11: Mm-hmm.
5: All government officials are required to wear tropical fabric.
11: Yes.
5: Which is pineapple is part of it.
11: Filipiniana, di ba? Every month problema, may hindi sa amin.
5: Saan kami bili at ang napakamahal.
11: Ayun.
5: Mapapamura natin yan if we can mechanize it. So that's one thing that talagang pinagtutuan na ng pansin. Of course, time immemorial, wala pa yan.
11: Mm-mm.
5: And we have been collaborating with schools, mm-mm, universities, other agencies to find ways para maitbol natin yung mga pineapple fiber natin.
11: So tumutulong din, ano?
5: Yes. Maganda ngayon kasi we are collaborating with everyone. To be honest, hindi ko kaya mag-isa.
11: Opo.
5: Pero if it's a concerted effort, tulong-tulong, iba-ibang ahensya ng gobyerno, including the private sector, mm-hmm, then mapapalaki natin yung industriya. And I see a huge potential because I can see in the next 10 years,
11: mm-hmm,
5: baka yung $1 billion industry maging $10 billion industry.
11: Wow, sana.
5: Pero of course, ang focus natin is aside from that increase, dapat yung farmers should earn more.
11: Mm-hmm.
5: Doon tayo, yun ang kailangan pagtuunan ng pansin because at the end of the day, sila yung, without them, wala namang industry.
11: Mm-hmm.
5: So kailangan sila ang tulungan. So one of the things that we're doing now is yung Adapt a Farm.
11: Ngayon.
5: So contract farming.
11: Opo.
5: So we are linking also the processors directly to the farmers,
11: mm-hmm,
5: para pwede silang swelduhan. Kasi even if we compute,
11: maganda yun.
5: Masuelduhan sila, let's say minimum of 8,000 pesos sabihin natin.
11: Mm-hmm.
5: It will be, still be cheaper for the processors per kilo kung susuelduhan nila yung mga farmers.
11: Opo. Mm-mm. At yun nga, marami tayong mga kinakaharap ngayon bukod sa panahon natin, yung problema sa gitnang gisalangan, ano? Pero sa palagay nyo, hindi ho yun makakahadlang para tayo ay umangat yung ating fiber industry, Director?
5: Yes, actually, kaya naman natin iangat yan. Of course, tulong-tulong lang. And sabi ko nga, ang kailangan dito, yung trabaho ng gobyerno na ibaba sa publiko. Lalo na sa farmer. Of course, it's a challenge because marami sa ating mga baka farmers are in the mountains.
11: Yes.
5: Minsan 2 hours, 3 hours away from the main city,
11: mm-hmm,
5: o sa munisipyo. Kaya what we're doing now is sinasama namin yung mga LGU.
11: Ayun.
5: Because at the end of the day, sila ang nakakilala doon sa mga farmers. Kilala nila sino yung mga barangay na nandun.
11: Mm-hmm.
5: So kulang man kami, but we have already one is napapasalamat pala ko sa DILG. Because they sent out a memo,
11: mm-hmm,
5: na requesting all the local governments na may fiber na magkaroon ng focal person. And at the same time, kami naman, and massively, we're training different LGUs, yung mga trainers nila.
11: Opo.
5: And ang tinuturo namin sa kanila palagi is ang tuturuan asawa ng farmer.
11: Ngayon, okay. Nga, sa lahat ng problema, may katapat na solusyon, di ba? At yan yung talagang pinupursige ng mga ahensya ng pamahalaan, including ho itong PhilFIDA under Department of Agriculture, mga kaibigan. At Director, ano naman po yung inyong reaksyon tungkol dun sa panukalang batas na isama po sa basic education sa Catanduanes, yung abaca weaving at abaca product making?
5: Well, actually, yan talagang tinutulak natin, no? Even with TESDA, DepEd, and other agencies na merong educational system. Why? Because at the end of the day, education is the key portion here. Kung hindi natin educate yung mga tao natin, yung mga farmers, wala mangyayari. And I've always been an advocate of education. Siguro dahil teacher din ako dati.
11: Mm-hmm.
5: Teacher ako ng physics nga lang, medyo malayo.
11: Okay.
5: But if you can recall, back in the day, di ba meron tayong homeroom na tinuturo, yan, weaving, pagganchilyo, whatever. Lahat ka tinuturo dati. Nakakalungkot dahil nawala yan. Wala naman tayo sinasin, but on the other side,
11: pagkagantilyo, diba, Director?
5: Pagkagantilyo lang, ang laking bagay na yan. Because they can create other products.
11: Mm-hmm.
5: And mas maganda ibenta nila kasi yung finished product more than the raw material. Dahil yung finished product, mas malaki income yan.
11: Yes.
5: Like now, we were teaching, well, Catanduanes, sinimula namin yan. Doon kami na lang yung nag-test. So all the LGUs have 2 trainers each.
11: Mm-hmm.
5: So siguro i-announce ko sa lahat yung mga may gustong matuto sa Catanduanes, please go to your mayors dahil meron silang trainer na tinuruan na namin and alam namin even the governor is training also kasi at the end of the day sila ang dapat bumaba sa communities na
11: so
5: kung kami lang ang bumaba, kulang kami, hindi namin kaya.
11: That's
5: pero with the help of the LGUs, which we have done already, puntahan lang po nila yung mga mayor nila or offices ng mayors nila para makapag-schedule kung kailan sila pwedeng i-train.
11: Ayun. So, very active pala yung mga programa ko ng PhilFida, no, sa Katanduanes, sir. At dating teacher si Director Ali. Happy Teachers Month! Sa lahat na rin po ng lahat ng mga nagtuturo, ang ating mga guro, di ba? Happy Teachers Month po. At yun nga, speaking of pagtuturo, kasi yung mga weavers po natin, at yung mga farmers din natin, di ba, is getting old na, older. Ano pa ho yung mga programa nyo ngayon sa PhilFida para matulungan yung ating industriya na makapag-create ng mga bagong interesado na henerasyon dito po sa pagtatanim at paggawa ho ng mga produkto na may kinalaman sa fiber?
5: Actually, yan yung rason bakit kami nag-value adding. Because tama, marami sa ating mga farmers tumatanda na. Yung mga bata ayaw nang mag-farm. In fact, nalulungkot ako because I've asked some of the students, anong trabaho ng tatay mo? Ayaw sumagot. Tapos, pinilit ko. Sabi niya, farmer po. Sabi ko, aren't you proud? Marangal na trabaho pa rin yan, ha?
11: Oo.
5: Mas gusto ko maging farmer yan kaysa magnakaw yan o maging kung anong gawing kalokohan yan. Mm-hmm. But at the end of the day, I know also that there's a problem na masyado maliit kasi kinikita ng mga farmers natin. That's why we are focusing on actually value adding. So, yun nga, yung mga bags, sinimulan natin because madaling ituro. Mm-hmm. In fact, in 2 days, they can learn it already. And then they can create bags. Na re-request naman natin sa mga LGUs, kayo na bumili muna.
11: Mm-hmm.
5: Habang wala pa masyadong quality. Pero at the end of the day, pag araw-araw ginagawa nila yan, magkakaroon ng quality yan, magiging maganda yan. Pag maganda na, then we can export it already.
11: Yun, opo. Yung mga bata na may tatay o nanay na magsasaka, huwag niyong ikakahiya. Hindi ho nakakahiya yung profesyon na yan. Bagkus ay dapat natin ikarangal, di ba? Mm-hmm. Pagkain natin nagmumula sa pagsasaka, di ba? At saka magandang ano talaga yan, pagyamanin dito sa ating kapuluan. Agricultural country tayo eh, di ba? Ayan. At Director, saan sa alaman po mga LGU yung nagpapakita ho ng interest na palakasin yung abaca industry?
5: Alam niyo, nakakatuwa kasi marami ngayon sa mga LGUs kumukontakt na sa amin. I remember when I first sat down last year, pag sinabi nga, pwede ba makipag-meeting kay Mayor? Sino yan? Galing PhilFida? Ano yun? Pero ngayon po, dahil may ingay na, maraming mga LGUs are very interested. Of course, we are focusing on the main, which is Catanduanes, Eastern Visayas, and the whole of Mindanao.
11: Mm-hmm.
5: Kaya if you notice, palagi ako na sa Mindanao.
11: Nagtutour po kayo, ah?
5: Nagtutour kami because okay. I talk to the mayors para iba yung kasama yung LGU, eh.
11: Mm-hmm.
5: Ang laking bagay nun, eh. Na the national government and the local government units are collaborating to support the farmers.
11: Yes.
5: So, yan naman po, no? Actually, medyo proud ako dahil yung dating nabibili namin 100 units of machines, now it's 250 with the same budget.
11: Dumami, ah. Congratulations po. Talagang ano eh, may ginagawang paraan, di ba? At hindi ho nahadlangan, di ba, yung sabihing konting budget. Pero talagang nakikita naman kasi pinupuntahan noon. Yun ang importante, yeah. Di ba?
5: And of course, natutuwa naman ako dahil marami rin sa mga LGUs. Very, very excited. At marami sa kanila talagang nakatutok na, no? Nakita nila yung value rin, eh. And I've shown them, of course, mga presentations namin sa mga mayors, governors, and congressmen na ano ang pwede nating gawin with the Philippine fiber.
11: Mm-mm.
5: Importante yan, eh. Kasi ang notion before I arrived is they're selling it at per kilo of raw fiber.
11: Opo.
5: Magkano lang kikita yan? 50 pesos to 100 pesos at the most per kilo? Na hirap gawin. Dugot pawis sa puhunan, tapos ang liit ang kinikita.
11: Mm-hmm.
5: But with value adding, ito, it can be tenfold right away.
11: Mm-hmm.
5: So, importante is education also.
11: Yes, that's true. Okay, ang oras po natin, 9:43 ng umaga. Doktor, baka may mga nakikinig po sa atin na interesadong makasali, ano, dito sa Natural Fiber Link PH para di ba malaman ng mga gusto mag-order online yung kanilang produkto, paano po makakapag-rehistro dito? Ano po
5: actually,
11: yung proseso
5: it will po? Be live soon. No? In fact, we're installing already our servers. Kaka-procure lang namin ng servers. But yung software is there already, platform. By January, everyone is going to get a permit from Filipina, yung mga processors natin. But as much as ayoko kasi yung character ng gobyerno minsan na para bang nang lalatigo. Ako, I would rather give them the carrot. And this is the carrot that we're offering. Gusto nyong ma-market kayo ng gobyerno, get the permits from Filipina.
11: Ayun, so sisimulan talaga natin yung pag-accommodate sa kanila sa susunod na taon pa.
5: Yes. Of course, we're going from one region to another na. Pero ang talagang culminating activity niyan will be January because nga, lahat sila kumukuha ng permit eh. Ayoko nananakit eh.
11: Opo.
5: So I would rather, simple lang, you want to join, get a permit from us. Kung farmer ka, get your RSBSA.
11: Kasi ano marami, pa yung dapat nilang ihanda?
5: Marami sa farmers natin, totoo lang, hindi alam yung RSBSA.
11: Ano po ba yun, Director?
5: Ito yung mga permit na kinukuha. Of course, you want, gusto mo na mga benepisyo galing sa gobyerno.
11: Opo.
5: You have to be registered with the government.
11: Mm-hmm.
5: Yun, sa farmers is RSBSA lang.
11: Mm-hmm.
5: If they are RSBA members, then they can be part of it.
11: Okay.
5: So they can sell online right away.
11: Mm-hmm. Ayun. So ngayon pa lang, ihanda nyo na yung mga kinakailangan yan, no? Para moment na i-launch na yan next year, ready na po kayo at ma-include ka agad dun sa Natural Fiber Link PH. Ayan, 45 minutes after 9. Nako, Director, before we let you go, nais po muna namin kumustahin kasi budget deliberations na ngayon, di ba, sir? Kumusta po yung 2027 budget po ng Filfida?
5: To be honest, medyo nakakalungkot kasi we are top 8 commodity. Kaya lang top 2 yata to the lowest budget. But again, ako, I will not complain anymore. Whatever budget bigay sa akin, we will maximize it and we will make sure na kung ano yung kailangan gawin, we will do it.
11: Na yun.
5: Bumaba kami by 2%.
11: Then tuloy pa rin ang trabaho, di ba? At mga programa, mga proyekto na magaganda para sa mga producers, sa mga farmers.
5: Siguro this one thing na masasabi ko, I'm the type of person who collaborates with the private sector all the time. The fastest route to being able to do something is always private. Of course, gobyerno ko, but on the other side, collaborating with the private sector, ang dami-dami natin magagawa.
11: Opo, opo. Ayan, napakasipag ho talaga ni Director Ali. Kaibigan Ali Atienza at talaga natutuwa tayo sapagkat ngayon ay nakasama ho natin live dito sa studio para sa programa nga Leslie Bocobo Live. Thank you so much po, Director. Baka meron ho kayong gusto pang ipaabot na mensahe para sa ating mga tagapakinig. Nasaan niyo po yung pagkakataon, sir?
5: Siguro first of all to the farmers na nandyan, yung mga alam ko nahirapan kayo, but please collaborate with the Filfida. Pakipag-usap po kayo sa Filfida because we are more than willing to help. Ayan naman ang order ko sa mga regional directors ko. Suportahan ng mga farmers. To the private sector, I hope you see that Philippine Fiber has so much potential. And we are willing to collaborate with the private sector also. Ang kailangan po dito, pagtutulungan. Magtulungan tayo, at alam ko naman sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo.
11: Very, very well said. Thank you so much po, Director. At happy birthday po. Belated. Kaya Yusek Ali Atienza. Sir, belated happy birthday po.
5: Thank you. At pwede ba hindi ko nasasabihin ko anong ilang taon na ako?
11: secret po yung age. Okay, thank you so much po. Meron ba tayong birthday dyan? So, para kay Director Ali.

0: Muli, happy birthday po, sir. At thank you so much po sa inyong pagparito ngayon. Nakasama po natin, mga kaibigan, si Director Ali Atienza, ang Executive Director ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA na under po ng Department of Agriculture. Oras po natin 48 minutes makalipas ang 9 o'clock. At dito po nagwawakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobo Live. Thank you so much for listening. Papasalamat tayo ng marami sa lahat ating mga nakatuwang sa technical side. Kina Engineer Yomari Refarial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Boqueron at Mary Ann Milios. Sa ating executive producer na si Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Thank you and good morning po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 11 minuto bago magalas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Palasyo makikipag-ugnayan sa DepEd hinggil sa mungkahi para sa pagkakaroon ng adjustment ng klase ng mga maantala sa gitna ng Super El Nino. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Makikipag-ugnayan ang palasyo ng Malacanang sa Department of Education kaugnay ng umano ay mungkahi ng Climate Change Commission na dapat magkaroon ng shifting sa oras ng klase. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral dahil sa inaasahang sobrang init dulot ng Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa niya nakukuha ang pananaw ng DepEd ukol sa nasabing sesyon ng Climate Change Commission. Kagawin na ni Castro niya ang koordinasyon sa Departamento, lalo't may mga ginagawa na ding mga paghahanda at akbang ang iba pang mga kagawaran kaugnay ng pagtaba ng tugtuyot. Basa sa iminumungkahi ng komisyon, kailangang maiwasan ang oras mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Kaya kung maaari sana, ay pumasok ang mga estudyante ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House of Prosecution handa nang ipresenta ang mga testigo mula sa AMLAC, LRA at si dating Senador Rosani Trillanes para sa susunod na bugso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Kasado na ang House Prosecution Panel para ihirap ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Land Registration Authority o LRA, gayon din si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV. Ngayong simula na ang buong araw ng pagdinig ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Nidon, ginamit ng prosecution ng isang araw na pahinga sa paglilitis upang ihanda ang sunod na yugto ng kanilang presentasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Dagdag pa niya, masusing sinusuri ng kanilang grupo ang pagkakasunod-sunod o sequencing ng mga testigo matapos magbigay ng kaukulang paalala ang mga senator judges. Anya, inaasahang maisa sa pinal ang magiging daloy at pagkakasunod-sunod ng mga witnesses ngayong umaga bago ang pagsisimula ng paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdo Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte nirerespeto ang desisyon ng prosecution na iharap si dating Senador Trillanes. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Hindi na umaalma ang panig ni Vice President Sara Duterte kung talagang nais iharap ng prosecution si dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, binawi nila ang naulan nilang pag-alma sa pagpresenta kay Trillanes dahil naiintindihan nila at nirerespeto na may karapatan na prosecution na magdesisyon kung paano ito magpepresenta ng testigo at ebidensya para mailatag ang kanilang kaso. Kung sakali naman anya na hindi sila handa para usisain si Trillanes, ay naniniwala naman silang pagbibigyan sila ng impeachment court na ipagpaliban muna ang cross-examination. Matatandaan na noong Martes, umalma ang defense team na iharap si Trillanes dahil wala kumanong 24 na oras ang notice na ipresenta ito. Pangalawang beses na rin anya na binago ng prosecution ang pagkakasunod-sunod kung paano sila magpepresenta ng kanilang testigo. Pero kalaunan, binawi naman ang defense team ang kanilang pagtutol. Inaasahan naman na si Trillanes ay tetestigo sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: PISA School sa bansa, bibisitahin ng DepEd para panatilihin ang makasaysayang tagumpay sa edukasyon. May ulat si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagsimula ng mag-ikot sa iba't ibang region sa bansa, mga opisyal ng Department of Education at DepEd kasama ang mga monitoring team at testing coordinator sa mga pampublikong at pribadong paaralan sa bansa. ito upang patatagin ang mga lokal na support network at suportahan ang pangmatagalang pag-unlad sa pagkatuto ng mga mag-aral. Ginawa ng DepEd ang hakbang matapos ang pagkilala ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa sama-samang pagsisikap ng mga guro, pag-aaral, pamilya, local government units at mga katuwang mula sa iba't ibang sektor sa tagumpay ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Napatid na sa 2025 PISA cycle, ang Pilipinas ang tinanghal na pinakamabilis na umunlad na bansa sa buong mundo sa larangan ng reading bukod pa sa pagtatala ng malaking pagtaas ng marka sa tatlong domains, reading, science, at mathematics kumpara noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nangangailangan ng malalim at pamatagalang dedikasyon ang pagpapanatili ng tagumpay na ito. Gagamitin ng DepEd ang mga field visit na upang gawing permanenteng sistema ang mga nakamit na tagumpay sa pamamagitan ng mga pangunahing programa sa pagbawi sa pagkatuto tulad ng academic recovery at accessible learning program. Para sa Bago Pilipinas, si Martigana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 25 pesos na dagdag sahod sa NCR posible kung mapagtibay sa korte ang Wage Order 27. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Posible pa rin maipatupad ang dagdag na 25 pesos na sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila kung mapagtitibay ng korte ang Wage Order number 27. Ito ang sinabi ni Dole Acting Secretary Francis Solentino sa pagdinig ng Senate sa Committee on Finance sa 2027 budget ng ahensya. Sa ilalim ng Wage Order number 27, kabuang 85 pesos ang dagdag sa minimum wage sa NCR na dapat ipatupad sa dalawang tranche. Ang 60 pesos at dagdag na 25 pesos sa January 2027. Gayunpaman, napigil ang implementasyon nito dahil sa mga court order. Samantala, ipinatupad naman noong September 26 ang Wage Order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos dagdag sahod kaya umakyat sa 755 pesos mula 695 ang minimum wage ng non-agricultural workers sa NCR. Nilinaw ni Tolentino na hiwalay ang Wage Order number 28 at hindi nito automatikong pinawalang misa ang Wage Order number 27. Anya, kung ipag-uutos ng korte na ibigay ang 25 pesos second tranche ay susunin ito ng ahensya. Patuloy namang ipinaglalaban ng Dole at Office of the Solicitor General sa korte ang Wage Order 27. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz, pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 10 o'clock.
13: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
12: Magandang umaga mga kababayan, muli nating pakinggan at panoorin at sunghayan ang the Senate impeachment hearing sa araw na ito. At pakinggan natin, panoorin si Nympha Asuncion. Magandang umaga, Nympha!
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Yes, magandang umaga. Simula na nga ngayong araw ng whole day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang patuloy pa rin ang nililitis ng Senate Impeachment Court ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Huwebes hanggang October 15 ay gaganapin ang trial mula ngayong alas 10 ng umaga hanggang mga bandang alas 6 o alas 5 ng hapon. Lunes na yan hanggang Biyernes. Pagkatapos ito, pansamantalang isuspindi ang paglilitis para bigyang daan yung budget deliberations na ng Kongreso. Ngayong day 32 ng impeachment trial, inaasahang ihaharap ng House Prosecution Panel bilang susunod nilang testigo sina dating Senador Antonio Trillanes IV, Anti-Money Laundering Council Executive Director Donel Buenaventura at Davao Register of Deeds Official Kathy Florence Maldonado o yung kanyang deputy na si Marco Pineda. Inaasahang magbibigay si Trillanes ang testimonyo hinggil sa umano'y bank records ng vice-presidente at pamilya nito na hindi lumitaw sa kanilang mga sain. Si Buenaventura naman ay inaasahang maglalahad ng mga AMLAC records kaugnay sa mga transaksyong sinasabing umaabot ng 6.7 billion pesos. Samantala, inaasahang ibibirikitika ni na Baldonado at Pineda ang mga dokumento at ari-ari ang nakapangalan o iugnay kay Attorney Manasseh Scarpio sa Matina at Samal. Pakinggan na natin yung nagaganap dyan ngayon sa day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito yan sa plenary hall ng Senado.
15: In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
16: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the September 29, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
17: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
16: Appearances of the parties.
18: Good morning, Your Honor. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready.
19: Good morning, Your Honor. Same appearance for the respondent accused.
16: Thank you. Good morning, Honorable Ruistro. Good morning, Attorney Poa. I hope, like the senator judges, you were able to get some rest and respite from the procedural pause that we had yesterday. Yes, what is the pleasure of the Honorable Luistro?
18: We wish to manifest, Your Honor, that we will be beginning our presentation with the two LRA witnesses for this morning. And in the afternoon, Your Honor, it will be the AMLC Executive Director.
16: And tomorrow, so that we can prepare the subpoenas.
18: We will be manifesting the witness for tomorrow, Your Honor, this afternoon before we adjourn.
16: Okay, but you already submitted a request for subpoena.
18: I believe, Your Honor, that's for the that's representatives for of banks and insurance companies for next week, Your Honor.
16: Kindly look into it as well, Honorable Wistro, because we will be having, this is our first whole day trial. Tomorrow will be for one whole day too. I'd rather have more witnesses in line than lacking witnesses and having to adjourn early. So you might want to add more witnesses for tomorrow and deduct it from your Monday witness list.
18: We will do, Your Honor, before the adjournment today.
16: If possible, after we resume.
18: Yes, Your Honor.
16: After the lunch recess.
18: We submit, Your Honor.
16: So we can issue the subpoena.
18: Yes, Your Honor.
19: Your Honor.
16: Yes, Attorney Paul.
19: Maybe just respectfully request from our colleagues in the prosecution panel to just give us the list of the order of their witnesses as to be presented. Just so, Your Honor, we have fair notice and we are able to prepare for this.
16: So today, who is the first witness?
18: We will be presenting the two LRA witnesses.
16: Who
18: would
16: be the first?
18: Your
16: who
18: Honor,
16: is the first?
18: Your Honor, at this juncture, may I respectfully request that my colleague, my co-public prosecutor, Congressman Keith Flores, be recognized so that he can address the questions concerning the first witnesses
16: yes.
18: to be presented.
16: Of course. The Honorable Flores is recognized.
19: Your Honor, excuse me. Your Honor.
16: Yes,
19: sorry. But as to our request for the order of witnesses, I hope that will also include the order of the witnesses for next week in line with the
16: tomorrow and next week. Yes.
19: Yes, Your Honor.
16: At least for today, can we get that order? And can we get the order for tomorrow as well as for next week after lunch? Can we have the order for today, Honorable Flores?
20: Yes, Your Honor. We will be presenting the two LRA representatives, Your Honor. And
16: again, who will go first? You have two LRAs.
20: Yes, we will be calling first Attorney Kathy Florence Baldonado, Your Honor.
16: Of Davao City, followed by Attorney Pineda of the City of Samal.
20: Yes, sir.
16: And thereafter, the MLC, if you still have time.
20: Yes, sir.
16: Okay.
19: Thank you, Your Honor. Thank you. That is all.
16: Would that be satisfactory, Attorney Paul?
19: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor.
16: And then after lunch, we get to hear the sequence for Friday and for Monday.
19: Thank you, Your Honor. We appreciate that.
16: As well as the other witnesses, they are asking the issuance of a subpoena against. You've received the request for subpoena, Attorney Paul?
19: Yes, Your Honor. We confirmed receipt last night.
16: Okay.
19: At 8:40 p.m.
16: Okay. We have a fresh start for today then. Honorable Flores, kindly call your first witness. It's okay. Attorney Kathy.
20: Florence Baldonado, yes, Your Honor.
16: Yes, Your Honor. The clerk. Yes, Attorney Paul.
19: Your Honor, may I turn over the proceedings to our co-counsel, Attorney Lyndon Bacuel, for this witness, Your Honor.
16: Attorney Lyndon. While we're calling the witness, Attorney Lyndon, would you like the Apple box or platform?
21: Good morning, Your Honor. No need, Your Honor. Thank you, Your Honor.
16: What is the pleasure of Senator Judge Tulfo?
22: Mr. Presiding Officer, my question pertains to the witness, Attorney Triganis, if he's going to be presented tomorrow or the day after tomorrow, or I don't know, next week. Is he going to be presented as witness, Mr. Triganis?
16: Honorable Flores, can you respond to the query of the Honorable Tulfo?
20: Your Honor, we will be informing the court after lunch, Your Honor. Once we get our business in order, Your Honor.
22: So, inalaw na ba ng korte na si former Senator Trillanes ay mag-witness dito sa impeachment?
16: Hindi pa po natin iniisuan ng subpoena ang dating senador na si Senator Sonny Trillanes.
22: But napag-usapan na ba na kung siya ipapayagan o hindi?
16: As stated by the court yesterday, given the motion for the issuance of subpoena predicated upon the presentation and evidence of AMLC and or bank records, the court declined to issue the subpoena without prejudice to the prosecution, calling him and to appear voluntarily as a witness. However, given the sequence of presentation of the witnesses to be announced by the counsel, rather by the Honorable Flores from the panel of prosecutors, the court may issue that subpoena after it hears the sequence. Okay. And that it is in order in line with the motion for the request of the subpoena earlier filed.
22: Correct. Kasi kung kukuning witness si former Senator Tridanes, much better kung mauna muna siya bagong AMLA. Kasi yung mga sasabihin ni Mr. Tridanes, may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago. So kung meron siya mga ibubulgar na mga bank accounts, mga pera, pumasok, labas sa accounts na nakuha niya sa kanyang source, then after na makausap natin si Senator Tillanes, i-confirm yun ng AMLAC. So dapat mauna muna si Tillanes, Mr. Tillanes, and then AMLAC. Hindi pwede yung AMLAC and then Tillanes. What do you think, Prosecutor?
16: Let's allow the prosecutors, Senator Judge Tulfo, to decide on that after lunch, as they said.
22: But kasi kuminsan yung prosecution, pumapagpakpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, ina-antok. Yung iba, panay punta ng CR kasi wala eh, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun eh, merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment. Pero pang kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang. Habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
20: We will take due notice and consider the advice of the Senator Judge, Your Honor.
22: Thank you very much.
16: The remarks of the Honorable Tulfo are noted and the prosecutor shall take it in advisement. Clerk is directed to kindly call and situate to the witness stand Attorney Kathy Florence M. Baldonado.

0: city of Davao, island of Mindanao.
1: Punta naman tayo sa e-car na dala ninyo. Based on the e-car na dala ninyo, ano din po ang nakasabi na location ng property?
0: Base po sa record namin, ang lokasyon po ng property na ito ay Huna Subdivision, Matina Crossing, Talomo, Davao City, Davao del Sur po.
1: Would you know if magkaiba ba ang Matina Crossing at ang Barangay Matina? Attorney Baldonado?
0: Okay, ulit po.
1: Would you know if magkaiba ba or different ba ang Barangay Matina at Matina Crossing?
0: Ang Matina po ay mas malaki po ang area ng Matina po, sir. Ang Matina Crossing po ay parte ng Matina po.
1: So, part siya ng Matina?
0: Opo.
1: Alright. Now, based on the title, ano naman ang size ng property?
0: Sa pangalawang pahina po ng title na ito, nakalagay po na ito ay containing an area of 379 square meters more or less po.
1: And based on the title, sino naman po ang nakalagay na registered owners ng property?
0: Ayon po dito sa record namin, ito ay pagmamay-ari ng isang nakapangalang Attorney Manases R. Carpio, married to Sara Z. Duterte Carpio.
1: Okay, and based on the title, ano naman po ang status ng title na to?
0: Ang status po ng titulong ito ay active po siya, sir.
1: And when you say active, ano pong ibig sabihin na active title?
0: Hindi po siya kanselado, sir.
1: Attorney Baldonado, magkano naman po, based on the deed of sale, ang benta ng property na to?

0: mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 32 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat sa inyo lahat.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, alas 11 po ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang malaking kontribusyon ng mga guro sa sistema ng edukasyon sa bansa. Samantala, 1,000 pisong insentibo sa mga guro kinumpirma ng Department of Education.
0: Headlines.
10: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan, mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary.
0: Headlines.
9: Mga hakbang at programa ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino, tiniyak ng Malacanang.
0: Headlines.
10: Kabuang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa maapektado ng El Nino umabot na sa halos 23 milyong piso. Sapat na supply ng pagkain sa kabila ng El Nino, tiniyak naman ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
9: Full day trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sinimulan sa araw na ito.
0: Headlines.
10: Pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold na impeachment ni Vice President Sara Duterte, ikinatuwa ng Senate Impeachment Court.
9: Headlines. At Maharlika Investment Fund bilang investment portfolio ng pamahalaan dinepensahan ng Malacañang.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, unang araw ng October ngayong 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, tutugunan ng gobyerno ang mga kakulangan sa pagsasanay at professional development ng mga guro para mas maging ligtas at maayos ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa 2026 Teachers Award, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga guro sa sistema ng edukasyon sa bansa. Dahil dito, marapat lang aniyang matanggap ng mga ito ang maayos na suporta para maging matagumpay ang education system.
12: The most important part of our education system are the teachers. Without you and your hard work, we could not do any of the things that we wanted to do. And that is why, as Sexsanay is always reminding us, the very first thing that I told him, the only way that what we are trying to do will succeed is if we take good care of our teachers, if we support them properly.
9: Yan po ang bahaging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na makatatanggap ng Teachers Month incentive ang lahat ng guro sa bansa. Kinumpirma mismo ni Education Secretary Sani Angara na makatatanggap ng 1,000 pesos na incentive ang mga guro bilang pagbubugay sa mga ito sa pagkatapos ng Teachers Month. Ani Angara, kapareho pa rin ito na ibinigay na insentibo noong nakaraang taon. Inaasahan namang papalo sa 900 million hanggang 1 bilyong piso ang ilalaang pondo para sa Teachers Month incentive.
13: 1,000 times 8, almost 900 million, almost a billion. 900 million.
10: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mas pinalakas pa ngayon ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga hakbang at programa para sa kapakanan at paglagupan ng kakayahan at kapasidad ng mga guro. Sa isinagawang National Teachers Month 2026 celebration sa Centennial Hall ng Manila Hotel, kinilala ng DepEd sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napakalaking ambag at mga sakripisyo ng mga guro sa bansa. Kasabay nito ay ceremonial activation ng My Teacher Education Commons o MyTEC portal na idinisenyo para suportahan ang professional growth at career progression ng mga guro. Iginiit din ni Education Secretary Sani Angara na maging ang mga guro na nais makahanap ng bagong oportunidad ay maaaring gamitin ang nasabing portal.
14: Itong MyTEC portal kasi ito yung parang one-stop shop ng ating mga teachers kahit pre-service teacher, ibig sabihin nag-aaral pa rin sila maging teacher. Parang nagpa-practicum pa sila, makikita na nila yung posibleng mga pwede nilang pasukan kung ano yung mga pangangailangan ng ating sistema sa edukasyon, saan siya pwede mag-further studies, saan may opening na trabaho. So, napakaganda itong MyTEC app.
9: Si Education Secretary Sani Angara.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang malawakang monitoring visit sa mga public at private school na kasali sa Program for International Student Assessment o PISA. Ang proseso ay sinasagawa ng monitoring teams at testing coordinators kabilang ang field dialogue sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang magandang estado ng Pilipinas sa nagdaang PISA 2025 ay paalala na mas mapapaunlad pa ang edukasyon kapag nagtutulungan ng lahat para maabot ng mga estudyante ang kanilang pangarap. Dahil dito, ipagpapatuloyan niya ng administrasyon ang mga nasimulan para mapabuti pa ang edukasyon. Layunin ng DepEd na gawing pangmatagalan ang pag-unlad sa pag-aaral sa pamamagitan ng learning recovery initiatives tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
9: Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na makukulong at maghihimas rehas ang crime community na True Brown Style o TBS. Ayon kay Remulla, halos masakop na ng grupo ang 78 probinsya sa buong bansa, kaya naman puspusan na niya ang ginagawang operasyon ng mga otoridad laban sa naturang gang. Dagdag pa ng kalihim, dapat nang matigil ang recruitment ng TBS at matagpas na ang ugat ng crime community na ito para hindi na pamarisan pa.
17: Pero ngayon, na-radicalize sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, dinuturuan na sila mag-account. Now, this has become too much. At ang nag-command conference kanila at ang police ngayon, ginagadal namin ang intel kung sino mga member nila. And we will get them.
9: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
10: Tiniyak ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahatid ng kinakailangang tulong para sa bawat Pilipino. Isa ito sa mga naging laman ng mensahe ng unang ginang kasabay ng patuloy na paggulong ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program kung saan ipinamamahagi ang bigas at iba pang tulong. Ani First Lady Lisa, batid ng pamahalaan ang paghihirap ng mga Pilipino, lalo na ang mga kumakayot magkaroon lang ng pagkaing maihahain sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng unang ginang na ang pinaiiral na Rice Distribution Program ay bilang munting tulong upang kahit paano ay maibsan ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.
18: So ito kinapo namin kunting bagay na dito, pero na-execution namin.
10: Yan ang bahay ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
9: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary. Magbabalita si Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
19: Report. Mas pinalawak pa ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga PUV drivers sa harap ng nananatili pa rin mataas na presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana, nakalabas na din sa National Capital Region ang 10 peso kada litro na fuel subsidy discount para sa kwalipikadong PUVs. Sinabi ni Yusek Santana na kalat na din ito sa iba pang bahagi ng bansa at nasa higit 5,000 mga gasoline station na ang kalahok sa fuel subsidy program ng gobyerno na maaaring puntahan ang mga qualified PUV drivers. Pagbibigay din ni Santa Ana, may budget na inilaan talaga. Ang pamahalaan ukol dito na kung saan ay nasa 150 litro bawat linggo o 1,500 pesos na subsidy bawat linggo ang nakalaang pondo para sa mga tsuper ng PUV na kwalipikado sa naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
10: Nagpapakita ng sinseridad ng gobyerno sa transport sector ang interaksyon sa pagitan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Manibela Chair Mar Balbuena sa isang rice distribution event sa Quezon City. Makikita kasi sa video ng event na hiniling ng First Lady kay Balbuena na iwasan na sana ang tigil pasada na protesta sa tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita ang ginang na nanguna sa rice distribution event, kaya hindi masasabing planado ang naturang interaction.
20: Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal, mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
9: Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Recto, isusumite ng Pangulo sa Commission on Appointments ang extended cabinet appointments ng dalawang kalihim sa tamang panahon. Matatandaang ang DPWH At ang DOTR ay ilan sa key departments na tinututukan ngayon ng pamahalaan para maisakatuparan ang big ticket projects nito sa infrastruktura at transportasyon.
1: We've extended the appointment of Secretary Bison and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the seat admission appointments. For now, we extended, the President has extended the appointments of these two cabinet members.
9: Yan po ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ng Malacanang na maraming programa at hakbang na gagawin ng mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagkuha ng supply ng tubig, pagpigil sa forest at grass fires, pagitipid sa enerhiya, pagprotekta sa mga empleyado mula sa extreme heat at pagpapalakas ng koordinasyon sa ibang government agencies. Nagtatag din ang ahensya ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems bilang augmentation sa water supply. Sa panin ng Department of Agriculture, sinusuri nito ang irrigation systems, itinataguyod ang drought-resistant crops at ikinukonsiderang baguhin ang planting schedules. Gitma ni Castro, inihahanda rin ang tulong pinansyal para sa mga mag-asaka at mangingisda habang aalamin na Malacanang sa Budget Department kung kakailanganin ang dagdag pondo. Samantala, naghahanda ang Department of Energy sa posibleng kawalan ng supply ng kuryente habang pinalalakas ang Department of Health ang mga hakbang laban sa health-related illnesses tulad ng dehydration. Kabilang dito ang hydration at cooling measures, health monitoring at pagtulong sa mga vulnerable sa matinding init.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Makikipag-ugnayan ang Malacanang sa Department of Education o DepEd kaugnay sa panukalang baguhin ang oras ng klase para makaiwas ang mga estudyante sa matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Una nang ipinanawagan ng Climate Change Commission na kung maaari ay iwasan ang 10 a.m. hanggang 3 p.m. na oras ng klase at gawing alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga saka pauuwiin ang mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hihingi nila ang rekomendasyon ng DepEd ukol dito. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa mga nalalabing buwan ngayong taon at tatagal hanggang first half ng 2027.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sumampa na sa halos 23 milyong piso ang kabuang humanitarian assistance na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa kagawaran, bukod pa ito sa 1.31 milyon pesos na ipinamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD, ang family food packs at emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 billion pesos pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD Central Office habang may karagdagang 45.38 million pesos na standby fund sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit 3.8 milyong family food packs na nakapreposition sa mga Disaster Resource Center at DSWD field offices bukod pa sa 1.42 billion pesos na halaga ng iba pang relief items. Sa kasalukuyan, nasa 73,239 na pamilya o 154,615 na individual sa 792 na barangay sa Rehiyon 2, Mimaropa at Rehiyon 5 ang apektado ng El Nino.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, puspusang inihahanda ng National Food Authority o NFA ang mga warehouse nito bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na nagrenta ang ahensya ng 65 warehouse sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyaking may maiimbakan ng palay sa kasagsagan ng anihan. Kabilang na rito ang isang rice storage facility sa Tarlac na may 100,000 bags capacity.
21: Malaking bagay po ito na pwedeng pangimbakan ng palay na ating bibiling mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
9: Si NFA Administrator Larry Lacson.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Department of Social Welfare and Development o DSWD naghigpit sa storage at monitoring system ng relief goods. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpatupad na ang Department of Social Welfare and Development ng mas mahigpit na sistema sa pag-imbak at monitoring ng mga family food packs at iba pang relief items sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, ipinag-utos si Secretary Rex Cachulian sa lahat ng field offices na tiyaking nasusunod ang tamang storage requirements sa nasa 1,000 regional warehouses at last mile facilities na pinamamahalaan kasama ang mga LGU. Kasunod ito ng mga natupoy na problema sa warehouse storage sa 2025 COA findings, kabilang ang ilang relief goods na nasira sa Region 10 at Ilocos Region. Nilirang ng DSWD na hindi naman nag-expire ang mga nasirang food packs, kundi ito ay dahil sa peste. Bilang remedyo, nakapag-procure na ang DSWD ng mga food grade pest control para sa kanilang warehouses at mga pasilidad na pinamamahalaan ng mga partner LGUs. Gagamit din ang LGU o ang DSWD ng mga plastic stretch wrap at pallets bilang karagdagang proteksyon sa food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera at Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Kumpiyansa naman ang Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng banta ng matinding El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may karagdagang 65 warehouse ang National Food Authority o NFA na pupunuin ang mabibili nitong palay mula sa mga magsasaka. Bukod sa pag-iimbak ng supply ng bigas na bibilhin ng NFA, ay patuloy ang ibibigay na fertilizer support ng DA sa mga magsasakang hindi naman labis na maapektuhan ng El Nino. Sa tulong kasi nito ay mapapataas ang kanilang produksyon na siyang sasalo sa aanihin din sana ng mga sakahang direkta namang maapektuhan ng matinding tagtuyot.
4: Meron tayong pondo na magdagdag tayo ng fertilizers, no? Dahil ang El Nino naman, while some areas are dry, there are areas naman na marami din naman maraming tubig. So magdo-double down tayo sa mga areas na maraming tubig para mas malaki sana ang ating production doon, no? I'd just like to tell everybody na as of the moment, secure na tayo, even kung at the worst case scenario.
9: Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Humiling ang Department of Agriculture o DA ng 6.2 million pesos na pondo para sa cloud seeding operation sa gitna ng patuloy na epekto ng tagtuyot sa Caraga. Suportado ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang hakbang na ito na layong magpaulan sa mga lugar na apektado ng tagtuyot.

0: 37,000 pamilya sa Caraga apektado ng El Nino ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala para sa iba pang detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 37,370 pamilya o katumbas ng 256,683 individual ang apektado ng matinding El Nino sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga nararanasan sa rehiyon ng matinding init, matagal na tagtuyot at kakulangan na sa tubig, lalo na sa bahagi ng Dinagat Island at Butuan City. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council, 4 na lungsod o munisipalidad ang kasalukuyang walang regular na supply ng tubig, habang 39 na insidente naman ng grass fire ang kanilang naitala. Apektado rin ang sektor ng agrikultura, kung saan ay nasa mahigit 5,000 hektarya ng mga pananim ang apektado at umaabot naman sa mahigit 157,000 piso ang production loss at pinsalang naitala. 9 na lungsod o munisipalidad sa Caraga ang idideklarang nasa state of calamity. Sa buong bansa, nasa mahigit 56,000 pamilya o mahigit sa 356,000 individual ang nakararanas ng epekto ng El Nino, kabilang na sa rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol Region. Para sa Pago Pilipinas, siyempre dalawa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate inquiry tungkol sa kahandaan ng gobyerno sa supersized El Nino isinusulong. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinutulak ni Senador Gino Estrada ang magsasagawa ng Senate inquiry para matiyak ang kahandaan ng gobyerno sa posibleng matinding El Nino na maaaring tumagal hanggang 2027. Sa Senate Resolution 656, siniling ni Estrada sa mga kinukulang komite ng Senado na suriin ang kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa climate threat. Ayon kay Estrada, hindi dapat hintayin na mangyari ang kalamidad bago kumilos ang gobyerno. Binanggit niya ang September 6 advisory ng PAGASA na nagsabing umiiral na ang moderate hanggang strong El Nino sa tropical Pacific at maaari pa itong lumakas bago tumindi ang pagtatapos ng taon. Dahil dito, posibleng magkaroon ng dry spell sa tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa habang mas mataas naman sa normal ang pag-ulan sa ibang lugar. Sinabi rin ni Estrada na dapat ding dayaking na ipapatupad sa aktual ang mga batas sa disaster preparedness, kabilang na ang Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Ayon sa Senador, kailangan malaman kung sapat ang contingency plan sa resources ng pamahalaan at kung mapoprotektahan ang mga vulnerable community sa tindi ng El Nino. Mula Senado, para sa Batang Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa pagpapatayo ng mga bagong pagkukunan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon na layo nilang mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam, lalo't naabot ang pinakamababang level ng tubig nito ngayong taon. Aniya, sa ngayon ay may itinayong 5 planta na kumukuha ng supply ng tubig mula sa Laguna Lake, habang nagtatayo rin sila ng treatment plant.
5: Kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal, saka Laguna Lake, na kung saan po no ay may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
0: Si MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan. Noong July ay karaniwan ng productive planting period, subalit maraming magasaka ang hindi tumuloy dahil kulang ang supply ng tubig mula sa irrigation canals ng National Irrigation Administration o NIA. Nakadagdag din sa gastusin ng pagasaka habang may drought ang mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa water pump at tractor para sa land preparation. Pinangangambahang tumagal pa sa unang quarter ng 2027 ang dry spell, kaya't ipinanawagan ng mga opisyal ang paghahanda sa worst case scenario.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinanaw

0: tawagan ng Climate Change Commission o CCC sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Sinabi ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr. na magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan ng bawat lugar. Kabilang sa mga dapat aniyang ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig. Mahalaga rin aniyang sumangguni ang local officials sa mga eksperto.
1: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders, especially sa mga environmental leaders. Paano paraan po? Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig.
0: Si Climate Change Commission Commissioner Albert de la Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras 11:26. Sa iba pang balita, pagpapalakas ng energy roadmap ng Pilipinas sa taong 2030, pinabibilis na ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Itinutulak ng Department of Energy o DOE ang mas ligtas, maasahan at abot kaya at napapanatiling supply ng enerhiya sa bansa. Sa Energy Council Manila 2026, inilahad ni DOE Undersecretary Alessandro Sales ang energy roadmap ng Pilipinas hanggang 2020 o 2030. Kabilang ang pagpapalakas ng fuel supply, upstream, exploration at paggamit ng lokal na mapagkukunan ng enerhiya. Tinalakay din ang mga leader ng pamahalaan at industriya ng ang renewable energy, hydrogen at energy storage, modernisasyon ng power grid at mga oportunidad sa pamumuhunan. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garina, dapat maging konkretong pakinabang sa mga Pilipino ang pagpapaulad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng maaasahang kuryente, paglabo ng negosyo at paglikha ng trabaho. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy ang consular service ng Philippine Embassy in Thailand sa October 3 sa Sisaket Province kahit nakaranas ng pagbaha doon. Layo nitong mas mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hinimok ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang mga interesadong OFW na bisitahin ang kanilang website para sa pre-registration.
5: Marami po ay nag-reach out na actually sa Philcom leader, sa Filipino community leader dyan sa Sisaket. Mayroon po tayong pre-registration. Makikita niyo yan sa aming website. Kailangan mag-register para alam namin kung ilan ang magkukuha ng consular service at ano ang mga kailangan nila para handa rin kami pagpunta namin doon. So please visit our website, which is bangkokpe.dfa.gov.ph.
0: Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:28 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating mga balita matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:29 po ang ating oras. Sa iba nating mga balita, sinimulan ngayong Huwebes ang full day trial sa 32nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layo ng bagong schedule na pabilisin ang proceedings bago mag-break para sa deliberasyon ng 2027 national budget. Sinimulan ang paglilitis kaninang alas 10 ng umaga at tatagal naman hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Tatagal ang ganitong schedule hanggang Oktubre 15. Inasahang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo sa umano'y natatagong yaman ng vice-presidente. Isasalang sa witness stand si Davao Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado, habang nakasala ngayon ang kanyang Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Kabilang rin sa mga posibleng isalang sa witness stand sina dating Senador Antonio Trillanos IV at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV, iaanunsyo ng prosecution mamaya matapos ang paglilitis ngayong araw. Ang detalye mula sa report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Chair John, hindi na ipipresenta ng prosecution panel si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV bago ang lunch break ng paglilitis. Sinabi ni Batangas Representative Jervie Luisro na final answer, hindi na bahagi ng testigo ng prosecution si Senator Trillanes. Ibig sabihin, matapos ang cross-examination sa mga LRA officials, gayon din ang clarificatory interjections ng mga senator judges. Ang opisyal na lang na ihaharap ng prosecution sa ngayon ay ang Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Bukas, tanging ang AMLC official na lamang ang haharap sa witness stand para talakayin ang bank transactions ng mag-asawang Duterte Carpio, gayon din ang AMLC report. Hiniling naman ni Lead Prosecutor Luisro na ipasabi na ang ilang opisyal ng BIR at ilang bangko sa susunod na linggo. Para ngayong umaga, isa lang ang mga opisyal mula sa LRA. Ito ay Attorney Cathy Florence Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, Deputy Register of Deeds ng Samal Island, para patunayan ang mga pag-aaring mga lupain ng mag-asawa na si VP Sara at Attorney Mance Carpio na siyang ibabangga naman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakalinya rin mamayang hapon si Attorney... si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginingit ng Malacanang na dapat alerto ang alkalde sa mga transaksyon at kontrata ng kanyang city government. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang itanggi ni Davao City Mayor Baste Duterte na pamilyar siya sa GenCorp Industries Incorporated at nagmamay-ari nito. Humarap si Mayor Duterte bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kontrata ng Davao LGU sa kumpanyang GenCorp na idineklara ng kanyang kapatid ni si Vice President Sara Duterte bilang kanyang business interest. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na hindi niya maaaring husgahan na ang alkalde batay sa mga naging pahayag nito sa impeachment court. Samantala, sinabi pa ni Castro na hindi dapat manatiling walang alam o walang pakialam ang isang leader sa mga transaksyon sa nasakop ng kanyang tanggapan.
8: Maybe, sabi nga natin, one year, pwedeng in good faith. 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili niyo.
0: Yan po ang naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tatlong petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon nito sa two-thirds voting threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Victor Rodriguez Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Sinabi ni Tonggol na pinagtitibay umano ng desisyon ang independence ng Senado bilang impeachment court. Dahil dito, mananatiling umiira lang ruling noong September 23 at magpapatuloy ang paglilitis ng walang pagkaantala mula sa mga kasong inihain sa korte, oras at mga kalendaryo. Matatanda ang ipinasya ng impeachment court ng all members of the Senate sa 1987 Constitution. Constitution ay tumutukoy sa mga senador na legal at aktwal na makakalahok sa botohan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas lumakas pa ang panawagan ngayon ng mga religious groups para tuluyang maipasa ang isang epektibo at totoong anti-political dynasty law sa paglulunsad ng website ng anti-political dynasty group na dapat isa lang. Sinabi ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines na lalo pang sumisidhi ang panawagan ng publiko na maputol na ang dekadekada ng pamumuno ng iilang pamilya. Binigyang diin ni Abadines ang lumalaki pang suporta sa dapat isa lang movement na lalo pang palalakasin ng website nito na d1l.org. Aniya napapanahon ng gumawa ng konkretong aksyon ang mga mambabatas ukol sa anti-political dynasty law na lubos din namang sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Hundreds of volunteers all over the country have been mobilized in this awareness and signature gathering. Materials and toolkits have been developed for our campaigners. Not only are we organizing

0: Yan ang pahayag ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Humihirit ang Presidential Communications Office o PCO na madagdagan ang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Acting Communications Secretary Dave Gomez, humigit kumulang 6.8 billion pesos ang hinili ng PCO, subalit 2 bilyong piso lang ang inilaan sa National Expenditure Program. Kaugnay nito, hiniling na ahensya karagdagang 1.24 billion pesos sa pamamagitan ng pag-amyenda sa General Appropriations Bill. Sakupan niya ng dagdag pondo ang requirements mula sa Regional Bagong Pilipinas Studios o studio sa State Media Operations, habang tutugunan ng ahensya ang iba pang kakulangan nito, kabilang ang pondo sa relocation units ng iba pang PCO units. Dadaan pa sa susunod na pagtalakay ng Kongreso ang kahilingang dagdag budget, habang pag-uusapan ng mga senador kung magkano sa mga kulang na pondo ng mga ahensya ang maaari nilang idagdag, depende sa kung magkano ang available na pera ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: For later release, dapat nang ipagbawal sa 2027 General Appropriations Act. Ang detalye ng balita, hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nais na National Unity Party o NUP na tuluyan na itigil yung pagsasailalim sa mga district projects sa For Later Release o FLR. Gitni NUP Chair Ronaldo Puno, hindi angkop ang ganitong sistema sa General Appropriations Act dahil hindi malinaw kung kailan ilalabas yung mga pondong itinakda bilang FLR. Sinabi pa ni Puno na may ilang pondo sa FLR na halos 2 taon na at hindi rin malinaw kung sino yung nagdedesisyon kung kailan at bakit ito ilalabas. Mungkahi ng NUP maglagay sa 2027 General Appropriations Act ng General Provision na nagsasabing ang bawat appropriation na otorisado sa batas ay dapat ilabas sa oras na maging epektibo ang GAA. Dapat din umano na ipagbawal yung pagtatalaga sa anumang appropriation bilang FLR o needs clearance at iba pang katulad na designation na hindi tahasan nakasaad sa GAA. Minungkahi rin na yung mga item na nangangailangan ng special budget request ay dapat maaksyonan ng DBM sa loob ng 15 araw, at kung hindi, ito ay ituturing na release na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Office of the Ombudsman, target na ma-access ang mas maraming datos ng mga regulators ng bansa para labanan ang korupsyon. Ang detalye sa report ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na nais silang magkaroon ng access sa mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Clavano, partikular na nais makapag-partner o makapag-partner ay sa LTO, LRA at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layo nito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa din si Clavano na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kailang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Madalas kasi anya na kapag nangyari na ang korupsyon, ay doon na lamang papasok ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga. Matatanda ang una ng nakipagkakasundo ng PSDBM ng Data Sharing Agreement para makita ng Ombudsman ang mga kinakailang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dinepensa ng Malacanang ang Maharlika Investment Fund bilang epektibong investment portfolio ng gobyerno. Una nang kinwestiyon ni dating Finance Secretary Gary Teves ang pagiging epektibo ng Maharlika Fund na nagsabing mas mabuting manatili na lang ang panimulang puhunan nito sa mga government bank para kumita ng interes at makatulong sa domestic borrowers tulad ng MSMEs. Depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng development mandate ng mga government financial institution ang kakayahan nilang magpautang sa MSMEs habang may sarili ring mandato ang Maharlika Fund.
5: At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kumilos at idineploy na ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Teresa Magbanua upang pigilan ang illegal o Unauthorized Maritime Scientific Research o MSR ng isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Batanes. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, patuloy anya ang pag-challenge nila sa aksyon ng Chinese o Chinese research vessel upang hindi maging normal ang mga illegal na aktibidad na ito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ani Tariela, patuloy sa hindi pagsagot ang nasabing Chinese research vessel sa challenge ng PCG aircraft at ngayon maging sa PCG vessel ay hindi ito sumasagot. Plano na rin ngayong sumakay ng mga tauhan ng PCG sa nasabing research vessel dahil nakategorize ito bilang isang private Chinese research vessel.
6: Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin, hindi ito matatawag na public vessel. So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention, for the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here, and also to advise them na illegal na mag-conduct ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
2: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense para sa iba pang ASEAN activities sa buwan ng Nobyembre. Ito ay kahit natapos na ng OCD National Capital Region ang ASEAN deployment para sa mga aktibidad nitong Setyembre. Sa programang Boses, sinabi ni OCD NCR Regional Director George Kaser na patuloy pang palalakasin ang paghahanda sa mga susunod na aktibidad katuwang ang iba pang government agencies.
7: Simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin. No? At ito pong October, halos buong buwan, naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial, at ito involved po rito ang different government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
0: Si NCR Regional Director George Kaser.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Amaya Amparo Cuanco kinapos na makamit ang gold medal sa Asian Games Archery Competition pero nasiguro ang isa pang silver medal para sa Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Bigong maihatid ni Amaya Cuanco ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games Archery Competition matapos matalo kay Nurisa Dian Ashripa ng Indonesia sa score na 137-139 sa kanilang compound women's individual gold medal match kaninang umaga sa Okasaki Chuo Sogo Park sa Aichi, Japan. Dikdikan ang naging tapata ng dalawa matapos nilang tumabla sa 110 points sa pagtatapos ng unang apat na rounds. Patuloy na nagbakbakan sina Cuanco at Ashripa ng parehong umiskor ng 9 points sa kanilang unang araw pero sinindan ito ng bullseye at 10 points ng Indonesian archer sa kanyang dalawang huling arrows sa huling yugto para takasan ang Pilipina na nagtala lamang ng parehong 9 points sa mga sumunod niyang tira. Sa kabila ng pagkatalo, ito na ang pinakamataas na achievement ng Pilipinas sa kasaysayan ng Asian Games Archery Competition matapos ang bronze ni Paul Marton de la Cruz sa men's individual compound noong 2014 Incheon Games sa Korea. Samantala pa kay ni Alex Ayala ang pwesto sa final ng women's singles tennis laban kay Zhiyu Wang ng China mamayang hapon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 15 minuto po bago bag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang report mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras mo natin, 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Lungsod ng Lawag nagsagawa ng vegetable derby para ipakita ang kagandahan ng mga off-season vegetables. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Upang matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa lungsod ng Lawag, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang pagpapakita sa mga magsasaka ng magandang ani gamit ang mga off-season variety ng mga gulay. Ibig sabihin, kahit hindi pa angkop ang panahon sa pagtatanim nito dahil sa lakas ng ulan o panahon ng tagtuyot, siguradong mabubuhay at magkakaroon ng ani sa mga gulay na ito. Kabilang dyan ang kamatis, kalabasa, patola, sitaw, talong at sili. Sa Vegetable Derby na isinagawa sa Lataag Farmers Association, 10 kumpanya ang nagpakita ng magandang ani ng gulay sa tulong ng mga magsasaka at mga binhi na galing sa kanila. Sinabi ni Mayor James Bryan Alcid na sa pamamagitan nito, hindi na kailangang mamoblema ang mga Tagalawag na kulang at mahal ang mga bilihin na gulay. Suporta yan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin makakamit ang food security at lahat ng mga mamamayan ay kayang bilihin ito sa merkado. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:50 po ang ating oras. Sa puntong ito, tunghayan natin ang press briefing sa Malacañang ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
15: Past portal ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, sentro ng isang government-wide transparency system ang COMPASS na mag-uugnay sa impormasyon sa buong national budget cycle. Hindi lang budget allocation ang makikita rito, kundi pati paglalabas ng pondo, procurement, pagpapatupad at pagkumpleto ng mga proyekto at performance ng mga programa ng pamahalaan. Inaatasan din ng pamahalaan ang mga ahensya, GOCCs at iba pang sakop ng mga ahensya na magsumiti at regular na mag-update ng tamang impormasyon habang maaaring mapatawa ng administrative sanctions at disciplinary sanctions ang hindi susunod. Layunin din ng COMPAS na pag-ugnayin ang iba't ibang government financial systems upang maging mas transparent, accessible at accountable ang paggamit ng pampublikong pondo habang may protection pa rin para sa sensitibong impormasyon tulad ng national security at personal data. Muli, sa ating mga kababayan, pinapatunayan po ng Pangulo sa pamamagitan ng kautusan na ito na walang tinatago ang pamahalaan. Ang pondo ng bayan bukas po sa publiko at sa kung sino man ang gustong magtanong kung saan napupunta ito.
16: We take another step in that direction with the launch of the DBM Compass or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
15: Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kaalaman ng mga mamimili tungkol sa kanilang karapatan at sa kahalagahan ng pagpili ng ligtas at dekalidad ng mga produkto. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry sa panguna ni Secretary Roque ang kanilang kampanya upang mas lalong yumabong ang kaalaman ng isang wais na mamimili. Kaugnay nito, inaanyayahan ng DTI ang publiko na makilahok sa Consumer Welfare Month 2026 ngayong October na may temang Safe Products, Confident Consumers. Kabilang sa mga aktibidad ng DTI ang mga sumusunod: Consumer Fun Run sa Marikina Complex na gaganapin ngayong Linggo; Consumer Assembly sa Barangay sa Metro Manila na layuning magturo ng praktikal na consumer safety tips, karapatan at responsibilidad ng mga mamimili; Certified Products Expo sa SM Mega Mall mula October 13 hanggang 15 kung saan makikita ang mga sertipikadong produkto at matututunan kung paano i-verify ang pagiging lehitimo ng mga ito; National Standards Week at mga programa para ipakita kung paano nakatutulong ang pagsunod sa pamantayan sa kaligtasan ng mga mamimili; Bagwis Awards at Seal of Legitimacy, layunin itong kilalanin ang mga negosyong sumusunod sa mga kinakailangan; at Consumer Advocacy Making Challenge, dito maaaring gumawa ng short videos tungkol sa product safety at consumer rights. Kasabay nito, magsasagawa rin ang mga DTI regional at provincial offices ng mga local seminars, community activities, youth programs at mas pinaigting na pagbabantay sa mga pamilihan. Sa kabuuang schedule of activities ng DTI, inaanyayahan ng lahat na bisitahin ang kanilang official website o ang DTI Consumer Care Facebook page. Patuloy lamang na ang programa ito ng DTI, ang Pangulo ay seryoso sa pagtuguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
17: Para po sa unang katanungan, Hardy Balvena, ABC 13.
18: Hi, good morning, Yusek. Yusek, the National Water Resources Board reduced the water allocation for Metro Manila from 50 to 53 cubic meters per second to 44 cubic meters per second starting this October amid the possible impact of Super El Nino. With the plans and actions already in place po that you mentioned yesterday, can we assure that we can prevent a wide and severe water interruption which we experienced way back 2019 or as they call it, water crisis?
15: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. Kumbaga, ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po. Ito po ang sinasabi sa atin ng ating Pangulo dahil ang climate change ay totoo. Nandito at nararamdaman natin. So, tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So, hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
18: Yusek, sorry to repeat the question. Can we assure po na walang magiging water crisis na katulad po nung na-experience natin way back 2019?
15: Katulad ng sinabi natin, handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan kung gaano ito katindi. Yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
17: Sunod po na tanong, Clipper Dillot, PTV4.
19: Yusek, nabanggit nyo na nga rin po yung sa pagpapanik. No? Marami na po kasing netizens talaga yung bumibili ng maraming balde, mineral water. What are we doing to prevent hoarding po?
15: Hindi naman po kinakailangan, katulad na sinabi natin, mag-ipon man kayo ng tubig ngayon at hindi naman po sa ngayon pa natin naranasan itong tagtuyot ay hindi siya magkakaroon ng silbi. Paano nyo maiipon yung tubig, gagamitin nyo rin po yan. Nasa tamang panahon po ito. Katulad po natin, sinabi natin kanina, ang gobyerno po ay kasama po ninyo. Tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara at ang pag-iipon ng tubig na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpiprepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik. Hindi po ito ang nais ng Pangulo na ipahatid sa inyo. Kailangan lang po nating ipaalam na magkakaroon ng tagtuyot at ang El Nino po ay hindi bago sa Pilipinas.
19: Ma'am, para lang po mas magets or maintindihan ng ibang mga nag-hoard, ano po ba yung danger kapag sobra-sobra yung pag-iimbak nila? Could it lead to increase in prices ng mga bottled water kapag sobra yung na-hoard nila or baka maubusan naman po yung wala pang capability na makabili ngayon?
15: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume. So, hindi po advisable na kayo ay magtago, mag-hoard ng mga tubig ngayon para iniisip yung mawawalan tayo ng tubig na maiinom. Ang sabi nga po natin, madalas, taon-taon na po nating nararanasan ng El Nino. Meron po tayong Task Force El Nino. Kaya po, kung nakaraan ay nakalagpas tayo, nalagpasan natin, at hindi naman tayo natakot na hindi tayo makakainom ng tubig sa araw-araw, ganun din po ang dapat nilang isipin sa ngayon.
19: Last follow-up na. Safe to say po, sa mga groceries, we have ample or sufficient supply of potable water sa mga shelf-keeping units.
15: Wala po tayong nababalitaan na kukulangin po tayo ng supply patungkol po sa mga inuming na tubig po. Wala po tayong wala pong na ibibigay sa ating anumang impormasyon patungkol po dyan. Maliban lang kung lahat bibili ng hindi tama. Kumbaga, magsasarili sila ng pagtatago ng tubig. At maiba po talaga ang supply. At makakakos din po ito, tama po kayo, na makakakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard,
20: baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So, tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So, hindi siya advisable.
17: Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
21: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po kung may decision na po si President Marcos dun sa proposal po ng DA to expand the minimum access volume for corn to 500,000 metric tons through a new EO in preparation for the effects of El Nino sa agri-sector.
20: Sa ngayon po, ang request for the increase ng minimum access volume for corn ay naipasa na po sa Kongreso noong September 29. So, hintay na lang po natin kung ano ang magiging aksyon ng Congress at pagkatapos po ng 15 days, saka po tayo makakapagbigay ng panibagong aksyon or our next move will be, we will inform you about our next move 15 days after.
21: Thank you po.
17: So, po natin. Ay, follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
22: Yusek, nabanggit niyo po na hindi naman totoo naman po hindi bago sa atin ng El Nino, pero all the meteorological agencies are using superlatives to describe this new phenomenon na this is nothing like we've seen before, this is a Godzilla El Nino. Talagang unprecedented daw po yung pag-init. So, meron ho bang utos ang Pangulo for government agencies to perhaps engage scientists, look at more creative ways para kung sakali nga pong mangyari yung mga grim projections ay meron ho tayo mga course of action na pwedeng gawin?
20: Noon pa po natin nababanggit ang tungkol sa Super El Nino at meron na pong mga preparasyong ginawa ang gobyerno. Sa katunayan nga po ay nakikipag-coordinate rin po ang lahat ng government concerned government agencies sa Climate Change Commission katulad ng DA, NIA, pati po ang DPWH at DNR at ang DSWD, lahat po ito ngayon ay pinapakilos na po. Ang pondo po ay talagang pinaglaanan para po mas magkaroon tayo ng tamang pagprepara dahil nga binabanggit ito na Super El Nino. So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection. So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
22: Ma'am, sorry, dito sa Task Force El Nino, sino ho ang lead agency and how involved is the President going to be with the Task Force?
20: Pinag-uusapan na po ito at babanggitin ko po ang ilang mga ahensya. Katulad ng sinabi ko, nandyan po ang DOST Pag-asa, ang DA, ang NIA, ang National Water Resource Board, at ang DSWD. So, ilan lamang sila sa mga pinupulong po ng mga ahensya para po mas matugunan ang paparating na Super El Nino sa ating bansa.
22: And how involved is the President?
20: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
17: Salamat po. Para po sa huling katanungan, Alin Limos, The Manila Times.
23: Hi, Yusek. Last question about El Nino po. So, the Department of Budget and Management warned that infrastructure spending may slow down cost by the Super El Nino po. And given that President Marcos earlier said nga po na ibuboost ang infrastructure spending to spur economic growth, how will the government then ensure that the El Nino doesn't derail the push for faster infrastructure spending po?
20: Tama po kayo. Ang sabi po mismo ng DBM ay kailangan talaga natin ng government spending kasi nakaka-apekto sa ekonomiya natin kung ang liit ng paggasta ng gobyerno. So kinakailangan po talagang pagtuunan ang lalong-lalo na yung infrastructure. So ang naibigay ko po ang issue na ito mismo sa DBM at ang tugon ng DBM, sila po mismo ang sasagot dito. Wala silang ibinigay na anumang kategorya at masasabi natin na itong pananaw na ito ay hindi officially galing kay Secretary Kim De Leon.
17: Ano po pong katanungan? Maricel Ali, TV5.
3: Maganda tanghali po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's reaction on Supreme Court's decision about two points. First, yun pong decision ng Supreme Court to junk the petitions about dun sa two-thirds threshold ng impeachment court. May we have your statement, please.
20: Unang-una po, ang nagsagawa naman po ng desisyon patungkol sa pag-clarify ng salitang all members of the Senate ay galing naman po sa Senado. So, kung ano man po ang naging action ng Senado dito at kung ano ang naging decision po ng Supreme Court, yan naman po ay igagalang at irerespeto ng Pangulo at ng administrasyon. So, kung sinasabi po dito na ang nagsampa ng petition ay walang legal standing, ito naman po karaniwan ang nagiging sanhi ng pag-dismiss ng isang petition kung ang taong nagsampa ay walang hindi po siya yung magkakaroon ng interest kung siya ay madadanyos o hindi madadanyos. At ang prematurity ay dahil malamang nakikita rin po ng Supreme Court na hindi pa nakikitaan na maaaring magkaroon ng sinasabing danyos dahil hindi pa po umaabot na sa sitwasyon na dapat na may katakutan.
3: And yung second point, yung sinabi po ng Supreme Court na magpapaliwanag ang mga stakeholders pagdating po doon sa barangay and SK elections, kasama po doon yung Office of the President.
20: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petition dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petition. At susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply.
3: Hingin ko na rin po yung position ng Malacanang because base po doon sa petitioner, si Attorney Romulo Macalintal, clearly may violation po dito sa paglagda ng PSKE dahil kumbaga nasapawan yung ating rights to suffrage. Any comment on that?
20: Mas nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
17: So, follow-up question, Ace Ramiro, PhilStar.
4: Yusek, you mentioned the administration is ready to respond dun sa petitions, questioning dun, yung sa BSKE, no? How confident is the palace that the bill signed by the president will withstand legal scrutiny in the courts?
20: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
17: Wala na po katanungan. Balik na po sa iyo, Sec.
20: Maraming salamat. Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon ang pagtanggap ng credentials ng mga ambassadors ng French Republic at Japan sa Pilipinas. Ang presentation of credentials ni Her Excellency Donna Cien Isar, ang ambassador designate ng French Republic to the Philippines, ang unang tatanggapin ng Pangulo. May formal na ugnayang diplomatiko ang Pilipinas at France sa loob ng 79 years mula nang maitatag ito noong June 26, 1947. Tinatayang nasa 33,678 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa France. May mga kasunduan ang Pilipinas at France sa iba't ibang larangan, kabilang ang air services, cultural cooperation, defense cooperation, film cooperation, at development cooperation. Sunod namang tatanggapin ng Pangulo ang credentials ni His Excellency Kitagawa Katsuro, ang Ambassador Designate ng Japan sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ngayong taon ang 70 years of normalized relationships or rather relations at ang 15 years of strengthened strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Tinatayang nasa 337,227 Filipinos ang naninirahan sa Japan. Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Saklaw nito ang bilateral trade and investment, transfer of defense equipment and technology, infrastructure at Mindanao development. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. At bago po tayo magtapos, may good news po tayo sa ating mga kababayan. Kaya na po na mag-invest sa murang halaga dahil sa ating retail treasury bonds ng ating Bureau of Treasury. Sa halagang 5,000 pesos, pwede na po kayo mag-invest sa RTB32 na may 6.875% fixed interest kada taon at may term na 2.5 years. Ginawa po ito ng gobyerno para sa ordinaryong Pilipino, sa empleyado, sa maliit na negosyante at sa pamilyang gustong palaguin ang kanilang pinaghirapang ipon. Madali lang po ang pag-enroll dito. Pwede na po itong gawin sa ating mga mobile banking apps at e-wallets. Para sa karagdagang detalye, bisitahin niyo po ang BTR website. Pero dapat mag-ingat po kayo. Dapat ang pasukin yung website ay legal at authentic at validated.
2: Gusto mo bang paluguin ang ipon mo? Mag-invest sa Retail Treasury Bonds o RTBs. Sa RTBs, hindi lang pera mo ang lumalago. Nakakambag ka pa sa pag-unlad ng bansa. Sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest sa RTBs at makatulong sa pagpondo ng maraming government projects sa iba't ibang sektor. Mula sa edukasyon at kalusugan, hanggang sa pagsuporta sa mga negosyo, trabaho at paglago ng ekonomiya. At ang pinakamaganda pa, lumalago pa ang savings mo sa RTBs dahil makakakuha ka ng fixed na interest na kadalasan mas mataas sa mga traditional time deposit rates. Mas malaki ang kita, mas sulit ang ipon. Ready ka na mag-invest? Madali lang yan. Bisitahin ang Bureau of the Treasury website o mag-invest sa participating selling agents nationwide. Para sa kumpletong listahan ng selling agents, bisitahin ang official Facebook page ng Bureau of the Treasury. Huwag palampasin. Mag-invest mula September 29 hanggang October 7, 2026. Ang settlement date naman ay sa October 12, 2026. Pera mo, palaguin, bayan natin, paunlarin. Mag-invest na sa Retail Treasury Bonds. Bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye.
20: Invest na! At bago tayo magtapos, katulad ng aking pangako kahapon patungkol sa budget para sa pagprepara sa El Nino, ito po ang ipinaabot sa atin na maaaring gamiting budget. For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino and current energy pressures. At sa ayon din po sa fiscal year 2026 GAA, meron din pong 39.82 billion for the NDRRM fund na maaaring magamit para sa eligible disaster-related requirements, including climate-related events. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po i-propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development. So, sa ngayon, yan po ang mga maaari natin sabihin may kasalukuyang budget at mga proposed na budget para sa pagprepara na rin po sa El Nino. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa tunay na pag-asenso. Hindi naggugrupo-grupo upang ibagsak ang tunay na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro na itanong yung binawasang water allocation ng NWRB sa Metro Manila starting October, sa kasagsagan pa rin ito ng posibleng impact ng Super El Nino sa bansa. Sabi ni Jose Castro, ang pamahalaan handa sa phenomenon na ito, 2024 pa nagkaroon na rin tayo ng malakas o matinding El Nino, hindi na raw yan bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang yung magiging epekto nito ngayong taon dahil daw yan sa climate change. Pero ang pagtitiyak ni Castro, handa ang gobyerno, maraming ayuda ang naumpisahan para sa mga paghahanda ng pamahalaan. Ang bilin rin ni Castro sa mga Pilipino, hindi kailangan magpanik, ang dapat lamang natin gawin, maging handa dahil ito rin yung nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipabatid sa mga publiko na totoo ang climate change, nandito na at nararamdaman na at kaagapay ng publiko ang gobyerno sa mga paghahanda na ito. Binanggit rin ni Jose Castro ngayong 2026, mayroong 6.2 billion pesos na budget ang gobyerno for release yan para sa DA, para sa kakailanganin ng ating mga magsasaka at mangingisda ng paghahanda dito sa Super El Nino. Nasa 39.82 billion pesos rin yung inilaan na pondo para sa NDRRMC para naman yan magagamit sakaling kailanganin sa anumang disaster o epekto ng El Nino. Habang naitanong rin kay Jose Castro yung mga napapaulat na nag-hoard ng mga balde o galon ng tubig, ang sabi ni Jose Castro, hindi ito yung tamang paraan para mag-ipon ng tubig. Mas kailangan anya na maging handa dahil yung mga ganitong pang-hoard ng bottled water, posibleng magdulot pa yan ng fear o pag-agam-aga doon sa iba natin mga kababayan at hindi raw yan yung nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niyo si Castro, hindi mawawala ng tubig inumin dito sa bansa. Plus yung ganitong pag-hoard anya ng mga bottled water, posible pa yan na magdulot ng pag-angat ng presyo ng bottled water na hindi naman anya kailangan. Habang sinabi rin ni Jose Castro na wala silang impormasyon o wala silang nababalitaan na kukulangin ng water supply ang bansa. Sa ibang usapin pa, naitanong din yung kaugnay dyan, sabi ni Jose Castro na nanawagan ng palasyo sa mga Pilipino na tumulong sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig. Yung simpleng pag-aayos lamang anya ng mga leak ng sa kanila mga bahay, malaking bagay na raw yan para sa ginagawang paghahanda ng buong bansa. Sa ibang usapin pa, nahingan rin ng reaksyon ang palasyo kaugnay doon sa pag-dismiss ng Korte Suprema sa petisyon na kumikwestiyon sa impeachment threshold. Ang sabi ni Jose Castro, nagsagawa ng desisyon na yan ang Supreme Court base na rin doon sa ginawang

0: kung saan tatanggapin niya yung credentials ng mga ambahador ng French Republic at ng Japan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Pilipinas Rakalban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, alas 12:28 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Day 32 na po tayo. Ngayon ay October 1, 2026. At ito po ang first whole day hearing ng Senate Impeachment Court. O extended version, mga kaibigan, na sinimulan po sa pamamagitan ng direct examination ng prosecution sa mga witnesses. Ang unang tumayo. Ang witness ay si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado. Sinundan naman po ni Samal Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Hindi ho muna nag-cross-examination ang defense team sa una at pangalawang testigo ng prosecution. At maaga hong nag-break ha, ang Senate Impeachment Court. Sa lunch, sila ho ay magre-resume at 12:30 in the afternoon. Alas 12:30 na ho at anytime from now ay babalikan natin ang plenaryo para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga kaibigan. Samantala, bago ho magpatawag ng lunch break, inabangkit ho ng prosecution team sa pamagitan ni Attorney Luis Tro na hindi na ipipresenta si former Senator Antonio Trillanes as witness. Ilang mga personalidad din po na binanggit. Line up ano, ng mga susunod na witness sa mga susunod na araw para ho mabigyan kayo ng recap tungkol sa mga nangyari kanina ay tumanggap muna tayo ng report sa ating mga kasama na nasa Senate Impeachment Court. Maghahatid po sa atin ng ilang impormasyon.

0: Apo.
1: Yung mga
0: kontrata involving real property, familiar po kayo?
1: Yes, general, sir. Because we have the FILARE system, that's the computer system that the national, our national agency uses. No, it's national in scope, FILARE land titling system. So okay, when we use that system, it automatically shows the documentary requirements.
0: Okay.
1: So time and again, we encounter the documents required pertinent to a specific transaction.
0: Okay. And nabanggit nyo rin po kanina na abogado kayo. So, familiar po kayo kung paano binibenta ang isang lupa, di ba?
1: Yes, sir.
0: Okay. So, it is usual po na bago mabayaran ng kabuuan ng hinihinging purchase price sa lupa, nag-execute muna ng contract to sell ang mga partido. Tama po?
2: Objection,
0: in your honor. In your experience.
2: Objection, Your Honor, it calls for conclusion. It's hypothetical.
3: If the witness knows, kung alam niyo po, Attorney Margo, kung hindi po, sabihin niyo rin po hindi niyo po alam.
0: Can I repeat my question, Your Honor?
3: Yes, you may, Attorney.
0: Are you aware po na it is usual, bilang abogado rin, na it is usual that before the entire purchase price is paid, a contract to sell is executed between the parties?
1: In a purely academic fashion, sir, with all due respect to this honorable court, a contract begins with a consent, object, and consideration. If the parties have a meeting of minds, they can sell lands orally, but that would not bind the world. It is the registration of the land that binds the whole world as a constructive notice.
3: But it is binding as between the parties,
1: yes, Your Honor.
3: Attorney.
1: Okay. Yes, Your Honor.
0: Okay. Sa pagbebenta po ng lupa, kapag nakabayad na yung buyer ng buong purchase price, doon pa lang itatransfer yung pangalan sa titulo. Tama po ba?
1: As I've said, sir, with all due respect to this honorable court, we have a system that pops out the documentary requirements. Okay. So it requires more than just the deed of sale or the deed of conveyance. It requires the payment of the tax, the ICAR, the capital gains tax.
0: Okay, sige sir, nabanggit nyo rin po yan. So, yun pong nakalagay na purchase price, aside from the purchase price, every sale of property, nagbabayad din ng transfer tax. Tama po, sir?
2: It's already been asked and answered, Your Honor.
0: Hindi, it's not. It's for the other earlier witness, Your Honor.
3: That was an earlier witness. He was merely mentioning the documentary requirements the Register of Deeds require to be submitted before they issue a new title in favor of the buyer. Witness may answer.
0: I'll repeat my question, sir. So aside from the purchase price, nagbabayad rin yung mga parties ng transfer tax, tama po?
1: Yes, sir.
0: Okay, tapos nagbabayad rin po sila sa inyo ng fees para ma-register yung instrument, tama po?
1: Yes, sir.
0: Nagbabayad rin po sa inyo ang mga partido ng fees para ma-issue yung title.
1: Opo.
0: Okay. Tapos, based on your experience lang din po, nagbabayad din po yung parties para ma-survey yung land. Experience mo lang po?
1: Yes, sir.
0: Okay. No further.
3: For the senator's interjections, we have Senator Judge Erwin Tulfo. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Just a point of clarification lamang po to the defense. Are you saying that the subject properties are all stated in the salen of the Vice President? Kasi it seems to me that the prosecution is saying that the subject properties were not declared. Paki-clarify lang.
0: That is the position of our position, Your Honor, that the properties that the two witnesses testified to today are in fact declared in the salen of the Vice President, Your Honor.
4: All right, thank you, Mr. Defense Attorney. Dito po tayo sa ating pong witness. Mr. Witness, does the Registry of Deeds possess any corporate records, bank trails, or financial documents indicating na public funds or personal funds belonging strictly to Vice President Sara were utilized to purchase this properties, sir? Do you have those?
1: No, sir, because as I said, sir, with all due respect, we have a set of requirements, documentary requirements. So We just adhere to what is required for us, of us as ministerial officers. We don't have any paper trail on the source of the funds.
4: Okay. Honor. Then may susunod po ng question. As an official of the LRA, sir, meron ba kayong personal knowledge regarding sa marital property regime? Example, sir, mga absolute community or complete separation of property, yung established between the spouses bago po sila nag-asawa, baka meron ng lupa si Attorney Man Scarpio, magkahiwalay sila na property.
1: No, sir.
4: So wala ho kayong ganon?
1: No, sir.
4: None. All right. Then let me move to my next question, sir. Sir, if a public official declares a real estate in their SALN, tapos using a broad geographical classification, all right, a developer's project name or an aggregate real property without explicitly writing the words Barangay Matano Samal, for example, your automated title lookup would register that as a no matching record, correct? Tama po ba?
1: If my recollection serves me right, Your Honor, that would be the output or the outcome.
4: Okay. So, the standard SALN format provided by the Civil Service Commission does not strictly require public official to itemize the exact lot and block number of the micro barangay address of every single parcel, does it?
1: Yes, sir, but I have some reservation, Your Honor, considering that under the law, Republic Act 6713, the official custodian of the SALN is the Office of the Ombudsman. So I have some
4: reservations,
1: Your Honor, okay, because I might be saying something that and I will be violating the law as a lawyer.
4: So you're saying na parang hindi kayo sigurado?
1: Yes, sir, as a matter of mandate, the mandate for office, Your Honor.
4: No further questions, presiding officer.
3: Thank you, Senator Judge Irwin. The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
5: Thank you. Good afternoon sa ating witness. Tinitignan ko itong TCT. Anong exact barangay itong property na ito? According to the TCT, Mr. Pineda.
1: Kagalang-galang na Pangulo. Hingi pa ako ng kunting oras, titingnan ko po muna po.
5: Ano yung exact barangay niya?
6: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Ang nakasulat po rito sa mukha ng mismong titulo ay and I read kagalang-galang na Pangulo. It is hereby certified that certain land situated in Matanos Island Garden, City of Samal, Province of Davao del Norte, Philippines. Yun po ang nakasulat, end of quote, Your Honor.
5: So, ang barangay nito ay Matanos?
1: Yes, Your Honor.
5: Yan ang official barangay nitong itong property, itong TCT ending 3134.
1: As appearing in the document, yes, kagalang-galang na Pangulo.
5: Okay. Tinitignan ko rin yung kanina na point out ng defense lawyers. Meron ding barangay
7: San Isidro?
5: Merong barangay San Isidro?
1: Meron po, kagalang-galang na Pangulo.
5: Nagpareho ba yun in San Isidro at barangay Matanos?
1: Hindi po.
5: Magkaiba siya?
1: Opo.
5: Oo, kasi dito sa tinitignan ko yung SALN, merong ring barangay San Isidro particularly. So magkaibang barangay ito. Hindi siya nag-rename o hindi naging isang barangay. Magkaiba siya.
1: Kagalang-galang at mahal na Pangulo, kung hayaan niyo po akong ihayag kung paano po nangyayari ito.
5: Sige po.
1: Salamat po. Ganito po kasi yan.
5: Kasi tinitignan ko itong SALN dated 2018 may barangay San Isidro, pero doon sa titulo, barangay Matanos. So magkaiba siya, magkaiba.
1: Opo, mahal na Pangulo.
5: Okay, very clear yan.
1: Ganito po kasi yan, kung mayroong malaking lupa na gusto pong bilhin ng isang malaking developer, bibilhin po niya. At saka ito po ay sumasaklaw ng maraming barangay. At kung ito pong barangay ay nakaugat sa dating kadastre po, ang trabaho po ng isang Register of Deeds ay purely ministerial. Isa ay otomatikong pagganap ng tungkulin na walang pagpapasya. Kinukopya po namin yan, kinikire over namin yung dating titulo, yung tinatawag na mother title, yung ina. At ipapasok po namin yan sa derivative title, yung anak na titulo. Kaya kung ang dati pong pinag-ugatan ng titulo ay nakasulat po sa bukan nito ay matanos, carried over po yan, dadalin po yan ng anak, yung derivative title. Ito po ang nangyari kadalasan po.
5: Okay, pero for this purpose, itong lupang ito, nasa barangay Matano siya, hindi sa barangay San Isidro. Yun ang gusto natin malaman.
1: Napakaganda po ng tanong po ninyo, mahal na Pangulo. Kasi po ganito yan, kung gusto nyo talagang matiyak kung saan ang lupa na binili at nakalagay sa titulo, kailangan po natin yung recent tax mapping. At ang recent tax mapping po ay matatagpuan sa tax deck or tax declaration.
5: So yun, ano po yung nakalagay sa tax declaration?
1: Hayaan nyo po kung basahin po, mahal na Pangulo.
5: Go ahead po, go ahead.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: Batay po, mahal na Pangulo, sa tax declaration of real property na hinawakan ko po. Ang nakasulat po rito ay location of property, and I quote, San Isidro, Kaputian District, Igacos, end of quote. Yun po ang recent, latest tax mapping ng City Assessor ng Samal po.
5: So, mahal na Pangulo. Hindi po sa Matanos.
1: Kaya po, kasi po yung po ang dati pong kadastre, ayon po sa Section 108 ng Presidential Decree 1529 or the Property Registration Decree, we are not authorized to change or alter any entries in the title unless there is a court order po or order from the Land Registration Authority. Okay. So kung wala po, we will just carry that over to the succeeding titles or the derivative titles po. So ang, if you want to know the exact place po ng property, we have to go to the recent tax mapping based on the tax declaration po. Mahal okay. na Pangulo.
5: Okay. And then, base po sa inyong karanasan, kasi nakikinig ako kanina sa inyong mga sagot, dito ba sa Samal ay, base sa inyong karanasan, dahil 5 years na kayo doon, ang presyo ba ng lupa tumataas o bumababa?
1: Hindi ko po saklaw na aking mandato po, yun po rin sa assessor po. Pero tumataas po based on public knowledge.
5: Kasi nung tinitignan ko yung acquisition cost, 4 million, pero doon sa deed of sale, kung kanina pinapoint out ang defense, 4 million yung acquisition cost, pero sa, ang deed of sale is 3.4 million in 2018. So bumaba siya. Posible ba yun kung talagang one and the same property yan?
1: Mahal na Pangulo, as it appears in the records po, opo.
5: Kung one and the same property yan.
1: Opo.
5: Pero may ganyan bang pangyayari sa diyan sa area sa Kimba, I think Kimbali ang tawag diyan sa area na yan. Bumababa ang presyo ng lupa?
1: Tatapatin ko po kayo, mahal na Pangulo. Hindi pa po ako nakapunta sa Kimbali Coast po. Pero sa pagkakaalam ko po, tumataas po
5: ang presyo
1: diyan. That's my personal opinion lang po. Hindi po 'yon legal na opinion.
5: Oh, dahil matagal na kayo diyan eh, no? So nakikita niyo yung transactions dahil kayo ang Register of Deeds, nakikita niyo yung transfer ng lupa, nakikita niyo yung deed of sale. So, meron kayong, at least, meron kayong gut feel ang takbuhan ng presyo dyan sa area.
1: Yes po, mahal na Pangulo.
5: Thank you, Mr. Presiding.
3: Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Villanueva is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. I'm sorry? Yes, Attorney Lyndon.
0: With due respect, Your Honor, we would just like to, in light of the interjection of the Senate President, we would just like to clarify that while the acquisition cost is constant, the declared property from 2013 to until present reflects the increase in assessed and market value, Your Honors.
3: But the salon merely requires the declarant to write the acquisition cost, not the
0: yes,
3: market
0: Your Honor.
3: Value.
0: Yes, Your Honor.
2: Your Honor, may we also make a counter manifestation
3: yes,
2: since he was allowed
3: Attorney
2: to make
3: John,
2: a manifestation.
3: In light of the manifestation of Attorney Lyndon?
2: Your Honor, it's also worthy to note that this property subject matter of the title, Your Honor, is in Kimbali Resort. It's an exclusive resort subdivision, Your Honor. So the price does not go down, it goes up.
3: Noted, counsel, but that did not come from the witness. Same is true with the manifestation of Attorney Lindon. Senator Judge Villanueva, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
8: Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. I will no longer ask questions because I think I'm interested again in asking the same question, and I already know the answer would be the same. So again, let me just put into the records, as mentioned earlier, that this court needs evidence tracing who actually paid for this property and where the funds came from. And we need probably, Mr. President, seller's payment records, loan disbursement records. And if loan is being relied on, and bank or AMLC records specifically linked to this acquisition, this will help definitely establish how this transaction supports the allegations under Article 2. So I hope, Mr. President, that we can proceed now to the next witness. Thank you, Mr. President. Thank you.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. If there are no other senator judges who wishes to make an interjection, the chair will wind it up. Mr. Attorney
2: Pineda.
3: May I ask, ang nakalagay po sa titulo, hindi ba technical description lamang ng lupa at hindi address? Kunwari, ang bahay po namin sa probinsya, kilometer 584, Maharlika Highway, Barangay Buhatan, Sorsogon City, Province of Sorsogon. Wala pong address sa titulo, di po ba?
1: Mayroon po yung sir, under the registered owners po na
3: caption. Ano po? Ay, yung address po ng may-ari, pero hindi po yung address ng lupaing binibili, subject matter of the TCT.
1: Meron lang po yung caption sa itaas po kung saan situated po, Your Honor.
3: Nakalagay nga lang po yung address nung registered owner.
1: Hindi po, yung pinakauna po, yung parang preface niya, yung it is hereby certified that certain land situated in Matanos.
3: Kaya yung barangay po nakalagay pero hindi po address nga talaga. Na may numero yun, at may kalye.
1: Tumpak po yun, Your Honor.
3: Wala pa po kayong nakitang titulo, TCT man o OCT, na nakalagay na description ng lupa, yung actual na street number and street name plus barangay and city.
1: Tama po yun, Your Honor.
3: Ang mababasa po lamang ay technical description.
1: Yes, Your Honor.
3: Ibig sabihin, from a point beginning 1-2 on the northeast, X meters, X degrees, hindi po ba? Ganun lang.
1: Sangayon po ako doon, Your Honor.
3: Kaya nga kailangan po ng surveyor para tiyakin na yung technical description sa titulo, yun nga ay tumutugma sa lupaing binili ninyo.
1: Opo, Your Honor.
3: So, hindi po ganun kadali na i-match yung address. Kung may street address man yung bahay na binili, kung bahay man po yun, dito sa titulo.
1: Tama po yun, Your Honor.
3: Isa pa pong tanong. In the salon of the Vice President in 2015 and 2016 and 2017, she declared a property in Ikagos, stating that she bought a property in 2013 but it first appeared only in her salon in 2015, and then she wrote installment in 2015, as pointed out by the Senate. 26. Installment in 2015, deferred installment in 2016, which she described as deferred installment again in 2017, and in 2018 declared it as a sale. So, posible po ba na sale on installment itong lupang pinag-uusapan natin at dineklara lamang nung fully paid na ito sa kanyang salin? Is that possible, if you know, sir?
1: Apologies, Your Honor. I have no personal knowledge, sir.
3: Pero nakakita na kayo ng mga lupain, Attorney Marco, na binebenta on installment sale.
1: Meron po yung sa gobyerno po, yung sa National Housing Finance Corporation. Meron pong ganun na pautang. So,
3: ito na lang po. Will you register a contract to sell in the Register of Deeds and transfer ownership to the buyer?
1: No, sir. It is, Your Honor, it is merely an annotation to the title.
3: So it is only a deed of sale that you will register, if at all, in the Register of Deeds as evidence of transfer of real estate property?
1: Yes, Your Honor. Those which are simply contracts to sell or conditional sale, we may annotate that as part of the encumbrances, but there is no transfer, so the title remains in the name of the original registered owner po, Your Honor.
3: That is perhaps one thing for the civil service to look at dahil hindi nadeklara po sa SALN ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali para rin sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public. Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar doon sa dineklara sa SALN at doon sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun. Tama po ba yun, Attorney Marco?
1: Tama po yun, Your Honor.
3: Thank you very much. If there are no other senator judges who wishes to make interjections, we shall dispense with this witness. Attorney Marco, maraming salamat po sa inyong panahon, pasensya, at pagtugon, pagsagot sa mga katanungan ng abogado ng magkabilang partido, gayon din ng ilang senator judges. You are excused, sir, and thank you very much.
1: Your honor is all mine, Your Honor. Thank you po.
8: Thank you, Your Honor.
3: The chair declares a brief recess upon the request of the parties for a sidebar before we call on the next witness. The next witness, Attorney John, is the AMLAC representative or head, correct?
8: Yes, Your Honor. The next witness.
3: Chair declares a brief recess of 10 minutes.
6: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
9: 1:47 na po ang ating oras. Nasa day 32 na po tayo. Ngayon pong October 1, 2026, ang unang araw po kung saan ay magiging whole day ang trial ni Vice President Sara Duterte, yung pong impeachment hearing. Ito po ang day 32. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at napapanood din sa lahat ng social media platform, ganun din sa Free TV, sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45-249. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo at nagkaroon lamang nga ng brief recess ano kanina nga po ay iniharap ng panig ng prosecution sa day 32 yun pong article 2 ng alleged unexplained wealth, false SALN and continued business interest. At sinimulan po kanina no ni Senator Kiko Pangilinan ang panalangin no sa pagbubukas po ng day 32 ng impeachment trial at iprinisinta po ng panig ng prosecution sina Attorney Cathy Florence M. Baldonado. Siya po ang witness at Register of Deeds sa Davao City sa pamamagitan naman ni Attorney isa pang attorney din no. Ito po ay si Attorney Marco K. Pineda, yung pong kanina lamang na tinanong ni Senator Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Yan po ay witness din ng prosecution. Siya po ang Deputy Register of Deeds sa Samal Island. At ilan po sa mga natalakay no, pero bago yan medyo magiging controversial na naman itong manifestation malamang sa malamang nitong si Senator Rafi Tulfo. Oo, mukhang yung kanyang manifestation kanina no, earlier medyo makikita ninyo na talagang medyo mainit ang mga pahayag ni Senator Rafi no kasi sabi nga niya kung ipapatawag daw si former Senator Antonio Trillanes, which is by the way hindi na nga no, pero ayun nga ang sabi niya, dapat daw mas mauna na si Trillanes kaysa sa AMLAC. Oh, yan. Pero sinabi rin kanina ng prosecution na hindi na nga no, hindi na ipepresenta bilang witness ito pong si former Senator Antonio Trillanes IV. At ang pinag-uusapan pa rin po dito yung pong mga nabiling property. And yung mga nabanggit na property kanina ay under the name of Attorney Manases Carpio. Okay? So, yun ho yung mga nabanggit kanina, batay po doon sa dokumento naman, no, ni na ipresenta ng mga taga Register of Deeds. At ilan nga po dito, merong mga halaga na mga 2 million, 6 million, 10 million, hindi ba? Pero ang siguro ho ay mas pagtutuunan natin ang pansin nga dito ay nandoon ba talaga sa sal-in ni Vice President Sara Duterte itong mga property na ito, no? Kasi kung hindi, doon siguro magkakaroon ng problema. Pero ako ha, from my point of view, na nanonood at nakikinig lamang po rin, siguro mas maganda din na ipresenta din ng prosecution yung paano binili itong property na ito. Diba? Kasi kung halimbawa, kung ang sell-in mo, nagde-declare ka halimbawa na ang sell-in mo ay nasa 5 million lang, diba? At cash mong binili yung 10 million, so saan nang galing yon? So siguro ako ha, yun ho yung aking opinion dito. Pero kung halimbawang inutang mo yan, kailangan din siguro talagang makita, no? At saan inutang, saan nang galing, di ba? Para nang sa ganon ay ma-presenta ng mabuti, no? Saan ba, meron ba talaga na ikangay dapat na ipagpaliwanag dito, no, ang kampo ng Vice Presidente because of the unexplained wealth, or ito ba ay ano ba, mga utang ba to? Kasi kung minsan, hindi ba, sa mga hindi po nakakaalam, syempre na halimbawa bibili ho kayo ng property, meron ho yung tinatawag na in-house financing, meron yung bank financing, 'di ba? Or kung talagang mayaman ka or may pera ka, which is hindi naman po ginagawa karamihan ng mga ano, ng mga mayayaman, dahil karamihan ho ng mga mayayaman eh barat ho yan eh, 'di ba? Kumbaga eh hindi ho yan mag-shell out ng million kagad-agad, no? Kung halimbawa may bibilin sila na property, most likely magda-down payment lang yan, and then pagkatapos nun babayad-bayaran lang ng pakonti-konti or kung ano pa man, not unless na talagang siguro ay super yaman sila na talagang cold cash bibilhin nila. Kasi kapag ho ganun, mas bumababa, let's say yung property ho ay nasa sabihin na natin mga nasa 1 million halimbawa. So kapag ka binili mo yan, halimbawa, cold cash, o sasabihin mo dun sa pagbibilhan mo, o eh, cold cash ko bibilin yan. O, tagalin nyo na yung mga, kung anong-anong mga, baka pwedeng makahingi ng discount. So, pupwede yun, diba? Pero kung halimbawa, ang, I think, no, kung if I'm not mistaken, nung ako ay bumili ng property ko before, ay, mas mahal po kasi yung tinatawag na in-house financing. Although, walang mga ano yon, walang hihingi ng mga, mga kung ano-anong mga dokumento pa, no? Unlike sa bank, talagang kailangan marami kang mga ipipresentang mga dokumento. But just the same, no? Doble halos eh. Kumbaga parang kung ang property na binibili mo, 1 million, and then bibili ka ng in-house financing mo ito, doble. Kumbaga parang igigisa ka ng sa sarili mong mantika ng real estate. Kasi kumbaga ibibigay nila sa iyo yung property, i-hold nila sa iyo yung property until such time na mabayaran mo sila doon sa halos dobling presyong ibibigay nila sa iyo. Sa bank naman, ang kalaban nyo lang dyan kapag bibili ng property, syempre, nagva-vary yung ano eh, nagva-vary yung kanilang tax. Ayan. So kung minsan mga tatlong taon na hindi sila, halimbawa, sasabihin sa iyo ng banko, o sige, ilo-loan natin itong property na ito, no? Pero kumbaga parang yung halimbawa loanable siya in 10 years, halimbawa yung halaga ng property mo 1 million, and then ilo-loan mo siya for 10 years sa banko, no? Sasabihin ng banko sa iyo, halimbawa, o ma'am, magiging ano lang ha, ito yung halimbawa nasa 3.3% ang interest nito. Pero pagdating ng ano ng ika-fourth year up to the end, eh ganito na yung magiging interest niyan. So, kumbaga mamili na lang kayo kung alin ang gusto niyo. In-house o kaya naman ay yung sa bank, no? So, siguro sa akin ha, para sa akin, mas maganda din siguro na makita at madinig din natin saan ang galing or sino, no? Sino yung napagbilhan at ito ba ay binili cold cash? Kasi kung ibabangga yan sa sell-in, di ba? O akala ko ba wala kang cash on hand, eh bakit nakapaglabas ka ng ganitong amount? Anyway, dito po tayo, mga hindi idineklarang ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte, malaking halaga para sa mga ordinaryong Pilipino, ayon po yan kay Prosecutor Jonathan Keith Flores. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Yes, Ms. Melanie.
10: Creamy, magandang hapon. Kanina napakinggan ko yung iyong dinidiscuss, yung sa sell-in at napakinggan din natin na tinanong din ng isang senator judge. Yung idideklara mo ba sa iyong sell-in kung ang iyong property ay utang, ibig sabihin ito ay kinuha mo sa bangko o kinuha mo sa Pag-ibig, idideklara mo ba dahil hindi pa siya actually paid? Ako malatandaan na Jamie, di ba sa sell-in, andun ang mga utang, andun yung mga properties na binili, maski utang siya sa ating experience bilang isang government employee, maski utang siya ay dapat nakalagay sa sell-in dahil pwede mo naman ilagay yung real property o yung bahay at lupa na iyong binili o maski sasakyan na hindi pa bayad na may mortgage dun sa liabilities at mag-appear din doon o ilalagay mo rin doon kung magkano na ang utang mo pa, kung ilang taon mo pang itong babayaran at kung magkano pa yung utang. So, ima-minus yun sa pinaka-net worth. Bagamat Jamie, kanina kasi ay natalakay ng mga testigo, no, mula sa LRA, Register of Deeds ng Davao at ng Samal Island, yung dalawang property ng mag-asawang Sara Duterte at Manz Carpio, yung dalawang hindi naka-declare sa sell-in ni VP Sara na maliit na halaga lamang dahil ito ay nasa 6 million yung isa at yung isa naman ay nasa 3 point something o 3 million mahigit na ang amount. Pero sabi ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores, bagamat may ilang nagsasabing milyong piso lamang yung halaga nung ari-arian ni VP, iginiit ng abogado na ang mga ito ay ang mga hindi diniklarang ari-arian ni VP Sara ay napakalaking halaga na para sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ginawa ni Flores ang pahayag sa gitna ng pagharap ng prosecution panel ng mga record mula sa Land Registration Authority na may kabuuang halaga na 9.45 million pesos. Ito yung dalawang properties ng mag-asawang Attorney Manz Carpio at si VP. Tumistigo sa pagdinig si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado at ibinunyag na ang 379 na square meters na ari-arian sa Matina ay binili sa halagang 6 million pesos noong nito lamang July 2024 at ito ay nakarehistro sa pangalan ni Attorney Manz Carpio. Sa pagsusuri din ng mga dokumento, laban naman dun sa 2025 sell-in dahil pag ito ay binili mo ng nakalipas na taon, dapat mag-a-appear na to sa masusunod na taon. Kung binili mo to ng 2024, dapat sa sell-in mo ng 2025 ay naka-appear na yung property o ano man ang yung pinurchase sa 2025 sell-in. Wala daw nakita, no, dun sa entry ng personal properties o yung real estate dun sa 2025 na sell-in ni VP Sara, yung 6 million wala dun. Ibinunyag din ni Acting Samal Register of Deeds Attorney Marco Pineda na ang nasabing lupa ay nananatiling sakop ng titulo na nakapangalan na kay Attorney Manz Carpio. Ibig sabihin, nailakad ng papeles, nakapangalan na yung mismong lupa o property sa asawa ni VP Sara. Matapos naman ikumpara yung 2018 na deed of absolute sale, hindi rin nakadeklara naman ito Doon na sa sal-ed ni VP Sara, batay sa lokasyon, halaga at taon ng pagkakabili na bagay na kinumpirmahan naman ni Atty. Pineda, walang nakitang eksaktong declaration doon sa sal-in ni VP Sara, yung property niya doon sa Samal Island. Yung dalawang ari-arian na ito, Jamie, ay iniharap ng House Prosecution bilang bahagi ng kanilang ebidensya sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa kay VP Sara na hindi tapat at kumpletong pagdideklara ng kanyang sal-in. So, dito sa pagharap ng dalawang testigo mula LRA, na pag-alaman na dalawang ari-arian ni VP Sara ang hindi niya i-declare sa kanyang sal-in. Yung unang mga naunang testigo naman, yung hindi nakapangalan sa kanya sa SEC na negosyo, ay nakadeclare. Ito yung GenCorp Corporation.
9: Oo nga. Alam mo, isa pa, Melanie, no, sa
10: at yan ang update mula dito sa Senado.
9: Miss Melanie? Okay. Siguro isa din sa... Oo, Miss Melanie? Okay. Nadidinig mo na ako. Okay. Siguro yung isa sa mga naging punto dito, no? Tama
10: hindi
9: yung...
10: ko masyado marinig, Jamie. I'm sorry.
9: Ah, okay. Sige. Ito, malinaw na ba? Alright.
10: Okay. Jamie, isa pang inaabangan natin mamaya ay yung paliwanag ng House Prosecution Panel kung idadrop na ba talaga si Senator Chilianes dun sa listahan ng mga testigo ng House Prosecution, kasi may interview kanina, ambush interview kay Prosecutor Jonathan Keith Flores kanina lamang after niya mag-present yung during yung break time, lunch break ng impeachment. Ang sabi niya, hindi pa pinal yung decision ng House Prosecution kung mawawala o idadrop na nga ba talaga si Senator Chilianes. Pero kasi kanina, sa manifestation nitong lead prosecutor, Jervy Luistro, dalawang beses niya pang sinabi na wala na, hindi na nila ipapresent si Senator Chilianes. At tinanong pa ng panig ng depensa si Attorney Sheila kung idadrop na ba talaga si Senator Chilianes dun sa mga listahan nila ng mga testigo. At ito'y kinumpirma ni Congresswoman na Jervy Luistro. Pero ngayon ay nag-aabang kami kung ano ang paliwanag, bakit nila drill up, dahil kagabi, Jamie, ay meron pang tweet si Senator Chilianes na meron siyang mga pasabog sa kanyang pagharap dito sa impeachment court. At yun din, yung kanyang sagot dun sa ambush interview, sabi nga niya, wino-volunteer niya na ang kanyang sarili na sakaling hindi dumating si Mayor Basti Duterte nung Martes, ready siya na humarap. Maski wala siyang sabina, ready siyang humarap dito sa impeachment court. At meron sinasabi si Congressman Terry Lido, na isa rin sa House Prosecutor, na maliban, kasi parang merong confusion or ang mga senator judges kung ipipresenta ba si Senator Chilianes bago ang AMLC, kung saan ipipresenta yung records ng banko, transactions, and yung kanilang report, o pagtapos na lang AMLC. Ang sabi ni Senator, Congressman Terry Ridon, bukod dun kasi sa bank records na isisiwalat ni Senator Chilianes, meron pa siya ibang pasabog na bago, no, mga bagong statement na hindi pa niya nasabi nung hearing ng House Justice Committee. So yan ang aabangan natin kasama ng Jamie.
9: Miss Melanie, curious lang ako kasi
10: dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Melanie. At mukhang nagkakaroon lamang po tayo ng technical issues, talagang ganun po, ano, dahil alam nyo naman kapag live, no, nagkakaroon talaga ng kuminsan mga technical glitches, hindi po maiiwasan yan. Pero ang kagandahan po nito, no, ay patuloy pa rin po kayong napapakinggan po ninyo yung pong mga report, no, galing po direktamente mula po dyan sa impeachment court sa pamagitan po ng ating mga kasamahan, si Ms. Melanie Valdos Reyes, si Nymph Asuncion at si Luisa Erispe. Ang oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
9: Kasi ako talaga naku-curious ako eh. Lahat ng, di ba dati na interview natin sa One Trabaho, ito po civil service, ano, pero siguro talagang mas kailangan talagang himayin pa ng husto, no? Although sinabi naman na kanina ni Ms. Melanie yung pagba-file ng SALN, eh kasama dapat dyan yung mga hinuhulugan mong mga bahay at lupa, o kaya naman lupa, or kung anong pamang mga property, kasama ho yung mga sasakyan. So, ako ay naku-curious lamang, no, bilang ikang ay nanonood at nakikinig lang din, no? Ayun nga, bakit ang binabanggit? Kasi nagkakaroon ho ng parang banggaan ngayon eh. Diba? Yun hong witness na ipirinisinta ng panig ng prosecution mula po sa Register of Deeds, eh sinasabing wala nga daw records, no? Although ang binanggit naman po kanina bandang huli nitong si Senator Chises Cudero, eh maaring ang hindi nakalagay yung complete address, kung hindi technical description lamang daw po ang nakalagay doon sa titulo. Kumbaga parang wala doon yung what you call this, yung mga street, mga ganyan, or yung exact, no, yung exact na address doon po sa TCT na tinatawag. So ang sa akin naman, no, eh kailangan sa panig ko ho, ako lang ay ito'y opinion ko, siguro talagang mas dapat na makita, no, paano at paano to binili yung property, cash ba ito, 'di ba? Kasi kung cash at hindi na declare sa SALN, may problema, 'di ba? At saan nang galing yung cash na yon? Kung halimbawa naman na inutang, paano inutang? Sa bangko ba to ginawa, sa pag-ibig o kaya naman sa mismong ano, yung tinatawag na yun hong binabanggit ko kanina na in-house, oo, or yung mismong realtor ang nagpautang sa inyo. Anyway, narito po muna tayo sa depensa naman. Defense team, ipinakita na nasa SALN ng Vice Presidente ang mga property na tinutukoy ng dalawang testigo ngayong araw na hindi umano idineklara ng Vice Presidente. Si Luisa Irispe sa detalye.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Luisa.
11: Jamie, naglapag nga ng mga dokumento ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination na nagpapakita ng tax declaration, pati na rin na nagpapatunay na nasa SALN umano ng Vice Presidente ang dalawang property sa pangalan ni Attorney Manes Escarpio na nasa Matina, Davao at Matanos Island Garden, City of Samal. Ito nga ang mga property na tinukoy ng dalawang testigo ngayong araw na sina Davao City Register of Deeds Cathy Florence Baldonado at City of Samal Deputy Register of Deeds Marco Pineda na hindi umano na deklara sa SALN ng Vice Presidente. Ang sa Matina ay nagkakahalaga ng 6 million pesos habang ang sa Samal ay nasa 3.4 million pesos. Pero sa ipinakita ng defense team na sa 2024 SALN anya ng Vice Presidente ang property sa Matina. Pero hindi lang ito nakalagay na mula sa Matina bagkus ito ay nakalista sa ilalim ng Barangay 74A na tinukoy ng defense team na iisa raw sa Matina. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
12: Ang Matina Crossing is also known as Barangay 74A. Alam niyo po yon?
13: Hindi po.
12: I'm now gonna show you the 2024 SALN of the Vice President. To confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
13: Apo.
12: And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
13: Opo.
12: Do you also confirm na ang nakalagay na assessed value is 82,046 pesos?
13: Opo.
12: Okay.
11: Sa property naman na tinukoy ni SAMAL Deputy Register Marco Pineda, iginiit din ng defense team na nasa 2018 at 2019 SALN ito ng Vice Presidente. Hindi rin ito nakalagay sa SALN sa ilalim ng Matanos Island Garden City of SAMAL, bagkus ito ay nasa ilalim ng Igacos o shortcut umano para sa Island Garden City of SAMAL. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
12: Confirm, sir, that that is the 2018 SALN. Okay, and do you confirm also that there is a property declared located in San Isidro, Igacos? Correct, sir?
1: As it appears in this document, Your Honor, sir, there is one lot residential barangay San Isidro, Kaputian, Igacos, 52,500. Date of acquisition, 2013. Mode of acquisition, sale.
11: Jamie, bukod naman dun sa address, ang pinagbasihan ng defense team na iisa lang umano itong mga property na to ay yung TCT number na nakalagay dun sa tax declaration na ipinresenta nga ng defense team kanina. Lumalabas kasi na iisa lang yung TCT number doon sa tax declaration at pati na rin itong mga title ng property. At sinasabi rin na iisa yung acquisition cost katulad nitong property sa Matina, Davao na sa 82,046 yung acquisition cost kaparehas nung nakalagay sa declaration. Pero meron lang isa tayong nasilip kanina o nasilip din ng ilang mga senator judges na hindi kaparehas o bumaba yung acquisition cost mula dun sa idineklara sa SALN. So iyan yung isa-isa sa hinihimay ngayon at inaasahang itatanong natin sa defense team kung posible nga ba na bumaba yung acquisition cost. Pero ang talagang pinaninindigan dito ng defense team ay nakadeklara naman ito sa statement of assets, liabilities, and net worth ng Vice Presidente.
9: Luisa, siguro Luisa, siguro maganda na maitanong din sa panig ng depensa kasi ang binabanggit kanina dito ni Attorney Pineda, no? Ang sabi niya, the title doesn't match same barangay but not the same property. Yun yung sinasabi niya. And then magkaiba din, tama ka, no? Kasi magkaiba yung acquisition year niya, 2013 versus sa deed of sale na March 2015. So from 453 million if I'm not mistaken versus dun sa 4 million. So which is sabi nga ni ano ni Senator Sherwin Gatchalian kanina, 'di ba? Ay kumbaga yung acquisition na ito cost 4 million pero sa deed of sale ay 3.4 million. So ibig sabihin parang bumaba yung value ng lupa samantalang ito palang Kimbale Resort na ito ay exclusive resort daw at ayon kay Attorney Pineda ay there's parang walang way para ikangay bababa yung value sa halip ay tumataas pa, no? Siguro yun yung mas maganda na malinawan yan.
11: Doon sa direct examination nga, bagamat hindi yan tinalakay doon sa cross, sa direct examination nga, sinasabi kasi dito na 2013, binili yung lupa, pero 2018, nasa SALN ni Vice President Sara Duterte, ito yung lupa sa Samal Island. At ang tanong naman dito, narinig din kasi natin kanina, tinanong yan ni Senator Sherwin Gatchalian, Senator Judge Sherwin Gatchalian, kung pwede ba na utang na binili yung lupa at idineklara lang noong 2018, kung kailang tapos ng bayaran. Pero hindi nga nakasagot dito yung kanilang testigo na si Marco Pineda dahil hindi naman daw siya o wala siyang personal na kaalaman kung pwede nga bang ibili ng utang ang isang lupa at saka idedeklara sa SALN kapag bayad na totally. Pero yan ay
9: yan ay dapat na linawin din ng ano, diba? Ng defense. Oo, sige. Okay, mag-antabay tayo. Maraming salamat sa iyo, Luisa.
11: At yan muna, pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe po yan. Ang oras po natin, 2:15 ng hapon. Nakuha na po natin ang Senado. Tingnan natin kung nag-resume na ba. Pero bago yan, sa ulat ni Nymph Asuncion, yun daw pong impeachment court ay nag-issue ng subpoena sa BIR, mga bangko, at insurance firm. So alamin po natin maya-maya yung detalye na yan mula po kay Nymph Asuncion. Pero tignan ho natin, ano? Okay, sige. Nympha, tapos na ba yung kanilang 10 minutes break?
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
9: Nympha?
14: Yes, yes, Jimmy, di pa nga tapos itong break ng impeachment court dahil nga dito sa kanilang break ay isusunod na nga nila na ihaharap si Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito na yung inaasahan natin na medyo mas madugo at mabusising pag susuri ng mga bank records or bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Pero kanina nga ay nag-issue na yung impeachment court ng subpoena sa mga kinatawan ng VIR, mga bangko at insurance firm. So, ito'y matapos nga i-anunsyo ni House Prosecution Panel ng House Prosecution Panel na hindi na nito ihaharap bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Ruistro, si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura na nga lang muna yung ihaharap nila na testigo ngayon hanggang Biyernes dahil inaasahan nila na medyo mahaba itong gagawing testimonya ni Buenaventura. Sa Lunes naman, October 5, nakatakdang iharap ng prosecution ang BIR, habang sa Martes, October 6, yung mga kinatawan naman ng mga bangko at insurance company. Kabilang dun sa mga bangko ang pinapasabina yung Land Bank, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO. Yung sa mga insurance companies naman, kabilang yung Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, BPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life. Binagbigyan din ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kahilingan ng prosecution para sa subpoena sa pagdinig ng October 5. And 6. So, yan muna yung mga pinakahuli kagarapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Nymph Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Babalikan po natin ang pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment trial court. Pagkalipas lamang ng ilang paalala, oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
17: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag

0: Hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpang

0: I'm sorry, Your Honor. Thank you. If I recall the manifestation of the chair earlier, our team leader, I don't recall her mentioning the BIR unless it refers to the authenticating witnesses.
1: There was a subpoena for the BIR for October 5.
0: Insofar as the order is concerned, Your Honor, please, we will present, if with the permission of the court, the banks and insurance companies before we present the BIR witness.
1: So, okay.
0: Mababaliktad lang po.
1: To be fair, nag-iisang motion, nag-iisa lang yung laman ng motion for request for subpoena sa BIR. Wala siya sa sequence ng banks at insurance Apo. Companies. So the BIR will be after the banks and the insurance companies.
0: Yes, Your Honor.
1: We will come up Monday with an advisory in accordance with this manifestation for the information of the senator judges and for confirmation by the parties too at the appropriate time on Monday. Attorney Sheila?
2: Actually, Your Honor, in my notes from the manifestation of the lead prosecutor earlier, she said that, number one, they will no longer present the former Senator Trillanes, and they were supposed to present next the AMLC witness. And October 5 on Monday, they will present the BIR witness. And on Tuesday, the bank's insurance it's their prerogative, Your Honor. I just
1: it's their prerogative, counsel.
2: Clarify if they will stick with this order of presentation.
0: We will present first we will begin with the Anti-Money Laundering Council Executive Director, Your Honor. Then we will proceed to the banks and insurance companies and present the BIR after.
1: If you will be in a position, Honorable Joknor, anyone from the panel of prosecutors, can you kindly furnish at least a day before any tables or summaries that any of your witnesses from the banks, insurance companies, or the BIR will be presenting to give adequate notice or sufficient notice, rather, and information to the counsel for the respondents to avoid this situation from occurring again next week?
0: We will do so, Your Honor.
1: If you're in a position to do so.
0: Yes,
1: Your Honor. Senator Judge Lacson is recognized. What is your pleasure, sir?
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is for our fellow Senator Judges. When we do our research over the weekend, kindly include Section 2, Republic Act 1405. No, it makes an exception for impeachment cases. And even the Supreme Court recognizes the statutory exception pagdating sa mga impeachment cases. Thank you.
1: Duly noted, and for the information and reference of the Senator Judges, if there are no other matters to be taken up, again, as per the request of the counsel for the respondents and granted by the presiding officer, there will be no trial tomorrow, and trial shall resume on Monday. In the meantime, trial is hereby adjourned for today, and we shall resume on Monday, October 5 at 10 o'clock in the morning. And according to the Senate President, ito na yung bawi niya sa family day na hindi na celebrate nung Monday. We are adjourned.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 3:31 ang ating oras. Ayan po, katatapos lamang mula dun sa mahabang break. No, ay nauwi na nga sa tuluyang pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ito po ay matapos na magsagawa ng manifestation ang panig ng depensa kung saan ay nanghihingi sila ng panahon, sapat na panahon para repasuhin o kaya naman ay reviewhin ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kasi ang panig po ng depensa, ang sinasabi ho ni Attorney Sheila, no, si Attorney Sheila Sisson, sinasabi niya na there is absolute confidentiality of AMLAC, yung mga idadivulge na information at ganun din yung mga dokumento, no. Pero ito po ay kinontra naman ni Congressman Shell Jock, no, at ang sinasabi nga niya kung absolute yung confidentiality ay bakit kailangang isubmina in the first place, no? And ito po ay ilan sa mga manifestation naman ng mga senador kung saan ay sinasabi nga ni Senator Soto yung strong observation niya, nandoon na siguro yung momentum ni Senator Soto na ba't pa ipopostpone? Eh, di ba, akala ko ba nung July pa ito na pag-usapan at hindi na kailangan pagdebatiyan pa? O, which is sinasabi din naman po ng panig ng depensa na ito po ay ikangay na provide ang ng records, no, na nabigyan ng records ang defense noon pang September 2 para makapag-prepare at na-resolve na din yung issue ng July 20 at wala naman daw pong tumutol sa magkabilang panig from the defense and the prosecution dito po sa naunang ruling ng korte, no? Pero sabi nga ni Senator Judge Soto at Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na itong si Senator Soto ang kanyang paliwanag ay yung kanyang strong observation not to postpone, no? Pero si Senator Alan Peter Cayetano naman ay sinasabi niya na we have to balance speed with fairness, no? So hindi ang kumbaga, hindi naman hinihiling na lingguhan na i-postpone kung hindi isang araw lamang, that is tomorrow, no? So sa panig naman po nitong si Senator Judge Riza Hontiveros, tinawag nga niyang absolute confidentiality ng AMLAC ang sinasabi niya ay yung tinatawag na absolute confidentiality, yung prohibitions daw doon or nagbabawal doon ay para lang doon sa voluntaryong pagsisiwalat ng mga anumang impormasyon, no? Okay, so yung prohibition na tinutukoy doon sa absolute confidentiality at hindi kasama doon yung impeachment court. Pero again, syempre pa si Senator Kiko, no, nag-share din siya ng kanyang kumbaga manifestation, ang kanyang sinasabi nga kung one day, oh, so payag na din siya na kumbaga parang wala nang reason para magdebate pa, pero kung hinihiling ng panig ng depensa for one day delay ng trial, sige, parang pwede na, 'di ba? So at least at the end of the day, nakapag decision naman po itong si presiding officer Chief Escudero, no, na okay, sige, sa Monday walang trial bukas, walang impeachment hearing, no, walang impeachment hearing tomorrow, pero sa Lunes siguro naman nabasa na ng panig ng depensa yung kanilang dapat na basahin, kasi naintindihan naman natin, no, yung sinasabi nila na baka may mga bagay na dapat silang i-object ay hindi sila makapag-object intellectually dahil nga hindi pa sila na nabigyan ng sapat na panahon para ikangay tignang mabuti or suriing mabuti or probably ay i-absorb ang mga nakalagay or nakasaad sa dokumento, no? Okay. So babalikan po natin ang mga kasamahan natin diyan sa Senado para sa ilan pang mga detalye, no? So paalala muna tayo pala bag. Okay. So sige. Babalikan muna natin yung ating mga kasamahan pagkalipas lamang ng ilang paalala.
6: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
22: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
23: A Radyo Pilipinas coverage.
5: 3:44 ang ating oras. Dakuha na po natin ang Senado Impeachment Court. Pinagbigyan ang hiling ng depensa na mapag-aralan pa ang mga dokumento mula sa AMLAC. Si Ningfa Asuncion sa detalye.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
23: A Radyo Pilipinas coverage.
5: Ningfa? Yes, Ningfa.
24: Yes, nagkaroon nga, pagkatapos nga nitong brief recess ng impeachment court dahil parang nagkaroon ng caucus o nag-sidebar itong prosecution defense tsaka yung impeachment court, ay pagbalik nila ng pagdinig kanina ay nagkaroon ng pagtatalo tungkol dun sa paghahanda ng depensa sa pagharap ng testigo nga mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Siso na kailangan ng depensa ng dagdag na oras dahil sa dami ng mga dokumentong ihaharap ng AMLAC. Kailangan anya nilang makapaghanda para sa cross-examination, sa posibleng objections sa direct examination at komento sa offer of testimonial evidence. Giniit naman ni House Prosecutor Representative Chel Jocno na naibigay na sa depensa ang mga dokumento ng AMLAC umpang September 2. Kaya sapat na anya yung laging panahon para pag-aralan ang mga ito. Binanggit din niya ang July 20 ruling ng impeachment court na nagsabing hindi hadlang ang Section 8-A ng AMLA sa lawful subpoena ng impeachment court. Ayon kay Jocno, ang confidentiality provision ng AMLA ay laban sa unauthorized or arbitrary disclosure ng impormasyon ng AMLAC at hindi blanket protection laban sa isang legal subpoena. Hinihiling niyang ituloy yung direct examination sana ng AMLAC witness ngayong araw. Sina Senator Judges Tito Soto at Alan Peter Cayetano nagpahayag din ng pag-aalala sa pagpapaliban ng proceedings, pero sinuportahan ni Senator Judge Alan yung pagbibigay ng sapat na panahon sa depensa para mapag-aralan yung mga dokumento at maayos nga na makapaghanda. Binigyang diin ni Senator Judge Alan na kailangang balansihin ang bilis ng paglilitis at fairness ng proseso, lalo na dahil mahalagang bahagi ng kaso ng mga usapin ng financial impropriety at aktual na finances nitong ni VP Sara. Sinabi naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na ang confidentiality rule sa AMLA ay hindi absolute at hindi nagbabawal sa AMLAC na sumunod sa subpoena ng isang proper court, kabilang ang impeachment court. Anya, mahalagang mailagay ito sa record. para magsilbing gabay sa kasalukuyan at mga posibleng impeachment trial sa hinaharap. Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na bibigyan ng pagkakataon yung mga Senator Judge na muling pag-aralan yung provision ng AMLA na binanggit nga ng depensa at pinagbigyan ng defense ng dagdag na panahon para makapaghanda dito sa ating witness. Narito yung naging bahagi ng ruling at saka ng pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
0: Again, out of an abundance of caution, just for them to be able to look at it again, because the initial look-see was simply made by the presiding officer when it made a ruling, in order to afford any senator judge ample opportunity and time as well to raise a question if anyone should desire to do so, and the matter will be settled either in caucus or in open session on Monday. Number two, on the requested time of the respondent or counsel for respondent to prepare adequately for the MLC, I believe this is only the first time that this is being done in excess of the day. So ex comitate, ex aequo, out of courtesy and equity, the chair grants the time requested by the counsel for respondent for time to prepare for the cross-examination. Rather, to prepare for the direct and cross-examination of the AMLC witness on Monday. Therefore, the clerk of court is directed to amend and issue the corresponding subpoena to be issued to him again and to the other bank officials to October 6 and 7 and October 5 and 6 respectively for the insurance companies and the bank officials and BIR. In accordance with the sequence requested by the counsel, rather the sequence mentioned by the lead prosecutor earlier. So ordered counsel for the respondents and granted by the presiding officer. There will be no trial tomorrow and trial shall resume on Monday. In the meantime, trial is hereby adjourned for today and we shall resume on Monday, October 5. At 10 o'clock in the morning.
24: Yes, Jimmy, gaya ng narinig nyo, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na wala tayong magiging impeachment trial bukas at sa Lunes na magpapatuloy itong impeachment trial. At sa Lunes na nga lang din ihaharap itong si Attorney Ronel Buenaventura na Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa next week din ay nakatakdang o nakalinya na iharap nga yung kinatawan ng BIR at yung mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies na dun sa mga account na may kaugnayan sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Jamie?
5: Okay, so sa Lunes, ang inaasahan natin ay babalik yung Executive Director ng AMLAC para magbigay ng direct para isa lang sa direct examination ng prosecution, and then kung matapos siya after ng cross examination, recross and redirect ay isasalang naman I think mauuna ata yung mga taga-bangko, no? Huli yung taga-BIR.
24: Taga-BIR, yes. So, Jamie, tama,
5: okay.
24: Tama.
5: Okay, pero nandun, kumbaga pa, papupuntahin na din sila come Monday.
24: Oo, para kung anytime matapos agad yung direct at saka cross, ay pwede na sila isa lang agad. Dahil nga, whole day pa rin tayo simula next week.
5: Ah, I see. Okay. Naku, sayang. Oh. Yung momentum namin, nandito na rin. Kami, I'm sure kayo din. naramdaman ko yung momentum ni Senator Soto. Parang kulang na lang sabihin niya, bakit hindi tutuloy? Diba?
24: Oo, sayang din naman kasi yung oras. Pero may point nga din naman na dapat nga rin mapaghandaan itong yung magiging examination sa AMLAC dahil maraming dokumento itong kaakibat nitong pagtestigo ng AMLAC representative.
5: Yung wisdom ng ating mga senator, si Senator Kiko Pangilinan, sinasabi din niya nga na kung one day lang naman yan, sige, diba? Parang pagbigyan na. Okay. Sige.
24: Kahit maging sila ay maghahanda din.
5: Oo nga.
24: Maghahanda nga din sila.
5: Sa
24: provision, lalo din sa AMLA. Mm-hmm. Dahil nga may ano to, personal account, so may confidentiality na involved. So yun yung medyo pag-aaralan pa nila over the weekend, simula bukas.
5: Oo, at mukhang 20 boxes of documents daw yung kailangang reviewin, no?
24: Yes, tama.
5: Mahigit doon tayo. Mahigit 20. Oh, 20 boxes of documents. Oo. Okay.
24: So, nakikinikinina na natin yung stipulations natin next week.
5: Oo nga eh. Anyway, Nympha, maraming salamat. At least, no, bukas, medyo maluwag-luwag ang inyong weekend. Ayan. Makaka-uwi siguro na maaga. Diba? Para nang sa ganun, makapaghanda na naman sa Lunes.
24: Yes, mag-gano tayo ulit ng energy para sa next week.
5: Okay, sige. Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ayan, mula po dyan sa Senado.
24: Yes, maraming salamat muli sa parte ng impeachment court. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 3:53 na po ang ating oras. Ayan, kung kayo po'y nabitin, di ba? Siyempre, kami rin ho dito, alam niyo, siyempre, kami ho ay naghahanda rin, no? So, everyone talaga sa production team namin ay talagang nakatutok kami na, oh, October 1, ha? Ano tayo? Madugo ito kasi whole day. Ayan. So, kumbaga, naka-prepare na kami. Kumbaga, sa battle, handang-handa kami. Ayan. But anyway, ang importante dyan, at least, ito, bukas, makakahinga-hinga tayo ng kaunti, hindi ba? So, Monday, bakbakan na naman. Anyway, dakuha naman po natin ang defense team. Ah? Ang defense team daw po ay humingi pa nga ng panahon sa impeachment court na mabigyan sila, no, ng sapat na panahon para makapag-object at suriin ang mga dokumento mula sa AMLAC, no, bago ito ipresenta ng prosecution. Ayan. Si Luisa Irispe sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
24: Jamie, hindi nga muna natuloy ang presentasyon ng prosecution ngayong araw sa testigo na to na si AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura dahil nga humingi ng oras ang defense team para almahan ang mga dokumento na ipepresenta mula sa AMLAC. Sa pagbabalik kasi ng impeachment trial ngayong hapon, ipinaliwanag ni Attorney Sheila Season, lead counsel ng defense team, na una, hindi pa nila nakikita ang 23 hanggang 24 na kahon na laman ay mga AMLAC records, kaya mahihirapan sila na mag-cross-examine sa mga dokumento at pati na rin sa iaharap na testigo tungkol dito. Ayon pa kay Attorney Sheila Season, ngayong araw lang nila natanggap ang mga kopya ng mga dokumento, kaya hindi pa nila ito naiisa-isa. Bukod pa rito, nang makita nila ang cover letters sa mga dokumento na isinumita ni Executive Director Bonaventura, ay nakalagay rito na hindi inaalis ng AMLC ang confidentiality sa mga dokumento. Narito ang bahagi ng pahayag kanina ni Attorney Sheila Season sa paglilitis.
2: There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the Executive Director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now, in view of that, and Section 8-A of AMLA, as amended by Republic Act Number 11521, and as well as the fact that we just received copies of these summaries today, which now will involve an undertaking of a review of at least 23 to 24 boxes of documents on the part of the defense. And without a review of that, we cannot imagine how we would be able to intelligently respond to the questioning of the prosecution to their intended witness, should it come to that.
24: May isa pa sa binigyan diin ni Attorney Sheila Season, ang subpoena pa lang naman noong July ay mga dokumento at hindi pa napagdedesisyonan sa korte kung talagang tatalakayin na ito o kaya nais muna nilang magsumite ng formal na objection sa pagbubukas ng records mula sa AMLC. Narito muli ang pahayag ni Attorney Sheila Season.
2: This court ruled to grant the request for subpoena of the prosecution in July 2026. I think that was the limitation of that ruling was only on the issuance of the subpoena, and the court had made clear that that ruling is without prejudice to the eventual objection at the proper time that will come from the respondent. Also, in the journal that we had reviewed on that ruling, it cited the case of Republic versus Sandigan Bayan to justify the grant of the request for subpoena. But we would note that that case was decided at the time when the amendatory law, Republic Act No. 11521, was not yet in effect.
24: May pinagsusumite nga ng impeachment court ang defense team ng kanilang position paper, formal objection patungkol nga dito sa pagpepresenta ng mga dokumento ng AMLC, pati na rin sa pagpresenta ng executive director ng AMLC para kumpirmahin ang mga dokumento. At katulad nga ng nireport kanina ni NIMFA ay sa Monday na natin naasahan kung talaga bang tatalakayin ang AMLC records o hindi. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
4: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Oras po natin, isang minuto bago po sumapit ang alas 4 ng hapon, magpapatuloy pa rin po ang inyong special coverage. Ito po ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalala mula po sa ating himpilan.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang tangi kong pag-ibig.
9: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
8: Dungawin Mo Hirang.
9: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng Kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Bagong umaga, bagong liwanag.
10: Araw-araw, bagong pag-asa.
11: Bangon, bayang mahal.
7: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
10: Bangon, bayang mahal. Kasama si Ray Sampang.
7: Lunes hanggang Biyernes,
10: alas 8 ng umaga.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Flight PR1043, now boarding.
27: Hey, that's us!
28: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
29: Dreaming of love while cruising at high altitude.
30: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marie Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
29: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
28: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
30: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
29: Leave all your worries as we soar over the clouds.
28: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
29: They'll be shooting stars through time and space.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, suwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
31: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
32: Singin mo na lang ako.
31: may OPM na makaluma.
0: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
31: May OPM na rock.
0: Pinoy ako.
31: May OPM na rap.
13: What you know last night, yo, it was the best.
31: May OPM na mabagal.
0: Agad magaganda ang mga pinay.
31: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
0: Ang himig natin.
31: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
15: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
16: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
17: A Radyo Pilipinas coverage.
16: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
17: A Radyo Pilipinas coverage.
5: 8 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon at mapalad tayo syempre pa. Nandito ang mark in, mark out si Mr. Mimo.
18: Yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sasamahan natin si Maring Jamie rito para mahimay pa natin, no, yung iba pang mga puntos. Hindi ko malaman kung ano yung pinanood ko kanina eh.
5: Bakit?
18: Parang sabi nga may konting entertainment kasi para meron ako mga nakikita kanina medyo sabi nga ano ba talaga ang real score, di ba?
5: Huwag na natin pangalaman. Diba? Paminsan makikita mo din talaga yung mga pagkiling talaga, no?
18: Pero ano yan part of sabi nga parte yan ng pagsaliksik, paghaluhog sa katotohanan. Minsan, kailangan mo maging devil's advocate.
5: Iba lalo
18: na sa mga abogado.
5: Diba,
18: kailangan maging devil's advocate ka para malaman mo kung ano talaga yung totoo. Kasi pagka yung puro umayon lang kayo sa iisang panig, parang nawawalan ng thrill eh.
5: Tama. At kuminsan, baka, alam mo yun, may gusto kang paaminin, ayaw niyang umamin kasi nga, kumbaga parang...
18: Umaayon lang kasi, umaayon lang eh. Medyo lilihis ka ng konti para, masukol mo. Diba, kahit naman sa atin sa pagre-report, diba, kailangan pag nag-i-interview ka, medyo...
5: Kalabitin ng konti.
18: Medyo kakalabitin mo ng konti para makilitiman lang konti, diba. Para lumabas yung
5: katotohanan. Tama, yeah. Tama ka dyan, Tito J. Mark. Tito J. Mark.
18: Mare, sige.
5: J. Mark, ayan, baka matawag mo akong tita eh. Mahirap na.
18: Kanina pa ang, medyo maaga natapos ngayon, ano?
5: Actually, yun nga yung pinag-uusapan natin kanina pa. Dahil kami dito, talagang nung in-announce na, starting October 1, diba? Talagang whole day na ito. Talagang nakakondisyon na yung isipan namin na talagang, kumbaga, hanggang wantusawa ito.
18: Pero magsawa. Maaga nagsawa. Hindi naman sa maaga nagsawa. Pero siguro dahil enough na yung mga natalakay ngayon. Di ba?
5: I think ay yun nga nang hingi ng sapat na panahon daw itong panig ng depensa na i-peruse. Ayan. O kaya naman ay reviewhin nila, no, yung mga dokumento from the AMLAC. Ayan. So yun yung hinihiling nila. So pinagbigyan naman ng ating mga butihing senador, kumbaga parang okay, sige, isang araw lang naman eh. Ede sa Monday na nga ang resume. Pero ito parang J. Mark. Yung isa sa mga kaninang tinalakay since kaninang umaga pa, yung sa LRA, yung binili na property versus dun sa SALN. Kasi parang sa akin lang to, ha, hindi ko alam kung mag-agree ka, pero siguro more than that, yung sa bukod sa LRA, sana din eh na nalaman din ng prosecution paano ba binili ito.
18: Mm-hmm.
5: Cold cash ba, inutang, in-house, yes, bangko, 'di ba? Kaya siguro ipe-present din siguro nila itong AMLAC or kaya naman ay kasi talagang kailangan pala, nagbabanggaan talaga na kumbaga hindi may sabihin na nating mayroong comparison at dapat ay compatible, ika nga, yung sell-in versus doon sa mga property mo, kailangan naka-declare pala lahat yun.
18: Mm-hmm.
5: Apakahigpit, ano? Kasi ikaw, nasa private practice ka din eh, di ba? For the longest time. Nasa private tayo.
18: Mm-hmm.
5: Basta tayo, kinakaltasan ng buwis, okay na. Wala na. Di ba?
18: Oo.
5: Pa-file ka ng ITR o babalik sa'yo yung ITR mo. O tapos na. Diba?
18: Meron kang, meron kayong in-house na accountant.
5: Na taga-pag-file. Oo.
18: May taga-account yan, may taga-kwenta, may taga-bayad, di ba? Wala ka nang inintindi.
5: Oo, pero sa government talagang napakabusisi, no?
18: Correct.
5: Talagang dito natin nakikita na talagang napakabusisi pala sa gobyerno,
18: mm-hmm,
5: no? Ultimo yung pagpa-file ng yung cash on hand.
18: Oo,
5: pati pala yun. Kailangan ilalagay mo din doon. Although wala naman daw doon sa line item,
18: mm-hmm,
5: sinasabi, but it doesn't mean na hindi mo ilalagay.
18: Mm-hmm. Kaya nga, di ba, nagkaroon din ng discrepancy dahil may dineklara si BP Sara na siya ay... Ano ba, shareholder ba 'yon o di ba? Sa isang sa GemCorp.
5: Oo.
18: Okay, pero may nilabas naman na pahayag ng GemCorp na wala naman sa SEC na list of incorporators. Wala yung pangalan ni VP Sara to, pero dineklara niya ni VP Sara doon sa kanya sell-in. Ang nagiging ano ngayon, ang naging punto ng argumento, which is which? Alin dito ang sabi nga eh nagsasabi ng totoo, pero
5: mas maganda yan, paharapin talaga si VP Sara.
18: Ang pinupunto din naman, the mere fact na nilagay mo yan sa iyong sell-in, inaamin mo na meron kang sapi. Shares
5: ayon
18: doon sa kumpanya.
5: Okay.
18: Hindi sinapian, pero may sapi, may shares doon sa ano, di ba?
5: Ayun. At least malinaw lang. Okay. So kumbaga parang hindi man ikaw naka-declare sa pwede, pero yun nga ang tanong doon eh, pwede ba 'yun?
18: 'Di
5: ba, siguro mamaya mas magandang makapanayam natin.
18: Correct.
5: Ang isang abogado, maganda yung punto na yan eh, na kung hindi mo ilalagay sa sell-in, 'di ba? Kasi kung halimbawa ikaw, meron kang negosyo. Or meron kang mga kung anumang mga shares, or imposible, hindi mo naman alam 'yon.
18: Tama.
5: 'Di ba? But hindi mo ilalagay sa sell-in mo, edi syempre ilalagay mo 'yon.
18: Saka isa pa, nilagay mo 'yan sa sell-in mo in good faith.
5: Oo.
18: 'Di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka naman maglalagay diyan kasi ang sell-in ano 'yan eh. Sabi nga, may karampatang parusa yan kapag ka nagsinungaling ka dyan.
5: Or yung may non-disclosure na tinatawag.
18: Pag mayroon kang hindi siniwalat dyan, pwede kang kasuhan. Pero the mere fact na nilagay mo yan dyan, ibig sabihin,
5: aware ka.
18: Alam mo, sa sarili mo, inaamin mo, at dinideklara mo.
5: Tama.
18: Dahil yan ay bahagi ng transparency sa gobyerno. Diba? Na kailangan bilang isang public official, kailangan alam ng taong bayan kung ano yung mga pagmamay-ari mo.
5: Tama.
18: Ano yung pinagkakagastusan mo, di ba? Ano yung interest na meron ka?
5: Oo. At ikaw ba ay nag-diverse na ng iyong mga yaman or ari-arian?
18: Eh, diba? Mga ordinaryong empleyado nga ng gobyerno eh, magkamali lang ng isang item sa sell-in eh, kinakasuhan na.
5: Ah, yeah. Diba? Tama.
18: Okay, what more pa kaya kung ikaw ang isa sa mga pinakamatataas na opisyal ng bansa?
5: Mm-mm. Diba? Tama. So, kailangan talagang mahalaga na ito ay mahimay natin punto por punto. Like, ang dami kong gustong itanong dun sa ating magiging guest.
18: Mm-mm.
5: Like, halimbawa, itong si Mayor... Baste, no? Kahapon, dumalo siya doon sa pagdinig, sa impeachment hearing. Eh, parang lahat ng ano ng sinabi niya parang hindi ko alam, mga ganyan, 'di ba? Ang tanong ko doon, kung mayor ka, 'di ba? Syempre
18: dapat dumadaan 'yan
5: sa
18: iyo.
5: Or sa akin lang 'to, ha. Oh. I don't know kung mali ba ako ng pananaw, pero all the more na dapat maging maingat ka, 'di ba? Kumbaga maging maingat kayo sa pagtanggap ng mga kontrata or kung ano pa man, 'di ba? Baka mamaya masilipan kami, 'di ba? 'Di ba dapat ganoon?
18: Saka kahit ikaw, kung ikaw mismo yung staff, dapat kung kahit sabihin mong nasa iyo ang pinagkakatiwala ng principal, 'di ba? Mm-hmm. Yung judgment. Tatanggapin mo o hindi yung kontrata na 'yon.
5: Mm.
18: 'Di ba dapat maging ano 'yan, maging sabi nga dapat maging cautious yung official,
5: extra na careful. Oh,
18: na dapat bawat detalye alam mo.
5: Mm-hmm.
18: 'Di ba? Kahit sabihin mo pinagkatiwala ako dito sa little mayor ko halimbawa. Pero dapat alam ko pa rin 'yon. Hindi mo pwedeng hindi pwedeng pinagkatiwalaan mo pero wala kang alam.
5: Hindi, halimbawa, granted, halimbawa ikaw si mayor, tapos ako si little mayor. De syempre, 'di ba? Makikita mo naman halimbawa na bakit laging ito yung kumpanya na kinukuha mo? 'Di ba? Syempre sisitahin mo ako. 'Di ba? Kasi kung hindi mo ako sisitahin, de
18: 'di ba?
5: Pero siguro, ha, siguro ano ganun lang tayo. Mm-hmm. Hindi ko alam, baka ganun tayo dahil reporter tayo mag-isip, 'di ba?
18: Tama. Kapag ka, tayo kasi nasasabi natin yan dahil kung tayo ang nasa kalagayan ng opisyal, ito yung gagawin natin.
5: Yeah.
18: Pero ang tanong kasi dyan, ito ba talaga yung standard na pwede mong i-delegate yung mga ganitong klase ng transaksyon? O talagang kailangan hands-on ka sa pagbusisi nitong mga... Kasi ang tao, iba-iba eh.
5: True.
18: Diba? Iba-iba. Iba-iba ang leadership skills niyan. Iba-iba ang management skills niyan.
5: Management style.
18: Management styles. Diba? So, ang punto dyan, kapag dumating yung mga ganitong klase ng fora, diba? Anong isasagot mo kapag ka tinanong ka? Hindi, sapat na ba yung sabing wala kang alam?
5: Or
18: pwedeng, pwedeng alam mo, ano? Pero pinagtatakpan mo? Pwedeng ganun eh. Diba?
5: Well, ang makakaalam lang yan, yung tao mismo.
18: Oo.
5: Pero again, siguro nga, baka dahil kami ho ay medyo malikot mag-isip dahil parehas kaming reporter ni J. Mark, diba? Kumbaga, sa akin ho, ito, pananaw ko, dapat lang siguro na, kumbaga parang, ikaw yung parang little president sa ano mo eh, sa town mo eh, di ba? So, kumbaga, ano man yung kumpas na gawin mo, sabihin mo na, mag-ingat tayo ha, o kaya naman, bakit laging ito yung, inano mo, sino ba may-ari niyan, di ba? Di ba ganun yun eh?
18: Kaya dyan ngayon makikita kung anong klaseng tagapamuno ang isang local chief executive. Diba?
5: Competent ba siya?
18: Yun, diba? Doon mo makikita kung anong klase siyang mamuno na dahil sa tiwala ka doon sa mga tao mo, dahil sabi mo, talagang yung competence nila ay mataas at you have that trust and full trust and confidence sa kanila na kahit anong gawin nila, alam mo sa sarili mo, hindi ka malalaglag bandang huli.
5: Naku, mahirap yan.
18: Diba?
5: Yun nga lang, halimbawa, papipirmahin ka ng, diba kung minsan, pirma ka naman dito, para saan yan?
18: Diba? Lalo na, meron din yun naman, si Mayor, ano ba yan? Sir, kasi ganito yan. Diba? Yung mga sasabi, kasi ganito yan, ito yan. Sige, pipirma ako.
5: Kung minsan doon talaga napapahamak yung LGUs.
18: Kahit hindi na binabasa yung detalye ng dokumento, dahil naniwala ka doon sa pinagkakatiwalaan mo, okay sa'yo yan. Pero pag paano ang magiging trato niyan kapag ka, halimbawa yung pinapirmahan sa yung kontrata na inaprubahan mo,
5: mm-hmm,
18: sabi nga eh, nag-release ng pondo para diyan.
5: Oo.
18: Eh nagkabulilyaso, paano mo ngayon ididepensa?
5: Oh,
18: diba? Dapat, tama. Dapat merong ano yan. Dapat sabi nga eh,
5: may parang check and balance.
18: Ang termino, Marin Jamie, due diligence.
5: Oh,
18: diba?
5: Tama, tama.
18: Oh. Oh,
5: tama naman yan. May due diligence. Correct. Ka dapat. Oh, oh. Pero yun nga, diba, no matter how dami ng mga

0: Anyway, talaga naisingit ko eh. No? So, hindi, na-ano lang ako.
1: Na-showbiz pa.
0: na, kumbaga parang, nung time na nagbigay siya ng testimony sa impeachment court, parang yun yung sumagi lang sa isip ko na, o baka ako lang ba ito mag-isip, di ba? Or baka, ano, kasi parang, di ba dapat, mas maging maingat tayo ha, kasi vice presidente na yung kapatid ko. Di ba? Kumbaga parang ayokong mabahiran kami ng kung ano mang, di ba dapat may mga ganong pa-marching order ka.
1: Pero yun nga eh, sabi nga, nasa kanya-kanyang estilo yan eh. Kung masyado kang tiwala doon sa mga tao mo, eh, para sa'yo, okay na yun.
0: Sige, tignan natin kung hanggang saan hanggang saan aabot ang tiwala.
1: Pero maganda matanong natin sa abogado. Tama ba 'yun? Tama ba 'yung ganung sabi nga eh sa atin ha, sa point of view natin na tigalabas. Tama ba 'yung ganung mindset na
0: may taga-pirma na ako. Siya diba? Na ang dinelegate ko diyan.
1: Parang meron na nag-iisip, nagdedesisyon para sa iyo. Eh, dapat yun na lang mag-mayor, hindi na ikaw. Diba?
0: May point ka dyan.
1: Diba?
0: Oo. Ewan ko ba, kasi naman, kumbaga parang nagiging ministerial na lang ba? Parang correct. Ganon.
1: Pwede naman din kasing, pwede naman kasing maging alibay dyan. Eh, hindi naman ako yung full pledge eh. Yung full pledge eh, nandun sa ibang bansa. Acting lang naman ako eh.
0: Pero kahit na, di ba? But anyway, ay nako, hindi ko alam kung hanggang saan aabot itong mga pagdinig na ito.
1: Para tuloy na uulinigan ko sa DCRH nung hanggang saan nahantong ang tagpong ito?
0: Yeah, di ba? Oo. Hindi kasi di ba ako parang ano na, day 32 na. Ang nagpe-present pa lang parang J-Mark ay puro mga sa prosecution pa lang. Mm-hmm. Wala pa dito yung depensa.
1: At magkano pa yan? Magko-cross-examination pa yan?
0: Oo. At saka ano pa lang ito? Pangalawa pa lang to na impeachment
1: article.
0: Case. Article 2.
1: Article 2. Pero nakakailang articles na ba? Dalawa pa lang o tatlo?
0: I think dalawa pa nga lang, 'di ba? Parang yeah, kasi apat 'yun eh.
1: Apat 'yun.
0: Oo. So ngayon parang nakakadalawa pa lang.
1: Medyo mabagal ang usad 'to.
0: Although sabi naman nila parang right on track naman daw sila, sabi. Pero ayun nga, pansinin mo yung mga nanonood sa Senate nung unang bugso nito, nung napakarami.
1: Correct.
0: And then pakonti ng pakonti na habang tumatagal. Mm-mm. And kuminsan, no, ito ay sa tingin ko lamang doon sa iba na pasensya na po, pero doon sa iba na mahilig maniwala sa mga memes, yung dumaan lang sa kanila yung portion ng kung ano man ng
1: yung clickbait,
0: yung portion lang mismo ng napakaliit lamang ng portion ng impeachment kung makakomento na akala mo ay
1: mga eksperto na.
0: Eksperto na. Wag pong ganon. Kasi yun ang pinakadelikado di ba? Kumbaga parang di mo nga napakinggan ng buo from day one. Tapos mas maalam ka pa dun sa mga ano, like ako.
1: Madali kasi sa kanila magsabi na, dapat ganito yan dapat ganyan yan. Teka muna, pasok ka muna ron para makita mo. Alam mo ba yung buong pagyayari?
0: Na nakatutok ka ba since day one?
1: Correct.
0: 'Di ba? Wag kayong ano maniwala do sa mga ini-splice na video lang kung sinong kamote lang.
1: Wag kayong patihulog sa patibong.
0: Kasi
1: pwedeng partiya ng propaganda.
0: Yun yung nakakatakot doon. Na isipin mo yung nung una na nagkaroon ng impeachment hearing, napakaraming mga nanonood and then as time goes by, no? Yun nga isang buwan mahigit na na pakunti ng mga nanonood, pero yung sabi mo nga nagdudunong-dunungan at nag-e-expertuhan eh.
1: Attorney for the day. Ganon.
0: Diba? Kung makapagbigay ng opinion, akala mo'y totoong-totoo.
1: Akala mo, nakapasa sa bar eh. Like pa mga abogado. Oh. Pero mas mag-

0: Maganda, Marie Jamie, no, sa mga pagkakataw ito, dapat talaga yung mga punto de vista na narinig natin sa impeachment trial, malaman natin mula sa mismong abogado.
1: Ayan.
0: Para at least, sabi nga eh, sigurado, diba?
1: Mm-mm.
0: Kumpirmado yung mga impormasyon at totoo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo. Tama, tama. O, sige, tawagin okay. na natin.
0: Ayan. Makakasama natin sa ating special coverage para bigyan tayo ng mas malinaw na konteksto doon sa mga argumento, mga punto na narinig natin ngayon sa impeachment trial. Makasama natin founding din ng John Wesley School of Law and Governance ng Wesleyan University of the Philippines, Attorney JV Bautista. Attorney JV, magandang hapon sa iyo.
2: Jaymar and Jamie.
1: Ayan. Ay, good afternoon po. Wait lang. Si Attorney JV ba ay naging undersecretary ng DepEd? Parang familiar
2: ay,
1: yung... Ah, okay. Sige. Okay.
2: Hindi po. I was a congressman.
1: Ayun! Oh. Oh, kaya pala sabi ko parang familiar yung face niya.
0: Kaya,
2: ayan. Yes, I used to be the party list representative of Sandakas.
1: Ayun! Oh, si okay.
2: Yes, in 2001 to 2004. Ayun.
1: Oho. Okay, so siguro hingan muna natin. Attorney JV, anong masasabi mo sa naging takbo kanina, ngayong araw, ng impeachment trial?
2: Alam nyo, mukhang maganda yung punto ni ano, sana pakinggan ng prosecution si Senator Judge Erwin Tulfo, no?
1: Mm-hmm.
2: Kasi sabi niya doon sa prosecution, piliin yung mabuti yung inyong ipipresenta ng mga testigo.
1: Mm-hmm.
2: Dito sa pag-present nyo ng evidence against the Vice President.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, yung napansin ko kanina, halimbawa, ang pinuprove nila, yung mga titulo ng lupa, ano, na supposedly pag-aari na mag-asawang Attorney Manz Carpio at si Vice President.
1: Mm-hmm.
2: Under the article which they intend to prove ill-gotten wealth, no? Unexplained wealth.
1: Mm-hmm.
2: as part of graft and corruption, and I understand betrayal of public trust.
1: Yes.
2: Okay?
0: Mm-hmm.
2: Pero sa nakita ko, hindi naman talaga kailangan mo tawagin yung Register of Deeds ng Davao.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung pipresenta o yung bumusisiin ng Kongreso dyan ay public documents yan eh. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Pwede namang yan examinin nila na merong magpresenta dyan. Halimbawa, kung ang isang congressman, nung investigasyon nila, napunta sa kanila yung mga kopya ng titulo na yan, pwede na nilang ipresenta yan doon sa Senate Impeachment Court.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman kailangan lahat na lang ng mga opisyalis na may kinalaman doon sa mga dokumento na yan ay tawagin at ipresenta kasi nakakailip talaga yung proseso, no?
1: Uh-huh, uh-huh. I think it was Senator Raffy. Senator Raffy Tulfo.
2: I stand corrected. It was Raffy Tulfo, Senator Judge Raffy Tulfo who called it out, no?
1: Mm-mm.
2: Di ba kinall out niya? Kasi sabi niya, tignan niyo naman yung mga ibang senator judges, lumalabas na, nagre-resume, di ba? Parang nawawala na ng gana na makinig kasi nga ang mga tinatawag, halimbawa, yung police officer na merong record ng baril, no? That was to prove ill-gotten wealth.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi na i-impress itong mga senator judges natin.
0: Mm-hmm.
2: O kaya yung sa procurement. Worst of all, itong pinatawag nila si Mayor Basti Duterte ka noong isang araw. Sa tingin ko, that was, I'm sorry to say this because I have been rooting for the prosecution all mm-hmm. along. Kasi sa tingin ko, napuprove naman nila yung kaso nila.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang, mukhang hindi kailangan tawagin si Mayor Basti.
1: Mm-hmm.
2: And ang naging epekto noon, alam nyo, ang naging optics.
1: Uh-huh.
2: Of course, you're from the media, you understand what optics would be, di ba?
1: Yes.
2: Yung itsura niya, mm-hmm. parang na-intimidate kasi ni Mayor Basti yung yung prosecution.
0: Mm-hmm.
2: At saka ilang mga senador, hindi ko masinasabing lahat kasi meron din naman tumindik sa kanya. Pero parang the optics of it all was that the mayor of Davao in his black suit and his shaven hair and yung dami ng tattoo niya sa katawan at saka the way he was answering the questions from the prosecution counsel, private prosecutor, as well as the senators, medyo he was dominating the witness stand. Parang dinidictate lang niya yung mga sagot niya, di ba?
1: Hindi, yun nga po yung kaninang pinag-uusapan din namin. Parang yung demeanor niya, I'm sorry, but parang ito po ba ay katanggap-tanggap halimbawa sa regular court? Like halimbawa, sasabihin mo na pumunta tayo sa Davao, nandoon doon naman yung record. O kaya naman ay sasabihin mo na 'di ba? Parang nasa record naman 'yan, i-play na lang 'yan ulit, parang ganoon.
2: Hello, Jamie. Ang rule namin kasi diyan sa pag-treat mo ng witness, you have to treat the witness with respect. Ano? Pero pagka witness, gumaganyan na, he has to be called out for proper decorum and behavior by the presiding officer.
1: So, dapat ito kay Senator Cheese.
2: Escudero. Dapat si Cheese Escudero nagsabi noon. Mr. Witness, may I remind you of the decorum of a witness in a proper impeachment court. Ganyan, ano?
1: Tama.
2: You have to be respectful also to the lawyer and to, especially to Senator Judges interpolating. Ano? Napansin ko kasi, siya lang ang tinatawag na Your Honor. Si Attorney Teddy, tawag ng tawag sa kanya Your Honor. Pero di niya tinatawag na Your Honor yung mga senador, di ba?
1: Yeah.
2: Yes lang siya ng yes, o kaya no lang siya na no. Anong gusto niya sagutin? And I could not see the point kung bakit siya kailangan dalhin doon sa Senate at ipresenta siya as a witness kung ang ipuprove lang naman niya ay nagkaroon ng transaksyon yung Davao City doon sa korporasyon na inilagay ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN, which was GenCorp. No? Kasi these are matters of public record. You don't need the mayor. Ang tingin ko kasi, somebody from the prosecution, maybe a smart aliki lawyer, gigil na gigil sila, ipresenta si Sara Duterte. Right? Although, I do not believe they have the capability, nor does the Senate Impeachment Court have that capability of compelling the presence of the Vice President there as an adverse party witness. Hindi na magagawa yan. No? Siguro, that's the reason why second best thing was to drag the brother. Diba? Si Mayor Baste Duterte. I thought they were going to make a spectacle out of it. Para itingin nila, sabihin nila, hindi ba Mayor? Nagkaroon ng kontrata itong GenCorp. At ang GenCorp, pag-aari ng kapatid mo. Kasi dapat alam mo na yan ay pag-aari ng kapatid mo. Kasi kung hindi mo alam yan, hindi mo ginagawa ang iyong obligasyon bilang alkalde. Kasi, ano mo to eh, under sa iyo to eh. Dapat alam mo yan. Ito yung principle of you of ought to know. No? Yung kailangan alam mo yan, hindi pwedeng sabihin mo lang, hindi ko alam eh. Kasi meron akong dinesignate yan eh. May problema siya doon. Ngayon, yun namang puntos kasi na si Vice President ay involved sa mga korporasyon at inilagay niya sa SALN. That itself was a violation, a patent violation of the Constitution. And that could be a solid ground for conviction in this impeachment. Kasi, bakit? Under Article 7 of the Constitution, sa Executive Department, bawal ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo at lahat ng membro ng kabinete na magkaroon ng interest. Ibig sabihin, hindi pwede magmayari, hindi pwede silang shareholders ng kahit na anong kumpanya or korporasyon na negosyo. Negosyo. Bawal lang eh. And the prohibition is absolute. Walang exception dyan pagka yung mga officials na yan are concerned. So the mere fact na idiniklara ni Sara Duterte na meron siyang mga interest niya sa mga kumpanya na yun in her SALN, that itself would be a good ground to convict her for betrayal of public trust. Kasi, or culpable violation of the Constitution. Pagkatapos, yun nga, na, kasi I thought they were excited, no? Maybe uh-huh. the prosecution was excited by the statement of Mayor Duterte uh-huh. na kinonfirm niya na meron niyang merong transaksyon. In fact, sabi niya, hindi lang ganyan karami yung kontrata namin. Mas marami pa dyan eh.
1: Oo, 19.
2: Mas marami pa dyan eh, sabi niya. So, siguro, yung mga prosecutors, ang tingin nila, ah, mababao ni Mayor Duterte himself yung sarili niyang kapatid. Oh. Eh, kaya lang, kaya mong i-prove yung bagay na yon kahit wala si Mayor Duterte roon. Yeah. O kaya, kung inimbita mo si Mayor Duterte, you should have been tough enough, ano, to stand up to him and tell it how it is. Mm-hmm. Dapat pinakita nila na, Mayor, huwag ka gaganyan-ganyan. You have to respect this court. No? Dapat sinabihan siya. Dapat sinagot din siya na, oh, kung ganun pala, ikaw ay isang alkalde na pabaya.
1: Kasi exactly.
2: yung kapatid mo, nagnenegosyo yung kumpanya niya, kumikita dyan sa iyong LGU, sa iyong syudad. And therefore, constitutes conflict of interest, which is prohibited by the Constitution. Mm-hmm. Ayan na. Ano na, patung-patong na violation ng ginagawa ni Vice President.
1: Ano? Pero para pong hindi, para, yes. I'm sorry, pero parang sa lahat ng mga pangyayaring ito, kuminsan ho, attorney, di ba, parang lumilihis kasi eh. Mm-hmm. Like, sasabihin, eh ano naman, kung halimbawa nagkaroon ng transaction, parang ganun yung nagiging ano ng mga tao, which is, sa tingin ko ho, parang lumilihis talaga dun sa articles of impeachment, hindi ba? Mm-hmm. Kasi sabi niyo nga po yung hindi lang pag amin, I mean yung hindi lang tawag dito pag da-diverse ng negosyo. Parang ano na yun eh, sabi niyo nga po, 'di ba? Culpable violation na
2: hindi pag di-disclose ha, kasi sa mga congressman,
1: I mean diverse, pag da-diverse po ng
2: kanya. Divest. So kasi kailangan mag-divest the moment they enter into their office, kailangan wala na sila absolutely interest sa kahit na anong negosyo.
1: Pero yun nga po, pero sa course ngayon, 'di ba, parang J Mark, parang ang nangyayari ho ay nalilihis na kung saan-saan napupunta yung mga issue. Well, in fact,
0: nadadivert yung ano,
1: 'di ba, parang ito yung pinag-uusapan natin eh, may nilabag ba or wala.
0: Mm-mm.
1: Diba? Ganun lang kasimple.
0: Saka,
2: Kaya nga, Jamie. Oo. Natatakot din ako na baka mangyari rito, yun na, magkatakipan, ma-confuse na yung nanonood na publiko, diba? Mm. Hindi nila makita kung ano talaga. Nagtataka ako kung bakit ano eh, bakit hindi na muna sila dumiretso doon sa bank records ni Vice President. Mm-hmm. Kasi, pag ang pinag-usapan mo dito, pera, nakatakot-takot na pera, kabukha nung sinasabi ni Senator Trillanes, ayan, malaking impact yan. Dito sa, baka yan ang maging explosive issue eh. Kaya, hindi ko rin maintindihan, kasi nakita ko nung Lunes, or nung Tuesday yata yun, dumating si Senator Trillanes eh. And I thought he was going to be
1: called
2: to
1: witness
2: stand. Kahapon. And even on Tuesday, nandun na siya. Nandun na siya nung dumating si Baste Duterte. Nandun na rin si Senator Sonny Trillanes eh. Mm-hmm. Ang hindi ko maintindihan ang dahilan, bakit hindi ngayon na sinasabi na tatawagin nila? Kung sino-sino tinatawag nila. Kamu kaya RD na yan. Tingin ko that was not necessary. Mm-hmm. Hindi naman kailangan yan. Tingnan mo yung ano ha, tingnan mo yung pinaliwanag ng RD. Meron daw acquisition ng property in 2004. O sige, 2004. Malayo pa naman. 2022 naging Vice President si Sara eh, di ba? In 2004, bumili sila ng property ng 6 million.
1: Mm-hmm.
2: Di ba?
1: Yes.
2: O kaya lang, inutang nila yung same property, umutang sila ng 8 million. O. E di yung, di naging liability yung 8 million.
0: Mm-hmm.
2: Mas marami yung liability nila kaysa sa asset nila. Kung tutuusin. Mm-hmm. Kasa lang unexplained wealth doon.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Makakalito yan sa pero, publiko eh.
1: Oh, pero kung, yes. kung sa tingin niyo ho ba, ako yung bilang ika ngay na nanonood lang, and I stand corrected, attorney, ano, tama ho kayo, Tuesday, kasi kahapon pala, September 30 eh. So, September 29.
2: Wala silang
0: hearing. Pero ito, gusto kong malinawan din, attorney. Dahil, nung Martes din, sabi nyo nga dapat nga hindi humarap si Mayor Basiro, pero nakita
2: sana hindi hindi humarap. Sana hindi pinatawag.
0: Ay,
2: kung ganun pero, pala ang resulta.
0: Pero the other side, yung sa kabilang dako nung pagharap niyang yon.
1: May
0: ibang nakita yung ating mga kababayan eh.
1: Na-expose.
0: Sabi nga dahil tinatanong siya, alam mo ba ito? Hindi ko alam 'yan.
1: Oo.
0: 'Di ba? Ikaw ba, alam mo ba na pinirmahan ito? Hindi ako pumirma. May dinesignate
2: ako. Yun lang nga, J-Mart, kitang-kita mo na ang sisinungaling eh.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Imposibleng hindi niya alam yun eh.
0: Pero, ang tanong ko, attorney, proper ba sa isang local chief executive na ipaubaya mo lahat sa, dapat yun na lang ang nag-mayor, hindi na ikaw. Diba? Sa mga assistant mo na sila yung pumirma ng mga kontrata, sila yung magdesisyon para sa iyo, 'di ba? Is it a proper for a local chief executive na mag-delegate lagi ng mga lalo na yung mga big ticket transactions?
2: Ito, tama ka diyan, tingnan mo ha. Ito si Cayetano. Hindi ba papasok lang naman 'yan? Para ipagtanggol niya si Sare. Yun lang ang
1: very blunt talaga si attorney.
0: Senator Judge yun, ha? Senator Judge yun, ha? For the record, ha?
1: Parang sinasabi niyo na po yung
2: Pero kita-kita mo yung bias niya, di ba? Kita-kita mo. Ngayon, ano tinanong niya? Di ba tinanong niya, di ba, Mayor? Kasi ako, may asawa rin ako, Mayor. Alam ko to. Hindi ba, mali-maliit ang dokumento yung pinipirma mo everyday. Ano ba yung pinag-uusapan niyang mali-maliit? Payroll? Yung pa naman payroll, kailangan isa-isahin ng mayor yan. Samantalang ito, transaction to na milyon-milyon ang pinag-uusapan. Tapos i-imply ni Cayetano na sa dinami-dami ng dokumento, hindi niya nasisilip lahat. Pero anong klaseng mayor yan? Dapat silipin niya yung mga importanteng dokumento, lalong-lalo na yung involved, yung pera ng taong bayan.
0: Correct.
2: Kasi nagbabayad sila sa kontrata eh, right?
1: Tama.
2: O ngayon, hindi naman pwedeng maniwala ang taong bayan. Ito dapat pinalabas ito sa doon sa hostile witness na yan eh.
1: Yes.
2: Pwede mo na i-cross-examine yan kung prosecution na lawyer ka. Hindi naman maniniwala ang taong bayan na hindi alam ni Mayor Duterte na yung GenCorp ng kapatid niya ay hindi involved ang kapatid niya. Na kung ito ay nakikipag-transaction man sa LGU na hindi involved si Sara Duterte. Bakit? Eh kasi yung isa sa mga may-ari ng GenCorp, chairman niya doon sa isang doon sa isang kumpanya.
1: Asosyo niya.
2: Asosyo niya.
1: Oo.
2: Oh. Yung anong pangalan ng chai?
0: Jaime Tan Cruz.
1: Yes. Oo.
2: Yan. Hindi ba kasama niya sa kumpanya?
1: Yes.
2: Chairman pa yata of the board. Tapos siya, member of the board. Si Paolo Duterte, member of the board. So, kilala niya yan. Alam niya kung ano mga korporasyon yan. Alam niya na GenCorp, korporasyon din ni Tan yan. Pagkatapos, dapat alam niya na yung kapatid niya nandyan din sa GenCorp. Lalong-lalo na si Sara mismo sa pamamagitan ng sarili niyang pagkaka-fill up ng kanyang sell-in ay inamin na siya ay kasalay dyan sa GenCorp na yan. Dapat yun, kinonfront na si Mayor doon. Dapat pinakita, Mayor. Hindi. Parang mahirap naman paniwalaan niya sinasabi. Mukhang nagsisinungaling ka yata. Dapat sana ganun. Meron somebody who will stand up to him na, teka muna, hindi lang naman ikaw ang siga-siga rito. Huwag ka gaganyan-ganyan.
1: Nasa Senate ka.
2: Nasa Senate ka naman eh. No, nasa Senate ka. Hindi ka man lang abogado eh. Ini-intimidate mo kami mga abogado. Bakit naman ganun? Diba?
0: Saka isa pa, Tony.
2: Yes.
0: Saka isa pa, Tony. Diba? Isa rin sa pinatutunan kaya rin pinatawag siguro si Mayor Baste para ma-establish yung 'di ba dineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanya sal-in yung GenCorp. Pero do sa nilabas na SEC wala sa listahan ng mga incorporator si VP Sara. Pero ang gusto nilang patunayan doon, sino ang nag which is which.
1: Uh-oh.
0: Pero may mga nagsasabi rin kasi the mere fact na dineklara mo yan sa salin mo, it is already an admission na ikaw ay umahawak ng isang negosyo habang ikaw ay nakaupo sa pwesto.
1: Mm-hmm.
0: Diba, yes. Tony?
2: Tama ka dyan, J-Mark. Isa pa yan sa mga pagkukulang. Alam mo, medyo nagkakapatong-patong ang pagkukulang ng prosecution. No? They have to get their acts together.
1: Uh-huh.
2: Sinabi ko na sa inyo kanina, I'm rooting for them. Pero hindi naman lahat ng ginagawa nila, sa tingin ko, tama.
0: Dapat so, nakukulangan kayo, attorney?
2: Bakit kasi pinirisinta pa nila yung taga-sec na yun?
0: Mm.
2: Di ba? Mm-hmm. Kasi, na-establish na si Sharon Duterte ay may interest, may business interest sa Jet Corp.
0: Mm-hmm.
2: How? Uh-huh. Dinikla niya sa Salin.
1: Sa Salin. Mm-hmm.
2: So, that really is controlling. Bakit? Mm-hmm. Kasi declaration against interest yan eh. Admission yan eh. Di ba? Kung sa isang criminal case, confession na yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Inamin na niya yung kasalanan eh. Kasi bawal nga yun sa ilalim ng saligang batas na magkaroon ka ng ganyan. Ngayon, kailangan pa bang kalad ka rin yung SEC doon, patawag mo yung SEC,
0: mm-hmm.
2: para lang yung ipakita na si Sara Duterte ay merong interest doon. Hindi na kailangan eh. Mm-hmm. Ano nangyari? Oh, na-contradict pa nung sinasabi ng SEC. Hindi ba man lang briefing ng mga prosecution attorneys at ito mga congressmen? Kasi ang abogado, pag nagpresenta yan ng witness, Joe Mark and Jamie, pag nagpresenta yan, nagtawag yan ng witness niya. Witness mo yan eh.
1: Uh-huh.
2: Kailangan niya na brief na yan. Alam mo na ang sasabihin yan. 100%. Hindi ka pwedeng masurpresa. Kasi pag nasurpresa ka dyan sa sarili mong witness, ano ang klaseng abogado?
1: Mm-hmm.
2: O pag nasurpresa ka, kailangan ipa-declare mo yan na hostile.
1: Uh-huh.
2: Para paamin mo na lang sa kanya kung ano yung gusto mong paamin sa kanya.
0: Uh-huh.
2: Pwede mo siyang i-leading question. Pero dito, tinawag pa nila yung taga-sec.
1: Uh-huh.
2: Tinawag nila. Tapos diniklara ng sec, wala akong record na ganyan eh. Wala siya sa GIS eh. O di parang nagbabanggaan ngayon yung dalawang yun. Di ba? Ay gustong-gusto ngayon ng defense yan. Dahil yung defense, tinatrato nila kasi itong proceedings na ito, parang criminal trial eh.
1: Uh-huh.
2: So, ang ginagawa nila, kumwari, magagawa
1: parang beyond reasonable doubt.
2: Magkikreate sila reasonable doubt. Paano mo sasabihin, violation ni Sara yan? Sabi na SEC, wala naman siya doon.
0: Uh-huh.
2: Kaya lang, inamin na ni Sara eh. So, yung pag-amin na yun, yun ang controlling.
0: Mm-mm.
2: That will control. Yun ang superior kesa doon sa testimony ng SEC. Unfortunately, witness ng prosecution yan, hindi naman nila ma-pull out, di ba?
1: Oo.
2: Ako, antigo yung bad call yun. Bad call from the prosecution side.
1: Attorney, like ito po, yung ngayon, no, na nangyari, na iharap naman yung mga taga-LRA. I don't know ha, kung ano hong take ninyo dito, pero may way ba kung halimbawa po, may bigat po ba kung ang tinawag sana ay halimbawa po yung pinagbilhan ng property? Paano to binili? Cold cash ba to? Parang ganon. May ano ba?
2: Sa akin kasi yung mga baril, yung mga real
1: yung mga
2: estate,
1: lupain,
2: hindi na mahalaga yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang mahalaga dyan, number one, ang mahalaga, maganda ito, no? Yung shares of stock sa corporation.
0: Mm-hmm.
2: Bakit? Kasi bawal yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Kahit di ka pa pumunta sa unexplained belt, bawal yan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pinapayagan ng Vice President eh. Na magkaroon ng business interest sa korporasyon habang nasa pwesto siya.
0: So kung nalabas yung dokumento na yon, kung nalabas yung dokumento na yon, attorney, would it suffice na sabi nga ay makapuntos ang prosecution do sa trial?
2: Oo naman kasi nakita niyo ba yung nangyari kay Marcoleta?
0: Mhm.
1: Mm-hmm.
2: Ano nangyari kay Marcoleta? Mm-hmm. Bakit nakakulong si Marcoleta? Dahil lang sa mga pinaggagawa niya sa
1: inamin
2: niya.
1: Inamin niya.
2: Sinabi niya
1: on air.
2: Tumanggap ako eh. Kaya lang ayaw pasabi ng mga donor ko kung saan yan. Ngayon, ginawa ngayon itong kung sino, parang si Professor Araw yata yun, ihinabla siya sa Comelec. Na yan daw campaign contribution. Sabi niya, hindi. Hindi ito campaign contribution. Kasi wala pa namang kampanya.
1: Wala pa namang kampanya.
2: Nagdaya dyan ng donor stocks. Di ba? Nagbayad.
1: So, napasama pa.
2: Hindi campaign. Okay. Okay, kasi campaign contribution, hindi ka kailangan magbayad ng donor's tax. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ngayon, kung hindi contribution yan, ano 70 yan? Million, eh ano yan?
1: Oo.
2: Regalo yan.
1: Oo, kongresista pa siya nung time na yun.
2: Regalo yan. Oo. Inakalimutan niya ang tanya. Kongresista siya.
1: Mm-hmm.
2: So, he was a public official.
1: Oo.
2: Under the anti-graft law, hindi ka pwedeng tumanggap ng hindi moderate gifts.
1: Is
2: it moderate ba yung 70 million na cash?
1: At ayaw pang ipasabi yung mga kung sino yung nagbigay na yun, di ba?
2: Ngayon, nakakulong sila lahat. Pati yung donor, di ba? Nakakulong sila lahat. Ganyan din ang nangyari dito sa ano. Isasalin tulad ko yan. Sa declaration ng saliin ni Sara Duterte na ipinasok niya doon, hindi lang naman GenCorp yan. Iba-ibang kumpanya, nandun siya eh. Di ba? Eh, bawal nga yun. Bakit lumalabas yun sa saliin niya? So, ibig sabihin nun, nilanapag niya ang konstitusyon.
1: So doon pa lang sa SALN na 'yon, kumbaga parang panalo na ang prosecution doon pa lang.
2: Huling-huling.
1: Pero bakit nagkakaroon pa din ng parang sabihin na nating
0: nagdidili-dali pa eh.
1: Bakit hindi na lang halimbawa ho eto na maliwanag sa sikat ng araw, 'di ba? O mag-move on tayo sa susunod.
2: Correct. Sana mas maganda 'yun eh. Yung sa issue ng unexplained wealth talaga dyan, ang hinahanap dyan, pera. Pera. Alam mo yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes na daang milyon ng pera niya sa banko. Yun na lang ang puntahan natin. Diretso na tayo doon. Di ba? Tawagin na si Trillanes, magkano ba ang alam mo? Paano mo nalaman yan? Tapos tawagin natin ang banko. I-match natin, tingnan natin kung
1: totoo ba yung sinasabi.
2: Eh kasi noon, di ba, hamon ng hamon si Trillanes, magbigay kayo ng bank waiver kasi may bank secrecy law tayo eh. Hindi mo pwedeng basta-basta yan isang bulat nang walang waiver except sa impeachment. O kaya kung may court order. No? Eh ito impeachment na ito eh. Kaya pwede na eh. Pwede na yung bulat natin eh. Pwede nang tignan yan sa mga senator judges.
0: Yan nga yung isa sa mga... Yan nga isa sa mga sinabi ni dating Senador Trillanes, pero ayaw naman niya nang humarap sa witness stand.
2: Hindi siya ayaw eh. Hindi ko maintindihan ano nangyari kasi bakit siya andun? Bakit siya andun nung Tuesday kung ayaw niya humarap?
0: Dalawang bakit ka magbababad doon, 'di ba? Tapos biglang pagdating nung huli, umatras na.
2: Ganito. Ito, kinikritisize ko naman si Presiding Officer Escudero dito.
1: Mm-hmm.
2: Bakit pinakikialaman ni Escudero yung presentation ng witnesses ng prosecution?
1: Mm-hmm.
2: Bakit? Alam mo, sa isang huwes, hindi naman tama yun eh. Kasi huwes ka eh. Ang trabaho ng huwes, makinig.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga hearing ang tawag eh.
0: Correct.
2: Ang trabaho ng prosecution, magpresenta ng testigo at saka ng mga ebidensya.
1: Mm-hmm.
2: Bahala ang prosecution kung sino gusto nila ipresenta at kung ano ang sequence niyan. Kung gusto nilang mauna si Trillanes, dapat sila masunod.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema, parang nung pang Tuesday ito, sinasabi na ni Escudero, bakit kasi uunahin niyo si Trillanes? Dapat unahin niyo yung AMLAC. Dapat unahin niyo yung AMLAC. Pag napresenta niyo yung AMLAC, tawagin niyo si Trillanes. Eko, ako yung abogado doon, sabihin ko, ba't ka ba nakikialam?
1: Tama, oo. Kasi diskarte namin to.
2: Diskarte namin to. Alam mo, kaya lang naman mukhang importante sila, yung mga center judges, kasi gagawa sila ng desisyon, di ba?
1: Mm.
2: Pero, hindi mas mataas ang senado, ang senador kesa sa congressman.
0: Mm-mm.
2: Pareho lang sila, pantay lang sila.
1: Mm-mm.
2: Hindi gamot upper house sila, sakop nila yung kongreso. Hindi naman ganun eh.
0: Mm-mm.
2: Dahil hindi naman lang kaya pasunurin ng kongreso kung ayaw eh, di ba?
1: Tama.
2: Pantay lang sila. So, hindi naman pwedeng lahat ng sabihin na lang ni Escudero, tatanggapin mo eh. Halimbawa, congressman ka na nakakaintindi, alam mo ang procedure, tapos didiktahan ka ng ganun, dapat pumalag ka rin, di ba? Sabi mo, hindi naman pwede yan, Your Honor. Sige, Your Honor na, tawagin natin Your Honor, kasi judges sila eh, supposedly. Yeah.
1: Uh-huh.
2: Hindi naman pwede yan. Ito'y aming prerogative eh, as house prosecutors. We do our job, you do your job. Di ba? Oo. Sa totoo, kumisan, napapansin ko lang si Presiding Officer Escudero sumusobra siya doon sa kanyang authority eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag meron tayong Senate President eh, mm-hmm. no? Dapat malakas pa rin ang ano niyan, ang boses niyan diyan eh. Yung presiding officer dapat sa trial lang, sa proceedings on trial, pagka may mga objection.
0: Yes.
2: Oh, tapos eh may sagot yung iba, magru-rule lang siya.
1: Mm-hmm.
2: Kung sustained yung objection or overruled yung objection. Pero pagka mga major substantive issues, dapat hindi siya yun eh. Diba, bibigyan ko yun ng halimbawa, bakit ba niyan diniklara? Doon sa kanyang opening statement, naalala niyo July 6, ano?
1: Ayan. Nung
2: hinalaw siya.
1: Oo.
2: Sinabi
1: siya lang
2: niya
1: mag-isa ang nag-declare na.
2: Siya lang mag-isa. Sinabi niya, 16 daw kailangan to convict.
1: Oo.
2: Eh, sino ba siya para sabihin niya yun? Mm-hmm. Ito sa hiding officer lang naman siya.
1: Mm-hmm.
2: Eh, ang impeachment
1: at hindi pa napagbutohan nito ng buong mga senator.
2: Oh, yes, the impeachment court is composed of 24 senators.
1: Mm-hmm.
2: Senator judges, mm-hmm. di ba?
1: Mm-hmm.
2: Parang Supreme Court yan eh. Alam mo sa Supreme Court,
0: collegial
2: yung
0: ba?
2: Yung Chief mm-hmm. Justice, primus inter pares.
1: Mm-hmm.
0: First among equals.
2: Sabihin, hindi naman kami under sa iyo eh.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga justices, hindi sila under kay Chief Justice. Mm-hmm. Chief Justice, nagpipreside lang at saka nag-aayos ng mga administrative matters.
0: Mm-hmm.
2: Yun lang yun. Pero hindi ibig sabihin powerful si Chief Justice kesa sa mga ibang justice. Pare-pareho lang sila. Inter pares nga eh.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin pantay-pantay. Dapat gano'n ang tingin ni Escudero sa trabaho niya.
1: Mm-hmm.
2: Primus inter pares lang siya. Magru-rule lang siya pagka may mga objection tapos mayroong sagot yung kabila kung bakit hindi dapat i-grant. Mag-rule siya.
1: Mm-hmm.
2: Kung ito ay objection sustained or mm-hmm. objection overruled.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung gagawa siya ng mga, tingnan mo nga, nung nagbutukan sila kung aalisin yung mga factually and legally yung mga congressmen na hindi makaka-attend, di ba?
1: Uh-huh.
2: Factually and legally unable to participate. Yan ang mm-hmm. wording eh.
0: Mm-hmm.
2: Bumoto pa siya ng no. Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Dapat din lang siya bumoto eh. Kasi, yung presiding officer, dapat boboto ka na lang pag may tie.
0: Mm-hmm.
2: Break mo yung tie. O kaya kung kulang yung isang boto, dagdagan mo yung boto para mapunta doon. Eh, bumoto pa siya ng no. Nag-iisa siyang boto ng no.
1: Pagkatapos natalo yung...
2: O nag-iisa siyang boto ng no.
1: Yeah.
2: Diyos por santo. Kung ikaw ay matinong tao, kung matino kang leader, mm-hmm. ni-reject ka ng iyong impeachment court. Ni-reject ka.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung position mo, talo eh. Di ba? Mm-hmm. Tapos binoto mo pa, walang sumama sa'yo, talo ka.
1: Mm-hmm.
2: Bakit ka pa nandyan? Dapat bumaba ka na eh. Problema sa mga ano natin, alam mo, problema sa mga komisyon, mga official natin dyan, ano? Eh, ala nang delikadesa eh. Kapit tuko sa posisyon. Kahit mm-hmm. si Escudero, kapit tuko na sa posisyon eh. Ayaw niya i-give up yung kanyang pagiging presiding officer.
0: Yeah.
2: Eh kasi, alam mo, may problema kasi si Escudero eh, di ba? Nasasangkot sa... blood controls kami yan eh. Kailangan niya leverage eh. So, mm-hmm. sa tingin niya, importante siya ngayon kasi siya nagpipreside sa impeachment eh.
0: Mm-hmm.
2: Ganun yan eh. Yan ang reality kasi niyan.
1: Mm-hmm.
2: No? Siyempre, dapat sana kumilo sila parang mga neutral sila, non-partisan mm-hmm. sila, makinig muna sila bago sila gumawa ng desisyon.
1: Mm-hmm.
2: At yung desisyon nila ayon sa ikabubuti ng bayan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ayon sa political future mo.
1: Tama.
2: Kasi yung mga iba dyan, re-electionist, kailangan yeah. ng boto ng Mindanao, di ba?
1: Uh-oh.
2: O kahit nakita nila na yung ebidensya sufisyente na para i-convict yung Vice President, baka hindi nila gawin. Kasi
0: mm-hmm.
2: maapektuhan yung re-election nila pagdating ng 2028. Mm-hmm.
1: Dapat,
2: yan eh, no?
0: Dapat katotohanan muna bago politika.
2: Oo. Correct.
1: Tama ka naman. Ah,
2: bukod sa katotohanan, ang yung katakanan ng
0: yes.
2: taong bayan.
0: Tama.
2: Yung kapakanan, no? Tama ba na ang bansa natin, hirap na nga tayo, marami na tayong crisis pinagdadaanan,
1: mm-hmm.
2: ano? Maraming mga issues na ng corruption sa flood control scam, di ba? Marami nang inaaresto, marami nang kinukulong na mga opisyalis natin na matataas. Tama ba na magsilbing pangalawang pangulo ang tao na napatunayan na sa video na napanood ng buong Pilipinas na nagmumura at nagsasabi na ipapapatay niya ang Pangulo, ipapapatay niya ang First Lady, ipapapatay niya yung dati Speaker pag may nangyari sa kanya. Tama ba yun? Yun ba ay asal ng isang matinong public official na pinagkatiwalaan ng taong bayan na pagsilbihan sila.
1: Mm.
2: Alam mo itong takbo lang ng itong takbo ng ano ng ano natin ng ating impeachment ano. Siyempre, iisipin mo bakit ba ganito? Dapat si Saro Duterte hindi siya nagtatago doon sa mga ano eh, doon sa mga depensa nung kanyang ano, nung kanyang defense yung team niya. Kasi yung defense team niya, ah, parang pinakikita lang eh huwag niyong tanungin si Vice President kasi may right to remain silent yan eh. May right to ano yan, to be presumed innocent. May right against self-incrimination yan. Etong mga rights na to, mahigpit talaga to sa akusado. Eh kasi gusto nilang pakita parang akusado lang si Vice President eh. Eh ang totoo niyan, si Vice President isang mataas na opisyal na hilalal ng taong bayan. Bilang isang mataas na opisyal, katungkulan niya na maging bukas siya at tapat siya sa taong bayan. Hindi mm-hmm. sabihin niya kung ano yung totoo. Kung wala siyang tinatago, hindi sabihin niya, di ba? O, hindi totoo yung ano, yung unexplained wealth na yan. Ito ang totoo. Ito lang yan.
1: Mm-hmm.
2: O, hindi totoo
1: dapat yung humarap yung na lang.
2: O, humarap na siya. Yung kinulumbat yung ano, yung confidential funds.
1: Mm-hmm.
2: Hindi totoo. Hindi ko binunsa yan. Dito na punta ang confidential funds. Kasi kung ikaw ay matapat na opisyal, hindi ka guilty. Ano? Wala kang tinatago. Lumabas ka na lang.
0: Mm-hmm.
2: Sabihin mo yung totoo.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Yun ang katapatan sa taong bayan.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Pero kung may tinatago ka, parang guilty ka nga.
1: Mm-hmm.
2: Eh, kailangan mo yung mga abogado mo para sabihin ng mga abogado mo. Ay, teka muna. Maraming karapatan yan. Huwag nyo lalabagin.
1: Mm-hmm.
2: Bawal labagin yan sa ating saligong batas. Protektado yan ang Bill of Rights.
1: Uh-huh.
2: Right to remain silent. Right to... to be presumed innocent, mm. right against mm. self-incrimination. Huwag nyo lalabagin yan.
0: Kaso, attorney, yung abogado mismo nung depensa, parang may sigalot din eh.
1: Oo
0: sila,
1: nga.
0: Sila mismo sa loob, nagkakagulo rin eh.
2: Alam mo, mabuti na lang, J-Mark. Mabuti na lang. Mas maraming sigalot dun sa kabila eh. Kasi kung sino-sino lang ang pinapadala na lang abogadong nandun. Parang may iba nga dyan. Pinabihin ng suka eh. Pumunta na dyan.
1: 16 sila eh, di ba?
0: Oo.
2: The lawyers. The lawyers. Oo nga eh. Oo nga eh. Sila-sila na eh. Sila-sila hindi magkasundo, ano? Di ba? Yung spokesman yata yun at saka yung lead counsel.
0: Sila-sila, nagkakago.
2: Oo, sila-sila. Eh, mabuti na rin yun. Mabuti na lang. Di ba?
1: So,
2: para yung kahinaan itong prosecution natin, yung pagkukulang nila, natatakpan ng konti.
0: Yeah.
2: Pero sana, mm-hmm. ang gusto ko, sana, maganda makita natin dyan, prosecution should get its act together.
1: Mm-hmm.
2: No? Sundin na lang nila yung sinabi ni Rapi Tulfo na nagkakainipan na dito. Hindi lang yung senador naiinip, pati taong bayan yung mga nanonood.
0: Naiinip na.
2: Gusto na nilang makita kung talagang asan yan unexplained wealth na sinasabi nyo.
0: Mm-hmm.
2: Huwag na yung mga pabaril-baril, titulo-titulo ng
0: lupa.
2: Maliliit na bagay yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Maliliit na bagay yan. Hindi kayo makakapuntos ng malaki dyan eh.
1: Mm-hmm.
2: Doon kayo makakapuntos sa bank deposits.
0: Yeah.
1: Uh-huh. At kaya mahalaga ho yung papel ng AMLAC. Tama po ba?
2: Maalaga rin yan sa Monday. Kaya lang, kung hindi nakialam si Chief Scudero, parang ipipresenta na yata nila sana si Sonny Trillanes eh.
1: Mm-hmm.
2: Ako excited ako na marinig si Sonny Trillanes kasi matapang yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba?
1: Uh-huh.
2: Hindi takot sa Duterte yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba nung magkatabi silang nakaupo ni dating Pangulong Digong Duterte, babatuhin na siya ng mic ni Duterte kasi hindi nga sa takot eh.
0: Mm-hmm.
2: Sabi niya, hey, pumirma ka na oh. Pumirma, magpirmahan na tayo yun. Tapos sampalin mo na ako. Di ba? Oh, hindi siya natatakot eh. Siguro kung si Senator Trillanes nandun sa Senado, Senator dyan siya, kawawa si Basti.
1: Mm-hmm.
2: Baka lang pasuhin niya yan. Eh kaya lang, wala eh. Walang tumindig eh, di ba? Parang natakot sila lahat, na-intimidate eh.
0: Yeah.
1: Anyway, makikibalita tayo, 'di ba? Ano ho yung sa tingin ninyong magiging takbo pa nito sa Monday, no? Ang kanilang iyaharap ay yung taga-AMLAC nga.
2: Ayun. sana may lumabas na maganda doon sa testimonya ng AMLA. Sana hindi tayo mabor, hindi tayo mainip. Dahil alam niyo kasi yung trial, ano, yung trial, yung totoong trial sa courtroom, talaga nakakainip yan. Kasi mahaba marami yung mga technicality yan. Pero this is a special court. Iba ito eh, impeachment court ito eh.
0: Correct.
2: Dapat ito ang nangyayari dito na intindihan ng taong bayan.
0: Tama.
2: No? Dapat naipapaliwanag mabuti. Kaya ako hindi ako palo doon sa mga gag order, sub-judice, litis-tudero. Wala, dapat walang ganun. Sa Amerika, ang kanilang ano, hindi naman dahil sa colonial mentality ito, kaya lang, doon natin kinuha yung impeachment proceedings natin, yung batas natin sa impeachment, kinopya lang natin sa Amerika. Sa kanila, walang, there's no such thing as sub judice. Wala yan. Kaya sabihin mo yung nangyayari, sabihin mo, even if you touch on the merits of the case, pipigilin ka lang yan pagka na, ano na, natetrete na yung orderly administration ng justice doon sa loob ng impeachment court. Pwede kang pigilin.
0: Yeah.
2: Pero hanggat na ipapaliwanag mo mabuti ano nangyayari, di, sa mga kaso nga namin, doon na yung kliyente, nakikinig na ng kaso pero hindi niya naiintindihan masyado. Sasabihin niya, attorney, pwede, halika, magkapi muna tayo, paliwanag mo ano nangyari. Papaliwanag mo pa yan. Di ba? Eh dito sa impeachment, ganun din eh. Kasi parang ang takbo kasi, tinatrato nila masyado na courtroom eh. Na hindi naman sana ganun ng maganda. Kailangan dyan na yan, hindi nila baguhin eh. Patuloy pa sila eh. Puro abogado sila, abogado si Chis. Yung mga private prosecutor andun, siyempre, gigil na gigil na makita sila, nakikita sila sa camera, di ba? Gumaganda yung prospect ng law practice nila. O tas andun yung mga defense counsel, siyempre, defense counsel, walang ginawa yan, kundi harangin lahat ng gagawin ng prosecution, di ba? Kaya talagang malaki ang potential na maging, ano yan, maging nakakainip yung takbo. Kaya ang dapat na gawin ng prosecution, dumiretso na kayo. Dumiretso na kayo doon sa ano sa mga kailangan
0: niyo na.
2: Oo.
1: May paglabag ba o wala?
2: Ganyan na, tumbukin niyo na, huwag na kayong magpaligoy-ligoy.
0: Correct.
2: Huwag na kayong nagtatanong ano ba ang mga responsibilidad ng isang Register of Deeds. Bakit mo naman kailangan tanungin pa 'yon? Eh alam na naman sila duro 'yun, hindi ba?
0: Yan.
2: Yeah. Dumiretso na lang sila.
1: Ayan, ako. Anyway, maraming salamat po sa inyong time, attorney. Kami po ay nagpapasalamat po.
2: Pasensya na kayo.
1: Sa inyong time. Pero maganda yung mga sinabi ninyo.
0: Mga sinabi niyo, attorney, kasi una sa lahat, kailangan ang konteksto na iintindihan ng tao.
1: Tama.
0: Eh kasi ngayon sa social media, ang daming instant expert eh.
1: Oh diba? Yeah. Oh,
0: sabi nga ng
2: That is the most important thing, Jay Mart, and Jamie.
1: Okay.
2: Kailangan maintindihan ng taong bayan kasi kailangan yung kung ano man ang maging desisyon nitong impeachment court, kailangan tanggapin ng taong bayan.
1: Correct. Tama. Oh, kagaya nito, may mga nagko-comment dito. Babanggitin ko lang, ha. Naku, ayan, tuloy, attorney, naasinta tuloy ako rito. Banggitin natin, at least, totoong pangalan ko po, ha, yung ginagamit ko. Hindi ako nagtatago sa pangalang NBA Plays and Fun.
0: Oh.
1: Nag-comment siya, sabi niya, matandang matabang journalist, di ba? Ay, hindi ko po ikinakahiya na ako po ay mataba, di ba? Sabi niya, Jimmy Quinto. Hindi po ako si Jimmy, Jamie po ako. Ayan, bayad na bayad. Tapos nagmura pa. Pagka, alam mo, ito ang nakakalungkot sa ating mga kababayan. Kapag ka walang maibatong argumento, pupunteriyahin ka yung physical mo, tawag dito.
2: Sasabihin, tumanggap.
1: Sasabihin, bayaran ka. Ayan.
0: Ito ang ano ko. Ito ang punto ko naman sa kampo ng kabila. Kapag hindi tumutugma sa kanila yung sinasabi mo. Ang turing sa iyo kalaban.
1: Tama. Hindi nila itignang mabuti. Ano ba yung mga nagdudumilat na katotohanan na dokumento, 'di ba?
0: Don't shoot the messenger, sabi nga. Ang importante rito yung konteksto, yung kung ano talaga yung nangyayari at the same time hindi lang basta interpretasyon.
1: Tama.
0: Yung pangyayari na naayon sa mga umiiral na batas, sa mga umiiral na polisiya, sa mga umiiral na reglamento. Hindi
2: basta yung katotohanan, yes. yung katotohanan at hindi tayo lalayo sa katotohanan.
1: Ayan. Ayun. Nako, thank you so much po. Ayan.
0: Tony, thank you ha.
2: Thank you, Jaymar.
1: Thank you po.
2: Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyong tagapakinig.
1: Opo. Maraming magandang salamat. Ayan, si Attorney JV Bautista. Ang sarap kakwentuhan ni Dean na, no?
0: Oh.
1: Ayan, ang founding dean ng John Wesley School of Law and Governance sa Wesleyan University of the Philippines. Siyempre, Kuya Jaymar, ka. Pasikatin natin ito. Pinapatulan niya ako. Sorry po, patola rin ako, no?
0: Huwag ka magtago. Huwag ka magtago.
1: Huwag ka magtago sa pangalan mong NBA Plays and Fun. Oh. Ayan.
0: Baka mamaya, nagkamali lang to ng ano eh.
1: Alam mo kung pwede lang akong magmura ng on air.
0: Oh.
1: Nako, hindi lang ganito ang aabutin mo. Mm. Oo, pero hindi na kita papatulan.
0: Oh, next week, diba? Next week, tataas ang presyo. Tataas ba ang presyo ng petrolyo? I-full tank ko na.
1: Ito sabi pa niya, parang batak. Ayusin niyo po muna yung pronunciation ng pangalan ko. It's Jamie.
0: Yan.
1: Ayan. Hindi po ako lalaki. Jamie po yung nilalagay ninyo. Jamie po. Jamie. Ayan. At ang sabi ng nanay ko, kahit na mataba ako, maganda pa rin ako.
0: Yeah.
1: So, sorry.
0: Sino mo sabi mataba ka ba?
1: Hindi ba siya nakikita?
0: Sino ba siya?
1: Ayan. Anyway, ito, sabi naman ni Rafael Ramsey, kunwari hindi bias. Ayan. Bahala po kayo kung anong, kung saan kayo maligaya at kung saan kayo makakatulog ng mahimbing.
0: Basta don't shoot the messenger, mga kababayan.
1: Pero alam mo, ang kagandahan lang nito, di ba, sinasabihan nila tayo ng bias, kung ano-ano pa, mga character assassination na yan. Pero nakikinig sila sa atin, ano? Hindi ko alam kung troll sila. Diba? Ayan, hindi ko po alam kung nababayaran po kayo sa mga ginagawa ho ninyong pagkukomento. Mm-hmm. Pero ako ho, isang pwede ko maipagmalaki sa inyo.
0: Yes.
1: Baka, alika, lumapit-lapit ka rito, machichinelas kita. Hindi ho ako bayaran. Mm-hmm. Hindi ho kami bayaran. Yun, ang pwede ko yung maipagmalaki sa iyo. Okay.
0: Alam mo, dinidispute ko yan eh.
1: Oh.
0: Yung pag sinasabing, pag halimbawa, sabi, bayaran ka.
1: Oo. Oh.
0: Binabayaran talaga, sumusweldo ako eh.
1: Kung hindi ako,
0: trabaho to eh. Natural, susweldo ako. Binabayaran ako, sweldo ko.
1: Pero diba? Hindi ho kami nagtatrabaho para pagtakpan yung mga kasinungalingan. Diba?
0: Ako'y binabayaran dahil ako'y nagtatrabaho. Hindi ako nanunuba.
1: At hindi kami nagnanakaw.
0: At hindi kami nabibili.
1: Yeah. Tama naman.
0: Yun ang anong.
1: Yun
0: ang punto.
1: Amen to that, brother. Ito, sabi ni ER, South. Sabi niya, Rex Gatchalian, Department of Social Welfare and Development, DSWD. Okay. So, antayin niyo po. Sa DSWD kayo magtanong.
0: Oh.
1: Ayan. Hindi po namin matatanong, masasagot yan. Okay. Si Moy Duque, magandang hapon din po sa inyo. Ayan. Sana ho ay mag-message po kayo sa DSWD. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Ang alam mo, parang J. Mark, ang hirap kasi sa ating ilang mga kababayan natin, kapag wala ka ng maargumento sa kadibati mo, no? And I'm saying this bluntly, sa mga DDS na talagang diehard talaga, na kahit halimbawa nagdudumilat na katotohanan na parang galit na galit pa sa'yo, teka lang, wag, di ba? Ito nga yung nadidinig ko sa impeachment, di ba? Sa akin lang ho, no? Wala ho, hanggat maaari, hindi ho tayo nagbibigay ng anumang kulay kung ano lang yung nakikita natin sa impeachment. Diba? Kaya nga lagi kong tanong may nilabag ba o wala? Yun yung wag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Yun yung itatanong ninyo. Ano ba yung sinasabi ng dokumento? Diba? At wag ninyo akong paandaran dahil day one pa lang. Kami ni J. Mark dito, nagko-cover na din kami. Diba? Wag ninyo kaming lecturean or paandaran na akala mo kay gagaling ninyo na ang mga pinapanood nyo lang naman, mga snippets at kung ano-anong mga splice
0: manood
1: video na yan.
0: Manood na lang sila ng mga reels na drama.
1: Ay, oo, gusto ko yan.
0: Tago muna tayo ng ulat, ma.
1: Sige. Mainit na dito sa studio. Dito na tayo. Pag-atras kay Senator Trillanes bilang testigo, hindi raw makakaapekto sa bigat ng kaso ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Miss Melanie!
4: Ay, magandang hapon sa inyong dalawa dyan. Mukhang mainit na nga ang usapin dyan. Dito naman napakalamig sa Senado. Dahil paunti na nang paunti yung mga media na nagko-cover, naluwian na.
0: Ayun.
4: Nilinaw nga, umuwi na yung iba dahil sa paghahanda bukas sa press conference ni Senator Trillanes.
0: Eh bakit nga ba? No? Bakit nga ba? Ano ba talaga? Siya ba'y umatras o pinaatras?
4: Umatras siya, J. Mark, yun yung nilinaw nga ng House Prosecution. Siya mismo ang umatras na dahil para
0: ano ba?
4: Hindi na ma-pressure daw prosecution. Mm. Parang siguro hindi na maipit. Mm. Pero bukas, sabi niya, mag-press con siya. Mm. Ilalabas niya yung mga gusto niyang ilabas. Kasi J. Mark, Jamie, nung nandito si Baste, halos magkasabay silang dumating eh. Mm. Nauna lang si Mayor Baste lang ilang minuto, andyan na si Senator Trillanes. Mm. Tapos nagpa-ambush interview siya. Ang sabi niya, handa siyang magtestigo. Mm-hmm. Sakali daw na hindi dumating si Mayor Baste noong araw na yon, noong Tuesday, willing siyang siya na hinaharap. Tapos ang sabi niya, ni Senator Congressman Terry Rido, na siyang lead prosecutor dito sa Unexplained Wealth, bukod dun sa mga naisiwalat niya sa House Justice Committee, hinggil dun sa mga bank accounts, bank records ng ni dating Pangulong Duterte at nito ni VP Sara, maging ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio, meron pa siyang mga bagong isisiwalat. So, aabangan yan bukas sa kanyang press conference. Yan din ang payo ng prosecution. Abangan na lang. So, ang paglilinaw kanina, inabangan natin si... Kasi hindi sila nag-press con eh.
1: Mm-hmm.
4: First time, mula nung simula itong paglilitis dito sa Senado, every break time, Jamie, J-Mark, nag-press con sila. Maski yung 15 minutes lang, 20 minutes, nag-press con itong House Prosec. Pero kanina, matapos yung first half, at in-announce na, nag-manifest itong si Congressman na Congresswoman Jervie Luistro na hindi na nila ihaharap. Nag-aabang na tayo kung anong paliwanag. So, walang humarap sa amin na prosecutor, maging spokesman. So, nagtataka kami kung bakit, ano yung dahilan. So, nung kanina nag-report ako sa Jamie, dahil kapapasok na tweet, ay ex na pala ngayon, ni Senator Trillanes na... siya na yung umatras. At sabi naman ni Congresswoman Jervil, di ba sabi niya, mamayang hapon, i-anunsyo na kung kailan nang iaharap si Senator Trillanes. Dahil tinatanong na nga ni PO, Presiding Officer Chief Escudero, yung parang sequence ng mga testigo nila. Sabi niya, hapon niya i-announce. So, nagulat tayo na first half pa lang, bago mag-lunch break, nag-manifest na siya na hindi na nila ihaharap totally si Senator Trillanes. Yung pala, natanggap niya na siguro yung text o message ni Senator Trillanes na hindi na siya titestigo. Ayon nga dito kay Attorney Kapunan, sapat na yung mga naunang testimonya ni Senator Trillanes sa House Justice Committee upang patunayan yung mga allegasyon na unexplained wealth. Anya, meron namang judicial notice na kinilala itong Senate Impeachment Court sa mga naisagawang pagdinig ng Kamara. Bagay na binanggit naman din, sinabi rin ni Presiding Officer Chief Escudero sa floor o sa korte noong Tuesday. Pakinggan natin, Jamie, J-Mark, yung naging ambush interview kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
5: Prosecutors were interviewed. I think interviewed one of us. This we were surprised. And I guess because that was his personal decision. But consideration of the hesitancy of the senators. No, I think we will recall that there was a manifestation made on time by presiding officer Cheese on whether or not it was necessary to present him because there is judicial notice already of the transcripts. Nibanag testify siya sa
6: House
5: Committee on Justice, and that was very extensive. And I think that would suffice for purposes of unexplained.
4: Ayon naman dito kay Lead Prosecutor Jervie Luis Romas Mainam na tanungin na lamang kay Senator Chulianes yung dahilan kung bakit niya winidraw ang kanyang kagustuhan. Talagang gustong-gusto niya noong Tuesday pa lang na humarap dito sa impeachment court para sa unexplained wealth. Bahagi na ng matagal na usapan, nilinaw din ni Congresswoman Jervie na matagal ng usapan dahil parang araw-araw itong nagmi-meeting itong prosecution kung ipipresenta pa ba si Senator Chulianes o ito kanina lamang final na final answer na hindi na ihaharap. Nilinaw din ni Congresswoman Jervie na wala naman daw epekto ito sa bigat ng kaso ng prosecution

0: parang ganon.
1: Ah, si ano, Yusek Zuleika Lopez. Di ba, kasama siya sa ihaharap sa dapat noon. Kaya lang iniurong din. So, may tanong ang media kung lang, bluff na lang ba ang mga prosecutors, no? Yung prosecution panel, sabi niya, hindi sila nang bluff. Ang ginagawa kasi daw nila, ay inaaral nila bawat lineup ng testigo. Kung sa tingin nila, eh, sapat na yung sinabi ng isang testigo, eh, hindi na mainayaharap yung mga susunod pa para maiwasan yung redundancy. Yun yung sinasabi ko sa Jamie kanina na baka sakali kasi na pagmauna ang AMLAC na humarap at uulitin lang yung magiging testimony ni ng AMLAC ni Senator Chulianes at hindi siya yung mauuna, baka hindi na iharap si Senator Chulianes. So, ang paliwanag niya, pinag-aaralan kasi nila yung mga testigo. Kaya kung sa tingin nila na sapat na yung inihayag nitong testigong nauna, eh inaatras na nila para mapabilis din at hindi na sila umabot pa ng Pasko o bagong taon o Valentine's Day.
0: Tama.
1: So, yan ang balita mula dito sa Senado. Uuwi na tayo sa Lunes na ulit ang impeachment trial. Alam mo, nung in-announce, inaabangan namin i-announce eh. Pero sayang nga rin naman yung nakaschedule. Pero na tayo magagawa dahil hindi handa ang depensa dito sa AMLAC records na sabi naman ni Congressman Jokno, eh nasa inyo na yung mga papeles eh. Diba, nanghihingi sila ng onti pan time. Nasa kanila na noong September 2 pa yung mga documents from AMLAC. Sabi kasi nito ni Attorney Sheila, bigyan pa sila ng time para maaral yung mga documents from AMLC.
2: Yeah.
1: So, maraming salamat. Mula dito sa Senado, sa panig naman ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Ms. Melanie.
2: Oh, yun, ito. Ay, sinasabi ko kanina.
0: Mo kanina.
2: Nagkakagulo sila sa loob, sa panig ng defense. Ito, yung gusot daw sa pagitan ng dalawang tagapagsalita ng pangalawang pangulo, planchado na. Nagkaayos na.
0: Nagkaayos na.
2: Ika nga sa Batangas, nagkaigi na.
0: Nagkaigi na. Oo. Sa bagay, alam mo, very kwan naman kasi si Attorney Michael Poa.
2: Napakakalmado niyan.
0: Napakakalmado lagi.
2: Ano nga lang talaga, sabi nga eh, kailangan talaga sa panahon na ito, dapat sa halip na sila nagkakagulo, dapat sila nagkakaisa para maayos ang kanilang pagtatrabaho. Yan naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Oo, J. Mark, Jamie, ayos na nga ang tila naging alitan ni Attorney Michael Poa at Attorney Paulo Panelo, ang tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial at tagapagsalita mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, nakapag-usap na sila ni Attorney Panelo kahapon o noong isang araw at mismong ito ang lumapit sa kanya upang makipag-ayos. Nag-post pa nga ng litrato si Panelo noong isang araw na magkasama sila ni Poa na may caption na all's well that ends well. Ayon kay Poa, mahalaga, malinaw na ang kanilang trabaho ay para sa defense team at si Panelo naman ay para mismo sa vice-presidente. Git pa ni Poa, mananatili naman silang magkaibigan at matagal na magkatrabaho ni Panelo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: He said, Attorney Panelo is a friend and we used to work together, so and we'll have to work together moving forward. Basta klaro lang naman sa amin, yung trabaho namin, that he is the spokesperson of the Vice President while I'm the spokesperson of the defense. So we were able to at least settle that issue.
4: Matatandaan naman, J. Mark, Jamie, na ang naging ugat nga ng alita ng dalawang tagapagsalita ay nang sabihin ni Attorney Panelo na nagkasundo sila ni Attorney Poa na lokohan na lang ang impeachment trial matapos maglabas ng desisyon patungkol sa voting threshold. Ayon kay Poa, na offend at hindi siya happy na idawit ang kanyang pangalan dahil hindi naman ito ang kanyang sentimiento. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ayan, parang J. Mark, banggitin ko lamang, nako, hindi ko na humababasa on air itong liham. Liham, ay ang haba eh. Oo, pero gusto ko yung sinabi ni Ruben Tuazon. Ayan, maraming salamat po sa pagliham ninyo sa amin. Hindi, sa pag-comment, ayan, si Sir Ruben Tuazon, ang sabi niya ay,

0: Paulit-ulit na lang na nararanasan ang pagbaha, problema sa kalinisan at kalidad ng tubig sa ilang lugar. So ang in a nutshell, ang sinasabi niya ay gumising, maging mapanuri.
1: Mm-mm.
0: Ayan. Tama naman, totoo naman po 'yan. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Na ano, kailangan naman talagang matuto yung mga botante.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kasi 'di ba paulit-ulit na lang din yung ibang nai-elect eh.
2: Correct. Oh.
0: Si if I'm not mistaken, may dumaan sa wall ko si Justice Carpio. Alam mo na nag-aano sila ngayon, nag-advocate sila ng parang one ano na lang nalimutan ko yung parang anti-dynasty.
2: Political dynasty.
0: Oo. 'Di ba? Maganda 'yon, yung ganon. Parang give chance to others naman.
1: 'Di
0: ba?
2: Nangingiti ka. Napag-uusapan natin yung ano, napag-uusapan natin yung mga appointment na 'yan eh, ha.
0: Oo.
2: Ito may nagpadala sa akin dito ng sabi nga parang panawagan ano. Dahil yung Office of the Presidential Assistant for the Visayas, naku-question ngayon.
0: Mm.
2: Para daw mas malakas pa sa Malacanang.
0: Oo.
2: Ito nga, dahil nire-recommenda, sa pagre-recommenda raw ng mga individual para sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Ang tanong ngayon, lumalakas, Maring Jamie. Mm. Ah, dahil kung bakit tila daw mas nabibigyan pa raw ng bigat ang kagustuhan o rekomendasyon nitong advisor.
0: Mm-hmm.
2: Advisor, ha?
0: Oo.
2: Ano ba ang trabaho ng advisor?
0: Mag-a-advise.
2: Advice.
0: Oh.
2: Hindi ikaw ang appointing authority.
0: Mm.
2: Ang appointing authority, ang presidente.
0: Siyempre. Diba?
2: Oo. Kung pinangungunahan mo ang presidente, medyo tagilid yan, ha? Dahil may mga mungkahi pa na kaysa daw sa mas nanaig daw tong presidential advisor for the Visayas kaysa daw doon sa mga rekomendasyon ng mga gobernador, ng mga mayor, dahil sila yung mga appointing authority rin, di ba, sa kanila mga lokalidad. Sa ilang mga lugar, yung mga halal na opisyal na higit na nakaalam doon sa aktual na pangangailangan, problema at prioridad na kanilang mga probinsya, nasasagkaan.
0: Mm-hmm.
2: Nasasagkaan itong opisina na ito.
0: Uh-huh.
2: Dapat ito maiparating sa Malacanang.
0: And I'm sure nakikinig naman ang palasyo sa mga ganyan.
2: I think
0: ito siguro mas maganda na bigyan ng merits yung totoong mga tao na talagang nagtatrabaho. Hindi na kailangan kailangan may recommendation or kailangan naman ma-appoint.
2: Okay lang sa siguro ma-recommend. Kung talagang deserving naman.
0: At
2: kung talagang makikita mo naman na kanyang pinagtatrabaho, pinagsisikapan yung gampanan yung kanyang trabaho.
0: Sa akin lang, kung halimbawa may mga ganyan, wag naman yung kasi iba yung recommendation sa yung talagang pinipilit.
2: Yun. Di ba?
0: Oo. Iba yung i-recommend lang. Bahala pa rin yung
2: Ito nga ka mo, masama Maring Jamie, nire-recommenda.
0: Oo.
2: Dahil sa pamangkin. Dahil sa pinsan. Dahil sa kamag-anak incorporated. Diba?
0: Pero kung kayo po halimbawa naman ay maire-recommend or inirecommend kayo for that matter, ang sa akin na syempre hindi mo naman mabiblame din yung tao kung halimbawa kailangan niya din talaga ng trabaho, pagbutihin mo yung trabaho na ibinigay sa'yo para nang sa ganon hindi mo maipahiya yung sarili mo at yung taong nagrekomenda sa'yo.
2: Tama. Kaya itong mga local, ito yung mga taga-local na pamahalaan sa Visayas eh.
0: Uh-huh.
2: Ang hiling nila, dapat marinig at isaalang-alang ang kanilang rekomendasyon sa mga usaping may direktang epekto sa kanilang nasasakupan. Dahil dito kasi lumilitaw na mas malalaking tanong kung ang yung office daw nung presidential advisor for the Visayas ay tanggapan lamang na tumutulong at nag-uugnay sa Malacanang at sa mga lokal na pamahalaan, bakit tila nagkakaroon daw ng kapangyarihan na i-overpower yung rekomendasyon ng mga local chief executive? Medyo alarming yan, Maring Jamie. Dahil maaaring ito magbigay ng impresyon na mas makapangyarihan pa itong opisina na ito kaysa sa appointing authority, yung which is yung Malacañang, o sa mga halal na leader ng sa mga probinsya o isang barangay na nangangailangan ng malinaw na paliwanag mula sa pamahalaan.
0: Ayun. Oo.
2: Okay.
0: Okay. So, sige. Teka muna, ito, bago tayo. Ayan. Ayan. Oh, si Nympha, ihabol natin. Siyempre, mahalaga ito. Senate Impeachment Court, pinabulaan ang hinaharang ni Presiding Officer Chis Escudero, no? Yung pagharap bilang testigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Si Nympha Asuncion, magbabalita.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
3: Iginihit ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongkol na hindi totoo ang mga impormasyon na mismong si Presiding Officer Chis Escudero ang pumipigil sa pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Tongkol, ang mga ganitong pahayag ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Madalian niya ang gumawa ng kwento pero mahirap na patunayan ang mga ito. May paalala pa si Tongkol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa mga abogado. Narito ang bahagi ng bahayag ni Attorney Tongkol.
4: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yan! Oh, walang hearing bukas.
0: Oo.
2: Oh, so, pakinggan
0: may ano, may mimo, syempre.
2: Hindi, pakinggan nyo bukas, dahil Biyernes bukas, ang tahanan ng OFW.
0: Ay, oo pala. Sorry.
2: Wala din! Aba, teka muna. Sinong ano natin bukas?
0: Ah, talaga?
2: Dahil ano... Pero walang impeachment bukas, di ba?
0: Oo, wala. Walang impeachment bukas eh.
2: Ayun.
0: Oo. So, ano ba?
2: Mukhang ikaw ulit. Mukhang ikaw ulit ang taya.
0: Di ba?
2: Maganda
0: naman na nandito ka para dalawa tayo. Oo. Ayaw mo ba yun?
2: Ayan.
0: Oo.
2: Naloko na.
0: Di ba?
2: Kaya, antabayanan nyo. Anong mangyayari? Naloko na.
0: Sasabihin ko pa naman kung walang impeachment bukas, di, syempre, wag nilang mamimiss
2: kasi,
0: yung...
2: Nasanay kasi ako pag tuwing Webes, kasi pinopromote ko yung ating mga kasama sa DNW. Dahil tuwing Biyernes kasi, alas 4 ng alas 5, yung tahanan ng OFW.
0: At alas 5 hanggang alas 6 naman, syempre, nanda dyan yung usapang budget natin.
2: Yeah, no. Dahil kasama walang impeachment si bukas, Vocal. Tignan natin ano mangyayari. Sino taya?
0: Mag-antabay mo kayo ha at patuloy po kayong sumubaybay dito.
2: Surprise!
0: Sa Pilipinas.
2: Naloko na. Eto.
0: Talagang, alam mo, itong schedule natin talaga, we are at mercy sa kung anong
2: pero,
0: mangyayari kasi sa impeachment.
2: Pero saludo ako sa lahat ng mga kasama natin sa industriya na gumagadap ng tungkulin nila araw-araw. Anuman ang mangyari, tayo talaga, ano tayo eh, kahit nasabi mong wala tayong baril, wala at hindi tayo naka-uniforme, mga sundalo tayo.
0: Oo.
2: Diba? Yan ang ating naging training.
0: Oo.
2: Diba? At akala nyo, pagiging media, hindi, ano, walang training. May training yan.
0: Oo. At saka kami ho dito ay hindi lang basta bumubuka yung bibig namin para magsalita lang.
2: Mm-mm.
0: Meron ho kaming responsibilidad sa inyo.
2: Yes.
0: Hindi ba? Sa mga nakikinig sa atin. Kami ho ay hindi lang storyteller. Mm. We are, ito lagi ko sinasabi, we are also a truth teller.
2: Yan.
0: Yeah. Kaya, masakit man ang katotohanan na sa, yung taliwas, iba ay...
2: Taliwas man sa ating sariling paniniwala.
0: Oo.
2: Pero kung yun
0: ayaw ninyong marinig, yung kung ano man yung kasi kung minsan
2: di ba kontra man sa paniniwala ng mga tagapakinig yung sinasabi natin yung iba kasi don't shoot the messenger.
0: Oh yung iba kasi lang po kami. Yung iba kasi parang ano eh don't take it too personal mga kababay.
2: Easy lang kayo.
0: Oo.
2: Baka ma 5 piso na losartan ngayon eh.
0: Basta ako, alam mo, ang tingin ko na lang doon sa iba na kapag kayong talagang sobrang gigil na gigil sila, alam nyo, eto ho ah, pasasaan ba, sorry po, pero ako ang lagi kong katwiran ito kahit nung reporter pa ako. Pasasaan ba, sorry po talaga, mangangamatay din naman yung mga yung mga politiko. Huwag ho tayong maging fanatic.
2: Yan.
0: Yun yung gusto kong sabihin sa inyo.
2: Oo.
0: Hindi porke halimbawa ay idol ninyo sila na politiko, hindi na yan magkakamali.
2: Yan.
0: Mas dapat ho ninyong bantayan yan.
2: Tao lang din
0: diba?
2: Yan. Oo.
0: Pastor, ano pa, pare, or kung sino pa, kahit ho sa
2: kahit
0: alagad ng,
2: pa
0: ng simbahan yan. Diba? Or the more na politiko, mas ano ho tayo eh, huwag tayong parang nafa-fascinate sa kanila na para bang kumikinang naginto sila na hindi sila pwedeng magkamali. Hindi po.
2: Hindi po sila Diyos.
0: Hindi
2: po sila Diyos.
0: Diyos
2: lang ang pwede nating tignan ng ganun na sabi nga, walang bahid ng kapintasan.
0: Meron nga ako sabi nung kakilala ko, sabi niya, alam mo Jamie, yan ang problema kasi sa mga Pilipino, sabi niya ganyan. Siguro kahit ang Santo Papa ang mamuno sa inyo, meron at meron pa rin masasabi.
2: Totoo.
0: Yung kumbaga parang,
2: totoo.
0: Diba?
2: Tanggalin na natin sa kultura ng mga Pilipino na sala sa init, sala sa lamig, ha? Matuto tayong tignan kung ano talaga yung katotohanan at yung konteksto ng ating tinitingnan.
0: Oo, ayan. Okay. Sige, kami po ay magpapaalam na rin sa ating mga kababayan. Oo, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-32 araw.
2: Yun.
0: Ibig sabihin isang buwan at isang araw na tayo ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
2: Eh sa Lunes, October 5, as inaasahan pa ang pagtestigo po ng Anti-Money Laundering Council sa pangungunan ng kanila Executive Director na si Attorney Ronel Benaventura.
0: Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto.
2: At ito naman po ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala.
0: Nag-uulat para sa katotohanan,
2: para sa batas,
0: at para sa bayan. Susunod na po ang post-game kasama si John Mogol ng Sports Radio. Muli po, ito ang
2: Paglilitis,
0: the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon!
2: Bagong Pilipino.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: May upper hand talaga kami. It's just that hindi namin mapatay yung Urshifu. Yun yung gusto namin mawala. Kasi pag nawala na yung Sharina, namatay na siya, yung Urshifu na lang. Kaso nga lang, nakapag-heal yung Urshifu. And once na mawala din kasi yung Urshifu, isang last hit na lang talaga, hindi siya tinamaan. Kaya na namin manalo dun. Yun lang yung naging effect sa amin na kaya kami natalo dun. And then, yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na
0: yes,
7: may swerte sa kalaban.
8: So after nga nun, 'di ba, is sayang na sayang din talaga yung sayangan din ako kahit ako nung nanonood ako doon sa laban ninyo. Pero nun pagdating sa game 2, talaga bang ano yun na sila talaga yung parang leading talaga doon sa game? Naisipan niyo na comeback?
7: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa natin 2 minutes, malaki pa yung chance mong manalo.
8: Mm-mm.
7: Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight is really risky. They can really lose that game to us. So ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang alam nila, we're the upper hand kahit namang sila sa score nung na-dunk nila. So what they did is they really flipped the game kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. Alam nila yan. So that's what they did, and sinabi naman nila sa akin na parang took the risk. So yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia, nag-risk na rin kami. Yun lang, kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun. Kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon, and then kuha nila yung last hit. So dun kami natalo. Pero alam naman Pokemon Unite players yan na what that Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that game.
8: So ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man na natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung na-feel ng team after all that battle?
7: Doong una nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako, malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team na yandong ka na eh, di ba? Semis na to, sayang. Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami and kasama kami sa mga magpo-podium, doon na kami nabuhayan. And all of the messages or all of the moral message by Boss Ja, by Boss Ral, na nai-uplift kami, totoo talaga lahat na ganito, kayo yung first medalist, okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo, itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. Masaya na yan. Malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
8: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din
7: dito
8: sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports dito sa Asian Games, no? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa iyo, Coach?
7: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance. And also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mo pabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So basta may discipline lang na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision making sa buhay. Sobrang nakakatulong siya. So, yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka nasa mainstream game. And also if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo, kasi ako I have day job, di ba? And this is my sideline, maaabot mo rin naman siya. Huwag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
8: Yan. Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, yeah, is talagang...
7: imagine mo, 11 years diba? Old, puyo-puyo.
8: Oh, yes, yun. Isa
7: medalist,
8: pa yun.
7: Diba? Oh,
8: na,
7: diba?
8: Na-shock
7: basta
8: din
7: support, kami. Support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya nag-message sa akin. Nung mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, di ba? Okay man to eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay man to eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then everything will follow. Just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, you know, bronze medalist na may karangalan sa bansa and forever in the history.
8: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no? Message na lang dito na if we put aside nga yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
7: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very lifetime or life changing na sa kanila. And yun nga, this accomplishment in history of the Philippines when it comes to the Asian Games. And iba din talaga yung experience niya para sa amin kasi bansang Pilipinas na yung hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore. It's not just us anymore. It's the Philippines. Alam mo yung, ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Alam mo
8: yun? Yes.
7: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is really approved na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. Talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta, especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to kayo, to the sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
8: Ayan, kaya congratulations sa inyo, Coach. So we're so happy, no? And we wish you well sa mga susunod niyo pang laban.
7: Yes,
8: and
7: may AOS crown. Yes, ayan. Sa December.
8: Ayan, yeah, sa December, meron. Abangan natin yan. At yun nga, and sa team mo rin, Coach, yan nga, salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite, yes, na mga labanan. And kaya next
7: maraming
8: time,
7: salamat.
8: Coach. Yes. Kung may gusto ka pa i-shoutout, Coach, you can go.
7: Shout out to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Mm-hmm. Dire-diretso kami doon. They are very strict. Mahirap hawakan ng cellphone. And mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. Mm-hmm. And pinagpahinga ko sila today. And to all the community, I mean, the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedule sa mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin, nalaman na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba yes. ang experience mm-hmm. kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapusang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming ano namin, yes. ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
8: Ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach Jorge at Pokemon Unite team. So, maraming salamat, Coach. At we hope
7: maraming
8: to see
7: salamat
8: you
7: din.
8: Sa next. Yes. Thank
7: Chat
8: you.
7: Nyo lang, alam nyo. Oo, ako dyan.
8: Ayan. Thank you, Coach.
7: Maraming salamat po. Bye.
9: Laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
11: That was Coach Albert Camp ng Cebol Pokemon Unite bronze medalists in the 20th Asian Games. Isa sa dalawang bronze medals ng ating esports team. Nakakuha rin ng bronze sa Honor of Kings. At isa sa 14 na bronze medals ng Pilipinas dito sa 20th Asian Games. Now, bukas, ito na, 12:45 ng tanghali. Ano man ang ginagawa mo niyan, maliban na lang siguro kung nagmamaneho ka, huwag kang titigil. Okay? Pero 12:45 po bukas ng tanghali, Carlo Paalam will fight for the gold laban kay Rui Yamaguchi ng Japan. Gold medal bout ng men's 55 kilogram division sa boxing. Kahapon dumaan sa butas ng karayom si Carlo Paalam against Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. And I'd like to believe yun na yung toughest test niya dito sa 20th Asian Games. Pero syempre, hindi mo pa rin masabing sigurado na yung gold. Kasi hindi naman makakaabot ng championship round etong Yamaguchi ng Japan, kundi yan magaling, di ba? But we are rooting, we are praying, we are hoping that Carlo Paalam will win his first Asian Games gold medal at matatapos niya yung 16-year gold medal drought ng Pilipinas sa Asian Games boxing. Maganda yung pinunto ni ABAP President Marcos Manalo sa interview sa kanya after nung naging panalo ni Carlo Paalam kahapon. Sabi niya, for the most part, Carlo Paalam played as the counterpuncher and yung role na yun, bagay na bagay kay Carlo Paalam yun. It's one of his strengths. And he can also adjust kung anumang klaseng boksingero yung kalaban niya. And in the final bukas, that's going to be key para kay Carlo Paalam, play to his strengths and let yung kalaban niya ang mag-adjust sa kanya. Yun yung sinabi ni Sir Marcos Manalo, and tingin ko yun din yung dapat niyang gawin. Let his opponent adjust. And by kung mangyari yun, kumbaga mas malaki yung chance na makuha niya yung panalo. So 12:45 PM po bukas, alas 12:45 ng tanghali. It's Carlo Paalam versus Rui Yamaguchi for the gold medals men's 55 kilograms in boxing. 5:57 ang atin pong oras. That's it for postgame ngayong araw na to ng Huwebes. Susunod na po, Sports 918 with Ria Arevalo. Hanggang sa susunod po nating pagkukwentuhan dito sa postgame. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
22: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacanang, hinimok ang publiko na manatiling kalmado sa epekto ng posibleng Super El Nino kasunod ng mga posts sa social media ng sobra-sobrang pag-iimbak ng tubig, pagtitiyak ng palaso.
2: So tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So hindi po kinakailangan magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
1: Public Works Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ininspeksyon ng ilang infrastructure projects sa Naga City. Whole day marathon hearing sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sinimulan na ngayong araw. Dalawang testigo mula sa Registry of Deeds ng Davao City umarap sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga umano'y hindi idineklarang property sa SALN ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manch Carpio. Ang iba pang kaganapan sa Senado, tutukan! Philippine Coast Guard, matagumpay na naitaboy ang isang Chinese research vessel na namataan sa karagatang sakop ng Batanes. At silipin ang mga produktong tampok ang tradisyonal na sini at kultura ng Pilipinas sa tatlong araw na trade fair sa Pasay City na pinangungunahan mismo ng Office of the First Lady.
3: Bayan, sinimula na ang whole day marathon hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong unang araw ng Oktubre, kung saan sumalang bilang testigo ang Register of Deeds ng Davao na si Attorney Cathy Florence Baldonado at si Attorney Marco Pineda, kaugnay ng mga umano'y hindi idineklarang ari-arian sa SALN ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manz Carpio. Ang iba pang ulat hinggil sa paglilitis, ihahatid po namin sa inyo. Maya-maya lamang. Samantala, bayan, siniguro ng pamahalaan na sapat ang pondo para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong sektor sa taas presyo ng petrolyo at ang mga posibleng maapektuhan ng nagbabadyang very strong El Nino.
4: Iginiit naman ng isang water service company na nananatiling sapat ang supply ng tubig at walang malawakang water service interruptions.
5: Sa huli, ayon sa palasyo, malaki ang maitutulong ng maliliit at simpleng hakbang gaya ng pagtitipid ng ating mga kababayan sa pagkonsumo ng tubig para tugunan ang nasabing climate phenomenon. Narito ang ulat.
6: Sapat ang pondo. Yan ang tiniyak ng pamahalaan para matugunan ang Super El Nino. Ayon sa Malacanang, 6.2 billion pesos ang nakalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Super El Nino at kasalukuyang hamon sa enerhiya. May 39.82 billion pesos din sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga karapat-dapat na gastusing kaugnay ng mga kalamidad, kabilang ang climate-related events. Pati sa 2027, iminungkahi na ang pagdaragdag ng pondo para sa paghahanda at pagtugon sa epekto ng Super El Nino.
7: For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF. Sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po i-propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development.
6: Ipinunto ng palasyo na hindi na bago ang El Nino sa Pilipinas, pero inaasahang mas magiging matindi ito ngayong taon, bunsod na rin ng climate change. Bagaman hindi nito magagarantya na hindi makakaranas ng water shortage, partikular na sa Metro Manila, sinabi ng pamahalaan na pinaghahandaan na nito ang posibleng epekto ng pagbaba ng water allocation ng National Water Resources Board sa 44 cubic meters per second simula ngayong buwan.
7: Handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan kung gaano ito katindi. Yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
6: Sabi ng Maynilad, walang malawakang water service interruptions na ipatutupad ang kumpanya.
8: Stable po ang ating water supply, so wala naman po tayong nakikitang kinakailangan na water service interruptions. Malaking bagay po dito, Ma'am Clay, yung ginopag-prepare ng Maynilad ahead of the El Nino para po ma-ensure na tuloy-tuloy ang ating sa West Zone.
6: Binabawasan na nila ang pagdepende sa angat dam at kumukuha na ng tubig mula sa Laguna Lake. Nagre-recycle na rin sila at isinasailalim sa treatment ang wastewater. Puspusan din ang pagkukumpuni sa mga tubo para maisalba ang mga tumatagas sa tubig. Kung may water service interruptions man sa ilang lugar, paglilinaw ng Maynilad, bahagi ito ng maintenance activities para matiyak na sapat ang supply ng tubig. Ang Manila Water, siniguro rin ang 24/7 na supply ng tubig. Gate nito, kahit ibinaba sa 42 cubic meters per second doon ang alokasyon ng tubig, nagawa pa rin nilang mahatira ng sapat na supply ang mga consumer. Dagdag pa ng Malacanang, puspusan din ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa Climate Change Commission para magkaroon ng mas maayos na preparasyon hinggil sa Super El Nino. Pero binigyang diin nito ang mahalagang papel ng publiko sa pagharap sa epekto ng phenomenon.
7: Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
6: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Hinimok ng Malacanang ang publiko na manatiling kalmado at maghanda ng maayos sa epekto ng posibleng Super El Nino. Kasunod ng mga post sa social media ng sobra-sobrang pag-imbak ng tubig. Babala ng palasyo, ang pag-hoard ng tubig ay maaring humantong sa dagdag presyo nito dahil walang anunsyong kulang na ang water supply. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
9: Patung-patung na ang sandamukal na hugasin sa karinderyang ito sa barangay 434 Maynila. Kwento ni Mark, wala kasing tubig simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Oras ng paglilinis nila sa karinderya na sumabay sa kinukumpuning tubo sa kanilang lugar.
10: Delay po sa pagluluto, ganun po. Pati mga hugasin, delay din po. Kinaumagahan na mahugasan after pagbukas po ng pwesto. Hindi po makakapagbenta agad kasi wala pang hugas, mga niluluto ganun.
9: Kaya si Lola Emily, palaging pinupuno ang dalawang balde ng tubig sa bahay. May isang drum at container din siya ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino.
11: Biglang mawawala ng tubig. Eh kung wala kang nakatagong tubig, di paano na? Eh sabi nga mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig.
9: Sa Facebook na Preppers Philippines and Survivalists, kanya-kanyang poso mga netizen sa paghahanda sa Super El Nino. Ang netizen na ito, bumili na ng 16 na drum ng tubig. Ilang online user naman, bumili na rin ng kahon-kahon at 12-12 ng mineral water na iniimbak dahil sa takot sa epekto ng matinding tagtuyot. Sabi ng isang netizen, nakakapanik, kaya kahit siya, napabili na rin ng galon-galong potable water. Bagaman may ilang pumuri sa kanilang maagang paghahanda, binatikos naman ang ilang netizen ang tila sobra-sobrang pag-iimbak. Pangamba nila, ang ganitong diskarte, baka magdulot pa ng shortage. Hirit pa ng isang netizen, paano naman ang wala pang budget sa ngayon?
7: Ang pag-iipon ng tubig, na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo, hindi po yan na tamang pagpiprepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear
2: o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik?
9: Ayon sa Malacañang, wala silang natatanggap na impormasyon na kulang na o hindi sasapat ang supply ng tubig, partikular na mga mineral water na nabibili sa mga grocery store. Babala ng palasyo
2: na makakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So hindi siya advisable.
9: Alinsunod sa Price Act, maaring magmulta ng hanggang 1,000,000 piso ang mapatutunayang nang-hoard. Kalizal Pardilia, para sa bayan.
4: Mahigpit na tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng iba't ibang tulong at programa para sa mga maapektuhan ng posibleng very strong El Nino. Yan ang ulat ni Angelica Abroga.
12: Ay, sapat ba ang resources ng DSWD? Well, yes, sapat po.
9: May nakahanda umunong mahigit 1.4 bilyong pisong standby funds ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon sa DSWD, umabot na sa 702.6 milyong piso ang naipagkaloob na financial assistance, habang 714.2 milyong piso naman ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance na naibigay. Kabilang sa naipamahagi sa mga apektado ng El Nino ang mahigit 43,000 family food packs, 4,967 iba pang food items at 2,300 non-food items na nakatulong sa mahigit 68,000 beneficiaryo. May 3,660 water containers naman sa mga apektado ng kakulangan sa tubig. Samantala, may 3.8 family food packs ang nasa stockpile para sa mga posibleng kalamidad at emergency. Bahagi rin ng hakbang ng DSWD ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtiyak ng akses sa tubig at pagpapalakas ng food security sa mga komunidad. May 5,311 sites na sa Project Lawa at 8,671 sites naman sa Binhi.
12: So hindi lamang po tayo umaaksyon kapag may mga disasters na tinitiyak natin na nai-capacitate din natin yung mga vulnerable sectors para makapaghanda at matugunan ng kanilang mga pangangailangan.
9: Samantala, sa Barangay Gilotongan sa Kawayan, Masbate, inilunsad din ang air-to-water generator bilang pilot project para magbigay ng mas ligtas at mas mapagkakatiwala ang inuming tubig sa komunidad.
12: I-convert mo yung humidity, yung oxygen, to water. It goes through, of course, the filtration process, the parang ano kaya, parang kang may water refilling station dun sa lugar.
9: Ayon sa DSWD, ito ang unang government-led hybrid air-to-water generator system sa bansa. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
5: Samantala, bukod sa mga proyekto kontra baha, muling ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga infrastructure projects sa lungsod. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
13: Malaking bagay para sa estudyanteng si Arlan ang ginagawang redevelopment sa MT Villanueva Avenue, Naga City, Camarines Sur. Dahil sa araw-araw niyang pagpasok sa eskwelahan, araw-araw din siyang tila nakikipagpatintero sa mga sasakyang nakaharang sa tabing kalsada.
14: Para po sa opinion ko, massive po siya ta. Igdi po sa mga sidewalk tayo, long tapo dyan, may mga nakaparek na motor. Dahil po sa mga obstacles na yan, ang mga estudyante po napipilitan po nasa tinang po na mag-agi, which is very dangerous ta. Nailing taman po, igdiyo ang mga nag-aaraging kutsi, darakula, tas mabibilis pa. Kaya, in my opinion po, good idea po talaga na nag-expand po kita ng sidewalk para naman po sa ikabubuti ka mga regular na civilian, tapos po sa mga estudyanteng arugni.
13: Malaking tulong din ang pagpapalawak ng sidewalk para kay Ninya dahil delikado anya sa mga naglalakad sa sidewalk ang mga sasakyang mabilis ang pagpapatakbo.
15: Para po sa ko, okay po siya for safety man po. Ta since mga school po ang yaraon digdi sa street ay sa ano na ni. Okay po siya para sa ako.
13: Ito ang tiniyak ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo sa kanilang pag-iinspeksyon sa proyekto ngayong araw. Matatanda ang nauna na nilang inspeksyonin ng kalsada noong Marso. May ilang residente na kasing naiulat na nasa gasaan ng mga sasakyang nagpapatakbo ng mabilis. Halos 20,000 estudyante naman ang araw-araw na dumadaan sa kalye dahil may ilang malalaking paaralan sa lugar. Kaya naman prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente at estudyante.
16: Proof point lang na yung walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun. Kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So,
13: ayon pa kay Robredo, ang national road na ito ay kasalukuyang may 4 lanes habang ang sobrang liit na espasyo lamang ang natitira sa mga pedestrian.
17: So yung tendency ng mga sasakyan na bumilis, talaga nandyan. Pero delikado kasi unang-una wala masyadong nalalakaran.
13: Sa planong pagpapalawak ng sidewalk at paglalagay ng maayos na espasyo sa mga pedestrian, mababawasan naman ang lapad ng kalsada na maglilimita rin sa bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan.
16: Kasi problema, ang mindset kasi dati ng DPWH, unfortunately, no, is puro kotse ang iniisip. No? Kailangan. Ang kaya para sa kotse lang, yung pedestrian at commuter.
17: Mahala kayo.
16: After thought na lang, kumbaga minor thought na lang, parang bibigyan mo sidewalk na napakakitid, para kang masabi na may sidewalk.
13: Dumiretso naman si Secretary Dizon at Mayor Robredo para inspeksyonin ang natapos na revetment at flood mitigation structure project sa Barangay Tabuco. Malaking bagay ang mga ginagawang proyekto kontrabaha ng pamahalaan sa lungsod ng Naga. Ayon kay Robredo, anya, malaki ang nakita niyang pagbabago sa ilang lugar na madalas bahain na ngayon ay kahit papano'y nabawasan at mabilis nang humupa ang mga baha.
17: Mula nung pinahiram tayo ng equipment, maraming mga lugar dito na dati grabe yung baha, ngayon hindi na. Yung mga lugar, meron at least dito 2 lugar, sa Mabolo, saka sa may SM, na pag nasa-stock yung tubig, meron na tayo pang higo. So, na-try na namin yung sa Mabolo and very effective siya. So, nakaabang siya kung saan merong grabe, adun pa din.
13: Giit naman ni Robredo, malaking bagay pa rin ang disiplina ng mga residente pagdating sa pagtatapon ng basura para tuluyang mawala ang kanilang problema sa baha.
17: Kasi paminsan ang nagiging cost na talaga basura, ginagawa natin lahat pero yung pagtao talaga hindi mag-cooperate. So kami, we are working very closely with the barangays para yung mga pag-asikaso ng basura sa barangays, tulong-tulong kami.
13: Halos doble. Ganito na kalawak ang magiging sidewalk dito sa may MT Villanueva Avenue sa Naga City dahil inaasahang matatapos ang sidewalk na ito sa loob ng 6 hanggang 7 buwan para matiyak na magkakaroon na ng maayos at ligtas na daanan ng mga estudyante at residente. Mula rito sa Naga City, JM Thompson, para sa Bayan.
4: Makararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng Luzon. Sa inilabas na thunderstorm advisory ng PAGASA, posibleng magtagal pa ng kalahating oras at ang katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o thunderstorms ang gitnang Luzon, particular sa Zambales, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite, Batangas at sa Quezon. Samantala, ramdam na ang trap o yung buntot ng bagyong Choy 1 na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman yan papasok sa bansa. Sa Luzon bukas, magpapatuloy ang mas maaliwalas na panahon pero posibleng makaranas pa rin ang localized thunderstorm sa hapon o gabi. Sa Visayas naman, patuloy na magpapaulan at magdadala na maulap na panahon ang trap o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng PAR, particular sa Negros Island Region, Gitna at Silangang Visayas o sa Samar at Leyte Provinces. Sa Mindanao, makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dala ng trap. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapan naman mangyan.
3: Samantala, iba't ibang asset ng Philippine Coast Guard ang dineploy para itaboy ang isang Chinese research vessel na namataan sa karagatang sakop ng Batanes. Naging matagumpay naman ang misyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
18: You are hereby commanded to stop your illegal activities and leave immediately.
19: Pasado alas 7 ng umaga nitong Webes nang dumating ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard at kaagad naglunsad ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB para paligiran ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nasa karagatang sakop ng Batanes, 37 nautical miles mula sa Itbayat.
18: In violation of the sovereign rights of the Philippines, you are hereby commanded to stop your illegal activities.
19: Kasabay nito ang ilang beses na radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa, ngunit walang sumasagot sa Chinese research vessel. Pinalipad din ng PCG ang isang Islander aircraft sa lokasyon ng Jiahaike 7. Sa gitna nito, isang barko ng China Coast Guard ang dumating din sa lugar, bagay na nakapagtataka ayon sa PCG.
20: If you're going to look at the open source data about the characteristic of this Chinese research vessel, ang sabi doon, it is a civilian research vessel, a private entity. It is not owned by the Chinese government. Kung hindi talaga concern ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So, it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
19: Susunod naman sanang hakbang ng PCG ay sumampa sa Chinese research vessel.
20: If this is not a public vessel, then it doesn't enjoy sovereign immunity. Since we are the Coast Guard and we are the law enforcer here, from the coastal state, we have the authority to board this research vessel who's conducting illegal MSR.
19: Pero bago magtanghali, umalis na sa lugar ang Jiahaike 7 na nanatili ng halos 3 araw simula noong September 28. May kakayahan ang naturang barko na makapag-imbestiga ng subsea cable. Iginiit ni Tariela na illegal ang naging aktibidad ng Chinese research vessel, lalo't nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Muli rin niyang pinuna ang pagtatanggol noon ng Chinese embassy sa naging paglalayag ng Jiahaike 7 mula sa Batanes.
20: Para sa akin, dapat mahabol natin sa China is what was the real objective of this Chinese research vessel na pumunta dito sa Batanes? That is something that the Chinese embassy has to explain. The other day, they were even claiming they have jurisdiction over these waters. So, these are the things that the Chinese embassy has to say.
19: Sa kabila ng matagumpay na misyon ng PCG para itaboy ang Chinese research vessel, patuloy na susundan ito ng BRP Teresa Magbanwa hanggang makalabas sa EEZ ng bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.

0: Mga Pilipino na mga overseas Filipino worker ang namatay sa nasabing insidente. Katuwang DFA, nagsasagawa na rin ng koordinasyon ang DMW at OWA para maiuwi sa bansa ang mga labi ng dalawang Pinoy at mabigyan ng tulong ang kanilang mga pamilya.
1: Justisya na hinahanap natin dito. Hindi biro, hindi maliit na bagay ang kawalan ng buhay at mga nasasaktan nating mga kababayan. Kaya together once again with our consuls general both in Milan and in Frankfurt, we have teamed up with them to ensure that justice will be delivered here to the families of the aggrieved, the victims, the two deceased victims, and the rest of those 31 or so passengers dun sa bus na yon na Pilipino.
2: Binigyang diin naman ng Justice Department ang non-punishment principle sa mga biktima ng kasong human trafficking gaya ni Mary Jane Veloso. Kasabay din ito, kinilala ng Indonesia ang paggawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng absolute pardon kay Veloso. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Sobrang importante po yun para sa akin na malinis po ang pangalan ko. Dahil wala po akong kasalanan.
4: Naluha habang nagkukwento ng kanyang karanasan si Mary Jane Veloso, dating overseas Filipino worker sa Indonesia na biktima ng drug trafficking at kamakailan ay nagawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanya kasing paglaya, maituturing na rin niyang pangalawang buhay.
3: Nagpapasalamat po ako sa pong may kapal na nagbigay pa po sa akin ng pangalawang buhay. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tao na gumawa ng paraan para po mabigyan po ako ng absolute pardon ni President. Para po sa DOJ, sa DMW, sa akin po mga lawyer and UPL, sa imigranti po na mula pa po sa Indonesia, nandiyan na po sila sumusuporta.
4: Taong 2024 nang mapauwi si Veloso sa Pilipinas dahil nagkaroon ng kasunduan si Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia kung saan ipinaubaya na nito ang kanyang kustodiya. Kabilang dito ang pagsisilbi ng sintensya at paggawad sa kanya ng executive clemency. Sa Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, binibigyang proteksyon ng mga nabibiktima ng trafficking. Sa batas ding ito, walang kaparusahan para sa kanila dahil ang pananagutan ay sinisingil sa salaring nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon.
5: Madali siya i-apply kung nasa Pilipinas lang yung kaso. Kasi tayo, halimbawa, may nakita tayong mga biktima ng human trafficking. Halimbawa, yung mga babaeng na-coerce into sex trafficking. Diba? Kahit sabihin mong krimen yun, krimen ng prostitution, hindi sila mananagot. Ang mananagot doon yung bugaw.
4: Iginiit ng Department of Justice na hindi lang si Veloso ang biktima ng human trafficking, kundi marami pang OFW sa ibang bansa na sinisikap din nilang matulungan sa pamamagitan ng negosasyon. Ayon sa DOJ, hindi naging madali ang proseso ng paglaya ni Veloso.
6: May mga naging challenges at balikan, alam mo naman minsan sa isang kwarto na 10 ang abogado, 11 ang pananaw eh. So, at ito yung mga dinaanan nito. Pero sa dulo nun, nakita natin na sa pamamagitan ng kasunduan ng Pilipinas at ng Indonesia sa pag-transfer kay Mary Jane dito, kasama dito yung karapatan ng ating prerogative ng ating minamahal na Pangulo na mag-pardon.
4: Pero naniniwala si Justice Secretary Frederick Vida na bilang kapatid na bansa sa ASEAN ay kinikilala rin ng Indonesia ang absolute pardon na iginawad ng Pangulo. Wala rin anya siyang nakikitang magiging balakid o iba sa nakikita ng naturang bansa. Naglabas na rin ng pahayag ang Coordinating Minister for Legal, Human Rights, Immigration and Corrections ng Indonesia na inirerespeto nila ang naging desisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa paggawad kay Veloso ng absolute pardon. Paalala naman ng DOJ sa mga nag-a-abroad para maghanap buhay, iwasan na ang mga red flag na recruiters na nag-aalok ng mga kahinahinalang trabahong hindi dumadaan sa legal na proseso at makakukuha ng malaking bayad. Maaari ring sumangguni sa Department of Migrant Workers kung mayroong mga kahalintulad na tanong tungkol dito. Samantala, inaasahan naman ang pagtestigo ni Veloso laban sa kanya umanong illegal recruiters sa Nueva Ecija Regional Trial Court. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Tinanong ang dalawang testigong humarap sa witness stand hinggil sa mga ari-arian ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, kung saan ang ilan sa mga ito ay hindi nakalagay sa salin ng Vice Presidente batay sa record ng Land Registration Authority. Inaulat ni Vel Custodio.
1: Wala umano sa salin ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ang dalawang properties na may sumatotal na acquisition value na halos 9.5 milyon pesos batay sa record ng Land Registration Authority. Kabilang dito ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng 379 square meters sa lupain sa Matina, Davao City na binili umano ng mag-asawang Duterte Carpio noong July 2024.
2: Isa-isayin ko po, wala po kayong nakikitang may biniling lupain ng 6 na milyon base sa deed of sale na hawak nyo?
3: Base po dito sa record na hawak ko, sir, Your Honor, wala po sa 2024 at 2025 na
2: hindi po mag-a-appear yan sa 2024, Attorney Cathy, dahil kung yung deed of sale ay 2024 July 2, kailangan po yung i-declara ng 2025, okay. Hindi po sa 2024. Pang 2023 po yung 2024. Okay.
3: So, wala po dito po, Your Honor.
2: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
3: Wala pong nag-match.
2: Sa preso? Pati ba sa lugar?
3: Sa preso at sa lugar po at ang mode of acquisition po, ang nakalagay po sa 2025 ay construction po. At dito po sa aming dokumento ay deed of sale po.
2: May nakalagay din po, 2024 sale. Kita niyo po yan?
3: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
1: Batay naman sa pagtestigo ni Attorney Marco Pineda, bumili umano ang Vice Presidente at ang kanyang asawa ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng property sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa cross-examination, kinumpirma ni Pineda na nakasaad sa transfer certificate of title na nasa barangay Matanos ang property at binigyang diin niya na hindi tumutugma ang description sa titulo sa salin.
4: Since the TCT number of these two properties do not appear in the salin for the prosecution, it is a clear establishment already that it's not in the salin. Without making conclusion of fact or conclusion of law.
5: They had a long time and opportunity to rectify and make known if they intended really to reflect the same properties. They could have done that. Why didn't you actually be accurate about your salin and be faithful about the salin ba para mag-match? That's perjury na yun. Because salin is a public document.
1: Samantala, inanunsyo ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi na isasalang si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo. Hiniling naman ng dating senador sa House Prosecution Panel na formal na alisin ang kanyang pangalan bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, sapat na ang judicial notice and transcript mula sa testimonya ng dating senador sa pagdinig ng House Committee on Justice para sa pagpapatibay ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment na unexplained wealth.
6: There is no loss to the full development of this article because what Senator Trillanes would have testified on is already part of the records by way of judicial notice.
1: Susunod namang isasalang bilang testigo si AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Lunes. Ipapasabi na ng korte ang mga kinatawan mula sa 8 banking institutions at 7 insurance at financial companies para sa pagpresenta ng financial records ng pangalawang pangulo na susundan ng pagtestigo ni BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Authority Andrine Garcia Marquez sa Lunes. Vel Custodio para sa Bayan.
7: Inusisa rin ng mga Senator Judge ang dalawang testigong humarap ngayong araw tungkol sa properties ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio sa Davao. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo si Samal Deputy Registry of Deeds Attorney Marco Pineda kung meron itong dokumento na nagpapatunay na ginamit ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio ang public funds sa pagbili ng property sa Matanog Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ayon kay Pineda, nakuha ni Carpio ang nasabing lupa noong March 15, 2018 sa halagang 3.4 million pesos. Sa pag-usi si Sasal and ni Vice President Duterte, sinabi ni Pineda na walang nakasaad na perfectly matches sa deed of absolute sale.
9: Mr. Witness, does the Registry of Deeds possess any corporate records, bank trails, or financial documents indicating na public funds or personal funds belonging strictly to Vice President Sara were utilized to purchase these properties, sir? Do you have those?
10: No, sir, because as I said, sir, with all due respect, we have a set of requirements, documentary requirements, so we just adhere to what is required for of us as ministerial officers. We don't have any paper trail on the source of the funds.
9: Okay. Honor. Then may susunod po ng question. As an official of the LRA, sir, meron ba kayong personal knowledge regarding sa marital property regime? Example, sir, mga absolute community or complete separation of property, yung established between the spouses bago po sila nag-asawa, baka meron ng lupa si Attorney Manscarpio, magkahiwalay sila ng property.
10: No, sir.
9: So wala ho kayong ganon?
10: No, sir.
9: Alright. Then let me move to my next question, sir. Sir, if a public official declares a real estate in their SALN, tapos using a broad geographical classification, alright, a developer's project name or an aggregate real property without explicitly writing the words Barangay Matano Samal, for example, your automated title lookup would register that as a no matching record? Correct? Tama po ba?
10: If my recollection serves me right, Your Honor, that would be the output or the outcome.
9: Okay. So, the standard SALN format provided by the Civil Service Commission does not strictly require public official to itemize the exact lot and block number of the micro barangay address of every single parcel, does it?
10: Yes, sir, but I have some reservation, Your Honor, considering that under the law, Republic Act 6713, the official custodian of the SALN is the Office of the Ombudsman, so I have some
9: reservations,
10: Your Honor, okay, because I might be saying something that and I will be violating the law as a lawyer.
8: Samantala, binigyan din impeachment court presiding officer Francis Jesus Cudero ang nakasaad sa 2019 SALN ni Vice President Duterte kung saan idineklara nito ang dalawang pagbili ng lupa sa Barangay Adanao, Island Garden City of Samar. Ayon kay Cudero, ang isa sa mga property nagkakalaga ng 2 million pesos habang isa naman ay 1 million pesos. Tinanong din ni Tulfo si Davao City Registry of Deeds Attorney Cathy Baldonado kung posible bang maibenta ang isang property kahit hindi pa ito nairehistro sa pangalan ng bagong buyer sa Land Registration Authority o LRA. Kaugnay ito ng umano'y property ni Carpio sa Huna Subdivision, Matina Crossing, Talomo, Davao City na nagkakalaga ng 6 million pesos at sinasabing ibenta sa kanya noong July 2, 2024.
9: Ma'am, ang sabi niyo po, kayo ay nagtatala ng mga instrumento sa real property. Tama po ba ito?
11: Opo.
9: Pagkadinig ko.
11: Opo, yan.
9: Posible ba na magbenta ng properties at hindi pa registered ng new buyer sa LRA ang isang property?
11: Posible po.
9: Okay. Kailangan ba ilagay sa SALN kahit na ibenta na ang property? For example, binili ko po ngayon, tapos sa after 1 month may bumili, may patong na bilihin ko sa iyo. Hindi ko na kailangan ilagay sa SALN o kailangan ko pa rin ilagay yung pagbebenta ng SALN?
11: Not within my competence po.
9: Not within your competence. Okay, pangalawang tanong po ay sana nasa competence niyo na po itong tanong ko ano. Gaano karami po ang property na pinag-uusapan natin dito, ma'am, ng mag-asawa? Gaano karami ito?
11: Hindi ko po alam.
9: Hindi mo rin alam?
11: Opo.
9: Ano yung pinag-uusapan natin dito? Anong property po ito? Isa lang?
11: Base po sa subpoena po, ito lang po ang pina-identify ko sa akin.
9: Gano'ng kalaki po ito, ma'am?
11: 379 square meters po.
9: 379 square meters. Hindi naman po ito itarya. Sa loob po ba ng city ito? 300 square meters, tama po?
11: Opo, 300
9: square meters. Nasa exclusive subdivision po ba ito ng Davao?
11: Nasa, base po sa kanyang tax deck, nasa Huna subdivision po siya.
9: Ano po yun? May taga-Davao po ako pero parang Huna. Parang
11: Huna subdivision.
9: Huna
11: po.
9: Subdivision. Parang hindi naman po yan talaga na big time na subdivision. Ano? Magkano raw po ito dyan sa inyong dokumento, sa records nyo? Kung nalalaman lang ninyo.
11: 6 million po ang nakalagay dito.
9: 6 million. Pero hindi nyo makikita niya kung magkano, kung ilang gifts binayaran yan, o hinulugan, o through banko, hindi nyo rin makikita.
11: Hindi po.
9: Ayun. So isang property lang yung pinag-uusapan natin.
11: Opo.
9: Oh, wala na kayong alam na ibang property?
11: Wala po.
8: Tinanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva si Baldonado kung ang pagkakabanggit sa pangalan ni Vice President Duterte sa isang property document ay nangangulugan ng pagkakaroon nito ng ownership of financial interest sa property na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa.
12: Very quickly, Madam Witness, from a registry standpoint, does the phrase married to by itself establish that property is owned jointly by both parties?
11: Hindi po kami nag-a-assume ng kung ano po ang property regime ng parties po. Ang kinokopya po namin dito sa paglagay ng pangalan is kung ano po ang nakalagay sa deed of absolute sale. Kaya ang nakalagay po dito sa deed of absolute sale, Attorney Manases R. Carpio of legal age Filipino, married to Sara Z. Duterte Carpio. So yun po ang inilagay dito. But ministerial po ang aming duty, ire-register lang po namin kung ano po ang nakalagay sa dokumento.
12: So, nakarehistro ay ang may-ari si Attorney Manz Carpio.
11: Attorney Manases Carpio po.
8: Bernard Ferrer para sa Bayan.
13: Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap nila ang kopya ng sinumpaang salaysay ni Rodolfo Gracioso Jr. mula sa National Bureau of Investigation. Si Gracioso ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid umano ng mga kahon at mali-maleta ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at iba pang personalidad. Git ng DOJ, bagamat hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa Witness Protection Program, inuusisa na nila ang laman ng affidavit ni Gracioso at ipinauubaya rin sa NBI ang magiging proseso ng investigasyon.
14: We need to verify and validate yung sinong potential respondents. No? Tandaan nyo naman, pag ang respondents ay government officials, ang jurisdiction nasa ombudsman. So, i-refer namin sa ombudsman. Pag private individuals at may kinalaman sa kasong krimen, DOJ yan.
0: Walang nakitang deception o senyales ng panlilinlang ang National Bureau of Investigation sa resulta ng ikalawang polygraph test ni Rodolfo Gracioso Jr. Konektado ang kanyang polygraph test ay sinumiting sinumpang salaysay sa NBI kung saan binanggit niyang naghatid umano siya ng mga kahon at maleta ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte. Dahil sa resulta ng dalawa niyang polygraph test, mas lalong pinatatag ng NBI ang kanilang pagsusuri sa mabibigat na alegasyon sa affidavit ni Gracioso, habang magpapatuloy naman ang malalimang investigasyon ng ahensya. Samantala, inaprubahan na ng House Committee on Appropriations sa mga provisyon sa pondo ng panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata sa social media at online gaming. Sa ilalim ng DICT, lilikha ng tanggapan na siyang magtatakda ng safety standards at regulation para sa online safety ng mga bata. Pinagsama-sama sa panukala ang mahigit 40 House Bills, kabilang ang Children's Social Media Safety Act ni Speaker Faustino Bongbongile III, Majority Leader Sandro Marcos at iba pang House Leaders. Ayon kay Speaker D, dapat protektado ang mga bata maging sa digital spaces.
7: Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante sa mga paaralan sa buong bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulo na kasama ang mga magulang at komunidad sa mga katuwang para matiyak na mas ligtas at mas tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral ang mga eskwelahan. Binigyang diin din niya na habang patuloy na nagbabago ang paraan ng pagkatuto dahil sa teknolohiya at artificial intelligence, mahalaga pa rin ang papel ng mga guro sa paggabay sa mga estudyante at pagtuturo sa kanila kung ano ang totoo, mahalaga at tama.
15: For many of our children, they become second parents in school, helping create environments where learners feel safe, supported, and cared for. This also means strengthening school safety and student support. Together with parents, communities, and other partners, we will continue to work to make our schools more secure, more responsive to the needs of our learners.
13: Nanawagan ng pantay na pagtrato at maayos na pakikipag-usap ang grupong True Brown Style na nasa likod umano ng illegal recruitment sa mga kabataan para gamitin sa kriminalidad. Bukas naman ang DILG na makipag-dialogo kung susundin nito ang isang malinaw na kondisyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
16: Huwag lahatin. Ito ang pakiusap ng grupong True Brown Style o TBS, ang grupong pinangalanan ni Interior Secretary John Vicrimulya na nasa likod ng pag-radicalized sa mga minor de edad sa bansa. Sa Facebook page ng grupo, kanilang iginiit na naiintindihan daw nila ang ginagawa ng mga otoridad na paghabol sa mga kriminal, lalo na kung involved dito ang mga bata at ang komunidad. Pero giit ng grupo, hindi lahat ng may TBS sa pangalan ay kriminal. Katunayan, profesional, magulang, manggagawa at ordinaryong mamamayan ang marami sa kanila na sumusunod sa batas. Tumutulong din daw ang kanilang grupo sa ilang individual na hirap itawid ang pang-araw-araw gaya ng feeding program. Pero si DILG Secretary Remulya tila hindi kumbinsido sa pahayag ng grupo.
17: Ay, kung ako mga nangyumigay ng bigas ng pandemic, I don't know if it's extinguished the battle hindi. Diba? Hindi ganun yan. Pwede tayo mag feeding program araw-araw pero ako nangako na kasi kami. Di baliwala rin. Diba? You want us to come with you.
16: Giit nila, hindi sila ang kalaban, kundi ang mga kurap.
17: Doesn't lie the truth. We are really behind a lot of the what is going on. But we appreciate what they're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting there.
16: Muli namang nanindigan ng kalihim na hindi sila mag-aatubili na ipatupad ang batas. Hindi raw kasi makatarungan ang ginagawang paglaso ng grupo sa murang isipan ng mga minor de edad.
17: So, ano nila yun? Ginagawa nilang parang pinapakain sa pating ng mga bata. Dinaradicalize sila. Ang umpisa niyan, papatayin muna sila ng hayop sa harap ng mga master nila. Pagkatapos nun, mag-hold up ng mga convenience store. Pagkatapos nun, drugs naman. So natin yan, ganyan. Hindi ba kailangan pigilan niya? Hindi ko na natin.
16: Sa gitna ng anilay panggigipit sa grupo, hiling nila ang patas ng pagtrato. Sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, nanawagan din sila ng dialogo sa kalihim. Payag daw dito si Remulya, pero dapat may commitment mula sa grupo na ititigil na nila ang kanilang gawaing kriminal. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
13: Nagtungo sa ombudsman ang UPACC founder para maghain ng reklamong graft. Laban kay Magalang Pampanga Mayor, Malu Paras, Lacson at iba pang individual. Kaugnay ito ng manoy illegal na operasyon ng controversial na Chuang Xing Steel Corporation na ni-raid ng NBI. Yan ang ulat ni Rod Nagusa.
18: Nagdayon ng graft complaint sa Office of the Ombudsman ng United Filipino Against Crime and Corruption laban kay Magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Pyra Lucas, founder ng grupo, kaugnay ito sa umano'y conflict of interest.
19: Sina Mayora Malu Lacson at kanyang buong pamilya ang nagsusupply ng manpower doon sa Chuang Xing Steel Corporation na ang kanilang manpower ay nagngangalang Kingsman Manpower Agency.
18: Anya, walang license to recruit at certification mula sa Department of Labor and Employment Central Luzon ang manpower agency. Dagdag pa ni Lucas, kulang din umano sa safety measures ng planta. Una nang kinumpirma ng NBI sa Senate Committee on Economic Affairs noong Setyembre na ang steel plant ang pinagmulan ng steel bars na ginamit sa siyam na palapag na gusaling gumuho sa Angeles, Pampanga noong Mayo kung saan 30 katao ang nasawi. Ang pasilidad ay ni-raid din ng NBI at PAOK noong Hulyo kung saan nakita umano ang substandard steel products at radioactive materials. apat na opisyal ng plantang na aresto habang 347 ng mga Pilipino at 37 ng mga Chinese nationals na trabador ang nasagip mula sa umano'y mapanganib na sitwasyon. Naidokumento rin ng NBI ang pagtutunaw ng mga barya na makikita sa ibinahaging video ng grupo na umano'y inihahalo sa paggawa ng bakal. Bukod sa graph, inireklamo rin ng grupo si Paras Lacson at iba pa sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inakusan din ng grupo ang alkalde sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman na hindi umano tugma sa sweldo ng alkalde. Hiniling din ng grupo ang preventive suspension ni Paras Lacson at mga kawani ng magalang LGU habang isinasagawa ang investigasyon. Sa payag na nilabas ni Paras Lacson, itinanggi niya mga paratang. Anya, nag-divest na siya at ang kanyang asawa sa Kingsmen Manpower Services noong May 2022 bago pa siya maupo bilang mayor. Dagdag pa niya, walang aktibong operasyon, kontrata o manpower deployment ang Kingsmen sa Shuangxing Steel. Rod Lagusad, para sa bayan.
13: Mga tradisyonal na sining at handicrafts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang tampok ngayon sa isang trade fair sa Pasay City na pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
20: Naghahanap ka ba ng mga traditional rattan bags o di kaya ay mga makukulay na handwoven banik? Present yan sa Likha 5, Likha Ko, Lahi Ko na matatagpuan sa Likhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Tampok sa 3-day trade fair na ito ang higit sa 100 manghahabi, manlililok at manlilikha mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagpamalas ng kani-kanilang husay. Personal na pinangunahan ng Office of the First Lady sa ilalim ni First Lady Liza Araneta Marcos ang programa. Nabuo ito noong taong 2023 para itaguyod, palakasin at protektahan ang traditional na sining at kultura ng Pilipinas. Isa sa mga artisans na nagpakita ng traditional Cogon weaving mula sa Negros Occidental, si Sally Montalvan. Makikita sa kanilang booth ang dekalidad na Cogon grass handcrafted items na nagkakahalaga ng mula 200 pesos hanggang 7,000 pesos.
21: Mostly ang ano po sa amin is yung mga small items katulad po ng shell chairs, sala set, mga coffee set, mga small items, bags, chandelier at saka drop light po.
20: Bukod sa paghahabi ng mga basket at bangko, tampok din ang masining na paghahabi ng mga makukulay na banig na mula pa sa Basilan. At syempre, hindi ko rin ito pinalagpas na masubukan. Masayang-masaya naman si Master Weaver si Bia Jawahari Bahali na nagsimulang maghabi ng Sama Bajau Tepo Mats sa edad na 13 taong gulang. Isang katuparan sa kanilang pangarap umano ang naibigay ng Likha 5 para mas makilala ang kanilang mga produkto na pinaghihirapan nilang ihabi sa loob ng ilang buwan.
22: Mas masaya rin kami kasi may tutulong sa amin, lalong-lalong yung mga anak namin magkapag-aral. Kasi kung kami lang hindi namin kaya, totoo. Ayun, mapasalamat din kami kasi kung hindi kayo makapunta dito, salamat din.
20: Bukas ito sa publiko hanggang October 4. Free admission din ang pagpunta para palakasin ang creative economy at bigyan ng mas malawak na merkado ang ating mga local exhibitors at micro-entrepreneurs. Elijah Canlas para sa Bayan.
13: Nagbukas na ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 sa Mandaluyong City. Target ng DTIA na maabot ng 48 million pesos na benta sa limang araw na trade fair na tatagalan ng October 5. Kalook dito ang 94 MSMEs mula sa Eastern Visayas, 27 MSMEs mula naman Leyte, 27 o 27 mula Northern Samar at 20 o 20 mula Samar, 7 naman mula Eastern Samar, 7 mula Biliran at 5 mula Southern Leyte. Nagtatampok ng mga pagkain, processed agricultural products, handicrafts, fashion items at iba pang lokal na produkto. Nais ng DTIA na mapalawak ang market access and business opportunities para sa mga local entrepreneurs.

0: Sa ulat probinsya, formal nang nanumpa ang mga bagong promote na guro at principal sa Davao Region ngayong araw. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Tatlong taon nang naglilingkod bilang guro sa isang malayong lugar sa Manay, Davao Oriental si Judy Ann. Malayo man, bahagi umano ito ng kanyang sakripisyo upang maibigay lamang ang edukasyon sa mga kabataan sa nasabing lugar. Sa kabila nito, ang kanyang sakripisyo ay nagkaroon na ng positibong resulta. Dahil mula sa pagiging teacher 1, na-promote na siya ngayon bilang teacher 4.
2: Na-assign ako sa multi-grade school. Tapos, muagi pa may pila ka sa pa para muabot sa school. And by God's grace, na kaya raman. And then, kanto siya ng mga experiences, nagamit po na mo siya as a tool nga nung naabot mi karon sa ing-ani nga posisyon.
1: Samantala, ang gurong si Jedario ay nagsusumikap din na ma-promote mula teacher 1 tungo sa teacher 4. Nagtuturo siya sa isa sa mga high school sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at isa ang kanilang paaralan sa mga nasira dahil sa sunod-sunod na lindol. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang pagtuturo sa mga estudyante, pati na rin ang kanyang pagsusumikap na ma-promote bilang guro.
3: 10 years of teaching, ang mga hardship ako, daghan mga programa sa eskwelahan just like auditorship, like prefect of discipline, NDEP, and Arali Palipunan Coordinators and IPED Coordinators, tagang mga programa, pero hindot siya nga na ipag-asa. Hopefully, di rita ma-retired ani nga teacher 1 lang.
1: Kabilang sila sa mahigit 1,800 na mga newly promoted na guro at principal sa Davao Region na nanumpa sa isang seremonya noong Huwebes, Oktubre 1, ngayong taon, sa isang convention center sa Davao City. Pinangunahan ito ni Department of Education at DepEd Secretary Sunny Angara. Pinasalamatan niya ang mga guro sa kanilang dedikasyon, sipag at sakripisyo. Binati rin niya ang mga na-promote at nakigalak sa kanilang tagumpay.
4: So this is really a record of sorts of, and it is one of the real achievements of the expanded career progression. Na talagang to give credit where it is due and maybe it is overdue. Because for many years, hindi po na-budgetan yung career progression. Kung meron man, 500 million.
1: Sa taong 2027, dudoblihin ang budget ng DepEd mula 6 billion pesos. Ngayong taon, magiging 12 billion pesos na ito. Magriresulta ito sa mas maraming guro at principal na mapopromote na tinatayang aabot sa mayigit 120,000 na promotion.
4: So keep working hard, keep earning your credentials, and I think you will get what is due to you. But again, today, on the part of the central office, on the part of the executive committee of DepEd, we would just really like to express our gratitude to each and every one of you.
1: Sa ngayon, umaasa ang DepEd na sa pamamagitan ng isinagawang mass promotion, mas magiging inspirasyon ito hindi lamang para sa mga na-promote na guro at principal, kundi pati na rin sa lahat ng DepEd personnel na magsipag sa kanilang paglilingkod upang magbunga rin ang kanilang sakripisyo. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
5: Naka-apat na linggo na sa Philippine Cinema ang pambatong pelikula ng bansa sa Oscars na Filipiniana. Samantala, sinong PTV News anchor ang kinilala bilang Best Factual Presenter Award sa Asian Academy Creative Awards. Narito ang ulat.
6: Kinilala ang PTV News Tonight anchor Charms Espina bilang national winner para sa Best Factual Presenter Awards sa Asian Academy Creative Awards. Gaganapin ang Grand Awards Gala sa Disyembre sa Singapore. Samantala, nakakuha rin ng nominasyon si Charms Espina para sa Best News Anchor sa 31st Asian Television Awards. Dagdag pa sa selebrasyon, nominado rin ang PTV News Tonight para sa Best News Program. Umabot na sa ika-apat na linggo sa mga sinehan sa Pilipinas ang black comedy drama film na Filipiniana. Ang naturang pelikula ang bet ng Pilipinas para sa Best International Feature Film sa Oscars o ang 99th Academy Awards na gaganapin sa March 2027. Bago pumatok sa mga lokal na sinehan, isinara ng Filipiniana ang Cinemalaya Film Festival na nagpapatunay ng pelikulang Pilipino ay hindi lamang binubuo ng mga pelikulang nangingibabaw sa takilya. Ito ang patunay tunay na ang Oscars journey ng pelikula ay hindi lamang tungkol sa international na pagkilala kundi pati na rin sa lokal na pagtangkili. Ang Filipiniana ay isinulat at idinirek ni Rafael Manuel at pinagbibidahan ni Jory Bell Agoto. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na PTVPH.
7: Bayan, 85 days na lang, Pasko na! At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming pinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na
7: parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
20: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayong din mga prutas, kakuan, mansana sa tubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
25: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
26: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
25: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
27: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
25: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang-magandang gabi sa ating lahat. First day of October 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba Sarit Paudak. Samahan niyo ako, yatin natin sa inyo iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, mga talakayan, pag-uusapan natin mamaya dito sa ating programang Salam Radio. At syempre pa, dahil October, second month of the bear months, napapalapit na ng November hanggang December. Ako, papalapit na din ng papalapit yung inaabangan ng ating mga non-Muslim friends. Inaabangan na din also ng mga Muslim friends natin kasi gaya nga ng always na babanggit natin yung bear months din panahon kung saan pumapaldo din yun lang mga negosyante maliit man o malaki na kung saan yung ating mga kapatid na Muslim ang or coming from Mindanao rather ang siyang mga supplier ng mga magbebenta. Hindi man sila, alam nyo may mga issues din na ganyan eh. Kumbaga sabi nila, hindi naman kayo nagka-Christmas pero kayo yung nagbibenta ng mga bagay na gagamitin for Christmas. Yung mga parigalo, mga ganyan, di ba? Well, it depends on the intention actually, no? Eh kung intention naman is to business, to do business, no? Eh I think hindi naman masama kasi hindi naman ipinagbawal yung ikaw ay kumita. As long as halal. It's yung way of you earning is the halal way. So yun lang po yung pinaka-importante talaga, no? No, okay. Sige. Uy, oo nga pala, no? The other day may mga shooting incidents na 'di ba kasi just the other day eh kasama natin yung ating mga Gawad Kapayapaan Peace Award winners mula sa Jensan, ng MSG Jensan, na kung saan isa sa pinag-usapan natin is yung hindi man nangyari, hindi man nangyari sa MSU Jensan, kundi sa Jensan, no? Yung shooting incidents, isa din sila as State U, SUC, no? State and University, State University and Colleges, na talagang pinaiigting din nila yung kanilang presensya ng kanilang security forces, yung vigilance ng mga estudyante with regards on that. Kasi kahapon, meron na namang balitang shooting incidents. Tapos kanina meron na naman mismo pero hindi pa verified sa may Lasal, no? Yung isa is in Isulan, which is part ng Soksarjen, ha, ng region, no? Yung South Cotabato, Sarangani and General Santos, yun yung Soksarjen, na doon naman sa area na Sultan Kudarat, sa Isulan, may nangyari daw na shooting incident pero wala naman daw nasaktan o kaya, actually hindi pa nga verified eh, if the information is correct. Tapos, yun naman daw doon sa Dasma, which is kanina na naibalita, hindi pa daw confirm. I think we'll see, no? Tingnan natin. Anyways, eto na po ang mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
21: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Halos 300 persons deprived of liberty sa Pangasinan Provincial Jail tumanggap ng mas mataas sa food allowance, humane treatment at serbisyo isinusulong. Association of Philippine Medical Colleges bukas para sa mga nais sumailalim sa HIV screening. Positive cases umabot sa 232. MSU IIT sa nangunguna bilang nag-iisang Mindanao institution sa Times Higher Education World University Ranking 2027. Civil Aviation and Immigration Security Services magdadagdag ng teknolohiya para sa border security. DPWH Region 9 District Engineering Offices magsasagawa ng routine maintenance operations. New Dawn's Hotel plus Aster Kitchen, unang hotel sa Cagayan de Oro na nabigyan ng halal certification. Dalawang driver ng bus na nasangkot sa aksidente at may sakay ng mga Pilipino sa Bavaria, Germany sa sambahan ng kaso ayon sa DMW. 266. Uy, wala. Okay, sana yun. Okay, balita na tayo.
21: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Halos 300 persons deprived of liberty sa Pangasinan Provincial Jail tumanggap ng mas mataas na food allowance, humane treatment at serbisyo isinusulong. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
21: Radyo Pilipinas. Report.
0: Nasa 266 na persons deprived of liberty ang kasalukuyang nakakulong sa Pangasinan Provincial Jail. 271 lalaki at 25 babae. Kasabay nito, patuloy na sinusulong sa pasilidad ang humane treatment, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kalayaan sa rehiyon at karapatang bumoto para sa mga PDL. Pinamumunuan ng Pangasinan Provincial Jail Office ni PPJO, Provincial Warden, Retired Police Lieutenant Colonel Lovell Dalisay. Samantala, tumaas na sa 150 pesos pesos kada araw ang food subsidence allowance ng PDLs mula January 2026. Nagpapasalamat ang mga ito sa Pangasinan Provincial Jail Office kay Pangasinan Governor Ramon Gico III kasunod ng pagtaas ng kanilang daily food allowance. Mula 70 pesos kada araw ng August 2022, naging 100 pesos ito bago umakyat sa 120 pesos nitong July 2023. Ngayong January 2026, tinakda na sa 150 pesos kada araw ang food subsidence allowance. Ayon sa PPJO, bahagi ito ng patuloy ng mga hakbang upang mapabuti ang pangangalaga at kondisyon ng mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Eh, maraming salamat mula Tayug, Mildred Coquia. Samantala, Association of Philippine Medical Colleges bukas para sa mga nais sumailalim sa HIV screening, positive cases umabot sa 232. Para sa detalye, maramarawi, alamin natin kay Johania Yusuf.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Johania.
2: Binigyang din ni Dr. Munira Luz V. Mindamakud, Medical Specialist 4 sa Amaypakpak Medical Center, na bukas ang nasabing ospital para sa mga nais sumailalim sa screening para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, lalo na't patuloy anyang tumataas ang bilang ng mga nagpo-positibo sa naturang sakit. Ayon kay Dr. Makud, nagsimulang tumanggap ng mga kliyente ang APMC bilang AIDS Treatment Hub sa lalawigan noong 2020, ngunit pansamantalang natigil ang serbisyo at muling nagpatuloy noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Batay sa kanilang tala, mula 2022 hanggang 2026, nasa 232 na ang kabuang bilang ng mga pasyenteng kumpirmadong positibo sa HIV. Sa kasalukuyan, 92 na lamang ang patuloy na nagpapagamot sa naturang ospital. Anya, mahalagang malaman na hindi lahat ng mga pasyente ay direktang mula sa Lanao del Sur dahil mayroon ding nagmumula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Metro Manila. Sa 232 na kumpirmadong kaso, 64 ang kumpirmadong estudyante at karamihan ay nasa edad na 20 hanggang 29 years old. Mayroon ding 12 na individual na wala pang 20 taong gulang habang ang pinakabata sa tala ay 15 years old. Karamihan din sa mga kumpirmadong kaso ay mga lalaki na may sexual relationship sa kapwa lalaki. Binigyang din ni Dr. Makud na isinasagawa ang HIV screening sa pamamagitan ng pagkuha ng blood sample. Sa kasalukuyan, maging ang mga buntis ay hinihikayat na sumailalim sa screening upang maiwasan ang mother-to-child transmission o paggahawa ng HIV mula sa ina patungo sa anak. Sinabi rin ni Dr. Makud na mahigpit na sinusunod ng APMC ang mga itinakdang protocol at pinoprotektahan ang privacy ng kanilang pasyente na tinutukoy nila bilang mga kliyente. Kabilang na rito ang hindi pagpapapila sa mga kliyente para lamang kumuha ng kanilang mga gamot bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang kanilang privacy. Mayroon ding counseling bago isagawa ang HIV screening. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Eh, maraming salamat, Johania Yusuf. Samantala, sa Mindanao pa rin, MSU IIT. Ito, good news naman. MSU IIT nangunguna bilang nag-iisang Mindanao institution sa Times Higher Education World University Rankings 2027. Mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy. Napanatili ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU IIT ang mapabilang sa Times Higher Education o THE World University Rankings 2027 pasok sa 2000 plus global ranking band. Umani po ng paghanga at papuri mula iba't ibang institusyon at industriya. Kinilala at pinuri ito ng Commission on Higher Education o CHED. Anito ang MSU IIT ang siya lamang universidad ng bansa labas sa Luzon na pasok sa World University Rankings 2027, nag-iisang kumakatawan sa Mindanao. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng MSU IIT sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon, pananaliksik, inobasyon, pang-industriyang kolaborasyon at pandaigdigang pakikipagsabayan sa larangan na edukasyon. Anim ang pasok ng mga institusyon ng Pilipinas sa 2027 THE Rankings, nangunguna ang Ateneo the Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle University, Mapua University at MSU IIT. Nag-iisang institusyon mula Mindanao, ikinararangal at ikinagagalak naman ito ni MSU IIT Chancellor Attorney Alizidnid Butokalan. Ang tagumpay na ito, sumasalamin sa determinasyon at panata ng pamantasan sa pagsusulong ng inobasyon sa edukasyon, industriya at research o pananaliksik. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:18 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
25: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
6: Tapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan

0: pagpapahiya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:26 in the evening at tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Before we continue, dun sa report kanina ng ating kasama si Johania mula sa Marawi na kakagulat lang, no, there are 236 cases of HIV, persons with HIV in Marawi City. Although sa paglilinaw nga lang doon sa nabanggit na na report is that hindi naman lahat ay from Marawi. There are some patients who are referred to, maybe coming from Iligan, no, kaya ganyan. But unfortunately, the existence, kasi sobra 60 plus yung talagang sabi na within 20 to 35 years old, tapos may bababa pa ng 15, tapos sa ilan cases is to lalaki nakakabahala, because given the fact that Marawi, no, is one if not the only Islamic city, may mga cases na ganyan. Well, it's a thing na kumbaga you cannot exclude yung city ng Marawi being on that recognition with cases like this na yung HIV. Hindi ko naman sinasabi na walang cases, merong cases na ganun, pero talagang tagong-tago o kaya hindi na walang treatment na nakukuha ang isang nagkakaroon ng ganun dahil nga takot siya na malaman na yun nga yung sakit niya. But ngayon, alhamdulillah, because there is a way for some case holders na pumunta sa APMC, which is if I'm not mistaken, tertiary hospital, na pwedeng pumunta doon yung persons having that cases, no? It's something na hindi bago sa national level kasi ang daming cases talaga in HIV, no? Pero for Marawi talagang nakakagulat na umabot sa ganun numero yung cases ngayon sa, and those are the only cases na kumbaga

0: Masasabi natin na documented. Ano pa kaya yung iba? Ano pa kaya yung iba na hindi siya documented, walang masasabing hindi sila kumuha ng gamot? I mean, there are some cases also na nalalaman na lang natin na namamatay, na hindi alam ng pamilya na ganun pala. No? Kumbaga, hindi pa ready. No? Hindi pa ready yung mga taga Marawi, even the families, to care a relative of someone who has that case, kasi alam nila na, pero alam mo, it's a thing na dapat na intindihin din ng families, no? If a member of a family having that kind of disease, intindihin kung paano nakuha. Malay mo kasi, di ba, it's a virus naman that can be transferred not only through ano yung sexual contact, no? Pero may ibang scenarios din na pwedeng ma-acquire yung ganun, ano, ganung disease. But unfortunately, kumbaga masasabi nila natin, we have to be ready, no? We have to be ready in cases like that. We have to be ready. We have to accept it kasi wala, nandiyan eh. Nandiyan na yung kasong ganyan, and then palaki na ng palaki. Anyway, sa tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Civil Aviation and the Immigration Security Services magdadagdag ng teknolohiya para sa border security. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Palalakasin at pupunan ng proposed Civil Aviation and Immigration Security Services o KAIS project ang mga umiiral na border security system ng pamahalaan. Ito ang paglilinaw ni Security Port Chief Technology Officer Nate Carpenter kasunod ng matanong kung madodoble lamang ang proyekto ang mga kasalukuyang sistema. Ayon kay Carpenter, makikipag-ugnayan ang KAIS sa government system at magdadagdag ng teknolohiya at impormasyon para mas mahusay na matukoy ang posibleng security risk. Hindi papalitan ng KAIS ang mga umiiral na sistema, kundi palalawakin ang kanilang kakayahan at pakikinabangan ang mga naunang investment ng pamahalaan. Ginawa ni Carpenter ang pahayag sa 21st Ikaw Traveler Identification Program Symposium sa Montreal, Canada. Tinalakay sa pagtitipon ang border security, pagkilala sa mga biyahero, privacy at pagkakaugnay ng iba't ibang sistema. Layunin itong makatulong sa mas ligtas, mabilis at maayos na pagproseso ng mga biyahero. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat. Samantala, dalawang driver ng bus na nasangkot sa aksidente ng at may sakay na mga Pilipino sa Bavaria, Germany, sasampahan ng kaso ayon sa DMW. Para sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report. And,
4: sasampahan ng kaso ng Department of Migrant Workers o DMW ang dalawang driver ng bus na naaksidente sa Bavaria, Germany. Nabatid na nasa 33 Pilipino ang sakay ng bus at dalawa rito ang nasawi. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong City, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kaptak na hustisya ang hangad ng ahensya at ng mga pamilya ng mga biktima. Sa ulat naman ni DMW Undersecretary Jainal Rasul Jr., sinabi niya na mayroon ng nakausap na abogado ang DMW para magsampa ng kasong kriminal laban sa dalawang driver na isang Italian at isang Albanian national. Bukod sa dalawang driver, automatiko rin anyang damay sa kaso ang bus operator. Narito ang bahagi ng pahayag ni DMW Undersecretary Jainal Rasul Jr.
5: In criminal case, automatiko ang bus operator, bus owner ay subsidiary ng liable to. But ang titingnan ng mga police ngayon ay papailan nila muna directly against the drivers. Yung dalawang drivers, one Italian and the other one is Albanian.
4: Dagdag pa ni Rasul, makakakuha rin ng insurance claim ang lahat ng biktima, gayon din ang mga miyembro ng pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi. Samantala, na-discharge na at nakabalik na sa Milan, Italy ang karamihan sa mga biktima. Sa ngayon ay dalawa pa ang nananatili sa ospital, ang isa ay dalawang beses nang inoperahan at sa kasawiang palad ay puputulan ng kaliwang paa, habang nagpapagaling naman ang isa mula sa sugat sa kaliwang braso na dulot ng mga nabasag na bintana ng bus. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Wala naman sa Senado, Senador Rodante Marcoleta, hiniling ang nationwide plan ng gobyerno para sa Super El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hiniling ni Senador Rodante Marcoleta sa gobyerno na maglatag ng komprehensibong nationwide plan bilang paghahanda sa posibleng paglala ng El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Sa isang pahayag, pinunto ni Marcoleta na nagbabala ang pag-asa na aktibo na ang El Nino at maaari pa itong lumakas na maaaring magdulot ng matagal na dry spell, matinding init, pressure sa supply ng tubig at pagbaba ng agricultural input. Hiniwak ng Senador ang gobyerno na ilhad ang malinaw na responsibilidad ng bawat ahensya sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Hiniling din niya ang mga hakbang para mapalatili ang food security at matiyak ang sapat na pondo at resources para sa irigasyon, supply ng tubig at direktang ayuda sa mga magsasaka. Ayon kay Marcoleta, hindi dapat hintayin na maubos ang mga reservoir, matuyo ang mga irrigation system at maapektuhan ang pananim bago kumilos ang pamahalaan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ninfa. 7:36 in the evening. Magbabalik po sa Lam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
2: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.pa.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
13: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungo sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738, Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagsiservisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:42 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. DPWH Region 9 District Engineering Offices nagsagawa ng routine road maintenance and operations. Ayan, habang hinihintay natin ang ating kasamang si Lesti, 7:43 in the evening.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, abangan natin ang balita niya ni kasamang Lesti. Samantala, dako muna tayo sa Iligan, sa Mindanao pa rin. New Dawn's Hotel plus Aster Kitchen, unang hotel sa Cagayan na sa Cagayan de Oro na nabigyan ng halal certification. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dandy. Suportado at tinangkilik ng mga regional na tanggapan ng Department of Science and Technology o DOST, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Tourism ang iginawa na halal certification sa Aster Kitchen ng New Dawn's Hotel, Cagayan de Oro City na bigyan ng kaukulang halal assistance sa pamamagitan ng mga pagsasanay, assessment, konsultasyon at formulasyon ng halal assurance and management system manual para sa tagapamahala at at mga personahe ng nabanggit na establishment sumailalim sa masinsinang proseso ang halal audit, sinuri ng Muslim Mindanao Halal Certification Board o MMHCB Incorporated. Samantalang naghayag din ng suporta ang DTI Region 10 bilang sertipikadong halal ang New Dawn's Hotel Plus. Kumatawan sa ahensya si DTI 10 Assistant Regional Director Alma Rasiliones. Bilang Regional Chair ng Northern Mindanao Regional Halal Committee, patuloy na tinatangkilik ng ahensya ang paglago ng halal industry para itaguyod at mapanatili ang tiwala, pagpapalawak ng mga oportunidad sa merkado at pinuposisyon ang rehiyon na mapagkompetensya sa lumalawag na ekonomiyang halal. Naghayag din ng suporta ang Department of Tourism Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Director Marie Elaine Onchuan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng halal tourism sa rehiyon na mapalago rin ang ekonomiya ng tourism industry. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Dandy Macarambon.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:45 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Balikan natin yung balita ni Lesti kung saan DPWH Region 9 District Engineering Offices nagsagawa ng routine road maintenance operations. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Lesti.
22: Nagsagawa ang mga engineering office ng Department of Public Works and Highways sa Region 9 ng routine road maintenance operations o regular na operasyon para sa pagpapanatili ng kalsada sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Ang patuloy na pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga kalsada ay tumutulong upang matiyak na mga pangunahing ruta ng paglalakbay ay manatiling ligtas, malinis at maasahan para sa mga pangaraw-araw na biyahe ng mga motorista. Bilang pagsuporta sa pagsisikap na ito, ang mga DEO ng DPWH sa buong Region 9 ay patuloy na nagsasagawa ng pangaraw-araw na pagpapanatili o routine maintenance sa kani-kanilang nasasakupan na mga pambansang lansangan at tulay. Ang patuloy na pagsisikap na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng kagawaran sa pagpapanatili ng ligtas, malinis at maayos na mga kalsada sa buong Zamboanga Peninsula. Alinsunod sa direktiba ni DPWH Secretary Vince Dizon na patatagin ang pagpapanatili at pag-ayos ng mga kalsada, ang mga maagap na hakbang na ito ay nagpapabuti sa kaligtasan at kalidad ng mga kalsada para sa naglalakbay na publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Eh, maraming salamat, Lesti Cubol. 7:47 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Sinong pinapakinggan mo? Maligayang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ng ating Guardian Angels o mga banal na anghel na tagatanod. Happy Feast Day sa lahat ng ipinangalan sa mga anghel. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 18, Talata 1 hanggang 5 at 10.
2: Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya,
3: "Sino ang masuna sa kaharian ng langit?"
2: Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi,
4: "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. At nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sino mang tatanggap sa batang ito nang dahil sa aking pangalan. Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit."
1: Sinulat ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kapatid, naniniwala ka ba na ang bawat isa sa atin ay may guardian angel? Naalala ko ang coloring book ng Pauline's na Angel of God. Tuwing ikinukwento ko yon sa mga bata, lagi kong ipinapakita ang larawan ng isang batang gumawa ng masama. Umiiyak ang kanyang guardian angel, subalit nabangisi naman ang demonyo. Nagpapahiwatig ito na kapag sinusuway natin ang ating guardian angel, pinasasaya natin ang demonyo. Kapatid, hindi lang ito kwento para sa mga bata. Kwento rin ito para sa mga hindi na bata dahil lahat tayo ay may guardian angel. Sila ang ating anghel na tagabantay o tagatanod. Kapag nararamdaman natin na parang may pumipigil sa ating gumawa ng masama sa ating kapwa, tandaan natin na aktibo ang ating guardian angel sa pag-akay sa atin sa kabutihan at paglayo sa atin sa masama. Subalit kaya ng Diyos, iginagalang din niya ang ating kalayaan. Nasa atin ang huling pagpapasya kung kanino tayo makikinig, sa bulong ng anghel o sa sunsun ng demonyo. Tuwing nang aapi tayo ng mahihina at dukha, sinusuway natin ang inspirasyon ng ating anghel na tagabantay. Kapag ginagawa natin ito, hindi lamang ang ating guardian angel ang nalulungkot, kundi ang Diyos din. Sabi na sa ating binasa, malapit sa trono ng Diyos Ama ang anghel ng mga mahihina at dukha na tanging kanilang pag-asa at lakas. Kapatid, hingin natin sa Diyos ang grasya na maunawaan at sundin natin ang bulong at inspirasyon ng ating guardian angel upang mailayo tayo sa pag-isip at paggawa ng masama. Mahal naming guardian angel, bantayan at gabayan mo kaming lagi. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
10: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawak na pagbabalita.
9: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan.
9: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa
9: pagtulungan
11: para sa pag-unlad ng ating bansa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
9: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
18: Balita, balita, balita.
17: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
19: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kahit.
17: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
18: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
17: Lunes hanggang Biyernes.
18: Dito
17: sa Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
18: Ronda Pilipinas.
20: Ronda Pilipinas. Napagod, napagod, napagod.

0: Mabuhay, mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad, ng Biyernes! Friday po ngayon, October 2, 2026! Unang weekend para po sa buwan na Oktubre mga brad! Yung mga pagod na dyan, isang araw na lang ha, relax lang. Konting-konti na lang. Aba, eh pwede na tayong mahababang tulog kung yan ang inaasama-sama po ninyo. O yung mga sumweldo naman po nitong nagdaang araw, aba, eh pwede nyo na pong gastusin. Kung hindi pa nawawaldas ha, kung hindi pa na pang-i-scatter, ayan. Sige ha. Anyway mga brad, alas 4:10 na po ng umaga. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balitang napapanahon. At syempre alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Updated fare matrix para po sa EDSA Busway. Inilabas na ng Department of Transportation o DOTR. Maynila naghahanda naman sa dry spell o tagtuyot. Dulot naman ng Super El Nino. Energy Regulatory Commission o ERC at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Lumagda naman ang compromise agreement para po tugunan ang issue sa permit at regulatory fees. Senate Impeachment Court mga brad, pinabulaanan na hinaharang ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pagharap bilang testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV. At Malacanang mga brad, tiniyak na marami pa rin magagawang trabaho sa harap ng mas maliit na 2027 budget na hiningi nito sa Kongreso para sa Office of the President.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Morning good mga brad! San man sulo kayo ng Pilipinas na roon, san man panik kayo ng mundo narariyan. Magandang umaga mula po dito sa amin sa Pilipinas. Ronda, dakuan natin yung unang bahagi po ng ating balitaan. Updated fare matrix para po sa EDSA Busway, inilabas na ng Department of Transportation o DOTR. Romonda sa balitang yan, kinakapatid, J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas report. Inilabas ng Department of Transportation ang updated fare matrix para sa lahat ng istasyon ng EDSA Bus Caro sa LTI at sa DOTR, kasunod na rin ng pinatapataas pasahin sa mga publikong sasakyan simula noong Lunes, Setyembre 28, mula sa dating 15 pesos tumaas na sa 18 pesos ang minimum na pasahin sa mga bus na dumaraan sa EDSA Busway mula Monumento sa Caloocan hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at pabalik ka. Bukod pa ito sa karagdagang kilometro, depende sa destinasyon na 2 piso at 8.8 sentimos mula sa dating 2 piso at 65 sentimos. Una rito ay nagpasalamat ang Mega Manila Consortium Corporation sa pamahalaan dahil sa naging operational na ang kanilang biyahe dahil na rin sa ipinatupad na taas pasahe. Para sa Bagong Pilipinas, Jim Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, 4:13 in the morning, Maynila naman mga brad, naghahanda na sa dry spell o yung tagtiyot dulot po ng Super El Nino. Ramonda sa balitang yan, Diane Liar. Radyo Pilipinas
3: report. Naghahanda na ang Maynila sa inaasahang dry spell o tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Inaasahang makakapekto ito sa bansa simula ngayong Oktubre hanggang sa unang quarter ng 2027. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na pinalalakas nito mga alternatibo at supplemental water sources. Mahigpit din itong binabantayan ng supply ng tubig at nakahandang i-adjust ang operasyon kung kinakailangan. Ayon sa Maynilad, patuloy din ang pagbabawas nito sa water losses o nasasayang na tubig. Kabilang dito ang leak detection, pagkukumpuni o pagpapalit ng mga tubo, pressure management at iba pang network efficiency measures. Hinimok naman ng water concessioner ang mga consumer na maging responsable sa paggamit ng tubig dahil malaking tulong anila sa supply ang bawat litrong natitipid. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda,
1: Pilipinas.
0: Alas 4:15 na po na nagmamadaling umaga mga branda. Sa pinahuling ulat naman po ng Pag-asa, ang Severe Tropical Storm Choy 1 ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility o ng PAR. Alas 3 po ng madaling araw yan, namataan ang sentro nito. 2,000 kilometro po mahigit ang layo sa Northern Luzon, sa layong 16.7 degrees north at 145.1 degrees east. Taglay po mga brad ng bagyo, ang maximum sustained winds na 95 kilometers kada oras. Malapit sa sentro at may pagbugso naman ng hangin na umaabot po sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ang Choy 1 mga brad patungong west-northwest o kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Pakabagal niyan brad. Mabilis ka pa ata maglakad dyan. Ibig sabihin, kung mag-uunahan kayo niya, mauuna ka. Subukan mo na makapag-unahan sa bagyo. Pag wala kang magawa, subukan mo, ha? Pero wag sanang pumasok mga brad, ha? I mean, dapat, eto to pala, dapat pala, no? Kailangan mga ganito. Dahil nga po Super El Nino, eh dapat yata inihiling natin itong pumasok. Ano? Kung kailan kailangan natin si paring habagat, nawawala naman. Pero yun nga ang point eh. Kaya nga may El Nino kasi nawawala nga po yung mga pag-ulan-ulan po na yan, ha. Anyway, 4:16 in the morning mga brada. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa gitna ng inaasang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa ating bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang mag-i-issue ng instruction o anumang kautusan na may kinalaman sa hakbang ng pamahalaan sa harap po ng nakaambang fenomena. At kaugnay ng ginagawa po ng paghahanda ukol dito ay sinabi ni Castro na may pagpupulong na nang nagaganap sa hanay po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang nga dito, ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board, at ng DSWD mga brad. Pagtiyak ni Castro na makakaasa ang publiko na gagawin ng gobyerno ang tungkulin nito. Habang hihingi din ito ang pakikiisa ng ating mga kababayan, kooperasyon ng publiko sa paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino ang inaasahan po mga brada nitong Malacanang pagdating po dito sa ating paghahanda. Ano? Kaya masakit dyan yung ilan natin mga kababayan ay nagkakaroon po ng hoarding kung tawagin. Oo. Mangilan-ngilan po, particular po doon sa ano, sa mga kung kasali kayo sa mga preps group o yung preparatory group sa Facebook, ito po yung mga mahilig maghanda eh. Ayan, eh. Kaya nga na sila po yung nauuna sa ganyan. Well, depende po kasi kung anong klase ng paghahanda. In this case, yung iba ay naghahanda na po ng mga maiinom na tubig. I don't think na ano naman yun, na masama. Pero yung iba kasi nagkakaroon ng ano, nagkokos ng panic naman doon po sa iba. Ano? Eh, ang problema, eh hindi naman yata maganda o hindi rin naman yata ganong kalaki ang maitutulong ng ganong kalaking paghahanda pagdating sa tubig. Siguro yung mga maiinom ba mayroon ka isa, dalawa, tatlo na karton ng tubig. Oo. Pero yung panligo kasi ang importante po dyan yung sisidlan. No? Sa tubig, ang mahalaga po dyan yung paglalagyan po ng tubig. Dahil kahit gano po karami ang hihanda nyo, magagamit at magagamit nyo naman po talaga yan. Oho. Eh, ang problema eh yung paglalagyan. So, ang ngayon mabenta, yung mga drum. Diba? Yung mga bumibili ng drum. Pero, again, ito po yung resulta ng ating pagmamahal sa kalikasan, mga brad. Ha? Kung tayo po ay pinahihirapan ng kalikasan, eh basically, pinahihirapan din po natin ito. Pag tayo ay binibigyan biyaya ng kalikasan, ibig sabihin, binibigyan pagmamahal po natin ito ng totoo. Alas 4:19 ng umaga mga brad, kaugnay pa rin po sa usapin ng Super El Nino na nawagan naman ng Malacanang sa publiko na manatiling kalmado at maghanda ng tama sa posibleng epekto ng Super El Nino. Pahayag ito mga brad ni Communications Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagtitiyak ng kahandaan ng pamahalaan na tugunan ng mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa supply po ng tubig sa Pilipinas. Pagbibigay din ni Castro na kapaghanda na ang pamahalaan ng mga hakbang upang tugunan ang epekto ng El Nino kabilang ang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda isda. Kailangan na lamang anyang maghanda ang publiko at iwasan ang hindi kay kinakailangang pagpapanik. Kaugnay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na huwag mag-hoard o mag-imbak ng sobra-sobrang bottled water, lalo namang ulat na magkakaroon ng kakulangan ng supply ng inuming tubig. Ang panic buying at labis sa pag-iimbak ng tubig anya ay maaaring makaapekto sa supply at pagtaas ng presyo nito. Kung matatanda na una nang inanunsyo ng National Water Resources Board o NWRB na ibababa ang water allocation para sa Metro Manila mula sa 52 to 53 cubic meters per second sa 44 cubic meters per second mula ngay Oktubre dahil nga po yan sa posibleng epekto ng El Nino. Gayunman, ayon kay Castro, patuloy na minumotor ng pamahalaan ng sitwasyon at makikipag-ugnayan nito sa mga concerned agencies upang matiyak ang tamang pagtugon sa epekto ng El Nino.
1: Pilipinas.
0: Magtataka ka lang kasi, Brad, no? Ang Pilipinas ay nasa pinalilibutan ng tubig. Pero naubusan tayo ng tubig. I mean, syempre, di naman pwedeng inumin direkta yung tubig po dyan sa lawa at sa kusansaan, no? Pero ang punto ko lang, meron tayong, kung tubig at tubig lang, meron po tayong source niyan, eh. Di ho ba? Bakit hindi natin i-utilize yung, sana meron tayong mga desalination na machines o di kaya naman na yung mga kayang mag-filter out ng mga tubig dagat at maging malinis na inuming tubig. Sa ganyang pamamaraan, mga Brad, aba ay tayo po ay siguro, ha? Siguro naman hindi maubusan ng inuming tubig. Ano ho? Dahil bago maubos yan, siguro sangkaterbang baka ano na, baka mag-low tide na bago maubos yung tubig sa paligid po natin, ho? Ronda. Nasa eastern part po ng Pilipinas ang Pasipiko, ang ocean, ang Pacific Ocean, kung saan ito po yung pinakamalaking katawang dagat sa buong mundo. Ano? Nasa kanan po yung West Philippine Sea na inaagaw pa ng China. Diba? So hindi ko ubusin, kaya na lang natin yung tubig sa West Philippine Sea para wala nang pag-agawan, ano? Hindi, kulang kasi talaga tayo, mga Brad, sa pagproseso po nung tubig alat papuntang tubig na pwedeng gamitin po sa ating bahay, sa ating inuming tubig. Ano ho? Kung yan lang ho ay magagawa natin ng paraan, aba, talaga namang siguro maganda yung magiging epekto at maganda ang magiging kumbaga supply natin ng tubig. Ano? Baka malibre pa tayo lahat sa tubig dahil sa dami ng tubig sa paligid po natin. Problema ho kasi, syempre, umuna, maliban sa tubig alat, madumi ho yung tubig po na yan. Diyan po natin tinatapon yung tubig kanal at kung ano-anong tubig po dyan, no? Pero, syempre, may mga pagkakataon din naman, mga Brad, na tayo ay, may mga recyclable process na maganda ang epekto. Yun po sana yung ma-maximize at mag-materialize nang sa ganun ay hindi po tayo ganito, ano? Nagbababa ng supply ng tubig kung kailan po kinakailangan. Yun ang nakalulo. Alas 4:23 ng umaga, mga Brad. Lumagda naman ang Energy Regulatory Commission o yung ERC at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa compromise agreement. Layan itong tuldukan ng ilang taong kaso. Kaugnay ng permit fees at annual supervision at regulation ng regulation fees. Pinangunahan ang paglagda ni na ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino sa Saturnino 1 at NGCP President and CEO Anthony Almeda sa tanggapan ng ERC sa lungsod ng Pasig. Sa ilalim ng kasunduan, kinikilala na ng NGCP ang permanent o ang permit fees and SNR fees ng ERC na ipinatawalin sunod sa statutory mandate nito. Ibig sabihin ay hindi na nito kukustyunin ang naturang fees. Itinuturing rin o naring bayad ang lahat ng fee na inirimit ng NGCP. Mapupunta naman sa National Treasury ang mga nakolekta at kukolektahin na fee para sa mga programa ng gobyerno gaya ng basic social services. Gayunman, hindi binanggit ng ERC kung magkano ang halagang saklaw ng kasunduan. Matatanda ang matagal nang binabayaran ng NGCP ang naturang fees habang ang usapin ay nasa Court of Appeals at Supreme Court. Katwiran ng NGCP, exempted ito sa lahat ng fees and changes o charges sa ilalim po ng franchise law nito. Pero ginit ng ERC na regulatory at administrative ang mga fees at hindi buwis. Ronda. Alas 4:24 na po, nagmamadaling umaga, mga Braga. Dakuha naman natin ang usapin, syempre dyan naman sa impeachment. 'Cause baby, now we got bad blood. You know
4: mad love. So take a look what you've done.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:24 ng umaga mga brada. Inilipat po sa araw ng Lunes ang hearing, ang hearing po para po sa ano, AMLAC ha. Ito ang panibagong, pinakabagong development. Ipinagpaliban hanggang Lunes, October 5, ang testimony ni attorney ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura matapos bigyan ng impeachment court ng dagdag na panahon ang defense team para pag-aralan ang financial records. Hindi na rin ihaharap ng prosecution si dating Senador Antonio Trillanes. Samantala, 7 bangko at 7 insurance financial firms naman ang ipinatawag para naman sa susunod na bahagi ng trial. Pinabulaan na naman mga brad ng Senate Impeachment Court na hinaharang o hinaharangan ni Presiding Officer Chiz Escudero ang pagharap o pagharap bilang testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, walang pumipigil sa House Prosecution Panel na iharap si Trillanes bilang testigo. Dilaw ni Tongol na hindi na-issue ang subpoena kay Trillanes dahil hindi siya isinama ng prosecution sa listahan ng mga testigong iharap ngayong Linggo. Sinabi rin ni Tongol na nagbigay lamang si Escudero ng soft advice na maaring mas mainam na mauna munang matapos ang testimonya ng mga kinatawa ng mga bangko at Anti-Money Laundering Council bago iharap si Trillanes. Ayon kay Tongol, layunin saan ang iharap si Trillanes para tukuyin ang mga dokumentong may kaugnayan sa bank records. Pero wala pa umanong na ipipresentang ganitong dokumento sa impeachment court. Iginit ang tagapagsalita na prerogative ng House Prosecution kung sino ang kanilang iharap sa mga mga testigo at maaari pa rin lang baguhin ang naunang desisyon ng na huwag nang iharap si Trillanes. Kaugnay naman ng mga social media posts na nagsasabing si Escudero ang kumontra sa pagharap ni Trillanes, sinabi ni Tongol na walang katotohanan ng naturang alegasyon. Dagdag pa nito, dapat umasa ang publiko sa mga opisyal na pahayag na impeachment court at nang magkabilang panig at huwag agad maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Diba, nag-post na nga po itong si Senador Antonio Trillanes na siya mismo ang nagsabi kay Prosecution Chief Gervin Luistro na ay naatras niya yung kanyang testimonya na huwag na siyang isa lang para hindi na mabigyan o magkaragdag pa sa pressure na nararanasan po ng prosecution. At ang gagawin niya, asahan po natin ngayon, magpapapresko naman po siya. Ayun lang, oo. Maglalabas siya ng kanyang mga pahayag. Press conference to mga brad. Ibig sabihin, kung ano man siya sabihin niya, hindi under oath. Pero, malamang, ito rin naman siya sabihin niya sa Senate. Ano? Ang importante, malaman natin kung ano sasabihin niya. Tignan natin kung magiging ano pa itong magiging... May bago ba sabihin ito dahil simulat sa pool. Alam naman po natin mga brad, itong si dating Senador Antonio Trillanes nagbubulgar na ng kung ano-ano against sa mga Duterte. I'm not sure kung may napatunayan na po doon sa mga yun, but then again, sa pagkakatanda ko 10 years ago, jumuti ako diyan sa may San Juan. Diyan nga. Nakalimutan ko kung anong street 'yon, yung BPI doon, dahil nga sinasabi nga po nila na merong bank records po doon. Naglabas po yung bangko ng wala. Ayun ang nangyari. Merong bank record pero hindi gamit. Yun ang nangyari sa Julia Vargas. Ayan. Diyan po yung kumbaga pagharap ni Attorney Panelo, if I'm not mistaken, at saka nito ni Antonio Trillanes. Dumating si Attorney Panelo that time. Hindi ko matandaan kung dumating din yata si Senator Trillanes. Ewan ko kung matatandaan niyo pa yan. But that was 10 years ago mga brad. Bago pa ang election, if I'm not mistaken. Bago pa yung election niya. Siguro mga first part ng 2016 mga brad. Grabe no, 10 years na pala yun. Sa usaping impeachment trial pa rin mga brad, nagpa siya si Presiding Officer Chiz Escudero na bigyan ng karagdagang panahon ang depensa para makapaghanda nga po sa pagharap at pagtatanong sa AMLAC witness na si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Dahil dito, hindi muna tinuloy ang pagharap kay Buenaventura ngayong Webes. At sa halip ay sa Lunes o kahapon. At sa halip ay sa Lunes na pinababalik para humarap sa impeachment court. Hindi rin magkakaroon ng trial bukas para mas mapag-aralan ang mga AMLAC documents. O ngayong araw, Diyos ko naman.

0: mga susunod na testigo. Alas 4:30 na po na nagmamadaling umaga, mga brand. Magbabalik ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcor.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy

0: Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
1: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

0: alas 4:37 na po, nagmamadaling umaga mga branda. Gumising ka na dyan para matupad mo ang iyong pangarap, ha? Alam kong pwede kang, iba yung dreams sa dreams. Ayan, ha? Tigil mo yung pananaginip mo nang matupad naman yung isang dreams mo, ha? 4:37 in the morning mga brada, mas inilapit naman ang GCash sa mas maraming Pilipino ang stock market investing sa pamamagitan po ng GStocks PH, kung saan maaaring magsimulang bumili ng stocks sa halagang 500 piso. Sa GStocks PH mga brada, maaaring direktang magbukas ng brokerage account ang fully verified GCash users sa AB Capital Securities Incorporated gamit ang GCash app at mamuhunan sa mahigit 280 kumpanyang nakalista sa Philippine Stocks Exchange o yung PSE. Batay sa datos ng PSE, umabot po sa 3.64 million ang local stock market accounts noong nakaraang taon. Mas mataas po ito ng 27.3% mula sa 2.86 million noong 2024. Sa kabuuan bilang 99.2% o 3.6 million ay real retail investors, habang 3.22 million dito ang gumagamit ng online trading platform at e-wallets. Ayon sa GCash, ang real-time ang account approval at paglalagay ng pondo sa trading wallet, habang ang stock orders ay isinasagawa sa oras ng trading at nakadepende po sa order matching mga brada. So, maganda tong ganitong ginagawa po nitong e-wallet po na ito. Dahil yung ating mga kababayan, natututo pong mag-invest sa madaling parang. Kasi kung tutusin, ako personally, hindi madali yung maghanap ka ng brokerage. Tapos meron pang time limit yung brokerage na ano lang eh, parang 9 to 3 lang o 9 to 2 lang. Doon mo lang pwedeng galawin, tapos sa PC mo lang magagawa kasi ano, wala naman silang mga apps, di ba? So during that time, ako personally wala akong access sa PC. Dahil alam mo naman, cellphone lang at nasa field tayo. So as merong pondo, actually meron pa akong pondo doon na hindi na ilalagay sa ano, sa stock. So dahil lang po diyan sa ano, sa hirap ng access. So to, napakaganda po nito. At talaga namang magkakaroon ka na ng pwede ka ng mga 4:39 in the morning. Dako naman tayo mga brad sa mga reports. Motion for reconsideration ni Representative Jojo Ang ibinasura naman ng Sandigan Bayan. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagtibay ng Sandigan Bayan 5th Division ang nauna nitong desisyon na ibasura ang motion ni Oswag Ilonggo Party na Representative Jojo Ang na i-consolidate ang kanyang 14 na graft cases. Sa inilabas na resolusyon ng korte, tinukoy nitong bagamat nagmula sa iisang resolusyon ng ombudsman ng mga kaso, magkakaiba ang bawat public infrastructure project kabila ang kontrata, procurement process as financial records. Dahil dito, nararapat lang umano magkahiwalay na litisin ng mga kaso para mabigyan ng sapat na atensyon ang bawat isa at maiwasan ang pagkaantala sa proceedings. Harap si Ang sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y conflict of interest niya sa isang construction firm na nakuha na humigit kumulang 214 milyong public works contracts habang siya ay nakaupong kinatuan ng kamera. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:40 na po ng umaga mga brada. Dengue cases naman sa Region 1, buwaba sa halos 17%. Uy, good news. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumaba ng 16.94% ang naitalang kaso ng dengue sa Region 1 batay sa pinakahuling datos ng Department of Health at Center for Health Development 1. Tinatay ang 7,960 na kaso na itala ngayon taon kumpara sa 9,309 cases sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Gayunman, ayon kay Dr. Well Bobis, Medical Officer 4 ng DOH Region 1, patuloy pa rin nadaragdagan ang mga kaso sa rehiyon. Mahigit 700 bagong kaso na itala nitong nakaraang linggo, kaya patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Inaasahan ang pagtaas ng mga kaso kasunod ng mga pag-ulan noong Agosto. Ang naiiwang tubig ay maaaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Paalala ng health authority sa publiko, alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig. Panatilihing malinis ang paligid at agad magpakonsulta pag nakaranas ng sintomas ng dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas. Pinas.
0: Alas 4.42 ng umaga mga brada. Ronda naman natin ng Radyo Pilipinas Baguio. Yung dengue cases naman doon, base ito Togod Benguet, tumaas naman po ng 56%. Ramonda sa balitang yan, Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tumaas ng 56% ang naitalang kaso ng dengue sa munisipalidad ng Itogon Benguet sa unang siyam na buwan ng 2026. Batay sa datos ng Municipal Epidemiology and Surveillance Unit, ang munisipalidad ay nakapagtala ng 644 na kaso at isang dengue-related death mula Enero hanggang Setyembre taon kasalukuyan. Ang naturang figura ay 231 kasong mas mataas kumpara sa 413 kaso na naitala sa kalintulan na panahon noong 2025. Ang barangay tinungdan ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue sa bilang na 133, kasunod ang Virat 131, 89 sa Tuding, 75 sa Dalupirip, 67 sa Ampukaw, 60 sa Poblasyon, 47 sa Luwakan, 32 sa Ukab at sa barangay Gumatdang na may 10. Hango sa tala ng Department of Health Cordillera, nakapagtala na ang rehiyon ng 5,027 dengue cases at 13 pagkasawi mula Enero hanggang Agosto, o 19% pagtaas kumpara sa naitalang bilang ng mga kaso noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4.43 ng umaga mga brada. Carmelie Clinic and Hospital sa Pinili, Ilocos Norte, formal naman ang binuksan para sa mas malawak na serbisyo ng PhilHealth. Ramonda sa balitang yan, Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa pamamagitan ng public-private partnership ng Carmelie Clinic and Hospital, PhilHealth at Department of Health, mas malawak na ang sakop ng healthcare services sa mga kababayan sa Ilocos Norte. Ito ay matapos buksan ang isa pang pasilidad ng naturang hospital sa gilid ng National Highway sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte, kung saan isa ring level 1 healthcare facility at accredited ng PhilHealth. Sa panayam kay Dr. Norman Rabago, may-ari ng Carmelie Hospital, patuloy ang kanilang serbisyo dahil isang level 1 healthcare facility at magpapatupad pa ng zero balance billing sa ilalim ng programa ng PhilHealth. Tinayak ni Dr. Rabago ang pagpapalawak sa ward para sa mga pasyente. Samantala, binati naman ng Department of Health ang matagumpay na pagbubukas ng bagong hospital sa naturang bayan. Nagkikita din ng DOH na isang strategic area ang pinagtayuan dahil mamamagitan ang Carmelie Hospital sa hospital sa Sinait, Ilocos Sur, sa bayan ng Banna o Bukas Center at sa Batac City. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Pilipinas, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.45 ng umaga mga brad, Pilipinas at Timor-Leste. Dumagda sa isang Memorandum of Understanding sa Cebu upang patibayin ang kooperasyon naman sa higher education. Ramonda sa balitang yan, Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isang mahalagang hakbang ang ginagawa ng Commission on Higher Education or CHED upang mas mapatibay ang kooperasyon sa pagitan ng Democratic Republic of Timor-Leste sa larangan ng mas mataas na edukasyon. Ito ay sa pamamagitan ng nilagdaan na Memorandum of Understanding o MOU ng CHED at Ministry of Higher Education, Science and Culture ng Timor-Leste. Layunin nitong mapalawak ang mga oportunidad para sa mga mag-aaral, guro, researchers at mga institusyon ng dalawang bansa. Nilagdaan ng MOU ni na CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis at Vice Prime Minister at Acting Minister ng Ministry of Higher Education, Science and Culture, Mariano Asanami Sabino Lopez sa lungsod ng Cebu. Sinaksihan ito ni Ambassador of Timor-Leste to the Philippines, Marciano Octavio Garcia da Silva. Ayon kay Agrupis na simula ng kasunduan sa academic cooperation noong 2008, 200 Timorese scholars na ang nasuportahan na makapag-aral sa Pilipinas. at sa kasalukuyan, nasa 126 na mga estudyanteng Temores ang naka-enroll sa Higher Education Institutions or HEIs sa Pilipinas. Ang nilagdaang MOU ay nagbibigay ng mas malawak na balangkas para sa kooperasyon sa academic mobility, scholarships, research, quality assurance, curriculum development, credit transfer, at institutional partnerships. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Alas 4:47 na po rin, nagmamadaling umaga mga brada. Dakuha naman natin ang Radyo Pilipinas Iloilo. May mga makabagong solusyon sa hamon ng sa science at mathematics education. Pututukan naman ang National Research Conference. Ramonda sa balitang yan, Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Opisyal nang binuksan ng Department of Science and Technology Science Education Institute ang 12th National Research Conference in Science and Math Education upang ipresenta ang mga makabagong pananaliksik ng mga graduating masters at PhD scholars ng ahensya. Nagtipon sa nasabing kumperensya ang mga scholar mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Binigyang din ni DOST-SCI Director J.L. Cornelio ang halaga ng research ng mga scholar para sa pagbibigay ng solusyon sa kasalukuyang challenges sa edukasyon sa bansa. Ayon kay Cornelio, hindi lang ito basta high theory dahil ang mga research na ito ay napakalakas na practical application para tugunan ang mga krisis at hamon na kinakaharap sa edukasyon. Sa kasalukuyan, may 4,000 graduate scholars sa science at math education ang nasusuportahan ng SCI. Inilala din ng direktor na nakatutok ang mga pag-aaral sa mga mismong suliranin ng mga guro at mag-aral sa silid-aralan kabilang pagtugon sa STEM anxiety ng mga estudyante, mga estratehiya sa pagtuturo kapag sobrang dami ng mag-aaral sa isang klase at ang paglaban sa teacher burnout. Layunin ng conference na magsilbing venue upang maibahagi ng mga scholar ang kanilang thesis at dissertation sa national level, gayon din upang masubok ang kanilang mga ideya sa pagtugon sa mga totoong hamon ng sektor ng edukasyon sa bansa. Inaasahan ang mga resulta ng pananaliksik na ito ay direktang maipatutupad at pakikinabangan ng mga paaralan sa iba't ibang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda, Pilipinas. Alas 4:49 na po ng umaga. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, dako tayo sa Radyo Pilipinas Borongan mga braga. Guro sa Eastern Samar, nagpasalamat po sa Career Progression Program ng pamahalaan. Ramonda sa balitang yan, Pen Pomida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagpasalamat si Teacher Rodolfo Obanil ng Salcedo Vocational High School sa Salcedo 1 District Eastern Samar Division matapos ma-promote mula Teacher 2 tungo sa Teacher 5 sa ilalim ng Expanded Career Progression Program ng Department of Education. Ayon kay Obanil, malaking tulong ang programa na isinusulong sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DepEd Secretary Sunny Angara dahil nadagdagan ang kanyang sahod matapos ang 8 taon sa Teacher 2. Sinabi ni Obanil na nakatulong ang dagdag na kita upang matapos ang kanilang bahay at makamit ang kanilang munting pangarap. Nagpasalamat din siya sa wellness leave na nagbibigay ng pagkakataon sa mga guro na makapagpahinga at makapag-recharge mula sa dami ng paperwork at lesson planning. Anya, patunay ito na binibigyang pansin ang kapakanan hindi lamang ng mga mag-aaral kundi maging ng mga guro. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:50 na po ng umaga. Sana it's been raining in Manila, no? Pero wag naman sobrang lakas. Dako po tayo mga brad sa Iligan City, Department of Trade and Industry o DTI. Sinimulan na ang Consumer Welfare Month sa nasabing lungsod at sa Lanao del Norte. Rumonda sa balitang yan, Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Opisyal nang sinimula ng Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office ang pagdiriwang ng Consumer Welfare Month ngayong Oktubre sa Iligan City at Lanao del Norte na may temang Safe Products, Confident Consumers. Ayon kay DTI Lanao del Norte Provincial Director Jane Marita Bucanan, layunin ng selebrasyon na mas mapalawak ang kaalaman ng mga mamimili tungkol sa ligtas at dekalidad na produkto, gayon din sa kanilang mga karapatan at responsibilidad. Kabilang mismo aktibidad ngayong buwan ang press briefing at mga signing katuwang ang TESDA, Provincial Consumer Quiz sa Grade 9 at 10 Students, Regional Quiz Bowl, Consumer Wheels Contest, paglulunsad ng digital platforms kasama ang Local Price Coordinating Council, Digital Information Campaign, Regional Bagwis Awarding at iba pa. Binigyang diin naman ni Tabukan na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, negosyo at mga mamimili upang matiyak ang kaligtasan ng produkto at maprotektahan ang karapatan ng bawat consumer. Ang pagdiriwang ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1098, Series of 1997 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at nagtatakda sa Oktubre bilang Consumer Welfare Month sa buong Pilipinas upang paigtingin ang pagsusulong sa mga karapatan, responsibilidad at proteksyon ng mga mamimili, alinsunod sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Alas 4:52 na po ng umaga mga brad. Aarestuhin pa rin ng mga otoridad ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS mga brad, sa kabila ng mga iniulat na charitable activity ng grupo sa ambush interview sa Pasay City. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na hindi dahilan ang mabubuting gawa para palampasin ang mga krimeng iniugnay sa grupo, gaya ng mga nakawan sa convenience store. Ayon kay Rimulya, naarestuhin ng mga otoridad ang lahat ng nagre-recruit at nag-groom ng mga menor de edad para gumawa ng krimen. Kinukompleto na rin niya ang listahan ng mga recruiters ng TBS sa buong bansa at isa sa publiko niya ito. Samantala, humiling din ang grupo ng dialogo sa Department of Interior and Local Government dahil natatakot na ang ilan sa kanilang mga miyembro. Sinabi ni Rimulya na bukas siya rito basi titigil ng grupo ang mga illegal na aktibidad nito. Ano to eh, Secretary Rimulya, with all due respect, ano ho? Eh, hindi naman po kilala ng isa't isa yung mga buong grupo din sa Pilipinas. Para po yung ano, yung hazing ng ibang grupo ho, ng mga fraternity. Hindi porkit nag-hazing yung isang grupo, eh nag-hazing na rin po yung lahat. Ano ho? Pero hindi porkit nag hindi natin sinasabing walang ginawang mali itong mga ito, ano. Pero ang sinasabi ko lang dito, having siguro a inner knowledge yan sa ganyang scenario, hindi rin naman lahat ho ng miyembro niyan walang yaho. Bagamat sila yung mga gangster, kasi magkaiba ho yung fraternity sa gangster. So kung ikaw sa fraternity ka, usually yan, late high school hanggang college ginagawa yan. Ngayon, pag simula nun, ang unang lalapit sa'yo, mga TBS at saka TST. Yan yung unang mala sa mga high school ka, ganyan. First year, second year, third year, sometimes grade 6 ka pa lang. Totoo din naman yun. Ang punto lang dyan, mga brad, ay yung convenience store, pag-hold up. Hindi ko siya sabing hindi, ah, pero hindi ko sabihin, ang lala noon. Oho, para po gawin po ng ipagawa yun as initiation daw, sabi ni Secretary Rimulya. So sana matuloy po itong usapan po na to ng TBS, dahil marami po tayong kilalang miyembro. Oho. Ng TBS even before. I mean, way back nung ano, tayo ay nandyan po sa mga senaryo na yan. Hopefully, ay maging maayos at maging maganda yung kanilang pag-uusap. Ano ho? Anyway, alas 4:55 na po ng umaga mga brad. Time to say goodbye!

0: Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumbaybay Tumutok for today. Maraming maraming salamat po sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Mga brad, 86 days na lang bago magpasko. Lawrence Sanhoco po ito. Magkarigan po tayo bukas sa Press Start Pilipinas. Ay, hindi ko pala alam. Pero may recorded akong program bukas. I'm not sure kung coverage pa rin po sila ng ASEAN. But then again, tutok po tayo sa Sports Radio 918. Kung coverage man ng ating mga atletang Pinoy, supportahan po natin, ha? Again, Lawrence Sanhoco, mga brad. Magkarigan po tayo. Adios!
1: Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Dati-dati asan nagkata water pump, manita pan. Magba makatulong ka na kang solar.
13: Aduti na sa salbar ko. Dito ay ginastos. Na may nung santi inyalak iti krudo. Bali, pwede, 3,500 kumakasya mo. Dito may ibang gupla, dito parang padalong mamawan, din nagastos ko.
12: Eh, pagsaya na ng mamagat no, ma... Kasublak kami. Kaya di siyo na pa yung bigyan. Pero lang iso na pa yung gastos yung paggastos sa mi. Bas nga sa ngari mo may tigastos na eh. Pagbaling na 400 na 500 lang.
13: Kada di nga kuha mang patanda 15 nga sako nga imaduan naman.
12: Dakil ti may nga yung nga kasi na tadi di nga rupuan ko ha. Di di first crop, second crop, third crop, baring di third crop. Iso ti may nga yung nga kasi. Kiti mo pag kwaki taga niya mga nakong kiti nila siya tulong kiti

0: mami mo napaka masitan iti gastos mi panggabi iti kampanan mula iti anyaman nga kat no dapat nakabalin na mabalin datay nga nayonan isular pam dito
1: katap no no dito ipadat nahan na nga ma sakupan ka makaraman damot iti libre nga panagusari iti darom iti solar.
2: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Flycatcher Association. Sa Bangus Flycatcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapray, ang paghuhuli po ng similya ng bangus. Noong panahon po na hindi pa po kami naabot ni BPAR, talagang mahirap po dahil kadalasan namamatay ang

0: mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po.
1: Pangarap po namin noon na magkaroon ng mga ganitong processing dito sa Camarines Norte.
2: Yung cold storage po ay malaking tulong na sa amin kasi yung aming pineapple, hindi kami maglala dito para sila ay ma-preserve. Dahil minsan kasi wala ang mga buyers natin sa pineapple, lalo pa sa mga produce.
3: Marami na natupad na pangako at mga commitment ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka.
2: Sanay ko sa pangarap na natupad dito sa Camarines Norte dahil meron tayong babagsaka ng ating mga produce kung sakaling bansa at marami ang ating mga naitanim na mga produkto.
1: Pang gold processing po ito. Kami po noon ay napilitang nagbebenta ng aming mga produkto kahit po mababang halaga dahil hindi po namin ito mai-stock kung sa amin lang pong mga tahanan o sa amin mga barangay.
3: Well, ang utos ng ating Pangulo ay bumaba, no? Bumaba talaga sa lahat ng probinsya para marinig mismo sa kanila kung ano ba yung kailangan.
4: Hindi po ito inspirasyon para lang sila bigyan ng parangal. Hindi po. Sila sa sarili nila, they will feel na they are loved by this government.
2: Pupursikit kami mga partner na magtanim pa para ito'y magamit namin sa darating na Pangulo.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 5 minuto na kapitbahay. Makalipas ang 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Biyernes ngayon. TGIF Thanksgiving, it's Friday. Kalawa sa banho ng Oktubre 2026. Ay, good morning, gandang maga, gandang bangon at masarap na almusal. Masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Ay, good morning siyempre sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sila to ng miyembro ng pamilya sa makibahagi ng Kapuluan, Papaluzon, Visayas o Mindanao. Sabay-sabay na papainggan ng palatuntunan po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Los Biminda, ano, sa Radyo Television 104.3 The Capital. Rin po natin ng TWC sa may Pidigil, Locos Norte. Diyan po ang TWC sa may pati naman ng Cagayan ng kay Governor General Ed Aglipay. Magbati na rin natin ng gandang maga General Tom Lanchon, ano, pang mga pananim mo, General Tom Lanchon. Siyempre, kinakamusta at binabati at sana'y okay ka na. Parang Lando Marquez naman ang LTAP. Ayun. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe, sa mga bihero-bihera. Kagaya ng dati, pakiusap pa rin. Ano? Pagka hindi kaya yung dare-derechong pagmamaneho, kung drive mo kasi yan eh. Gilid-gilid muna tayo. Gilid-gilid lang. Ano? Power nap. Importante ho yung power nap na yan. 15 minutes o 30 minutes, sige lang. Katapos, saka ho natin balikin yung manibela natin para iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. E si Mamang Chopper, pakikalabit lang, baka pupungas po nga sa antok-antok sa manibela, delikado ho yan ho. Malasakitan na natin, at dapat masaya ang Mamang Chopper, makabalik din ang buo sa bahay. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw po ng Biyernes ngayon, samahan niyo po kami minsan pa sa loob po ng isang oras. Pagtutok, pagtalakay po natin sa usapang agrikultura. Of course, may mga report galing sa labas ng himpilan, may mga report manggagaling o sibilang mambahagi ng ating bansa. Siya pong magiging gabay po natin at papamantayin pa rin lalo pang ikasasapat ng ating pagkain. Ang food security. Sabi nga, hindi lamang food security kinakailangan, pat kumikita rin naman talaga yung ating mga magsasaka. Ano ho? Sinasabi nga ng ilan, sana, lagi nakahanda ang pamahalaan na bumili ka agad ng aning produkto na galing ho sa ating mga magsasaka. Mapalay, mapagulay. Sana mauna daw ang gobyerno. Hindi na magsasamantalahan ng ilang mga kagalinghong nagmamanipulang mga negosyante ho natin eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hey, good morning sa mga nakikinig sa atin sa malalayong lugar. Dako-dako para on. Malalayong probinsya, pero bago tayo tuluyang magtungo sa malalayong lugar, bakasyong grande sapagat bukas ay araw ho ng Sabado, Linggo. Ano ho? Iba ho niyan, mag-uwihan sa mga probinsya. Iba ho dyan, talagang sama-sama ang pamilya, banding together. Ingat po sa mga biyahe natin ho. Ay sa lagay muna ng ating panahon, importanteng nalalaman ho natin yan, lalo na doon sa mga papalaod. Magpupunta sa laot, ayan. Ay wala pong direktang bagyo sa lupo ng ating bansa ngayong araw nito ng Biyernes, Oktubre 2, 2026 na po. Ayon sa pinakahuling ulat po ng PAGASA, ngayong alas 5 po ng umaga, binabantayan po ang Severe Tropical Storm Choi Juan. Yan ho'y nasa labas ho ng par, ano ho. At huling sinasabing namataan sa distansyang 2,495 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Bagamat nasa labas ho yan ng bansa, ito hong trap, ano ho, yung trap na tinatawag o yung buntot, nito kasama po ang Intertropical Convergence Zone. Yan po yung nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa sa ngayon. May umiiro din pong shear line, silangan bahagi po ng Northern Luzon. Ayun. parte ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Sinasabi hong makararanas ho ng madalas na pag-ulan na kalangitan. Nakala may ganun pong kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog kidlad. Hipo ng surf ng STS Choi Juan. Ang area naman ng Bicol Region, Eastern Visayas, maulap din po ang may kalat-kalat na pag-ulan. Hipo naman ang ITCC na yan. Ang area naman ng Cagayan Valley at ang Aurora, makararanas ho ng maulap na paulan na may mga kalat-kalat ulan din. Po naman sa epekto ng shear line at northeasterly surface wind flow. Ito sa atin sa mga nakantabay sa Metro Manila. Metro Manila at nalalabing bahagi pa rin po ng ating bansa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang aasahan po natin na may tsansa pa rin pulo-pulong pag-ulan o bigla mga thunderstorms. Particular sa hapon po o sa gabi. Ano ho? Nagpalabas ho ang pag-asa ng thunderstorm advisory para sa ilang bahagi po ng Calabarzon, Central Luzon at sa mga biglaang buhos po naman ng ulan. Babala po ang pag-asa at posibleng mga pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa ang mga lugar na makararanas po ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan. Samantala sa kasalukuyan na rin lumilibat ang bansa mula po naman sa hapagat tungo po naman sa panahon ng amihan ay yung buwang kasalukuyan. Ayun. Doon sa mga babiyahin ng malayo yung babalik po ng car ng area ng Bagyon ng Atok, ano ho, Cordillera Administrative Region. Ngayon pong Biyernes, kabilang po dyan ang Benguet, ang Atok, tsaka Bagyo. Sabi makararanas yun ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng pulo-pulo pa rin pag-ulan, pagkulog, pag-inlad. Tigilan po yan sa hapon o sa gabi. Kakapekto rin po yung shear line sa silangang bahagi ng Northern Luzon, kaya asahan po naman ang malamigong simoy ng hangin. Tubre na tayo ngayon. Paramdam na talaga yung malamig na simoy ng hangin na yan. Mabago-bagong lagay ng panahon sa rehiyon. Ang Baguio City, asahan po yung malamig at medyo maulap na panahon. Ngayong umaga, ho. Sinasabing nasa 18 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius po yan. Taas ang tsansa ng light rain o ang panandali ang pag-ulan. Sa hapon, yan po yung mga bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon ho yan. At Benguet po naman, siyempre mas malamigo ang klima ron. Ano ho? Temperatura naglalaro sa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Magiging maulap ang kalangitan at malaki din po ang posibilidad ng frequent showers at thunderstorms pagsapit po naman ng hapon. Kung kayo po'y dadaan ho dyan sa Mihalsema Highway, ay mag-ingat o ano po. Sapagkat may mga biglaang makapal na fog, nagkakaroon po ng zero visibility. Posibleng rockfall, dulot pa rin po ng ulan. Ang ilang bahaging natitira ng car, kasama po dyan ang Abra, Apayao, Ifugao, Lingga, maging Mountain Province. Parehong condition po sinasabing iirala. Kung saan ay magiging maganda naman ang gising sa umaga. Ngunit may mga pulupulong thunderstorm, pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Ingat-ingat lang sa mga babiyahe at yan po ang ating lagay ng ating panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw, pakiusap pa rin sa mga kapitbahay po nating nandyan. Mga pumabiyahe, pakikalabit lang si Mamang Jupiter. Ka medyo aantok-antok, ano ho, at delikado ho yan. Huwag natin hayaang aantok-antok sa manibela. Pagkapagising ho niyan, ang katabi na si San Pedro, mahirap po yun. Lang ngayong madaling araw sa mga sunog aksidente, parang wala namang naitala ang Bureau of Fire Protection. Naging yung mga balita tungkol sa malalaking sunog dito at aksidente dito sa Metro Manila. Pero ganun pa man, yung mga ilang aksidente na nangyari kagabi, sa may party ho ng Isabela, pick-up truck, ano ho, sunog. Gabi ho yan. Nagliyap po yung isang pickup truck niya sa gilid po ng National Highway sa Cagayan City, Isabela. Matapos yung makaramdam ng usok ang driver mula sa likod na sasakyan, agad naman naapula ng PFP at wala pong naiulat na nasaktan. Naman sa may party ho ng Batangas, motor tanker naman ito ang nasunog. Pickup truck sa Isabela, Batangas, motor tanker. Nagbabatuloy po ang sinasabing investigasyon ng Philippine Coast Guard at BFP Kalaka sa Sumiklab na apoy sa engine room ng motor tanker na Gindarara sa Kalaka City, Batangas. Tawang crew ang sinasabing nasugatan. Ingat-ingat po tayo, ho. Ingat-ingat po tayo. Ngayong araw nito na Biyernes, sabi nga, ho, Biyernes po ngayon. TGIF, ano ho, thanks God, it's Friday. At ikalawang araw pa lamang ho tayo ng buwan po naman ng Oktubre. Ano ho? Isa naman yung pinsala sa agrikultura ho natin. Ba dumarating yung Godzilla na Super El Nino na magpaparamdam, may marami ng pinsala sa 18 rehiyon. 4 ho kagad ang pinaramdaman at naapektuhan ng ating mga sakahan, ang ating mga pananim at ang ating mga magsasakat manging isla, apektado talaga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Na sa ating mga balitaan, paghahanda at ayuda laban sa Super El Nino na yan, meron pong sinasabing karagdagang 16 na bilyong piso hanggang sa 20 bilyong pisong budget. Ano po? Inaprobahan noon ang Budget Amendment Review Subcommittee ng Kamarang dagdag na pondo sa panukalang 2027 budget ng Department of Agriculture. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Department of Agriculture. Sa panghuhunan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, sir. Happy Friday. Palakasin po ang proteksyon ng mga magsasaka, ha? Maging ating mga mangisda laban po sa paparating ang matinding tagtuyot. Ano ho? May advance party ka agad siya. Nagparamdam na talaga. Bilyones na eh. 10.7 bilyong pisong El Nino response. Naglaan po ang DA. Ngalagang niyan sa ilalim po ng programang Uplive. Gamitin ang 6.2 bilyon para po sa subsidiya sa abono, mga fertilizer at maging sa krudo. Ating mga masasaka, habang ngayon pong 3.5 bilyon ang hiniling po naman para sa mga solar irrigation projects na gamitin po naman sa buong bansa. Nagbigay po naman ng paninayak ang tanggapan ho ng DA spokesperson Asec Arnel De Mesa na sapat ang supply pagkain dito sa bansa, ano, at maging ambigas hanggang sa unang bahagi po naman ng susunod na taon, 2027. Meron ding sinasabing sapat pong buffer stock ang National Food Authority at nagbukas na yung mga bodega kagaya po dyan sa may party ho ng Tarlac. Uning sa Del Rosario Badua family sa Tarlac, ano ho? Ano po, bilhin yung palay ng mga lokal na magsasaka sa mas makompetensyang presyo. Sa 21 hanggang 27 po yung presyo niya, ano, kada kilo. Dahil nga po sa bantaho ng El Nino, hinimog din po ni Senator Kiko Pangilinan ng DA at NFA na ilamas ang procurement readiness report awat dalawigan upang sigurong mabibili po ang lahat po naman ng ani. Siguro nga mas magandang talaga ganun, ano. Ulan, pangunahan po ng gobyerno ang pagbili sa mga ani ng ating mga magsasaka. Hindi naman sila talo napagka sila binabarat na ho ng mga ilang traders. Utang na nga, narat pa kanilang mga pananim, hindi na mapapakinabangan ng farmers, rekta na sa mga pinagkakautangan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Aliban po dyan, pinag-aaralan ni po ng DA ang mas maigbit na regulasyon at maging ang buwis sa pag-angkat po ng artificial sweeteners. Dahil pong unti-unti itong pinapababa ang presyo ng lokal na asukal natin. Artificial sweeteners. Kami talaga ng iba, ano ho. Ay samantala sa usaping infrastruktura at negosyo po naman sa mga rehiyon, parte ng Zambales, sa Agribusiness Center sa Zambales, formal na pong sinimulan kahapon, Oktubre 1, ang pagtatayo po ng Agribusiness Incubation Center sa San Marcelino, Zambales. At sa tulong po yan ng COICA. Yung COICA. Yan ho yung Korea International Cooperation Agency para matulungan at yung mga lokal na mga negosyante, agrikultura, o salamat po naman. Meron pong babala naman ng COA sa DA. Ano ho? Yan. Kinestyon daw po ng Commission on Audit ang DA ugnay po sa 13.6 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa inventaryo na walang sapat na dokumento. Tinarahoy mga naantalang proyekto naman sa infrastruktura. Ano sa mga balitan ho natin yan ngayong araw? Galaw-galaw para hindi pumanaw at nadunod sa mga paparating na galing sa laod na ating mga mangingisda sa salubungin ng pamilya ni misis ng mga bata. Tugin ng mahigpit na kape. Mahigpit na kape. Itayakap muna. Kape, ano ho? Importante. Siyempre, doon sa mga nasa biyahe, pakiusap pa rin, paalala pa rin po sa mga bihero-bihera natin. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela, ano ho? Kahit hindi kaya, gilid-gilid lang, igilid muna natin ating mga sasakyan. Hour nap, importante ho yun. 10-30 minutes, sige lang. At natin balikan yung manibela, iwas disgrasya, iwas ako na. Makabalik ko tayo mamayang gabi. kalangitan. Piling po ng ating pangamahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng umaga. Ako pa rin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro. Hero Ilustre Robrigado. Ay binabati ko lang muli na silayo ko bumuli si ano eh. Congressman Nick Briones. Kung minsan eh, magkaugnayan nga tayo ulit. Ano? Oh, kundi na pagbati natin sa mga natutugyan sa tanggapan noon ng National Meat Inspection Service. Sa kay Director Randy Luntok, Dr. Baba Umali, Duke, kay Doc Bong, mga nakatutukuran, good morning, good morning. Good morning din sa mga sukiyaki natin sa may party ho ng Nueva Ecija. Ayan, natanggapan ho naman ng filmmaker na nakatutok doon. Sa pangunguna naman ni Director Junicio Boy Alvinja, mga masisipag. At si Attorney Glenn Pangapalan din, ng maga po. Aho. National Fisheries and blah blah blah. Minsan ay magkakwentuhan din po tayo. Ano ho? Ganun din ang pagbati natin sa kay oy, nag-birthday ito. Jess Les Marias, kamusta ka na ka, Jess? Sa mga sukiyaki natin dyan sa National Irrigation Administration, mangunguna naman ni Engineer Ed Guillen, Rest of the Gang, Sir Jimbo, kamusta na kayo yan? Birthday boy, Sir Jess Les Marias, sir. Hindi ka pa nagpaparamdam, ha? Kap tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tahan po natin ang Pangasinan. Lokal po na pamahalaan ng Bayambang Pangasinan. Nagpatupad doon ng isang buwan pan. Pagpasok at paglabas po ng baboy at mga pork product dahil sa African Swine Fever. Nako. Alamin natin ang mga detalye si Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ng pansamantalang restriction sa pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, karne at frozen pork sa munisipalidad bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order No. 156 Series of 2026, tatagal ng 30 araw ang temporary movement restriction mula sa effectivity ng kautusan, maliban na lamang kung ito ay mas maagang alisin, amyendahan, palawigin o bawiin ng mga kinukulang otoridad. Maari namang payagan ang pagbiyahe ng mga baboy at pork products kung kumpleto ang kailangang mga dokumento at sumunod sa mga lituntunin ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry at iba pang concerned agencies. Maglalagay rin ng ASF inspection at quarantine checkpoints sa mga strategic entry at exit points sa bayan para masubaybayan ang paggalaw ng mga baboy at pork products. Sa ilalim din sa inspeksyon at monitoring ang mga commercial at backyard swine farm, meat processor, meat packing establishment, pamilihan, supermarket, grocery, slaughterhouse, food establishment at iba pang pasilidad na may kaugnayan sa paghawak, pagbiyahe, pagbebenta, pagproseso at pag-iimbak ng baboy at pork products. Hinihikayat din ang mga hog raisers, negosyante, meat processors at iba pang stakeholders na mahigpit na sumunod sa biosecurity measures at makipagtulungan sa mga otoridad at agad na i-report ang mga kahinahinalang kaso ng ASF at mga posibleng paglabag sa movement restrictions at biosecurity protocols. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras na natin, 23 minutos. Kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tawin natin ang balita sa lawag naman. Ang malaang panlaliwigan po ng Ilocos Norte, hinahanapan ang solusyon ng mga mababang live weight price ng baboy. Itetalyo naman dyan si Rani Dorila, Radyo Pilipinas, lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinahanapan ngayon ng solusyon ng provincial government ng Ilocos Norte sa problema sa presyo ng live weight ng baboy habang nasa mahigit 300 pesos ang presyo ng karne sa kada kilo. Ito ang sinabi ni Sanggunyang Palalawigan member Geoffrey Sagid ng Committee of Agriculture kung saan labis na apektado ang mga hog raisers sa mahal na pakain, gasolina at diesel. Aniya, pinakamaganda na kanilang isusulong ang ilapit ang presyo ng live weight sa presyo ng karne ng 100 pesos hanggang 120 pesos upang hindi lugi ang mga nag-aalaga ng baboy. Sinabi ni Sagid na ang ilang kumpanya ay nagbebenta na ng baboy sa ibang probinsya dahil mas mahal ang presyo ng live weight. Hiling din aniya sa Department of Agriculture at National Government na tignan maigi ang sitwasyon ng mga hog raisers. Dagdag ng opisyal na hindi naman mapipigilan ang pagpasok ng mga imported frozen meat sa munisipyo dahil walang mandato o kapangyarihan na pigilin ang pagpasok ng mga nasabing produkto dahil sa umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas. Lawag, dagdagan ho natin yung mga balita. Kaugnay po sa mga lokal na kautusan. Tinatawag yung lockdown na pagbiyahe po ng mga baboy. Ano ho? Dahil nga po sa mga bagong kaso sa ilang bahagi po ng Visayas at Luzon, nagpapatupad na po ng sari-saring hakbang ang mga lokal na pamahalaan. Ang ere po ng Bohol at Cebu, nagpalabas po ng executive order si Governor Aris Aumentado ng Bohol na nagbabawal sa pagpapasok po ng mga buhayan na baboy at pork products. Laho sa mga apektadong lugar sa Cebu Province at Cebu City, nampay sa loob po ng 60 araw simula Setyembre 29. Ano'y matatapos? Ito'y matapos yung makapagtala po naman ng mga bagong kaso ng ASF po sa Ginatilan at Cebu City. Ingat po tayo. Ito ba ho, sa Oriental Mindoro naman, sa Minauhan. Nagpatupad din po itong si Mayor Henry Joel Teveso ng temporary ban. Sa pagpasok pa rin po ng mga buhay na baboy sa bayan po ng Juan, ayan po ng Nauhan, naprotektahan pa rin yung mga lokal na magbababoy. Yan naman ng Negros Occidental at Iloilo, sa kabila ho ng mga paghihigpit sa mga lugar, inayagan na muli ng Iloilo naman ang pag-import ng mga baboy mula sa mga piling lugar. Piling lugar lang ho. At sa mga lugar po sa Negros Occidental, walang naitalang kaso ng ASF sa nakalipas na 50 araw. Yan ang ating mga update sa ASF po natin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tagahan natin yung mga balita sa labas ng impilan. Dako naman tayo sa lalawigan ho ng Davao. Morning sa mga nakatutok sa Davao. Inspeksyon ang karne nga ngayon papalapit ang Paskuhan. Ako, dapat lang ho yan. Dapat lang, lalo na tanggapan ng NMIS. Paigtingin po ng NMIS, Davao Region. Minuhin natin lang mga detalye ng balita. Matutok naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas paigtingin ang National Meat Inspection Service o NMIS 11 ang kanilang meat inspection activities sa Davao Region ngayong papalapit na ang Yuletide season. Inihayag ni NMIS 11 Regional Technical Director Dr. Lailani Rose Rico, hindi lang nakatoon ang kanilang monitoring sa mga accredited meat establishments, kundi maging sa mga lugar na posibleng nagbebenta ng hot meat. Ayon kay Rico, nakikipagtulungan din ang NMIS sa mga lokal na pamahalaan para masiguro na ang mga karneng lumalabas sa slaughterhouse at napupunta sa merkado ay ligtas para sa mga mamimili. Paalala ni Rico, isang paraan para malaman kung ligtas at dumaan sa inspeksyon ang karne ay ang pagkakaroon nito ng meat inspection stamp. Mahalaga rin aniya na may kaukalang dokumento ang karne gaya ng meat inspection certificate. Gayun dito, na kapag walang tatak ng inspeksyon at wala ring kinakailangang dokumento, posibleng ituring itong hot meat na hindi dumaan sa slaughterhouse at tamang inspeksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dagdagan lang natin, ayon pa rin po sa ulat po ng NMIS sa Regional Technical Operations Center ng Davao, asa mahigit pong 2,000 kilo ng bocha, mga unexpected at mishandled meat products ang nakumpiska ho nila sa pinaiting na operasyon po sa mga accredited slaughterhouses, cold storage facilities, maging distribution hubs. Ano ho? Ginawa yung seri ng pagsisiyasat para matyak na ligtas ang karne bago pumasok sa ang peak season. Sabay pa rin ho yan, agbigay po ng paniniyak ang NMIS Davao na sapat naman ang supply ng karne. Diyan po seryo sa kabila po ng malawakang pagkumpiska. Inaksiyan din po ng ahensya naman ang tamang pagtatapon na humigit kumulang sa 780 kilo ng mga expired imported beef products. Tungsod, pang hindi na po maibenta sa publiko. Ba't lang matsakunin nyo yan? Ba't talagang nililikot, ginagalaw? O sinahalo pa sa mga chomay-chomay? Nako po.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
1: Dagan natin yung mga report na yan. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. 16 na mga meat inspector ng San Jose City, Nueva Ecija. Sa may lalim po naman sa hands-on training, ay dapat lang magdagdag talaga tayo ng ganyan mga personnel. Peak season na, papalapit na po ang Kapaskuhan. Talagang mabenta-mabenta yung mga karne-karne na yan. Detali po naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumailalim sa aktual na pagsasanay sa meat inspection ang 16 na trainees mula sa San Jose City Meat Inspection Team matapos isagawa ang isang educational visit sa Science City of Muñoz Slaughterhouse sa Barangay Franza. Ang naturang pagsasanay bahagi ng ginaganap na basic meat inspection course ni National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center.

0: Ayon sa NMISRT OC3, mahalaga ang ganitong uri ng practical at hands-on learning upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga MITS inspector. Hahasa pa rito ang kanilang kahandaan sa pagpapanatili ng kalidad at kaligtasan ng mga produktong karne na inihahain sa pampublikong pamilihan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Mandala, mamaya ng konti, may ikikwento pa ako sa inyo sa NMIS, ha? Higit! Higit po naman sa 230 individual inaresto habang nasa may 25 milyong pisong halaga naman ng mga gamit illegal pangingisda. Piskado! Kinasang operasyon po ng Western Visayas PNP nitong buwan. Itetali po niyan si Jemal Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ng Police Regional Office 6 sa publiko lalo na sa mga nasa sektor ng pangingisda na sumunod sa mga umiiral na batas, di aking kumpleto ang mga kinakailangan dokumento at gumamit ang wasong paraan gayon din ang kagamitan sa pangingisda. Ito yung makaraang makapagtalaan na tunang tanggapan ng pulisya na mahigit 230 individual na naaresto sa ilegal na pangingisda na nagresulta naman sa pagkakasabat na mahigit 25 milyong pisong halaga ng mga kagamitan ayon kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Rank of Tonyo. Saklaw na naturang ulat ang buong buwan ng Setyembre kung saan ipinakita masilip pagnanais na pangalagaan ang mga yamang dagat at may bayan sa riyon. Dagdag pa niya, patuloy na makikipagtulungan ang kanilang tanggapan sa mga kinauulang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at komunidad sa baybayin upang matugunan ang illegal fishing. Hinikayat din niya mga mangingisda na magpag-ugnayan sa mga lokal na otoridad kung makasasaksi sila ng mga aktibidad na maaaring makaapekto sa kaligtasan at pamatagal ng pangangalaga sa mga yamang dagat sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala po naman, kadiwa ng Pangulo Expo 2026, kasado na po ngayong Oktubre. Detalye naman dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakahanda na ang Department of Agriculture para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ang market access at livelihood opportunities para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito na ang ikatlong taon ng expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 to 10. Tampok muli rito ang mga farmers, fisherfolk, farmers cooperative at associations, government partners, institutional buyers at mga consumers para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural. Ayon sa DA, sa tulong ng expo ay patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Dagdagan lang natin yung balita na tungkol dyan sa kadiwa ng Pangulo. Pukod doon din sa Metro Manila, naglabas na rin po na kanilang opisyal na schedule ng ibang lokal na pamahalaan ng LGU sa mga regular at pop-up store ng kadiwa ang Isabela City, Basilan. May nakalatag na po ang kadiwa schedule tuwing araw po ng Webes ng buwan na Oktubre, Primero, 8, 15, 22, 29 sa pangunguna po ng City Agriculture Office. May San Pablo City naman sa Laguna. Abangan po ang pagbalik ng kadiwa ng Pangulo sa Pamana Hall sa darating na Oktubre at 20 po naman. Dito po naman sa Itogon, Benguet, ay nakadagda rin po ang kadiwa market sa darating na Oktubre 29 hanggang 30 na magtatampok ng burang Highland Vegetable, igas at itlog. Babalik po ang usapang agrikultura ngayon po ang araw ng Biyernes, ikalawang araw pa lamang sa Oktubre. Ho. Balik po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang

0: Init ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
7: Oras na natin kapitbahay, 38 minuto na makalipas ng alas 5 na madaling araw. Ho. Araw po ng Biyernes ngayon, TGIF, thanks God it's Friday. Ano ho? Bukas eh, Sabado, Labada Day ho namin. Ehoy, nasa Batis, nakatapis lamang at nakabisbis. Maligayang pakinig muna dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ayan. Sa Corzola family, dyan sa may parte ng Abad Santos, sa Maynila. Ganun din sa mga nakatutok sa ating mga batang piyo. NEI boys and girls, good morning sa inyo. NEI 79 bus, magandang maga. Usapan ho natin, meron tayong mga kasama ngayon, si Sir Gilbert Baltazar, po ang direktor ng Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo sa ilalim pa rin po ng tanggapan ng Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin itong Department of Agriculture 4K Development Projects. Kamusta na ho ba yan? Ano bang ibig sabihin yan? Ang pong DI4K Development Project na yan, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo or 4K sa tinatawag, po isang special na programa ng DA. Layon po niyan, matulungan ang mga katutubo natin ng mga indigenous people. Ang mga IPSO natin dito sa Pinas, nakatutok ang sa pagkapanulad po na kanilang mga lupaing ninuno, yung mga ancestral domain. Pamagitan po ng agrikultura, pangistano pang mabawasan ang kahirapan at maitas po ang kanilang antas po naman ng kanilang mga pamumuhay. Na pag-usapan natin, paano maka-avail, sino-sino ang pwedeng pumasok sa programa, ano na ang inabot ng programa ngayon at kasalukuyan, ano ang latest sa kanila. Sir Gilbert Baltazar, nasa linya na po natin. Sir Gilbert Baltazar, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, sir. Kamusta ka na? Si Kahiro to.
8: Magandang umaga, Kahiro. Nandito na naman po ako sa inyong programa. Maglalaba rin po ako bukas.
7: May na tayong dalawang pumunta sa Batis, ha? Kahit nakatapis lang tayo, okay lang yun.
8: Mahirap lang sa nakatupis.
7: Nakatupis ka. Parang hinahamon mo ako. Sir Gilbert, gandang umaga sa'yo. Welcome muli sa Pagkatunan.
8: Sa Ahiro, magandang umaga at pagbati po sa ating mga kapatid na katutubo kasi tuhuin kanilang buwan po ng mga buwan ng katutubo at pinagdiriwang po natin ang 29th na anibersaryo ng pagkagawa po ng IPRALO. So maganda at maraming salamat sa panahong ito.
7: Timing na timing pala. Yung mga katutubo po natin ngayon, Sir Gilbert, meron ba kayong figures dyan kung gano'n na po sila karami sa kasalukuyan? Meron ba kayong figures?
8: Opo. Ang figures po natin ay galing mismo sa National Commission on Indigenous Peoples. Meron na po tayong mga more or less, mga nasa Well, dalawang data. Sa PSA po, nasa 9 million. Pero sa NCIP po, nasa around 14 million. Kasi yung sa PSA po, ito yung figures pa nung 2020. So, ganun na ho katagal yung huling survey para ho sa ng PSA. Pero alam ko, may ginagawa po sila.
7: So, kung tayo dito sa baba, dadadagdagan, dumarami, kahit mahirap ang buhay, kahit maraming kalamidad. Kasi sigurado, dadami rin yan.
8: Opo. So, mga nasa 14 million po, batay sa huling datos ng NCIP po.
7: Matanong ko lang po, Sir Gilbert, yung mga kababayan po nating mga IPs na yan, meron ba nag-excel sa kanila sa agrikultura? Meron ba mga exemplary, mga example na halimbawa mga individual na katulad nila?
8: Hindi lang po individual, pero marami po mga youth ngayon, mga kabataang mga IPs na nag-i-engage na po, nagsisimula na po mag-engage sa kanilang mga business. Kung baga sa ano, kasalukuyang po natin pilalalakas, hindi lamang yung kanilang organisasyon, kundi pinalalakas din po natin yung mga individual. Marami na po, ngayon po, marami na po tayong mga masasabi natin tagumpay na mga proyekto. Partner na po natin. Tulad sinabi ko noon pa, ngayon po, may isa po tayong exporter, yung Global International, si na ngayon po ay linggo-linggo, nagdi-deliver na po ang mga kapatid nating katutubo sa Davao na mga 30 metric tons na saba. Ganun din po, ang UCC ay partner na rin po natin na bumibili na po ng mga 40 metric tons na target po natin for this year. At for the next, probably kanilang existence ng 5 years, they are now targeting to lower their importation. Bababa na po yung kanilang importation by 20%. At kukunin po nila, isa-source out po nila ang kanilang kape sa ating mga lupang ninuno, ating mga katutubo po.
7: Sir Gilbert, so, lahat po ba ng rehiyon dito sa bansa, lahat yan ang may mga katutubo tayo?
8: Maliban lang po sa Region 8, kasi wala pong ancestral domain doon. Pero may mga migratory na mga katutubo po ron.
7: Siyempre, bago po magsimula yung mga programa, meron mga social preparation na tinatawag. Ano ho? May mga tinasabing dapat maunawaan muna yung proyekto. Kaya may mga social preparation, meron mga production and livelihood, yung production at kabuhayan, marketing and enterprise development, at maging ang program management po. Kamusta po yung mga parte niyan? Kamusta po ito pinapatakbo?
8: Opo. Mahalagang elemento po yung mga nasabi nyo, nabanggit nyo. Kasi ho, sa simula pa ho, ang pagdumating po tayo sa ating mga ancestral domain, talaga ho yung kanilang kahandaan ay mahina pa ho. So sa unang bahagi ng ating programa, ay talaga pong tinuturo natin o pinalalakas natin ang organisasyon. So nakafocus tayo sa organisasyon, hinahanda po natin sila para maging ready sila sa pagdating ng mga proyektong pwede nilang gamitin. Ito ay batay sa kanilang kakayahan, batay sa kanilang paniniwala, nakabatay din po sa kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos po nito, magkakaroon ng mga training, pinalalakasan po sila paano humawak ng project. Mula sa individual hanggang maging isang grupo sila, hanggang makabuo sila ng isang asosasyon. So, mula doon ay inilalapit naman po natin sila sa mga sinasabi ko noong mga established na market. At marami na ho ngayong negosyante ang nakikita paano ho na gumagalaw ang ating mga katutubo. So, ngayon po, sila rin nire-recognize na as an active partner. Hindi na ho sila tinitignan as beneficiaries. Huwag po nating sabihing beneficiaries sila kasi mas mayaman pa sila sa atin. Sa kanilang taglay na lakas yaman at lakas na tao. So sabi ko nga, basic production lang po is tatlo. Land, labor, capital. Nasa kanila ho ang lakas tao, nasa kanila ang lupa. At ang capital ho, yung mga negosyante ay pumapasok na po para sa isang maayos na paggawa ng negosyo. At ngayon po, hindi na sila tinitreat na supplier lang ng mga saging. Oh, para i-treat naman nila ang ating mga buyers, ating mga buyers na buyers lang o traders. Ngayon po, partner na sila. Kasama sila nagdedesisyon. Sa katunayan, no, si Global International C ay nagbigay na ho ng truck. Libreng truck ho para ho magsama sila. 50-50 ho sila. Binabayaran po ng ating mga kapatid na katutubo yung 50% at yung 50% ay binabayaran po ng kanilang partner. At sa susunod na taon, magkakaroon na ho ng isang pre-processing center sa loob ng ating ancestral domain na papamahalaan po ng ating mga katutubo in partnership with our private sector partner po natin.
7: Ibig sabihin po dyan, Sir Gilbert, itong mga nabanggit ho ninyo, pumasa sila sa mga pamantayan, sukatlahan, tinatawag na level of development. Yung mga grupo niyan, pasado sila kaya naging maganda.
8: Opo, opo. At ang kagandahan po nito, ngayon po, kasi pag alam ba, may nakita kayong isang established na negosyante sa loob ng ancestral domain, marami po nagtatanong na negosyante, ano meron doon? Bakit nandun si, si Sir Ruben? Bakit nandun si Sir Ruben? O kaya nandun si Sir Manny ng UCC? Bakit nandun sila? So dahil duro, nabubuksan natin ang ating ancestral domain. Ngayon po, nagkakaroon na ho ng isang mahalagang role ang ating mga lupa ing ninuno as an new production area ng agriculture. Masasabi po natin na talaga hong wala na hong production o yung production area natin sa mga lowland farming ay kakaunti na po at hindi na ho natin ma-expand. Nandito na ho tayo sa larangan ng pag-expand sa upland farming. However, kailangan naman po nating alagaan ng ating environment. So, balance ho. At ang kanilang mga kultura ay dapat ma-preserve po natin. Dapat
7: magiging yung environment, Sir Gilbert, dapat balance eh. Kamusta na po yung mga IPs natin sa mga ancestral domain? Alam naman natin na hindi po sila exempted. Ito sa klima meron tayo ngayon, climate change at yung pag-init ho ng mundo.
8: Opo.
7: May mga lugar na napipinsala eh. Nakakalbo, sinasadyaman o hindi. Ganun eh. Sila ho yung mga ano, sila yung mga basin na nagsisilbi, bakit ho ng tubig eh. May mga naaapektuhan din po ba tayong mga IP sa mga lugar na binabantayan ho ninyo?
8: Opo, meron po, pero maniwala ho kayo, sila rin ho yung mga resilient na mga farmers.
7: Oh.
8: May mga kultura, may mga practices, sistema, paano ho nila na nare-resist o na mimitigate ang epekto ng mga nitong sinasabi nating climate change pong to. Kailangan lang po talaga binabantayan nila yung biodiversity kasi yung kanilang pinagtataniman po, makikita nyo, likas at although may ilang mga area na natutuyo na lalo na sa mga malalapit at sa mga mabababang lugar, pero pag nasa bundok po tayo, makikita ho natin although apektado pero may natural way papaano po ginagamot ng kalikasan ng kanyang sarili. So, at paggamit ng mga kulturang ito at mga paniniwala ay nakikita ko naman pong tumutubo ang kanilang mga tanim. So, talaga hong makakatulong po sila at magandang tignan papaano ho natin kilalanin, alamin. Sila ho talaga ang forefront ng pag-aalaga ng kalikasan. Yun po yung tinitignan po natin. So, kaya nga po sabi ko, the worst enemy po ng environment probably is agriculture kasi kailangan natin ang production side. Pero kung mamimix po natin, mahahawakan natin ng maayos, makikita niyo naman po yung bunga ng ating gagawin. Kaya po, tingin ko, ang departamento po ng agrikultura ay yun po yung kanilang trend, yung regenerative agriculture. So, dapat po natural na papalago ng ating industriya ng agrikultura.
7: Pag talaga, binabantayan din ho ng DA para hindi masira yung kultura ng ating mga katutubo. Kaya sila, gumagamit sila ng tinatawag na culturally sensitive approach. Di ba? Para hindi po masira yung traditional na pamamaraan ng ating pong mga komunidad ng mga IPs at kailangan dyan yung free and prior informed consent. At pahintulog mula sa mga katutubo bago tayo magsimula. Dapat merong ganong klase ng usapan.
8: Opo, yun po yung pinaka-importante. Katulad na sinabi ko po kanina, na talaga hong dapat nakabatay sa kanilang kultura, nakabatay sa kanilang paniniwala, nakabatay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ito ho'y tinatawag naming IPS-led o yung tinatawag natin Indigenous Political Structures. Ito ho'y yung mga ninuno nila, yung mga elders. So sila ho'y nakakaalam. At tayo, gobyerno, ay sumusuporta po dito. Kasi kung meron silang owning, meron silang pagmamayari ng kanilang gagawin, ay sigurado ho tayong magiging maunlad ang ating mga proyekto. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga business sector, their word is their honor. Yung kanilang mga salita, ang kanilang mga honor. Mas matibay pa ho sa isang ordinaryong kontrata. Kaya yun po yung importante po is makuha natin sila, makita na tayo nagtatrabaho sa loob ng kanilang sa loob ng kanilang kultura at paniniwala at mga sistema.
7: Pagdating po sa usaping benepisyo at mga proyekto, ano-ano po yung mga pwedeng makuhang tulong nila mula sa programa?
8: Okay. Kami yung dahil sa liit ng pondo po namin, ngayon po medyo maliit po ang pondo namin. Nagbibigay lang po kami ng mga ilang pirasong, mga ilang bahagi ng seeds, mga maliliit na machineries, maliliit na irrigation pond, yung mga ganun. Pero importante ho kasi pag nakita nila na nandoon tayo, ang ginagawa po ng atin sa malita kakayahan po natin, malaki ho ang yaman ng isang lupaing ninuno. So, ina-assess po natin ang Department of Agriculture at tinitingnan natin. Magbigay kami ng, for example, nagbigay kami ng saging. Pero pagpunta mo ron, may bayabas, may at kung ano pa, may bayabas, may sili, may ube. So ito ho yung potential na pinagsasama-sama natin. Ang kakulangan lang po talaga nila is ma-expose sila at magkaroon ng tamang market para magkaroon po ng negosyo.
7: May mga ilang tanong na pumapasok, Sir Gilbert. Ano ho? Eh, daro ho bang mag-apply yung isang individual na katutubo sa mga programa o dapat ito mga grupong organisado?
8: Opo. Tulad sinabi ko, pumapasok po tayo sa indigenous political structures. Unawain po natin na ang programa po ay talaga ang kausap po natin yung kanilang elders o yung mga organisasyong i-assign ng kanilang elders. Yung mga pagpili po ng beneficiaryo ay nagmumula po sa kanila. So kung sino man yung mga kailangan, mas alam po nila kung sino po. So individually, wala po kaming partner, pero yung mga elders, yung mga leaders na dinesignate ng elders, yun po ang ating kausap. Para ho, palimbawa, nagbigay tayo ng isang package ng isang package ng intervention. Kung sino ho magiging beneficiaryo, sila ho mamimili. Sila ho nag-identify. Gusto ko lang sabihin na kasi pag nag-identify sila, normally, yung bunga ng kanilang binigyan ay ibibigay po nila ulit sa kanilang mga clan. So, palaki ng palaki. At inaasahan po namin na sa darating na panahon, ang gobyerno ay talaga makikita po na sila ay magandang tulungan kasi hindi na talaga sila aasa sa atin eventually. Kasi meron na, for example, just to give an example, sa Tagbanwa ho, sa Palawan, meron na ho silang demo farm. Yung demo farm po sila, ito yung nakaraan taong pinaliliwanag ko po sa inyo. Ngayon po, nagbibigay na sila ng manok. Nagbibigay sila ng pananim sa kanilang mga kalahi, sa kanilang mga katribo. Hindi na ho kami nagbigay ng intervention. Pupunta ho kami doon, sa October ho, pupunta ho ako roon para pasalamatan sila sa patuloy na pagtulong nila sa kanilang sarili. At minomonitor po natin sila at inilalapit natin sila ngayon sa market para mas lalong tumatag at umikot na po ang mga programang ibinigay natin na hindi na sila aasa pa sa pang-araw-araw o kada taon at magbibigay tayo. Ang tinagawa na lang ting tulong ay pinalalakas natin ang kanilang organisasyon na huwag na po sila bumalik sa dati nilang kalagayan. So marami pong modelo. Makikita niyo ho, maraming modelo ng mga business approach na ginagawa po natin para sa kanila. At ang kagandahan po, matatalino at magagaling sila. At kaya po nilang kuning lahat ng ating mga ugnayan at pakipag-usap. Yun po. So, malayo na po sila as compared for 2 years ago. Ngayon po, nakaredy kami. Mga hoping by next, pag next na meeting nyo po, mapapakita po ko sa inyo ng mga sample na product na mga kilalang kumpanya po na galing na po talaga sa atin. Na nakatatak na po ang mga pangalan ng ating mga katutubo. Meron na po yun.
7: Oh, siguro, Sir Gilbert, idagdag ko lang sa mga ngayon palang nakapakinig. Ganun ho. Walang binabayaran, walang bayad na binibigay mga katutubo natin sa mga makinarya, maging sa mga binibigay, wala pong bayad ho yan. Ano ho? May tinuturing na grants o tulong po pinansyal ng ating gobyerno. Siyempre, yung mga IPO natin, may pananagutan na alagaan po naman, protektahan, at gamitin po sa tama yung mga binibigay na agamitan.
8: Opo, tamang-tama po kayo, Kahiro. Ganun nga po. Yun po naman kagandahan. Maniwala ho kayo, yung binigay ho namin 3 taon o 2 taon nakaraan, makikita niyo pag pumunta kayo sa area kasi madalas naman po kami nagmo-monitor. Sa regular po namin ginagawa yan. Talagang nagmo-monitor po kami. Minsan nga ho, napapagalitan na kami. Bakit daw ho kami kailangan bumaba? Puntahan. Pero ang importante ho kasi ay makilala sila at magkaroon ng ugnayan. Kaya ko lang nasabi, kasi siyempre austerity measure po ang gobyerno. Pero bahagi ho talaga ng trabaho, ang gobyerno ay lumapit sa ancestral domain. Punta ho tayo ron.
7: Makikita so, Gilbert, na alam niya, napapanahon na itong mga IPs natin. Sana, no, kung pwede lang, na yung mga nakatutok ho doon, sila yung mga naninirahan ho doon, halos sa kanila na yung mga lugar na yan, sila na rin yung tagabantay ng ating kalikasan. Pag may sumasalbahe, may nagsasamantala, mga lugar na hindi inare-report, yun pala, kaya bumabasa yung baba, wala na pala at kalbo na. Maging kabahagi din po sila ng pagre-report at pagbibigay tulong sa bayan, maisawalat yung mga lihim ng ilan na nagpapahirap, hindi lang sa mga IPs natin, sa mga ordinaryo natin kababayan na nakatira sa paligid doon ng mga bundok.
8: Opo, ay maniwala ho kayo, pagpunta nyo ho nyo, nakikita nyo paano na minamahal ang ating mga kalikasan, paano ho nila to ginagamit sa tamang pamamaraan. So talaga hong maniniwala ho kayo, pag akit ko ho ron, mas mapayapa ho ako dun eh. Para makikita mo yung sarili nyo bilang isang Pilipino, kahit sa ibang antas po ng pakiramdam. So talaga ho, totoo ho yun. Sila ho talaga ang guardian, sila ang nagbabantay ng ating kalikasan. Hindi lang po yun, sila rin ho ngayon ang magiging pangunahin, tingin ko sa mga darating na panahon, sila ho ang ngayon ang magiging pangunahin ng isang mga healthy food. Kasi ho, hindi ho sila ganun kadalas, karaming gumamit ng mga fertilizer, halos wala hong fertilizer, mga natural farming po sila. At ito ho yung magiging strategic edge, pag sinasabi ko sa corporation.
7: Strategic ako, Sir Gilbert, marami pa sana akong gustong itanong at ako'y alam ko marami ka pang kwento. Pansamantala mo na, nagpapasalamat ako sa iyo. Naabala ko yung gising mo, naabala ko yung pagja-jogging mo, papanik ng bundok. Naabala ko rin ang Zumba mo. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung breakfast mo. Marami pong salamat. Ingat po kayo. Happy weekend.
8: Maraming salamat, Kahiro. At muli, maraming salamat sa pagbibigay panahon sa aming programa. At binabati ko ang ating mga kapatid na katutubo na ngayon ay nagsa-celebrate ng kanilang buwan. At marami pong gagawin sa buong buwan pong ito. Maraming salamat, Kahiro, sa pakikibahagi niyo po sa amin.
7: Sir, mabuhay po kayo. Thank you.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
7: Maraming salamat, Sir Gilbert Baltazar, ng grupo ng mga indigenous. Galing naman, kayo magiging tagabantay, kayong magingay pag may sumasalbay sa kalikasan. Pangalan nila Roger Cruz, Jamarina Barria, Rolly Bumatayo, Mike Bukiron, Marian Melios. Mapanin po natin sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Mercil Balimban, Julio Sungap, Camilo More, Ron Esperanza. Pangalan natin mga producers, Luis Gonzalez, Cristobal Tirambolo, Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Namang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Isang pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magbalin lang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan, agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino.
4: Headlines.
3: Kalidad ng mga family food pack sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: 11 na transport network companies inisyuhan ang Shokos order ng LTFRB dahil sa hindi pagpapatupad ng fare hike para sa transport network service vehicles.
4: Headlines.
3: Senate impeachment court pinabulaan na nahinarang ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Alex Ayala bigo sa Asian Games at sa hangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Olympics.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino. Ito'y ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
8: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa gagawing aksyon ng gobyerno sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang mag-i-issue ng instruction o anumang kautusan na may kinalaman sa hakbang ng pamahalaan sa harap ng nakaambang fenomena. At kaugnay ng ginagawa ng paghahanda ukol dito ay sinabi ni Castro na may pagpupulong ng nagaganap sa hanay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Pagtiyak ni Castro, makakaasa ang publiko na gagawin ng pamahalaan ang kanyang tungkulin habang hinihingi din nito ang pakikiisa ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
3: Kalidad ng mga family food packs sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: Report.
10: Sa gitna ng banta ng El Nino, ay tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nananatiling ligtas at maayos ang kalidad ng mga family food packs na nakaproposisyon sa iba't ibang mga warehouse nito sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Aitin Dumlao, may sinusunod na parameters sa ahensya para maiwasan ang pagkasira o pagkapanis ng food packs. Kabilang dito ang regular na monitoring ng temperatura sa mga warehouse. Nag-i-install din umano ang DSWD ng mga industrial ceiling fans para makatulong sa pagkontrol ng temperatura at pagpapanatili ng kalidad ng mga nakaimbak na relief goods. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para maglagay ng heat-insulated areas sa mga evacuation center bilang proteksyon sa mga internally displaced persons laban sa matinding init. Patuloy din ang deployment ng mga water filtration trucks at iba pang teknolohiya para matiyak ang sapat na supply ng ligtas na inuming tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan pa ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 16 billion pesos na dagdag pondo para sa Department of Agriculture, sinulong ng BARS-C bilang paghanda sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mahigit 16 billion pesos ang iminungkahing dagdag na pondo ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARS-C para sa mga programa ng Department of Agriculture bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa 2027. Pinakamalaki ang dagdag na pondo na 10 billion pesos para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk o PAF na walang nakalaang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaprubahan din ang 500 million pesos na dagdag para sa Expanded Fertilizer Assistance Program. Para naman sa irigasyon, naglaan ang BARS-C ng 125 million para sa solar-powered irrigation pumps sa mga lugar na hindi sakop ng irigasyon ng National Irrigation Administration. Kasama rin sa amyenda ang 105 million para sa hybrid solar-powered ice plants para makatulong na maiwasan yung pagkasira ng mga huling isda. Dagdag ng 150 million pesos naman yung inilaan para sa Agricultural Transport System o TRAM system na maaring gamitin sa mga mountainous areas upang mas madaling maihatid yung high-value crops mula sa production area. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahanda na ang Maynila water, sa inaasahang dry spell o tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Inaasahang makaka-apekto ito sa bansa simula ngayong Oktubre hanggang sa unang quarter ng taong 2027. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na pinalalakas nitong mga alternatibo at supplemental water sources. Maigpit din nilang binabantayan ang supply ng tubig at nakahandang i-adjust ang operasyon kung kinakailangan. Ayon sa Maynilad, patuloy rin ang pagbabawas nito sa water losses o nasasayang na tubig. Kabilang dito ang mga leak detection, pagkukumpuni o pagpapalit ng mga tubo, pressure management at iba pang network efficiency measures. Hinimok naman ng water concessionaire ang mga consumer na maging responsable sa paggamit ng tubig dahil malaking tulong nila sa supply ang bawat litrong matitipid.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inisyuan ang Showcos Order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na transport network companies. Ito'y dahil lumano sa hindi nila pagpapatupad ng fare hike para sa Transport Network Service o Vehicle Service. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua, posibleng magtaka ang publiko kung bakit pinatawag o pinatawag pa ang mga TNC ngayong hindi naman sila nagtaas ng pasahe. Pero paliwanag niya, ang mga TNBS partner ang gumagasto sa gasolina at diesel at hindi ang mga TNC. Kaya sila tatamaan kapag hindi naipatupad ng tama ang dagdag pasahe. Matatandaan na simula noong September 28, pinatupad na ng LTFRB ang fare hike sa mga public utility vehicles kabilang ang TNBS. Tinaas sa 65 pesos mula sa 45 pesos ang base fare ng sedan, 75 pesos mula 55 pesos sa AUV, 55 pesos mula 35 pesos sa hatchback at 165 pesos mula 145 pesos ang premium TNBS. Pero may ilang TNC na hindi pa ito pinatutupad at gumagamit pa rin ng kanilang fare system. Pinaliwanag naman ang naturang mga o pinagpapaliwanag ang naturang mga TNC kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang accreditation habang tinakda naman ang pagdinig sa October 7.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posible pa rin may patupad ang karagdagang 25 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila kung mapagtitibay ng korte ang wage order number 27. Itong sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa 2027 budget ng ahensya. Sa ilalim ng wage order number 27, kabuang 85 pesos ang dagdag sa minimum wage sa National Capital Region at dapat ipatupad sa dalawang tranche, 50 pesos at karagdagang 25 pesos sa January 20, 2027. Gayunman, sinabi ni Tolentino na napigil ang implementasyon nito dahil sa court order. Samantala, ipinatupad noong September 26 ang wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos na dagdag sahod, kaya umakyat sa 755 pesos mula sa 695 pesos ang minimum wage ng non-agricultural workers sa Metro Manila. Nilino naman ni Tolentino na hiwalay ang wage order number 28 at hindi nito otomatikong pinawalang bisa ang wage order number 27. Anya, kung ipag-uutos ng korte na ibigay ang 25 pesos second tranche, susundin ito ng dole. Patuloy namang pinaglalaban ng dole at Office of the Solicitor General sa korte ang wage order number 27.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umano'y pressure sa pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes sa witness stand, itinanggi ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos-Reyes.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
14: Mariing pinabulaanan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may kinalaman o panggigipit mula sa mga senator judges kaya umatras si dating Senador Antonio Sani Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ibinunyag ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga prosecution upang maibsan ang pressure na nararanasan ng panel. Ayon kay Luistro, wala siyang alam na ganyang pressure mula sa mga senador. Anya, ang dating senator ang umatras, dagdag pa niya ang tanging pressure na nararanasan ng kanilang kampo ay ang pagipresenta na lang ng mga natitirang saksi sa mga aligasyon. Tiniyak din ni Luistro na hindi mapapahina ang kaso nila laban sa pangalawang pangulo dahil sa pag-atras ng dating mambabatas. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
15: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present. If he has different context of that pressure, better ask him.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
3: Pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon kontra sa June 3 session ng Senado. Welcome kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
16: Welcome at nire-respeto ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbasura ng Supreme Court en banc sa petisyong kumwekwestiyon sa legalidad at constitutionality ng June 3, 2026 session ng Senado. Matatandaan ang tinutukoy na sesyon ay ang pagdaraos ng sesyon ng Senado matay sa quorum ng 12 senador. Sa naturang sesyon rin nahalala si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President dahil idineklara rin noong bakante ang Senate Presidency. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na nakuha na ng kanyang tanggapan ng kopya ng resolusyon ng SC kung saan sinasabing walang nakitang basihan ng korte para kwestiyonin ang naturang sesyon. Ayon kay Gatchalian, pinagtitibay ng naturang desisyon ang kanilang posisyon mula pa sa simula na nag-convene ang Senado noong June 3 nang naaayon sa konstitusyon para hindi tuluyang mawala ng kakayahang gumanap sa tungkulin ng institusyon. Sinabi din ng Senate President na ang mga naging proceedings noong araw na iyon ay isinagawa alinsunod sa Senate rules at mga naunang President ng Senado. Binigyang diinig at Chalian na pananagutan ng bawat miyembro ng Senado na tiyaking patuloy na gumagana ang kapulungan bilang isang institusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
3: Nagpasya si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na bigyan ng karagdagang panahon ang depensa para makapaganda sa pagharap at pagtatanong sa witness na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Bonaventura. Dahil dito, hindi mo na tinuloy ang pagpaparap kay Bonaventura kahapon at sa halip ay sa Lunes na siya pinababalik para humarap sa impeachment court. Hindi rin magkakaroon ng trial ngayong araw para mas mapag-aralan ang mga dokumento mula sa AMLC. Bilang pagtugon naman sa isyu ng confidentiality ng mga nilalaman ng AMLC records, sinabi ni Escudero na ipinamahagi sa mga senator judges sa mga kaugnay na provisyon ng Republic Act No. 9160 o anti-money laundering at para ma-review ito bilang pag-iingat. Samantala, maaari pang magtanong o maghintay ng komentong mga senator judge tungkol dito sa caucus o open session sa Lunes. Pinagbigyan din ang hiling ng depensa na magkaroon ng sapat na oras para maganda para sa direct at cross-examination ng AMLC witness. Dahil dito, inatansa ng clerk of court na baguhin at muling maglabas ng mga subpoena para sa mga susunod na testigo. Itinakda ng AMLC witness sa Lunes habang ang mga insurance companies, bank officials at BIR ay harap sa mga susunod na itinakdang araw alinsunod sa pagkakasunod-sunod na inilahad ng prosecution.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kooperasyon ng publiko sa mga paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino. Inaasahan ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
17: Nananawagan ng Malacanang sa publiko na manatiling kalmado at maghanda ng tama sa posibleng epekto ng Super El Nino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagtitiyak ng kahandaan ng pamahalaan at tugunan ng mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa supply ng tubig sa Pilipinas. Pagbibigay din ni Castro na kapaghanda na ang pamahalaan ng mga hakbang upang tugunan ang epekto ng El Nino kabilang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Kailangan lamang anya maghanda ang publiko at iwasan ng hindi kinakailangan pagpapanik. Kaugnay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na huwag mag-hoard o mag-imbak ng sobra-sobrang bottled water, lalo't wala namang ulat na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Ang panic buying at labis na pag-iimbak ng tubig anya ay maaaring makaapekto sa supply at pagtaas ng presyo nito. Kung matatandaan, nauna nang inanunsyo ng National Water Resources Board na ibababa ang water allocation para sa Metro Manila mula 52 hanggang 53 cubic meter per second sa 44 cubic meter per second simula ngayong Oktubre. Gayunpaman, ayon kay Castro, patuloy na imumonitor ng pamahalaan ng sitwasyon at makikipag-ugnayan nito sa mga concerned agencies upang matiyak ang tamang pagtugon sa epekto ng El Nino.
18: El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
3: Climate lessons sa curriculum pinalakas ng Department of Education. kasabay ng pagpapatibay ng kahandaan sa El Nino. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Report.
20: Inalalakas pa ng Department of Education ang mga operasyon na protocol nito para tulungan ang mga paaralan na harapin ang mga hamon ng El Nino phenomenon sa sektor ng edukasyon. Ay kay Education Secretary Sani Angara, nakatutok ang kanilang estratehiya ng kahandaan sa patuloy na risk assessment, updated contingency plan at flexible learning options para protektahan ang mga guro, mag-aaral at kawani mula sa peligrong dulot ito. Kasabay niya, sinabi ni Angara na kanila rin pinagtitiwan ang edukasyon hinggil sa climate change. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman inatasa na kalihim ang mga kawanin ng DepEd na bilisan ang integration ng mga konsepto ng climate change sa basic education learning competencies para umayon sa environmental resilience agenda ng Pangulo. May pinatagubili ni Angara sa mga eskwelahan gawing prioridad ng pagtatayo ng water, sanitation at hygiene facilities, pamamahagi ng ligtas sa inumin tubig, pagsasaayo sa mga tubo at pagpapabuti ng ventilasyon sa mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Chinese vessel na namataan malapit sa Batanes, tinaboy ng Philippine Coast Guard. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
21: Radyo Pilipinas. Report.
22: Nag-deploy ang Philippine Coast Guard at PCG ng barko at eroplano upang paalisin ang Chinese research vessel na Jia Haike 7 na namataan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa Batanes. Ayon sa PCG, nasa 37 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat ang Chinese vessel at nanatili sa lugar mula pa noong September 28. Lumapit ang VRP Teresa Magbuano sa research vessel at nag-deploy ng rigid hull inflatable boat upang gambalain ang aktividad nito habang patuloy nagpapadala ng radio challenge. Dumating din sa lugar ang China Coast Guard vessel CCG 2503 na ayon sa PCG ay gumalaw upang protektahan ang Chinese research vessel. Napalibad din si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ng Islander Aircraft mula Basco Airport bilang suporta sa operasyon. Sinabi ni PCG o ng PCG na walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang Jia Haike 7 na magsagawa ng Marine Scientific Research sa loob ng Philippine Area o Philippine Economic Zone. Patuloy ng babantayan at haharangin ng PCG ang Chinese research vessel hanggang sa makaalis ito sa nasabing lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nais na ang Office of the Ombudsman na magkaroon ng access sa mga mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nais ng ahensya na makipag-partner sa Land Transportation Office, Land Registration Authority at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layunin ito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa rin ang Assistant Ombudsman na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kanilang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Aniya, madalas na pumapasok ang Office of the Ombudsman kapag nangyari na ang korupsyon. Matatanda ang una nang nagkaroon ng data sharing agreement ang Ombudsman at ang Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ito'y para makita ng Ombudsman ang mga kinakailangang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
21: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aarestuhin pa rin ang mga otoridad ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS sa kabila ng mga iniulat na charitable activity ng grupo. Sa ambush interview sa Pasay City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi dahilan ang mabubuting gawa para palagpasin ang mga krimeng iniuugnay sa grupo gaya ng mga nakawan sa convenience store. Ayon kay Remulla, arestuhin ng mga otoridad ang lahat ng nagre-recruit at nag-groom ng mga minor de edad para gumawa ng krimen. Kinukumpleto na rin anya ang lista ng mga recruiter ng TBS sa buong bansa na isa publiko niya ito. Samantala, humiling din ang grupo ng dialogo sa Department of the Interior and Local Government dahil natatakot na ang ilan sa kanilang mga miyembro. Sinabi ni Remulla na bukas siya dito basta titigil ng grupo ang mga illegal na aktividad nito.
21: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Creative Industry, pinalalakas ng Lakbay Likha Tourism Experience ng Nueva Vizcaya. Narito ang balitang atid ni Hazel Esguera.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
19: Report. Unleash your creativity. Ito ang paanyaya ng Nueva Vizcaya Tourism Office sa mga turista. Paglulunsad ng Lakbay Likha. Ayon kay Tourism Officer Marichal Costales, bida sa Lakbay Likha ang lokal na kultura at pamumuhay ng mga Vizcayano at mga negosyo sa ilalim ng creative industry.
23: Gusto namin yung experience ng mga bisita or turista ay maging immersive, participatory, memorable at tumutulong talaga sa kabuhayan ng mga micro-entrepreneurs natin na nasa creative industry.
19: Naghihintay sa mga turista ang painting, weaving, accessory at juice making, pottery, wood art, coffee cupping, at maging ang pag-aani ng mulberry fruit na mayaman sa probinsya.
23: At the same time, nakakabisita sila sa mga magagandang lugar pero merong creative and immersive experience.
19: Paalala ni Costales, sa mga gustong subukan ang Lakbay Likha, manatiling bukas para sa bagong karanasan at huwag matakot i-express ang sarili sa pamamagitan ng sine. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
3: Balita naman sa ibang yung dagat, isang eroplano nag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos ang insidente sa cockpit. 174 na individual na sakay ng eroplano ligtas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
24: Report. Isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv ang napilitang mag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos umanong saksakin ng co-pilot ang kapitan habang nasa himpapawid ang eroplano. Ayon sa ulat ng Reuters, sakay ng Fly Dubai Flight FC-1073 ang 174 na katao na karamihan ay Israeli. Sa kabila ng natamong saksak ng kapitan, nagawa pa nitong buksan ang pinto ng cockpit. Dahil dito, ilang pasahero at miyembro ng crew ang agad na kumilos at napigilan.

0: ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, bigo sa Asian Games at sangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang balita atin sa atin ni Judith Kringal ng Sports Radio 918.
2: Walang gintong medalya na maiuwi ang Filipina tennis star na si Alex Ayala mula sa Asian Games. Gayun din, bigo rin siya sa kanyang hangaring makakuha na maagang qualification berth para sa Los Angeles Olympics. Tinalo ang top seed at world number 18 na si Ayala ng world number 85 na si Siyu Wang ng China 6-3, 3-6, 2-6 sa semifinal ng Aichi Nagoya Asian Games. Hindi naging pabor kay Ayala ang kanyang laro, kapansin-pansin ang kakulangan sa power ng kanyang mga tira at hindi pagiging consistent sa kanyang mga return. Dahil sa pagkatalo bronze medal na naman ang kanyang maiuwi katulad ng kanyang nakamit noong 2023 Hangzhou Asian Games. Bagamat bigo, sinabi ni Ayala na ibinigay niya ang kanyang best sa laban at wala siyang pinagsisihan sa kanyang muling pagrepresenta sa Pilipinas sa Asian Games. Sa kanyang pagkatalo, isa na namang gintong medalya ang hindi nakamit ng Team Philippines na ngayon ay nagkukumahog upang malagpasan ang apat na gold medal na naitala ng bansa sa nakaraang edisyon. Sa kasalukuyang medal tally, nasa ika-18 pwesto ang Pilipinas, tanga ng 3 gold, 5 silver at 14 bronze medals. Kabilang sa mga pinakahuling nagdagdag ng medalya para sa bansa ay sina Amaya Cuanco, silver medalist sa Women's Individual Compound Archery, Juliana Michael Candelaria, silver medalist sa Women's Taekwondo Pumsay at Jeyus Yape, bronze medalist sa Men's Pumsay. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Kringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa balitang sports pa rin, nagpabot ng pagbati ang Malacanang kay Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos makasungkit ng gintong medalya sa men's pole vault sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 na ginaganap sa Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gumuhit ng kasaysayan si Obiena sa Asian Games. Hindi lamang anya ginto ang iniuwi ni Obiena para sa Pilipinas, bagkos nagdala pa ito ng bagong Asian Games record na 5.91 meters, lagpas sa dating record na 5.9 meters. Sinabi ni Oni Kalihim Recto na si Obiena ay simbolo ng sipag, tiyaga, disiplina at determinasyon ng isang Pilipinong hindi natatakot mangarap ng mataas. Ito na ang ikatlong gintong medalya na nasungkit ng Pilipinas sa Asian Games matapos makuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa gymnastics.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience,

0: binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Water supply sa Baguio City, pinangangambahang bababa pagsapit ng taong 2055. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Jong.
6: Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maaaring maranasan ng lungsod ang kakulangan sa supply ng tubig na hindi bababa sa 117 milyong litro bawat araw pagsapit ng taong 2055. Ayon kay Magalong, ang lungsod ay nakakaranas ng kakulungan sa tubig sa loob ng maraming taon, ngunit dahil sa lumalaking populasyon, pagtaas ng demand at mga epekto ng pagbabago ng klima, ay nangangailangan ng lungsod na kumilos na. Anya, hindi maaaring hayaan ng lokal na gobyerno na maging mas mahirap ang suliranin sa tubig para sa susunod na henerasyon. Sinabi ni Magalong ng lungsod ay kasalukuyan nagsusumikap upang palakasin ang proteksyon at pamamahala ng mga umiiral na water sources, habang naghahanda ito para sa mga hamon sa tubig sa hinaharap. Sa isang pangmatagalang pag-aaral ng kakayahang umangkop sa supply ng tubig na kamakailan lamang natapos para sa pamahalang lungsod, kung saan ang pag-aaral ay isinagawa ng British consultant sa ilalim ng Green Cities Infrastructure and Energy Program, ang pamahalang lungsod ng Baguio at ng Baguio Water District bilang technical na tulong na ibinigay sa pamamagitan ng isang grant mula sa pamahalaan ng United Kingdom na nagkakalagan ng humigit kumulang 2 milyong pounds. Sinabi niya na ang pag-aaral ay natapos at ibinigay sa syudad noong nakaraang buwan. Sinuri nito ang 8 posibleng pagkukunan ng tubig at sinuri mga teknikal, pinansyal, pangkapaligiran, panlipunan at klima na konsiderasyon ng bawat opsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Special patents ginawad ng DNR Calabarzon sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Naritong balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mara.
7: Iginawad ng DENR Calabarzon sa pamamagitan ng Sendro Calawag ang special patent sa lokal na pamahalaan ng Calawag at sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Ayon sa pabatid ng DENR 4A, saklaw ng mga patent ang lupang paglalagyan ng bagong market site ng munisipyo at school site ng Santa Maria Elementary School. Layunin ng programa na formal na kilalanin ang karapatan ng mga lokal na institusyon sa mga lupang kanilang gagamitin habang pinatitibay ang ugnayan ng DENR at mga katuwang na institusyon. Sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso ng pag-awad ng patent, layunin ng mga ahensya na mapalakas ang komunidad, makatulong sa panlipo ng katatagan at maisulong ang maayos at sustainableng pamamahala ng lupa sa buong Calawag. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Public Works Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspection sa Villanueva Avenue sa Naga City, Camarines Sur. Balitang atid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Jerome.
8: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa nagsimula ng redevelopment project ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboto, Naga City nitong Oktubre 1. Binisita ni Secretary Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ang nasabing proyekto na nasa ilalim ng Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Tinatay ang aabot sa 30 milyong piso ang total project cost at may 6 hanggang 7 buwan para makumpleto ito. May haba na 800 metro ang isa sa ayos na kalsada na lalagyan ng dedicated lanes para sa mga siklista at mga public transport driver, laybys at waiting sheds para sa mga commuters. Palalawakin rin ang sidewalk nito at palalagyan ng tactile pavement para sa mga persons with disabilities o PWDs. Kabilang din sa proyekto ang paglalagay ng underground cabling system sa pakikipagtulungan ng Camarines Sur Electric Cooperative 2. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng avenida ay magbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa mga pedestrian, commuter at siklista. Kasunod din ito ng utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang mga pedestrian at siklista sa pamamagitan ng mas malawak na imprastruktura upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pagpapalakas ng Coast Guard Station sa bayan ng Bagamanok, Catanduanes, tinutulak sa kamera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Rosie.
9: Itinutulak ni Catanduanes Congressman Leo Rodriguez ang pagpapalakas sa Philippine Coast Guard Station sa Barangay Loran, Bagamanok, Catanduanes. Nakipagpulong si Rodriguez kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at Assistant Secretary Manuel Cabochan III upang talakayin ang mga pasilidad at kagamitang kailangan para sa tuloy-tuloy at mas epektibong operasyon ng istasyon. Kabilang sa mga pangangailangan ang konstruksyon ng pier, office at operational equipment, communication at emergency response equipment, gayon din ang patrol at rescue boats at iba pang logistical requirements na maaaring maisama sa fiscal year 2027 budget ng Department of Transportation. Layunin nitong mapalakas ang maritime safety, search and rescue, coastal monitoring at emergency response sa Bagamanok at mga karatig komunidad na umaasa sa dagat para sa kabuhayan. Samantala, sinuportahan din ni Rodriguez sa plenaryo ang House Bill No. 11562 o ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga reforma sa polisiya at organisasyon na inaprubahan sa second reading. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mambabatas para sa pagpapalakas ng maritime security at kaligtasan ng mga komunidad sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Department of Agriculture, Mimaropa at Department of Public Works and Highways nagsagawa ng MOA signing para sa paggawa ng mga farm-to-market roads. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Naritong report ni Jillian Faye Ibanez.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Jillian.
10: Lumagda ang DA Mimaropa at DPWH sa kasunduan para sa 29 na farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 430 million peso sa Rehiyong Mimaropa. Isinagawa ang paglagda kamakailan sa DPWH Regional Office sa Quezon City para sa mga proyektong nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act ng DA. Itatayo at isasagawa ang mga proyekto sa iba't ibang lugar sa rehiyon kabilang ang mga sakop ng Palawan 2nd at 3rd districts. Tutuon ng mga FMR sa pagpapabuti ng koneksyon ng mga agricultural production area sa mga pamilihan at pangunahing lansangan. Pangungunahan ng DA Mimaropa at DPWH ang pagpapatupad upang mapadali ang transportasyon ng mga ani at mabawasan ang logistics constraints ng mga mag-asaka. Layunin ng 430 million pesos na programa na mapahusay ang farm-to-market connectivity sa Mimaropa kabilang ang Palawan at mapabilis ang pagdadala ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 3,000 police personnel dineploy para sa seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Taroza.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Paul.
19: Nasa 3,258 personnel mula sa PNP at iba pang ahensya ang inihanda at idineploy para tiyakin ang seguridad, kayusan at mabilis na pagtugon sa mga insidente sa Mascara Festival 2026. Sa mahigit 3,000 personnel na nakahanda para sa deployment, 2,686 ang PNP uniform personnel, 98 tauhan mula sa iba pang ahensya, 314 force multipliers, 90 miyembro ng rescue group at CDRRMO at 70 ang tauhan ng BTTMD. Inihanda rin ang 65 mobile patrol cars, 16 fire trucks, isang mobile command center, isang man truck, 2 prisoner transport vehicles, 32 motorsiklo, 25 ambulansya, 70 CDM equipment at 350 handheld radios. Pinangunahan ni PRONIR Director Police Brigadier General Rodicindo Reales, Bacolod City Mayor Greg Gasataya at Bacolod City Police Office City Director Colonel Eugene Rebadomia ang paghahanda ng mga pwersa para sa festival sa Isanoga Send-Off Ceremony. Tututukan ng matauhan ang seguridad, emergency response, traffic management, public assistance at iba pang kinakailangan serbisyo habang inaasang dadagsa ang mga residente at bisita sa Bacolod City para sa selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Taroza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Serbisyong medikal nilunsad para sa mga residente sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Aljon Malot.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Aljon.
20: Nagsagawa ng medical mission ang Provincial Health Services Office o PHSO sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte bilang bahagi ng kampanya na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Pinangunahan ng mga medical practitioner at opisyal ng PHSO ang health interviews, health screening, konsultasyon, laboratory test at pamamahagi ng mga gamot sa mga residente. binigyang prioridad sa naturang aktibidad ang mga residente sa Barangay San Juan, Laka at Bunga, kabilang ang mga senior citizen at mga bata. Ayon sa PHSO, bahagi ang medical mission ng kanilang patuloy na pagsisikap na matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente, lalo na sa mga komunidad na nangangailangan ng karagdagang akses sa serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 10,000 e-titles ipapamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries sa Davao Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Marcel Mamon Dasalya.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Marcel.
21: Nakatakdang ipamamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Davao Region ang kabuang 10,423 individual electronic land titles o e-titles sa inalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Project Split ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga e-titles ay nagmula sa 1,294 Collective Certificates of Land Ownership Award o CCLOWAS na sumasaklaw sa 16,517 agrarian reform beneficiaries at kabuang 13,910.57 hektaryang lupaing agrikultural sa rehiyon. Layunin ng project split na gawing individual ang dating kolektibong pagmamayari ng lupa sa pamamagitan ng pag-issue at pagpapanghiso ng hiwalay na electronic land titles sa mga kwalipikadong beneficiaryo upang higit na mapalakas ang kanilang seguridad sa pagmamayari ng lupa. Personal namang pangungunahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang ceremonial distribution ng mga e-titles sa mga beneficiaryo sa Project Split Stakeholders Forum for the ARBs of Davao Region na gaganapin ngayong hapon sa Arcadia Event Center sa Ecoland, Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inspection sa kauna-unahang Super Health Center sa Hingoog City isinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito ang balitang atid ni Joe Bayon on
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Joe.
22: Nagsagawa ng inspeksyon ang City Project Monitoring and Evaluation Committee kasama sina City Health Officer Dr. Julio Gis Ganaban at Assistant Health Officer Dr. Catherine Guanzon sa pinakaunang Super Health Center sa lungsod na Hingoog bilang paghahanda sa opisyal na turnover nito. Ang proyektong ito na matatagpuan sa Barangay Balason ay nagkakahalaga ng 11.5 milyon piso na pinunduhan ng Department of Health at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways, Misamis Oriental 2nd District Engineering Office. Ang inspeksyon ay nagbigay daan na masuri ang pisikal na pag-unlad at pangkalahatang kondisyon ng proyekto bago ang formal na pagtanggap at turnover nito. Tinitingnan din ng committee ang mga nakumpletong pasilidad at kondisyon ng site upang matiyak na ang proyekto ay handa na para sa layunin nitong gamitin ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, October 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Pilipinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, October 2, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 na umaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Ay, thank you nga pala kay Alian Corpus, ha, sa paghalili pansamantala sa atin sa programang ito habang tayo po may ilang mga gampanin, ika nga. May kaugnayan pa rin, of course, dito sa atin sa Presidential Broadcast Service. Thank you, Alian Corpus, ha. Salamat din kay Hero Robrigado sa pansamantalang paghalili sa atin doon naman sa mas maagang programa natin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ang mag-atid sa atin si Rogent Multok. Rogent, good morning.
6: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Aurora Intersection hanggang dito na rin po yan sa may Santolan Annapolis Station. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic din po tayo simula dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic po hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may tapat po ng SM North EDSA hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road dahil meron po tayong vehicular accident po dyan na isang container van at saka isang kotse po. Okay, pero ito po ito ay assisted na po ito ng ating traffic enforcer. Then pagkalagpas po nyan, nagtuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 northbound, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may C.P. Garcia Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate rin po tayo simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Chentisitas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ito ng magandang dali ng trafiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may 11 Mariano Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may Aurora Katipunan Intersection, hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Jupiland Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motorista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Bay. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz sa bayan napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz. At siyempre, nasa 104.3 The Capital FM. Yan po yung mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At sabayan din kami napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan. Siyempre, kasama dyan ang kanilang mga Facebook pages. 11 minutes na makalipas ang 7 a.m.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Meron pong paalala mga kaibigan ng Quezon City Health Department sa publiko tungkol sa panganib sa kalusugan na maaaring may dulot ng El Nino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye po mula kay Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Pinag-iingat na ng Quezon City Health Department ang mga residente sa lungsod sa posibleng epekto ng El Nino partikular sa kalusugan. Bukod sa mga posibleng maranasang dehydration, heat exhaustion at heat stroke, dahil sa matinding init, maaari rin umanong tumaas ang panganib ng food at waterborne illnesses dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mas mabilis na pagkasira ng pagkain. Kabilang din sa maaaring maranasan ng problema sa balat gaya ng pagkatuyo, pangangati, sunburn at bungang araw, gayon din ang psychological at psychosocial stress dahil sa matagal na tagtuyot. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagdami ng mga insect bite related diseases dahil sa matinding init. Dahil naman dito, pinapayuhan na ang mga residente sa Quezon City na manatiling alerto at agad magtungo sa pinakamalapit na health center kapag nakararanas ng sakit. Patuloy naman umanong nagbibigay ang QC Health Department ng mga primary health care services sa mga health center at super health center sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Mary Ann Bastansa. Yan po'y update mula sa Quezon City.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamamagitan po ni Administrator P.Y. Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m.
3: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Kasama niyo po hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Ay, atensyon, atensyon. Naalala niyo noong August 9, dapat ay mayroong nakaschedule na civil service examination. Paper and pencil test. Nasuspend, di ba, noong August 9? O ito, good morning dun sa mga nag-aabang ng nareset. Yung na-suspend noong August 9, 2026. May petsa na. So, sabi po ng Civil Service Commission, mga kaibigan, yung pong career service examination, pen and paper test, na na-suspend noong August 9, 2026 sa ilang mga testing centers, ay nai-reschedule na. O, ito ha. Markahan nyo na ang inyong mga calendars. Bagong schedule ng paper o ng pen and paper test. August 9 na suspend. Ito na ang bagong schedule. November 22, 2026. Ayan. November 22, 2026. Yung pong mga examinees na naapektuhan, please take note of the following. Ito po ha. Yung mga affected testing centers sa National Capital Region, sa Batangas City, sa Dasmariñas City, sa Santa Cruz, Laguna, sa Morong, Rizal, ganun din sa Baguio City, La Trinidad, Benguet, at sa Banggid, sa Abra. Wala pong re-registration at wala ring mga additional payment na required. So, yung pong mga testing centers o mga schools, yung pong mga examinees ay i-assign sa kaparehong testing center o kaya testing schools. So, kung saan kayo na-assign dati, doon pa rin. Pero magkakaroon pa rin ang separate na advisory na may kinalaman po sa final na school at room assignment. So mag-i-issue pa rin. But initially, kung saan kayo naka-assign dati, doon pa rin. Ha? Ito pa, paalala, pag hindi nakarating o kaya non-appearance sa 22 ng Nobyembre, yan po ay ituturing na waiver ng examination slot ninyo. Halimbawa, hindi kayo sumipot sa November 22, 2026 doon sa examination center. Ay tinuturing ho yan na waiver. Yung mga examination fees naman ay nananatiling non-refundable at non-transferable. Ito pa, paalala rin ha, ng Civil Service Commission, kung sakaling magkaroon ng masamang panahon o kaya magkaroon ng inclement weather o kaya magkaroon ng red o orange rainfall warning, Kung halimbawa'y itaas ang red or orange rainfall warning sa examination day November 22, ang examination po sa lahat ng tatlong regions, hindi lang dun sa mga affected testing center, ay imumove sa January 24, 2027. Uy, tagal pa. Kaya sana maging magandang panahon on November 22. O, additional na paalala para sa mga examinees, ha? I-monitor nyo lamang po, please, ang official communication channels ng Civil Service Commission para sa final school at room assignments. Ganun din para sa mga guide, para sa mga examinees at iba pang mga mahalagang reminders o paalala. Ang mga yan po ay ipapalabas ng Civil Service Commission. I-issue po yan bago ang petsa ng examination. At ito, ha? Mag-rely lamang po sa mga official Civil Service Commission announcements para sa mga update sa examination. 23 minutos makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga, ha? So i-recap natin yung magiging petsa na bago ng Civil Service Exam. Yung mga na-cancel noong August 9, magiging November 22, 2026. Kung sakaling hindi matuloy dahil sa masamang panahon, magiging January 24 na, 2027. O, ayan, ha? 23 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilan pang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC, ha? Makakausap natin this morning ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, good morning po.
16: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
5: Opo, we understand na meron pong atas ang ating Energy Regulatory Commission na kinakailangan sundin ang tinatawag na bagong format ng electricity bill. Specifically, I understand na dapat malinaw na nakareflect yung VAT exemption dun sa allowable system loss charge. Attorney Juan, sir, please.
16: Oo, tama po yun. Dahil binasa natin yung naging issuance ng BIR at sinabi naman nila doon na pumapayag sila nga na hindi na makasama yan sa mabubuwisan ng value-added tax. Kaya lang, kailangan malinaw na naka-indicate doon sa billing statement o yung ating mga electricity bills na yung ang system loss charge, yung allowable system loss charge na nakikita natin sa ating bill, dapat ay malinaw yan na nakasabi na yan ay government-mandated na singil na hindi talaga siya mapapatawan ng buwis. So, sinusunod lang natin yung resolution o yung issuance ng BIR at ito na nga ang ipinag-utos natin sa mga distribution utilities kasama yung mga electric cooperatives para sa lalong madaling panahon ay mag-take effect na, umepekto na yung pagtatanggal ng buwis sa system loss charge.
5: Okay, at ito, di ba, ngayon meron namang mga electricity companies at yung mga kooperatiba na nagpapatakbo ng kuryente o may hawak ng kuryente sa ilang mga sa mga iba't ibang lugar, ano. Nandoon naman sa ano eh, nandoon sa kanilang bill ito sa ganyan, ano, naka-line item. Pero specifically, dapat itong mga distribution utilities na ito magre-reflect sa bill nila na ito wala ng value-added tax dito sa aspetong ito para mas malinaw na maunawaan at ma-appreciate ng kanilang mga customer, sir, di ba? Kung opo, ano yung binabayaran talaga, sir, di ba?
16: Opo, talagang para mas maintindihan talaga na may mga singil tulad ng system loss charge at kasama dito yung lifeline rate, yung missionary at iba pang universal charges, ang mga ito ay mga magkakatulad na government mandated charges at ito nga ay hindi napubuwisan ng value added tax. At ang gagawin lang dun sa bill format, malinaw lang na i-indicate na itong mga sigil na ito nga ay government mandated. Kaya lang, yung kasing pagpapalit ng bill format.
5: Opo.
16: Yung mga kailangan kasi yan na magkakaroon ng reformatting yung mga billing system o yung software ng ating mga utilities. Kaya ang sabi nila nung kami nakipag-konsultasyon sa kanila kasama ang BIR, pakaabuti ng dalawa or mahigit pa na buwan bago nila magawa ito. So nagkaroon naman din ng pag-uusap sa harap ng BIR na in the interim ay i-indicate lang doon sa system loss charge.
5: Opo.
16: Na yung mga salitang to the effect na yan ay government mandated. Para hindi na natin hintayin yung reformatting ng bill, kaagad ay ma-implementa natin yung pagtatanggal ng VAT sa system loss charge.
5: Okay. Ibig sabihin, malinaw na naroon, kasama roon yung government mandated na mga alituntunin yung exclusion mula sa value added tax ng system laws charge. So,

0: kautusan nung pangulo nung sona niya na tingnan ang system loss charge. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo sa value-added tax dito.
1: Opo.
0: At ang susunod naman, ang pinag-aaralan natin kasama ang Department of Energy ay yung pagtatanggal na noong system loss charge mismo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito naman talaga ang gusto natin dahil ito ang hiniling ng Pangulo.
1: Opo. Okay. On another matter, Attorney Juan Serrano, noong uli tayo nagkwentuhan, nabanggit nyo na hanggang end of October, yung panuntunan tungkol sa no disconnection ng mga hindi updated na pagbabayad sa electricity bill. Sa aspetong yan, kumusta po, sir?
0: Oo, ito nga ay napag-uusapan na rin doon sa Kongreso noong kami sumalang sa aming
1: budget.
0: Budget.
1: Opo.
0: Ito ay natanong din ng ilang mga mambabatas natin dahil nagre-representa rin sila sa sektor ng kuryente. Dahil marami na rin ang nagpapaabot sa atin ng mga distribution utilities, lalo na yung mga kooperatiba.
1: Opo.
0: Na medyo nahihirapan sila doon sa kanilang operasyon dahil pumabagal yung pasok ng mga bayad ng kanilang customer. Mabagal yung pasok ng pera samantalang yung kanilang bayarin, lalo na yung mga sa generation supplier nila,
1: tuloy-tuloy.
0: Sa transmission, tuloy-tuloy. At sila ang nagkakaroon tuloy ng problema sa operasyon. Kaya ang naging solusyon natin dyan, ang pinag-usapan namin sa komisyon, pagamat ilalabas pa lang din, kasi hindi pa naman patapos yung Oktubre,
1: opo,
0: ang aming solusyon dyan ay para naman matulungan pa rin yung ating mga kababayan, lalo yung mga maliliit na residential customers, ay itutuloy pa rin natin yung no disconnection, pero ililimitan na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Halimbawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time, nang sa ganun ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility na masaayos yung operasyon, dahil lalo pat ngayon pinag-uusapan natin yung posibilidad na bababaan na lang natin yung system loss caps.
1: Opo.
0: So kakailanganin talagang sila ay mas maging epesyente sa kanilang operasyon na, at mangangailangan ito syempre ng pera.
1: Mm-hmm. Okay, balikan ko ng konti, Attorney Juan, yung binanggit nyo. So, yung deadline na end of October, malamang yun ay may papatupad na sa mga industrial consumers. Sir, ganun po.
0: Oo, tama. Kumbaga, ililift na natin yung no disconnection policy. Kailanganin na rin talaga nilang magbayad.
1: Opo.
0: Otherwise, pwede silang maputulan.
1: Ayun. Okay. Ngayon, para dun sa mga residential consumer, maaaring ma-extend, may binanggit kayo kanina, maaaring ma-extend hanggang kailan po ito? Hanggang Disyembre?
0: Ang tinitingnan natin hanggang end of the year na.
1: Mm-mm.
0: Dun sa mga maliliit na mga residential customers.
1: Okay. Yung, when you mention, Attorney Juan, sir, na maliliit na mga residential consumer, so ang mga ito ay kumukonsumo ng less than or 200 kilowatt hour and below, ganun ba,
0: oo,
1: sir?
0: Oo, mga 200 kilowatt hours and below, kasi yan ang typical na konsumo ng ating residential customers.
1: Mm-hmm. Pero halimbawa, yung mga detalye nito, yung mga specifics nito ay ilalabas din very soon ng ating Energy Regulatory Commission, sir.
0: Oo, itong buwan na ito. Ito ay naka-agenda na nga din sa susunod naming pagpupulong sa komisyon sa next week.
1: Okay. Isang puntos na lang, Attorney Juan, sir. Of course, nandiyan ang babala na ng ating PAGASA, no? DOST PAGASA, na nandiyan yung strong to very strong El Nino na mararamdaman starting October until probably the first quarter or even beyond. First quarter of 2027. Ano? Ngayon eto, merong ilan tayong mga ang nature ng source ng kuryente ay hydropower. Ayan. Yung aspetong yan, kumbaga kasama na rin po ba sa mga pinag-aaralan na at ang

0: posibleng epekto nito sa supply at maging sa magiging halaga ng kuryente natin. Attorney Juan, sir, please.
1: Oo, tinitingnan natin yung mga forecast na magiging epekto ng El Nino, lalo na sa ating demand, kasi tataas din ang demand kung mainit ang panahon.
0: Opo.
1: At doon naman sa epekto niya sa supply, dahil nga gaya ng nabanggit nyo, maaaring mabawasan o magkaroon ng derating yung ating mga hydro plants. So kung mababawasan naman ito, ano ang pamalit na kapasidad o kung ano ang magiging epekto nito sa presyuhan sa kuryente. So tinitingnan na din natin, dapat kasi talaga ay may sapat lang. Yun ang unang sisiguruhin natin, yung sapat na supply. At kung may pangangailangan nga, ngayon ang pinakamabilis kasi na maaaring maitayo pang tulong doon sa ating supply ay yung mga baterya, yung battery storage systems. Dahil ang pangangailangan naman, hindi naman yan pantay sa maghapon o sa buong 24/7.
0: May peak mayroong hours.
1: Mga peaking hours at meron naman off-peak hours. Lalo pat ngayon, marami tayong renewable na solar. Sa katanghalian, sobra-sobra na yung kuryente, nagmumura nga sa merkado, at ito yung mga panahon na maaaring makatulong kung mayroon tayong kalagdagang battery storage systems na maaari siyang mag-charge during these hours. At doon naman sa peaking hours na magkukulang ang supply dahil mainit ang panahon or kaya kulang ang kapasidad ng hydro, maaari naman silang magdagdag dahil pwede silang mag-discharge ng kuryente sa mga panahong yon, sa mga oras na yon.
0: Ayun, and of course, we understand na nariyan din ang pakikipagpulong ng ating Energy Regulatory Commission with a delegation from the Czech Republic, ano, para pag-usapan kung paano higit pang mapapalakas yung mga long-term plans para sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Attorney Juan, sir.
1: Oh, bago tayo lang na nakipagpulog doon sa kanilang delegasyon, kasi itong bansang ito, noon sila na mahusay yung kanilang engineering at yung paglikha ng mga makina na precise ang makina, at ito'y mga kakailanganin kung mayroong magsisipagtayo sa atin ng hydro or biomass plants o iba pang mga planta, maaaring magamit yung kanilang teknolohiya. So, but of course, ito ay base na lang sa desisyon ng mga magsisipag mamumuhunan sa ating bansa kung ano ang kanilang gagamiting teknolohiya.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney Francis Juan, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa ating Energy Regulatory Commission o ERC, sir.
1: Opo, maraming salamat din po dito sa pagkakataong makapag-update sa inyo at sa lahat.
0: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
1: Good morning po. Good morning.
0: Good morning. Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: So yung binabanggit ni Attorney Juan ng ERC, ha? In about 2 months' time, mas magiging itemized na ang mga detalye ng mga electric bills natin. Specifically, dapat mag-reflect na walang value-added tax dun sa system loss charge. Pero habang hindi pa na-finalize yun, dapat naka-indicate din dun sa bill na wala ng VAT ang system loss charge. O isa pa, yung mga nagte-text tungkol dun sa disconnection, 'di ba? Hanggang end of October. Oh, inaaral pa, pina-finalize, pero ang posibleng maging mukha ay ganito. Base dun sa binabanggit ni Attorney Juan kanina ng Energy Regulatory Commission, yung mga consumer na mula sa industrial sector, mga pabrika, mga kahalintulad niya ito, basta hindi residential, ha? Hanggang October, hanggang end of October. Dahil siyempre sila rin ay nangangailangan ng pambayad o panggastos. So, posibleng yung mga industrial consumers hanggang end of October. Yung mga residential consumer naman, yung no disconnection, magpapatuloy, maaring magpatuloy hanggang December. Pero among the residential consumers, malamang ito ang mga magbebenepisyo dito sa extension hanggang end of the year ay yung mga residential consumer na ang kinukonsumong kuryente ay 200 kilowatt hours kada buwan or mas mababa pa. So ayan ha. Okay. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: The public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 44 and a half minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingi lang tayo ng update kaugnay nitong mga pinakitang aktibidad iga nga ng Bulkan Canlaon, no? Kahapon. At syempre, update din sa iba pang mga bulkan na patuloy na minomonitor ng FIVOX. Narito po mga kaibigan, makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Sir, good morning po.
9: Yes sir, magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes sir. Una sir, ringi lang kami ng update. Mukhang mas naging marami ang galawan ng Canlaon Volcano nitong nagdaang 24 na oras, sir.
9: Yes, mula hating gabi kahapon hanggang hating gabi kanina, nakapagtala tayo ng 94 volcanic earthquakes. And napansin din natin na medyo kumakapal yung plume mula sa bunganga ng vulkan. Nangangahulugan ito na medyo restive ang vulkan. Kaya again, mahigpit natin itong binabantayan kung magpapatuloy o lalakas pa ba ito.
0: Okay, itong 94 volcanic quakes na na-monitor ng FIVOX, how does this compare to, let's say, the average nitong nagdaang 10 araw, halimbawa, sir?
9: Okay, so medyo this is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung ang pinakamataas na naitala natin ay more than 100 noong April 1250, mm-hmm. And then April 13, 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, umabot ito ng 94. So, titingnan natin ito kung tuloy-tuloy,
0: mm-hmm.
9: And titingnan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
0: Opo. So, ibig sabihin, from the previous monitoring period na 24 hours, ilan? Apat? Biglang naging 94.
9: Biglang nag 94,
0: oo. And primarily, ano po ang sanhi nito? Mga pagkilos sa ilalim ng vulkan mismo? Sa loob?
9: Ang mga lindol na ito ay dulot ng pagkabiyak ng mga bato sa ilalim ng vulkan. So, maring mangyari ito, nabibiyak yung mga bato natin kapag may magma na umangat o pwede rin yung volcanic gases natin yung umaangat, magalaw pa itaas at nagdudulot ng pressure sa mga bato.
0: Okay, and at present, Canlaon volcano is still under what alert level po, sir?
9: Right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon volcano. Again, ang alert level 2 nangangahulugan ay there is an increased volcanic unrest.
0: Opo.
9: Hindi tayo nagtataas ng alert level batay lamang sa dami ng lindol. So, tinanong din natin yung other parameters. So, again, ino-observe pa rin natin to kung tuloy-tuloy yung pagtaas, pagdami ng volcanic earthquakes and pagtaas din ng iba pang mga parameters na tinitingnan natin.
0: Ayun. Okay. Now, Director Sir, we'd like to take this opportunity na rin para makahingi ng update sa iba pang mga active volcanoes po na minomonitor ng FIBOX. Please, sir.
9: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin tayo and for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng isang volcanic earthquake. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay medyo mababa, nasa 346 tons per day lamang. Again, nasa alert level 1 pa rin, as I mentioned, yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na tayong naiulat na rockfall events since September 25, so 7 straight days. Wala na rin tayong pyroclastic density current for more than 2 months na. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,113 tons per day. Yung other parameters natin like yung Strombolian activity, 5 days straight na nawala tayong na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide emission niya ay nasa 74 tons per day lamang. So right now, yung Bulusan Volcano, similar to Taal, ay nasa alert level 1.
0: Okay, yun. Yes, sir. Director, bilang pangwakas, ang reminder po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatirang malapit dito sa mga bulkan na inyo pong nabanggit. Please go ahead, sir.
9: Okay, so paalala natin na manatiling alerto at seryosohin ang advisory. Huwag pumasok sa permanent danger zones. Maghanda ng posibleng paglikas kung lalo na for, if say for example, for Mayon or Taal or for Canlaon, i-raise natin to alert level to one step higher. And kung kailangan lumikas, ay dapat maghanda sila. Pero right now, as is pa rin naman yung mga alert levels natin. So kailangan huwag lang pumasok inside the permanent danger zones.
0: Opo. Okay. Director Teresito Bacolcol, sir, salamat na marami sa mga updates mula po sa FIVOC, sir.
9: Maraming salamat, Phil.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Epekto ng El Nino sa iba pang panig ng bansa, maigpit pong tinututukan ng NDRRMC. Ang detalye ng balitang yan iatid sa atin ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J-Mark.
6: Busalan, magandang magay. Natasan niya ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, mga member agencies ito na maigpit na tutukan ng epekto ng El Nino sa kani-kanilang mga lugar bago isumite sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Kabilang sa kailangan i-report ay sa NDRRMC ay ang mga deklarasyon ng state of calamity ng mga lokal na pamahalaan pati ang iba pang epekto, developments at sitwasyon may kaugnayan sa El Nino. Layunin nito na makatulong sa assessment at documentation ng sitwasyon agay din sa pagtukoy ng mga kinakailangang intervention at support measures. Nasa magpapatuloy naman hanggang sa unang bahagi ng 2027 ng very strong El Nino, bali na rin sa climate models at expert evaluations na binanggit sa pinakauling pahayag ng DOST Pag-asa. Dahil dito ay naasahan ang mas mataas na temperatura at below normal o mas kakaunting ulan sa malaking bahagi ng bansa na maaaring magdulot naman ng dry spells o drought o pagtuyot. Gayun din ang panandaliang malalakas na pag-ulan, gayun din ang pagdating ng bagyo. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Cavite Police Provincial Office binigyang linaw na walang katotohanan yung pong kumakalat online na nagkaroon daw ng pamamaril sa isang paaralan diyan sa Dasmariñas, Cavite.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Detalye atin naman sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
11: Yes, Boss Alan, nilinaw nga ng Cavite Police Provincial Office na walang katotohanan, Boss Alan, ang kumakalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y mass shooting sa Dasmariñas City. Ayon sa pulisya, sinasailalim sa verifikasyon at investigasyon ang nasabing impormasyon at napag-alaman na walang factual basis, Boss Alan, ng naturang ulat. Samantala sa iwalay na insidente naman ng pagkakatukla sa isang taong patay sa loob ng isang sasakyan sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute, nilinaw ng pulisya na walang kaugnayan ang insidenteng ito sa kumakalat na alegasyon tungkol sa mass shooting. Patuloy naman, Boss Alan, ang investigasyon sa kaso at isinasagawa na rin ang forensic examination at autopsy habang kinakausap din ng mga otoridad ng mga posibleng saksi. Muli naman, nanawagan ng pulisya sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Boss Alan, mula pa rin dito sa Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, AJ Ignacio.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O, paalala mula sa Department of Health, lalo na ngayon hong matinding tag-init. Strong El Nino. Ito pong El Nino nangyayari kapag umiinit ang malaking bahagi ng Pacific Ocean. At dahil po diyan, mga kaibigan, mas mainit ang panahon as mas at mas kokonti ang nagaganap na pag-ulan. May ulan pero hindi ito kasing lakas ng karaniwan. So pagka ho sobrang init, ang unang dapat gagawin ng ating mga kababayan ay huwag magbilad sa sobrang init ng araw. And also keep yourselves hydrated para hindi po magkaroon ng dehydration. Mga palatandaan ng heat stroke, eto ha, baka mamaya ma-heat stroke. Oh, pagka medyo sumasama ang pakiramdam, baka mamaya heat stroke na yan. Tawag kagad sa emergency hotline, National Emergency Hotline 911, o kaya dalhin po sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar ang pasyente. Magsuot po ng mga light-colored o kaya ay manipis at preskong damit. Ha? Manatili kayong well-hydrated, uminom ng sapat na tubig. Actually, di ba? 8 to 10 glasses of water every day. Limitahan din ang mga aktibidad sa oras ho ng matinding tirik ng araw. Oh, ito na mga kaibigan, ang latest mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
10: Radyo Pilipinas Weather.
0: Ihatid sa atin ni Benny Estereja. Benny, good morning.
12: Hello po, good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga tagsabaybay. Sa ngayon po ay patuloy ang pag-monitor natin sa bagyo na nasa labas po ng ating area of responsibility. Si Tropical Storm Troy 1 na ngayon ay naging severe tropical storm or mas lumakas pa. Huling namataan na 2,495 kilometers, silangan ng Northern Luzon na taglayang hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa ngayon na hindi naman po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at pa-norte po ang direksyon nito no, sa mga susunod na araw patungo North Pacific Ocean. Yung buntot o yung trough na tinatawag ang siyang magpapaulan sa bansa sa mga susunod na araw, pinakamataas ang tsansa ng ulan for today over Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga malalakas sa ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. The rest of our country, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin, at magiging mainit, magsapit na ng tanghali. At sa dakong hapon naman hanggang sa gabi, ay may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA, balik po sa inyo.
0: Thank you, Benny Estareja, mula sa Pagansa Forecasting Center.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Friday morning, October 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
18: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
20: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
21: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: ang oras sa buong Pilipinas.